0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 4 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
5: Bangon, bayang mahal.
6: Bangon,
5: bayang mahal.
6: Pag-uusapan,
5: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
6: Tatalakayin,
5: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
6: At sasagutin,
5: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
6: 738 AM.

0: Isang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Boy, nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood, napapakinggan din sa aming pong mga social media pages. Sa Radyo Pilipinas Facebook page and of course sa aming pong YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Kumusta kayo mga kababayan? Naku, nitong nakalipas na weekend, malakas na pagbuhos ng ulan ang bumungad po sa ating weekend. Ilan sa mga bahagi nga po dito sa ating bansa, especially dito sa mga areas ng Rizal, actually dito sa Metro Manila, ano, at sa mga karating bayan sa Parañaque, sa Cavite, binabaha po, ano. Kayo ba ay nagugulat? Gaya ko. Kasi ako nagugulat ako dun sa warning ng NDRRMC eh. Ano? Yung pagkakatalaga ng orange rainfall warning nitong mga nakalipas na araw. Hapon nga, no, meron din tayong natanggap na umabot sa red rainfall warning dito sa Metro Manila yung kumbaga warning level. O nung Sabado at Linggo. Dahilan, ano po, para, well, kung kayo po eh lumalabas-labas, ano po, makikita ninyo. Marami dito sa kabaan po, no, ng Visayas Avenue, ng Central Avenue. Kung kayo po eh nagagawis sa mga bahaging yon, may mga nakatumbang puno. Unfortunately, meron din tayong mga kababayan, ano po, na napaulat mula sa iba't ibang mga lugar na apektado. Ano, ng pagbagsak ng mga puno. Meron pang ang sa kasamang palad po natamaan, ano, at kalaunan nasawi. Nagiramay tayo dun sa ating mga kababayan, ano po, sa pamilya nung yung kanyang mga naulila. Isang delivery rider na nabagsakan po ng puno. Sa ganitong mga pagkakataon, mga kababayan, na ipapaalala po sa atin na isang napakalaking pribilehiyo na kapag ka ikaw ay safe, tuyo sa loob ng inyong tahanan, hindi lahat po kasi, no, may ganong luxury, hindi po lahat ng tao, ano, may pagkakataon na makapag-chill lang sa kanilang bahay. Yung iba, kinakailangan pa rin maghanap buhay, yung iba, walang choice kasi sila po nakatira na sa lansangan. Sa ganung mga pagkakataon, ano, syempre, panalangin natin ang kanilang kaligtasan. Hindi lamang po nila, lahat ng ating pong mga kababayan, ano, na nakakaranas ng pag-ulan, malakas na hangin, ng pagbabaha, sana nasa mabuti po kayong kalagayan.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Long minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, dahil sa patuloy pa rin malakas na pag-uulan, alayan ng bagyong si Maymay at ng Habagat, suspendido na ang pasok sa iba't ibang mga paaralan dito po sa Metro Manila at sa iba't ibang mga lalawigan sa atin pong bansa. And then, ano, hindi suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Kung hindi, work from home lang. Samantala, kanina nga po, no, nakatanggap tayo ng balita na ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay suspendido pansamantala, yun po yan, kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ay para masiguro na rin ang kaligtasan ng mga miyembro, ano po, ng Senado, yung mga kawani rin ng Senado. Ganito pong mga pagkakataon, may kinakaharap po tayo na mga pagbagyo. Ipong paalala namin sa inyo, mga kababayan, iba yung pag-iingat. Iwasan na rin natin yung mga areas, ano po, na may mga tumumba o may mga naputol na kawad ng kuryente. Kamamaya kasi, live wire pala yon. Pag may makikita po tayong ganun, agad po natin i-report, ano ho, dun sa mga kinauukulan. Tawag lang po tayo sa ating mga emergency hotlines. O kung meron kayong contact number ng mga concessionaires natin, yung mga electricity providers natin, gaya po ng Meralco, agad po nating itawag sa kanila pong mga hotlines. Yung ilan sa mga panganib, ano po, kapag malakas ang ulan coupled with the strong rains, bukod sa pagbabaha, ano po, at bukod sa mga sakit na pwede nating makuha kapag lumulusong tayo sa baha, gaya ng leptospirosis, ano po. Guliin natin, mga kababayan, yung pagsusuot ng parangalang, kung may bota kayo, ano, na para hindi pasukin ang tubig, kung meron man kayong sugat sa paa, eh, gamitin po natin. Yung kasi, no, kapag nakakaranas tayo ng ganitong mga bagyo, eh hindi lang naman ang iniisip natin yung hangin at saka yung pagulan. Minsan nabubuwal din po yung lupa, mga kababayan. Minsan kahit puno, ano, napakalaki na ng puno, eh nai-uproot pa rin o natatanggal. Nabubuwal yung puno. Pero mga kababayan, isa po sa pangunahin din nating consideration. Dahil nga ang bansang Pilipinas ay napakaraming mga kabundukan, maraming mga elevated areas, ano po. May mga areas po na itinalaga na landslide prone areas. Sabihin, kapag gaganito na bumabagyo o nakakaranas tayo ng malakas na pagbuhos ng ulan, malakas na hangin, yan, eh syempre, itong mga areas na ito, eh critical. Dahil lang saglit, mga kababayan, may makakapanayam po tayo mula sa DENR Mines and Geosciences Bureau. Pangalamin, ano nga ba ang bahagi ng MGB sa pagtitiyak ng kaligtasan ng ating mga kababayan, especially yung mga areas na nabanggit po natin, yung mga landslide prone areas. Babalitaan po kasi natin, napakadalas, ano po, hindi lang dito, hindi lang sa ganito pong pagkakataon, kung hindi, kapag may iba pang mga bagyo na tumatama sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mga areas ano, na talagang gumuguho yung lupa. Alamin din natin, mga kababayan, paano nga po ba makakapaghanda yung mga kababayan natin na nakatira dito sa mga tinatawag nating landslide prone areas sa tuwing panahon ng kalamidad.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 13 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, bago po natin makakapanayam ang atin pong butihing DENR MGB resource person ngayong umagang ito. Tanggapin muna natin ang ilang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Baha sa bahagi ng kalsada sa barangay Nankayasan, Urdaneta City, Pangasinan, patuloy na minomonitor. Ang ulat na yan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Patuloy na minomonitor ng DPWH ang bahaging kalsada sa barangay Nankayasan, Urdaneta City, Pangasinan na nakararanas ng pagbaha bunsod ng tuloy-tuloy na pag-uulan at backflow mula sa irrigation outfall. Ang kay Engineer Maya Sayla Rabang, ang focal person ng DPWH Pangasinan 3rd District Engineering Office, apektado ng pagbaha ang road section kung saan tinatayang umaabot sa 100 hanggang 200 mm ang lalim ng tubig. Patuloyan niya na nagsasagawa ng monitoring kanilang mga tauhan sa lugar upang ma-check ang kaligtasan ng mga motorista at upang dumaraan. Nakatakda rin ang paglalagay ng advance warning signages upang agad na maabisuhan ang mga motorista hinggil sa kondisyon ng kalsada at maiwasan anumang aksidente. Samantala, nakapaloob sa General Appropriations Act ang pagpapahusay sa drainage canal sa naturang lugar bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang problema sa pagbaha. Batay sa travel advisory ng DPWH, hanggang alas 6 ng gabi kagabi, August 9, hindi pa umuhupa ang tubig baha sa apektadong bahagi. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at mabagal sa pagdaan sa naturang lugar at mahigpit na sumunod sa mga road safety measures habang nagpapatuloy ang pag-uulan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mapalad tayo dahil makakasama po natin ngayong umagang ito via Zoom, Dr. Kevin L. Garas, ang hepe po ng Lands Geological Survey Division ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Dr. Kevin Garas, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa lahat.
0: Hi, sir. Opo, at maraming salamat po no, na kahit alam naman natin work from home ngayon ang lahat ng kawaninong pamahalaan, napagbigyan niyo po kami ngayong umagang ito. Una po sa lahat, ito pong mga pangyayari na malakas ang pagbuhos po ng ulan dahil po sa ating mga kinakaharap ng mga weather systems at yung ating mga bagyo na tumatama po sa ating bansa. We have identified mga barangays po na prone o susceptible to landslides and floodings dahil po sa mga nabanggit po natin sa habagat, sa mga bagyong nararanasan po natin. Una po sa lahat, ano, out of personal curiosity, paano ba natin to what's the demarcation line? Paano ba natin sinasabi na okay, itong barangay na ito is susceptible for flooding, susceptible to landslide?
3: Okay po. So yung amin pong barangay listing na nilalabas ng DENR Mines and Geoscience Bureau ay nakabase po sa dalawang datos. So ito po yung unang datos po na pinagbabasehan namin ay mga geohazard maps po ng DENR MGB. So ito po yung rain-induced landslide and flood hazard maps na nasa amin pong ahensya. Pangalawa pong pinagbabasehan po natin ay yung weather forecast, rainfall forecast at track ng mga bagyo na nilalabas po ng DOST Pag-asa. So ito pong dalawang datos po na ito ang pinagbabasihan para madelineate po namin or malaman po namin ano yung mga posibleng barangay na magkaroon ng mga flood in rain-induced landslides.
0: Opo, Dr. Garaser, pahabol na tanong lang po. Gusto ko rin maintindihan, nagpa-factor in din ba rito kung anong klase yung, kumbaga yung soil kung saan na italaga natin dito na landslide prone areas, nagfa-factor in din ba 'yon?
3: Malaki po ang factor ng soil or type ng material, kung siya pa ay soil, siya po ba ay bato, doon sa landslide susceptibility ng isang lugar. Ito po ay mga naka-factor in na doon sa mga landslide maps po na nilalabas ng MGB. So kung sinasabi po natin na kapag mahina ang soil at matarik ang lugar o mahina ang mga bato, mas mataas po ang chance na magkaroon ng landslide sa mga lugar na ganito ang conditions.
0: Opo, yung pagsipsip po ng tubig dahil dun sa type of soil, isa rin ba ito sa mga considerations natin kapag tayo nagpapalabas ng ganito pong mga abiso?
3: Yes po, isa rin yun po sa ating mga considerations. So kami po, meron kaming sineset na ang tinatawag po namin ay threshold values, yung rainfall threshold values na ginagamit po namin para malaman kung isang lugar ay papasok dun sa mga barangay listings po namin. So ano po ba yung ibig sabihin ng threshold value? Ito po yung dami ng ulan sa loob ng 24 hours na pwedeng mag-trigger ng mga landslide at pagbaha.
0: Po, Dr. Garas, sir, pwede ba nating masabi kung sino yung mga, kahit out of the top of your mind lang, kahit tatlo lang po, ano yung mga areas na pinaka nasa taas of the list ng landslide prone areas dito po sa ating bansa? Hello po, Dr. Garas? Okay, medyo naputo lang yung linya natin but we're trying to re-establish yung linya po ni Dr. Kevin Garas. Yun nga po, napag-uusapan mga kababayan. Una, nabanggit natin, one, meron pong listahan na ipinalalabas po, abiso, ang DENR MGB, kung ano yung mga areas, yung prone dito sa mga landslides, prone sa flooding. Nafa-factor in din daw kung anong klaseng lupa yung kinatatayuan po ng ating mga tahanan, kung anong klaseng lupa yung tinatayuan ng ating barangay, for example. Kung pasok ba ito doon sa threshold value na binabanggit kanina ni Dr. Kevin Garas. Ibig sabihin, efficient ba yung pagsipsip ng tubig nung klase ng lupa kung saan yun doon po nakatayo yung ating mga tahanan. Factor in din po yun, mga kababayan. Kaya nga, mas mabuting itanong natin sa DENR-MGB. Particular, ano-ano ba itong mga areas na ito? Ano nga ba itong mga, how do we call this? Okay, sige. Habang nire-establish natin yung linya, we'll take a short break, mga kababayan. 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo. Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot.

0: sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Medyo naputol lang tayo kanina doon sa ating pong panayam, but balikan po natin.

0: Ngayong umagang ito, muli ang hepe po ng Lands Geological Survey Division ng DENR-MGB, Dr. Kevin L. Garas. Dr. Garas, sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po ulit.
0: Opo, sorry po, naputol tayo. Apparently, wala tayo ng connection. But going back doon po sa ating pinag-uusapan. Now, ito pong mga areas na tinutukoy natin, listed as susceptible to flooding and landslides. Can you name a few kung ano po yung mga nasa pinaka-susceptible dito po sa flooding and sa landslides?
1: So, identified na po natin yan dun sa ating mga geohazard maps. So, yung in general, yung mga lugar po na susceptible sa landslides ay ito pong mga mountainous regions po natin na may mga kabundukan at yung mga flood prone naman po, ito naman po yung mga low-lying areas po.
0: Dito po sa Metro Manila, Dr. Garas, ano yung mga areas na very susceptible ano to flooding?
1: Marami po tayong mga lugar dito sa Metro Manila po. Almost all cities ng Metro Manila po ay may mga lugar na matataas ang chance na magkaroon ng pagbaha. So aside po dun sa mga lugar na malapit sa mga major rivers po natin like Marikina, Pasig, at Riahan River ay nakaka-apekto rin po yung mga lugar na tinatawag natin na susceptible sa urban flooding. So ang urban flooding po, ito yung cause ng hindi kinakaya ng mga drainage po yung amount ng tubig.
0: Opo, now ano po ang paano po magagamit ng ating mga kababayan? Ito pong mga listahan na ibinibigay po ng MGB para po mapaghandaan nila yung tinatawag nga po natin ano yung susceptibility to flooding and landslides.
1: Okay po. So kapag pumasok po ang isang barangay o isang lugar doon sa mga geohazard list po na nilalabas ng MGB, dapat po ay tignan nila sa mga geohazard maps ano yung mga lugar na posible magkaroon ng pagbaha.
0: Opo.
1: So ito po, ito ang ibig sabihin po ng mga list po, ito ay mataas, may mataas na chance na magkaroon ng mga flooding at landslide sa mga lugar na yon. Pero hindi po niya sinasabi na exactly magkakaroon po ng mga pagbaha sa lugar na yon. Ito po ay isang early warning tool na dapat gamitin ng ating mga kababayan at ng mga local government units para magkaroon ng appropriate preparedness doon sa mga hazards po na nakalista doon sa barangay list.
0: Mm-hmm. At ito pong mga listahan na inilalabas po natin, gaano po ito katagal na ito ay mabisa? How long do we change itong information na nakikita po natin? Ito ba ay laging magagamit ng ating mga kababayan ano as a guideline for disaster preparedness?
1: Yung mga listahan po na nilalabas ng DENR-MGB ay nakabase po doon sa 72-hour rainfall forecast ng DOST Pag-asa. So, ibig sabihin po, yung listahan po ay may bisa ng 3 araw. Pero
0: at lagi pong nagkakaroon ng pag-update. Kahapon pala, dalawang beses na kayo nagpalabas ng MGB. Dalawang beses kahapon, ano po, naglabas ng listahan ng MGB. Bakit po?
1: Sorry po, paulit lang po lang.
0: Yes po, yes. Dr. Garas, kahapon pala, dalawang beses kayo nagpalabas ng listahan.
1: Yes,
0: nagpalabas ng listahan ng MGB kahapon, 2 times. Bakit po? Ano po ang dahilan nito?
1: Kasi lagi po namin sinitignan yung forecast ng Pag-asa at base po sa forecast ng Pag-asa, regular pong nagbabago yung condition o takbo ng weather system. So kapag nagbabago po yung weather system, possible po na nagbabago rin yung mga lugar na pwedeng maapektuhan ng pag-uulan. So kaya po, to ensure na laging updated yung ating listahan, 2 beses po kami sa isang araw maglabas ng listahan.
0: I see. At ito po ang ginagamit ngayon ng ating mga kababayan. Ano, this is still, kumbaga may visa pa rin po ito. Kapag po ba nawawala na ba ng visa, ito pong pang-umaga na MGB list, kapag lumabas na yung pangalawa, yung panghapon, or pwede pa rin pa itong magamit?
1: Hindi po siya nawawala ng visa. Although po yung pinaka-updated po, pinaka-latest na nilabas ng MGB, ito po yung pinaka-updated na listahan. However po, yung nilabas po namin nung umaga ay pwede pa rin pong magkaroon ng visa yan. Or pwede rin pong applicable yan dun sa mga lugar na hindi na po naisama doon sa nilabas na listahan nung hapon.
0: See, at ito po ay valid pa rin. Okay. Sa kasalukuyan po, Dr. Garas, sir, ilang mga barangay ang kasalukuyan po na nasa listahan na ipinalabas po natin, ano, na susceptible to flooding ngayong araw po na ito?
1: Ngayong araw po ina to, base po dun sa data na nilabas po ng PAGASA August 9, 8 p.m. kagabi, meron po na 3,678 number of barangays na pwedeng maapektuhan ng mga pag-uulan sa buong Pilipinas po.
0: And lastly po, Dr. Garas, ang mensahe po natin sa ating mga kababayan para tangkilikin po at gamitin ito bilang gabay po natin for disaster preparedness sa mga listahan pong ipinalalabas ng MGB. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Opo. Sa ating pong mga kababayan, patuloy po tayong maging mapagbantay. Lagi po tayong makinig sa mga otoridad, sa mga nilalabas po na pag-abiso, lalo na po yung mga listahan ng barangay na pwedeng magkaroon ng landslide and flood na nilalabas po ng DNR-MGB. Mahalaga pong maintindihan ito ng ating mga kababayan para magkaroon ng appropriate preparedness ang ating mga kababayan sa paparating na sakuna.
0: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito, Dr. Kevin Garas, and hopefully ano po, magkaroon tayo ng part 2 soon, ano, much better setup than now, ano, talagang medyo nahihirapan lang tayo, dala na rin ng bagyo. But maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa DENR-MGB.
1: Maraming salamat din po.
0: Mga kababayan, atin pong nakapanayam ang hepe po ng Lands Geological Survey Division ng DENR Mines and Geosciences Bureau, Dr. Kevin L. Garas.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Yan, mga kababayan, tangkilikin po natin yung mga listahan po, ano, i-follow natin sa kanilang Facebook page, ang DNR-MGB. At tignan po natin doon para makita natin yung bahay ko ba is susceptible to flooding. O kung hindi naman flooding o kayo'y malapit, ano, sa mga mountainous area, sa mga matataas na lugar, ano po. Actually, yung pinanggalingan ko, Rodriguez Rizal, napakaraming ano nun. Napakaraming bundok doon. Check natin, mga kababayan, tayo ba ay susceptible to flooding or sa mga landslides? Ganun paraan po kasi makakapaghanda tayo. Ano, kung ano yung maaari pong naman kasapitan, but yung mga posibilidad po at yung mga dapat paghandaan, eh makikita natin first hand. Hindi po natin kasi ito, ano, alam mo yun, hindi pwede kasi na kapag nangyari na sa'yo, saka ka palang mag-a-adjust. That is not foresight, mga kababayan. It is learning from your mistakes. Kaya wag po sana tayo magpakampante, mga kababayan. Sana gamitin po natin ito. Hindi naman tayo sa nagiging praning. Ano? But ito ay gamitin po natin bilang gabay sa atin pong paghahanda sa ganitong klaseng mga sakuna.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 36 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, matapos po ang ating panayam, tanggapin naman natin ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. 26,000 residente ng Metro Manila apektado ng bagyong habagat sa ayon po yan sa DSWD-NCR. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aabot sa 5,800 mga pamilya o katumbas ng nasa 26,000 individual ang naitala ng DSWD sa NCR na apektado ng enhanced southwest monsoon o habagat na nagpaulan buong weekend sa Metro Manila. Mula sa bilang na ito, nasa halos 5,000 pamilya ang pansamantalang namamalagi sa 73 bukas na evacuation centers. Nakapaglaan naman ang DSWD ng paunang 3.7 milyong halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad, kabilang na ang mga family food packs para sa mga evacuee. Patuloy rin ang mahigpit na koordinasyon ng DSWD sa 17 lungsod sa NCR para sa real-time na monitoring at agarang pagtugon sa mga posibleng pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan. Muli namang pinalalahan ng kagawaran ang publiko na maging mapagmatyag, magingat at manatili nakaantabay sa mga opisyal na abiso ukol sa lagay ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, San Fernando Central Business District flood-free sa unang pagkakataon sa 60 taon ayon sa La Union, Solon. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Idinila ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na sa unang pagkakataon sa loob ng 60 taon ay naiwasan ang pagbaha sa Central Business District ng San Fernando City sa kabila ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Ortega, patunay ito na gumagana ang mga ipinatupad ng flood mitigation projects sa lungsod. Sinagot din ni Ortega ang mga tanong tungkol sa pagbaha sa ilang lugar sa San Fernando na nag-viral sa social media. Kasunod ng ulat na umabot sa 773.8 million pesos ang flood control spending sa lungsod. Paliwanag niyang walang flood control structure sa naturang lugar dahil isa itong catch basin na nangangailangan ng ibang solusyon. Anya, kailangan ito ng pagtatayo ng cistern at isang comprehensive drainage system na ikokonekta sa pangunahing drainage network sa lungsod. Gitin Ortega, walang ghost project o flood control project na hindi gumana sa kanyang distrito at mabilis din humupa ang baha matapos tumigil ang ulan habang nananatiling passable ang mga national road. Para sa Bagong Pilipinas, Kadin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Higit 700,000 individual apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pal, pumalo na sa 223,000 pamilya o katumbas ng 752,000 individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Sa kumpluto ang siyang region, katulad na ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera, Mimaropa at Calabarzon. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 34,400 individual o katumbas ng maigit sa 10,000 pamilya ang kasalukuyang naninirahan sa mayigit 400 evacuation center. Samantala, nananatili naman sa 8 ang napaulat na bilang ng mga nasawi habang siya masugatan at isa ang nawawala. Nasa 300 kabayan ang nasira habang umaabot naman sa 1.12 ang pinsanang iwan ng masamang panahon sa sektor na infrastruktura. Habang nasa 33.74 na milyong piso naman ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ang oras po natin, 40 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, we'll take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. #panatag ang may alam.
7: at Pilipinas.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na po tatlong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Narito pa mga karagdagang mga balita mula naman sa ating mga network stations sa iba't ibang mga lalawigan po sa ating bansa. RDRRMC-1 Emergency Operations Center itinaas na sa red alert status dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at tropical cyclone systems mula pa yan ng Agosto 1 taong 2026. Ang ulat niyan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Albert. Balikan natin ang ulat niya ni Albert Kawile. Diyan ay hirapan ulit tayo ano, sa ating linya ng komunikasyon. Isa pa itong challenge mga kababayan. Talaga kapag malakas ang hangin, malakas ang ulan, paliwanag ng siyensya dyan, attenuated yung signals na natatanggap natin mula sa iba't ibang mga towers ng ating mga network operators o yung mga network providers natin. Okay, balikan natin ang ulat ni Ginoong Albert Kawile mula sa Radyo Pilipinas Agoo. RDRRMC-1 Emergency Operations Center itinaas na sa red alert status dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at tropical cyclone systems mula August 1, 2026. Balikan natin ang ulat ni Albert Kawile.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Albert. Wala, medyo nahihirapan talaga yung ating linya. Mabalikan natin yan. Samantala, ang ayuda na ipamahagi sa mga apektado ng low pressure area at habagat sa Western Visayas, tumabot na po ito sa higit 175,000 piso. Ang ulat na yan mula kay Marian Grace Araneta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Umabot na sa higit 175,000 pesos na halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilyang naapektuhan ng low pressure area o LPA at Southwest Monsoon habagat sa Western Visayas. Kabilang sa naipamahagi ng DSWD6 ang mga ready to eat food items. Batay sa datos ng regional office, umabot na sa 2,943 na pamilya o higit sa 10,000 na individual ang naapektuhan ng LPA at habagat. Ayon pa sa ahensya, 256 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang 283 naman sa kanila ang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak o kakilala. Naitala rin ng DSWD ang 7 bahay na totally damaged at 65 na partially damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Araneta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Bukan ulit natin ang ulat ni Albert Kawile mula po sa Radyo Pilipinas Agoo, RDRRMC-1 Emergency Operations Center. Itinaas na sa red alert status dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at tropical cyclone systems mula pa noong August 1, 2026. Balikan natin ang ulat ni Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Albert.
11: Itinaas na sa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 Emergency Operations Center. Ang alert level nito epektibo kahapon dahil sa patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat at mga tropical cyclone systems na nakaapekto sa rehiyon. Batay sa RDRRMC 1 Memorandum Number 98 at 99 serye ng taong ito, layunin ng red alert status na palakasin ang 24/7 monitoring, interagency coordination, information sharing at incident reporting upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidenteng maaaring idulot ng masamang panahon. Nakaantabay din ang mga tauhan, kagamitan at resources ng mga member agencies para sa posibleng augmentation, prepositioning at mobilization sakaling kailanganin ang karagdagang disaster response sa mga apektadong lugar. Samantala, patuloy na minomonitor ang mga lugar na nakararanas ng matinding pag-ulan, pagbaha at banta ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at komunidad sa mga malalapit sa ilog at daluyan ng tubig. Pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatsyag, iwasan ang mga lugar na binabaha o mataas na panganib ng landslide at patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na abiso ng PAGASA, RDRRMC at mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoong.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Maraming salamat, Albert Kawile. Kaya nga po nung inanunsyo natin kanina, sa on top of ang mga suspensions natin sa pasok ngayong araw po na ito, Agosto 10, 2026. Iba't ibang mga bayan ito po sa Metro Manila. Ganyan din ang ilang mga tanggapan ng pamahalaan mula po sa Executive Department, kanselado po o yung kanilang pasok work from home. Hindi, nagpatupad po ng work from home naman ang House of Representatives ngayong araw po na ito para sa atin po mga kababayan na nasa o nagtatrabaho sa House of Representatives. By work from home po muna kayo ngayon. I think pati ang mga korte ngayon, ano, nagpalabas na rin ng abiso ang Korte Suprema. Ugnay po ng court operations yung araw po na ito. Ito po'y dala pa rin mga kababayan ng pinagsamang epekto ng habagat sa mga, gaya nga po ng ulat ni Albert Kawile kanina, ano? Tropical cyclone systems dito po sa ating bansa. Kaugnay po ng binabanggit natin na yan, landing at take-off ng mga eroplano sa Butuan Airport, balik normal na matapos ang masamang panahon dulot ng southwest monsoon ayon sa CAAP. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, kinakapatid na Alian, magandang umaga. Balik normal na ang operasyon ng landing at take-off ng mga eroplano sa Butuan Airport. Okay, matapos niyang magkaroon ng sama ng panahon, tulad ng southwest monsoon. Ayon nga kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, na kagabi ay muli nang ay binalik sa normal at hanggang sa ngayon na Alian ay patuloy na ang take-off at landing ng mga biyahe sa Butuan Airport. Muli naman siniguro ng CAAP na patuloy ang kanila pagmamonitor sa iba pa mga sitwasyon ng paliparan sa iba't ibang panig ng bansa na hawak nila dahil nga sa patuloy na sama ng panahon ng southwest monsoon. Wala pa rin dito, kinakapatid Italian, sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Alam nyo, mga kababayan, kapag ganito pong pagkakataon, actually, hindi naman natin inaasahan, ano? Iging ganito kagrabe yung epekto ng pinagsamang powers, ika nga, ng habagat at ng ating mga tropical cyclone systems. This goes to show, mga kababayan, na yung mga nararanasan po nating weather systems, hindi lamang po dito sa ating bansa, kung hindi sa ating mga iba pang mga karatig bansa. Kahit nasa kabilang dulo ng mundo, talagang kakaiba na yung mga nararanasan nila na mga weather systems. Ina po pangkaraniwan, mga kababayan. Ito yung dala ng climate change. Eh, anong gagawin po natin? Kung hindi, kailangan na yung ating mga paghahanda backed by science. Paghahanda po natin, masyadong prospective dapat ang tingin. Ibig sabihin, pinaghahandaan po natin kahit ang hinaharap. And I don't think, mga kababayan, na there will be improvements, no? The near future, parang mas magiging mas malakas pa ang mga nararanasan natin dala ng climate change. Marapat po na paghandaan natin yung ganitong klaseng mga sakuna. Atan po natin ang ating mga sarili. Atan po natin ang ating mga pamilya. Ang oras po natin, 53 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating pong nakapanayam kanina sa DENR MGB. Si Dr. Garas, maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang sa ating technical and production side, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Bocuiron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang from the production division, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Tabayanan po mga balita ay hatin sa atin ni Miss Zef Busongan mula sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang iyong lingkod. Isang magandang umaga po at isang maulang umaga sa ating lahat.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Philippine Standard Time, 8:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang inilahad ang LEDAC measures na susuporta sa middle class. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat na atupagin sa ilalim ng kanyang termino. Sabi ng Pangulo, kailangan ng marami pang gawa upang maisakatuparan ang mga naghihintay pang trabaho na nabanggit niya, lalo na nitong nakaraang State of the Nation Address. Kaugnay nito'y binigyan din naman ng punong ekutibo na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan para maabot ang kanyang minimiti para sa bayan. Mahalagaan niya na nakararating ang pinadadala sa kanyang mensahe ng taong bayan sa pamamagitan man ito ng liham at iparating ang mga dapat pang solusyon ng suliranin. Bata man o matanda na sumusulat sa kanya ay kanyaan niyang binabasa ang liham at tinitiyak na kung meron silang magagawa sa problemang idinudulog sa kanya ay kanila itong tinutugunan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Paninindigan sa katotohanan ng mga humarap sa testigo o natestigo sa impeachment pinuri ng House Prosecutor. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinuri ni House Prosecutor Terry Redon ang mga testigong humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na angay nanindigan at hindi nagbago ng kanilang mga pahayag sa kabila ng pagtatanong ng depensa at senator judges. Ayon kay Redon, mahalaga ang mga testigo dahil karamihan sa kanila ay mga career government personnel mula sa mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyon at audit. Kabilang dito ang mga opisyal na Land Bank, NBI at dating si COA ICFAL Auditor na si Roderick Wamil na naglahad ng mga impormasyon sa cloud ng kanilang tungkulin at naging bahagi ng pagsusuri sa confidential funds. Sabi nila doon na nagpapakita ng kanilang profesional na kalayaan ang pagharap ng mga testigo at patuloy na pagsagot sa mga tanong kahit mausisa at ma-cross-examine. Iginit naman nila doon na hindi maari isisi ng depensa sa mga ordinaryong kawanina, OVP at DepEd ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon sa mambabatas, hindi maaaring maglamas ng pondo o tseke ang special disbursing officer nang walang pirma at otorisasyon ng head of agency, kaya hindi makatarungang sila lamang ang managot. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Department of Social Welfare and Development National Capital Region nakatutok na sa mga evacuation center sa Metro Manila kasunod ng hagupit ng habagat. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Tuloy-tuloy ang monitoring at field visitation ng DSWD Field Office sa NCR sa mga evacuation center dito sa Metro Manila kasunod ng epekto ng habagat sa ilang lungsod. Ito'y para matiyak na natutugunan ang pangailangan ng mga pamilyang pansamantalang lumikas sa Parañaque kabilang sa binisita ang mga nananatili sa Silverio Elementary School at Gymnasium ng Phase 3 sa BF Homes. Sa Valenzuela City naman, kinamusta rin ang mga pamilyang nasa Luis Francisco Elementary School sa Barangay Valiente Reales at sa Valenzuela National High School. Habang sa Las Piñas, higit 500 individual ang kasalukuyang nananatili sa Verdant Covered Court na kinamusta ng DSWD. Patuloy naman ang koordinasyon ng Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office NCR sa mga LGU para agad matugunan ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Philippine Reclamation Authority, sinimulan na ang proseso ng forfeiture ng lupang ilegal na nareclaim sa Taguig ayon kay Senador Ping Lacson. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binahagi ni Senador Ping Lacson na sinimulan na ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang proseso na maaaring humantong sa forfeiture o pagsasailalim sa pagmamayari ng national government sa ilang ektaryang lupang sinasabing nareclaim ng walang kaukulang permit sa bahagi ng Taguig City ng Laguna Lake. Ayon kay Lacson, kinumpirma ng PRA ang inisyal na natuklasan ng kanyang grupo na walang kahit isang kinakailangang permit ng Taguig City Government para isagawa ang reclamation. Anya, magsasagawa ang PRA ng investigasyon na maaaring mauwi sa isang board resolution para simulan ang forfeiture proceedings. Kitang senador, malinaw ang mandato ng PRA bilang ahensyang nangangasiwa sa reclamation at nag-i-issue ng mga kaukulang permit. Pinaliwanag ni Lacson na kahit pa nakikinabang ang mga residente sa reclaimed areas ay kailangan pa rin sundin ang tamang proseso at batas kung saan kailangan ng mga kaukulang permit at dokumento mula sa PRA, Laguna Lake Development Authority o LLDA at Department of Environment and Natural Resources bago magsagawa ng reclamation. Binigyang diin din ni Senator Ping na kahit magmamayari ng local government ang ilang bahagi ng lupa na gagamitin para sa mga multipurpose buildings at parke, hindi pa rin ito maaaring i-reclaim ng walang kinakailangang permits. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
18: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
19: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
17: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
17: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
19: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
4: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Sa ang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, ang alam po ni Kuyang Leslie Bukopo. Ako muna ang inyong makakasama sa umagang ito. Mga kababayan, sa ilang saglit po, inaantabayan na natin. Magkakaroon po ng briefing ang NDRRMC at ang Office of the Civil Defense. Pangungunahan po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago yan, mga kababayan, tanggapin naman natin ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pangasinan, naka-blue alert. Ilang ilog lumampas sa critical level. 34,000 mga pamilya apektado ng sama ng panahon. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Que natin si Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naka-blue alert ang lalawigan ng Pangasinan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa ilang ilog. Kasabay ng mahina hanggang sa katamtamang pangulan na dulot ng habagat at dalawang tropical depressions na dating low pressure areas. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting kahapon, iniulat ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Head Vincent Chu na nasa 34,064 na pamilya mula sa 123 barangay at 12 bayan at 2 lungsod ang naapektuhan ng sama ng panahon. Ayon sa Municipal at City Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 85 barangay na ang nakaranas ng pagbaha. Samantala, umabot na sa 7.5 meters above sea level ang tubig sa Sinukalan River sa Santa Barbara o kalahating metro na mas mataas sa 7 metrong critical level. Sa Marusay River naman sa Kalasyaw, umabot sa 10 talampakan ang taas ng tubig, 2 talampakan na mas mataas sa 8 talampakang critical level. Ayon kay Chu, may ilang lugar na sa tabing ilog ang nakaranas ng pag-apaw ng tubig, bagamat hindi pa lubusang umaapaw sa buong Marusay River system. Umabot din sa critical level ang tubig sa Bueda o Kayanga River sa San Fabian na naitala sa 7.8 meters sa 7 ng gabi. Tindala 4 na national road at 2 provincial road ang iniulat na hindi mabaan ng anumang uri ng sitwasyon dahil sa epekto ng pagbaha at sama ng panahon. May ilang lugar doon na nagpatupad ng localized flood prevention. Samantala, sinuspindi naman ng mga bayan ng Mangaldan at Lingayen, gayon din ng Group Initiative ang pasok sa trabaho ng mga kawani ng pamahalaan ngayong araw, Lunes, Agosto, Agos. Ayon kay Chung, pa-standby ang resources ng PDRRMO kasama ang response last year, ang nasang office sa Dugo, satellite office sa San Nicolas at Payug. Nailagay na rin sa mga espesikong lugar ang mga kagamitan sa pagsagip, iba pang resources at mga tauhan, partikular sa San Fabian, bilang paghahanda sa anumang emergency. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMO ang level ng tubig sa mga ilog at mga lugar epektado ng pagbaha. Pinakayuhan ng mga residente, lalo na mga nakatira sa mababang lugar na at malalapit sa ilog na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at agad sumunod sa mga panuto ng lokal na otoridad habang patuloy na minomonitor ang lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia, mula po sa Radyo Pilipinas Tayo. MRCA campaign ng Department of Health Region 7 na arangkada na ngayong araw sa Cebu. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umpisa na ngayong araw, Agosto 10, ang Department of Health or DOH sa Central Visayas sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRCA. Alas 10 ngayong umaga, nakatakdang gaganapin ang regional launching sa Social Hall ng Cebu Provincial Capital sa lungsod ng Cebu. Pangungunahan ito ng mga opisyal ng DOH 7 kasama ang opisyal sa lalawigan ng Cebu na naglalayong madagdagan ang proteksyon sa mga bata laban sa tigdas at rubella. Ayon kay DOH 7 Regional National Immunization Program Medical Coordinator Dr. Faith Curaraton na nangangailangan sila ng suporta mula sa local chief executives para sa kampanyang ito dahil ito ang mga pinapakinggan ng mga komunidad at sila din ang nagbibigay suporta sa rural health units kung saan babakunahan ang mga bata. Kabilang sa mga opisyal na nagpahayag ng suporta sa MRCA ay si Cebu Governor Pamela Baricuatro na bumuo pa ng Provincial Immunization Task Force upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng 2026 MRCA sa buong lalawigan ng Cebu. Maging si Bohol Governor Erico Aristotol Aumentado ay nagpahayag din ng kanyang suporta, pati na rin ang mga mayor sa mga lungsod ng Mandaues, Cebu at Lapu-Lapu at iba pang mga opisyal na nagpapaalala sa mga magulang na responsibilidad nilang mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga anak laban sa tigdas at rubella sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Sinabi ni Dr. Curaraton na target nilang mabakunahan ang 95% sa mga batang 6 na buwan hanggang 59 na buwan o wala pang 5 taong gulang. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: I'm salamat, Sheila Gravinez. Search and rescue operation patuloy pa rin ang sinasagawa sa naganap na landslide sa Baguio City, Benguet. Ang ulat niyan mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi alintana ng mga nagtutulungang miyembro ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council ang malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin sa isinasagawang rescue and retrieval operation sa may 12 kataong natabunan ng rumagasang lupa sa loob mismo ng kanilang kabahayan dakong alas 7 gabi ng Linggo, August 9. Batay sa pinakuling ulat, 3 individual ang kumpirmadong nasawi habang 4 naman ang na-rescue matapos ang pagguho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lugar sa kabila ng matinding buhos ng ulan at panganib na kinakaharap ng mga rescuers. Samantala, hindi bababa sa 5 katao ang patuloy na pinaghahanap sa ilalim ng gumuhong lupa. Mula sa 3 bahay na natabunan ng lupa, 5 pamilya ang nakatira sa mga ito na kinabilangan ng 7 okupante sa isang bahay, 2 sa ikalawang bahay at 3 naman sa isa pang bahay. Kaugnay nito, patuloy ang paghatid ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga naging biktima na landslide, maging sa may 14 na pamilyang inilikas na kinabilangan ng 62 individual, kabilang na ang mga batang edad 3 hanggang 7 taong gulang. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Maraming salamat, Jong Munar. Samantala, National Irrigation Administration sa Sambuanga, Sibugay, sinulong ang province-wide inventory ng mga communal irrigation system sa kolaborasyon ng iba't ibang unit. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas sa Sambuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration sa Sambuanga, Sibugay Irrigation Management Office ang panlalawigang inventaryo ng mga communal irrigation systems o CIS sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga tauhan mula sa Planning and Design Unit, Administrative and Finance Unit, Institutional Development Unit at ng mga Irrigators Association. Ang aktibidad ay sa ilalim ng patnubay ni NIA 9 Regional Manager Engineer John Nathaniel Plaza at sa pamumuno ni NIA Zamboanga Sibugay Acting Division Manager Engineer Ray Pinatakan. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na patibayin ang pamamahala sa mga rarian sa pamamagitan ng pagtiyak ng bawat CIS ay maayos na nasusuri na idokumento at natatasa upang suportahan ang tamang pagpapasya at pangmatagalang pagpapaunlad ng infrastruktura. Nagsagawa ang mga inventory team ng komprehensibong field inspection na sumasaklaw sa buong sistema ng irrigasyon mula sa mga diversion structure hanggang sa pinakamalayong bahagi ng kanal upang idokumento ang kondisyon ng mga kasalukuyang pasilidad at ukuin ang mga lugar na nangangailangan ng rehabilitasyon, pagpapabuti o pagpapalawak. Sa pinakahuling accomplishment, matagumpay na natapos ang inventaryo sa mga munisipalidad ng Titay, Buog, Siay, Kabasalan, Malangas, Payao at Alicia. Sa pamamagitan ng pagkakaisang pagtutulungan at pagkaplanong nakabatay sa datos, patuloy na pinatitibay ng NIA Zamboanga Sibugay ang pangako nito sa pagbuo ng mga matatag na sistema ng irigasyon, pagpapabuti sa operasyon at pagpapanatili ng produktibidad sa agrikultura para sa mga komunidad na mga magsasaka sa Sambuanga, Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Leslie Cubol. DAPCC handang magdagdag ng gatasang kalabaw sa mga magsasaka sa Dingras, Ilocos Norte. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Handang-handa basta't may pundong gagamitin ang Philippine Carabao Center sa pagbibigay ng gatasang kalabaw sa mga magsasaka ng Barangay San Marcelino ng bayan ng Dingra, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni PCC Batac City Center Director Joel Cabading matapos ang distribusyon ng pangatlong bansada ng mga gatasang kalabaw sa naturang barangay. Aniya, ito ay advokasya ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba kung saan nasa 54 na kalabaw na ang ibinigay ng ahensya ngayong taon sa asosasyon ng mga magsasaka. Paliwanag ni Cabading na ang mga kalabaw na ito ay counterpart ng PCC sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Naging benepisyaryo ang Kasaka SLP Association ng 25 kalabaw at una nang nabigyan ang Timpuyog de San Marcelino SLPA noong buwan ng Abril ngayong taon na nakatanggap ng 29 na gatasang kalabaw. Bahagi ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD at DA na bigyan ng hanap buhay ang mga magsasaka sa pamamagitan ng epektibong serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: I'm salamat, Rani Dorilag. Samantala, patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Tayug, Pangasinan. Ang ulat niya mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Pamahagi ng water pumps sa mga farmer association at production inputs and materials for fisher projects para sa fisher folk bilang patuloy na suporta ng pamalambayan ng Tayug sa magsasaka at mangisda. Pinangunahan ni Mayor Tyron Agabas, Vice Mayor Lorna Premisias kasama si Municipal Agriculturist Rosario Lingkayan at mga tauhan ng Municipal Agriculture Office. Personal na tinagap ang mga kagamitan ng Belmsat Irrigator Association Incorporated sa pamumuno ni na Michael Jackson Roderos na siyang presidente at Vice President Renato Vinuya at ng samahan ng mga magbukid ng Karyedo Tayug Pangasinan Incorporated sa pamuno ni Rudy Bendilio na siyang pangulo at Vice President Golinggo. Ang naturang mga suporta ay naasang makatutulong sa pagpapabuti ng irigasyon, pagpapalakas ng produksyon at pagpapatas ang kabuhay ng mga magsasaka at mangisda. Patuloy na katuwang ng LGU Tayug ang sektor ng agrikultura sa mas masagan at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Leslie Amino. Pagpapatayo ng 210 milyong pisong halaga ng Regional Meat Laboratory sa Bicol, sisimulan na. Ang ulat na yan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Official na isinagawa ng Department of Agriculture o DA Bicol at National Meat Inspection Service Bicol ang groundbreaking ceremony para sa pagsisimula ng konstruksyon ng 210 million pesos na Regional Meat Laboratory and Administrative Building sa San Jose Pili, Camarines Sur. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa tatlong palapag na pasilidad na itatayo sa kasalukuyang tanggapan

0: kanilang tanggapan sa San Agustin Pili Camarines Sorang operasyon ng National Meat Inspection Service Bicol simula ngayong Agosto upang bigyang daan ang konstruksyon ng proyekto na inaasahang matatapos sa loob ng 12 buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Diana Mendez. Ibang mga farmer beneficiaries sa lungsod ng Hingoog, Misamis Oriental nakatanggap ng livestock indemnity claim mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang ulat niyan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatanggap ng livestock indemnity claim ang limang farmer beneficiaries sa lungsod ng Hingoog mula sa Philippine Crop Insurance Corporation na halaga ng 127,000 para sa 2 baka, 1 kalabaw at 1 tupa na namatay at covered ng PCIC Insurance. Inimok ng Hingoog City Veterinary Office ang mga magsasaka na mayroong inlagaang mga hayop kagaya ng baka, kalabaw, tupa at kabayo na magpa-insure na ito sa PCIC para maproteksyonan ang kanilang mga alagang hayop. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang sa kanilang tanggapan para mapakinabangan nila ang naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Maraming salamat, Noel Colonia. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
4: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
5: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ang 6 na minuto, makalipas ang alas 9 ng umaga, muli pong nagbabalik ang Leslie Bocobo Live. Tama pa rin ang iyong lingkod, Al Corpus. Ang kababayan, para sa pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ilang mga miyembro ng gabinete nasa Aguinaldo State Dining Room na sa Malacanang para sa situation briefing kaugnay ng habagat na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
8: Hello, magandang umaga. Alas 9 officially yung supposed to be yung nakatakdang situation briefing sa Palasyo ng Malacanang na pangungunahan ay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa pagkakataon ito, marahil ay nagsisimula na yung situation briefing na kung saan ay ilang mga miyembro ng gabinete ang makita natin na kasama dito sa meeting na ito. Nakita natin si DRST Secretary Renato Saludum, si DILG Secretary John Vic Remulia, and of course si Executive Secretary Raul Recto. Inasahan na tonal na mapag-uusapan at mapagbibigyan ng briefing ang Pangulo hinggil sa tuloy-tuloy na pagmamonitor ng concerned government agencies doon sa epekto ng pananalasa ng habagat sa maraming lugar sa bansa gaya ng Luzon area. At dito sa briefing na ito ay inaasahang magbibigay din ng bagong mga direktiba ang punong ekotibo kasunod ng mga matatagat nitong ulat ay pipresenta sa kanya ng iba't ibang bagawan kaugnay

0: patuloy na pagtutok ng pamahalaan dito sa epekto ng Habagat Olal. Siguro magbabalik tayo mamaya as soon as magkaroon na tayo ng impormasyon. At yan ay na-expect naman natin na ibabahagi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro para sa mamayang Palace Press Briefing at around 11:30 ngayong umaga. Mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Awin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Samantala, 2,225 mga mangingisda sa Catanduanes tumanggap ng cash assistance mula sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang ulat niyan mula kay Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Birak.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa 2,225 yung mga qualified na mangingisda sa Catanduanes na nakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program of PAF na Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pamamagitan ng programa, tumanggap ng tig 2,325 pesos na cash assistance ang bawat qualified beneficiary. Ayon sa DA, Bifar Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga kwalipikadong mangingisda upang makatulong sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan at matugunan ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng pangisdaan. Naging maayos ang humamahagi ng tulong sa lalawigan sa pamamagitan ng koordinasyon ng DAB Far Bicol sa mga lokal na pamahalaan, municipal agri offices, mga pamahalang panlalawigan at ang Congressional District Office. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 51.8 million pesos ang naipamahaging tulong pinansyal sa 22,309 na benepisyaryo ng mangingisda sa buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Maraming salamat, Juris de la Rosa. Alos 100 milyong pisong halaga ng bagong cold storage para sa sibuyas sa Occidental Mindoro inaprubahan na ng Regional Project Advisory Board ng Mimaropa Region. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board o RPAB Mimaropa ang karagdagang 99.9 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng Onion Consolidation and Post-Harvest Complex sa Occidental Mindoro. Ayon sa pabatid ng RPAB Mimaropa, ang Post-Harvest Complex ay isang proyektong inaasahan na magpapalakas sa industriya ng sibuyas at makababawas sa pagkalugin ng mga magsasaka dulot ng pagkasira ng kanilang ani. Ang proyektong ito ay para sa Pag-asa Multipurpose Development Cooperative sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang itatayong cold storage facility ay may kapasidad na 40,000 na sako o humigit kumulang sa 1,080 metric tons ng sibuyas. Layunin nito na mapahaba ang buhay ng ani, mabawasan ang spoilage at mabigyan ng mas maayos na pagkakataon ng mga magsasaka na maibenta ang kanilang produkto sa tamang panahon at presyo. Dagdag ito sa mga nauna ng proyektong pang-imprastruktura para sa sibuyas sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kabilang dito ang operational ng Onion Consolidation and Trading with Cold Storage Facility ng Henaro ARB Multipurpose Cooperative sa Magsaysay at ng Watchers Multipurpose Cooperative naman sa Bayan ng San Jose. Nauna na rin na naaprobahan ang establishment ng Onion Post-Harvest Complex at Trading ng Mindoro Progressive Multipurpose Cooperative sa Bayan ng Mamburao. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Salamat, May Formaran. Mula sa ating mga network station sa ating mga lalawigan, magtungo naman tayo dito sa Metro Manila. Tatlong dam sa Luzon, nagpakawala ng tubig kasunod ng epekto ng habagat. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang tatlong major dam sa Luzon dahil sa epekto pa rin ng habagat. Sa ulat ng Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga, nakabukas na ang isang gate ng Ipo Dam. na naglalabas ng 59.30 cubic meters per second ng tubig. Bumaba naman sa pitong gates ang kasalukuyang bukas sa Ambuklaw Dam na naglalabas ng nasa higit 400 cubic meters per second, habang 6 na gates din ang nakabukas sa Binga Dam. Samantala, umakyat na sa 170.47 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Mula yan sa 161.81 meters na antas nito kahapon. Malayo na yan sa critical level, bagamat nasa 10 metro pa ang agwat mula sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga, magbabalik po kami patapos ng ilang mga paalala.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati o inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
10: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
11: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
12: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
10: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: 36 na minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Leslie Bocobo Live. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa rin natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan, mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan, Pangasinan, binaha dahil sa ulan at high tide. Ang ulat na yan mula kay Ruel D. Guzman ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ang muling nakaranas ng pagbaha sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Dagupan dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil pa rin sa mga pag-ulan at sinabayan ng high tide na naranasan na dito sa lungsod. Sa ating pag-iikot kanina sa downtown na Dagupan ay nasa hanggang halos tuhod na yung abutin ng tubig sa mga pangunahing lansangan na tinadaanan ng mga sasakyang bumabagtas sa lungsod, particular sa may mismong Central Business District ng lungsod ay nasa hanggang tuhod yung tubig sa magkabilang gilid ng kalsada. Medyo mas mababaw lamang ng kaunti doon sa may gitnang bahagi nito, kaya doon na lamang dumadaan yung mangilan-ngilan ng mga jeep at maging mga motorsiklo na tumatawid pa doon sa tubig baha sa nabanggit na kalsada. Batay din na doon sa impormasyon na ibinahagi ng Dagupan City Government kanina nga umaga rin kasi alas 5 13 ng madaling araw na maranasan ang 0.83 meters o 2.7 feet na taas ng high tide sa lungsod na nagkaroon ng peak noong 6:15 a.m. dahilan kaya mas naging mas malalim yung tubig baha sa mga pangunahing lansangan sa lungsod ng Dagupan. At doon naman sa pinakahuling monitoring, yung Sinukalan River na patuloy na binabantayan ng lungsod ng Dagupan ay bagyang tumaas din yung level ng tubig mula 7.60 meters kaninang umaga ay 7.70 meters na ito ngayon. Mas mataas dun sa critical level nito na 7 meters at normal level na 6 meters. Kaya naman na patuloy na pinapaalalahanan ng LGU Dagupan ang mga residente na maging mapagmatsyag sa kanilang paligid at kapag kinakailangan ay wag nang mag-atubiling lumikas upang hindi na maabutan pa ng mas mataas na tubig dahil doon sa pinakuli impormasyon mula sa LGU bukas August 11 ay magiging mas mataas pa yung high tide na maaaring maranasan sa lungsod nasa 1.34 meters at magsisimula yan o yung peak time yan ay nasa 8:21 ng umaga. Para sa Bagong Pilipinas, Robert D. Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Maraming salamat, Ruel D. Guzman. Higit 52 pamilya sa Ilocos Region na apektuhan ng habagat, Bagyong Luis at Bagyong Maymay. Ang ulat niyan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas sa Yug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Umabot na sa 185,512 katao o 52,037 pamilyang apektado sa Ilocos Region dahil sa pinagsamang epekto ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat at Tropical Cyclones Luis Maymay ayon sa SITREP No. 9 ng RDRRMC1 kung saan batay sa ulat may kabuang 433 barangay ang naapektuhan sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Dagupan City. Kabilang sa manitalang insidente ang 38 lugar na binaha, 51 na may bahang humupa na, 50 na bahang unti-unting humuhupa pa rin, sa lugar na may naitalang fallen debris o puno at siyam na insidente ng pagguho ng lupa dulot ng malakas na pag-ulan. Sa Pangasinan, nasa 124 barangay ang apektado kung saan may 40,912 pamilya o 148,522 katao ang naapektuhan. Samantala, nasa 90 road sections at 5 tulay ang naapektuhan sa rehiyon. Sa mga ito, 32 road sections ang hindi pa madaanan habang 68 road sections at 5 tulay ang naitalang passable o muling marinang gamitin. Pinakamalaki naman ang naitalang pinsala sa infrastruktura sa Pangasinan na umabot sa tinatayang 105.5 million pesos batay sa SITREP ng probinsya. Dahil sa masamang panahon na umabot sa 125 lungsod at munisipalidad ang nagsuspindi ng klase at trabaho sa iba't ibang lugar sa Ilocos Region. Samantala, 277 families o 833 tao ay sinailalim sa preemptive evacuation upang matiyak ang kanilang kaligtasan. 20,607 families naman ang nailangan ng assistance sa bilang na ito, 5,985 pamilya na nabigyan ng tulong na may kabuang halagang humikit kumulang 6.45 million pesos. Patuloy namang minomonitor ng RDRMC1 ang sitwasyon sa rehiyon, lalo na ang epekto ng habagat at mga namumuong weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
3: Nia Central Visayas at Phil Rice, pinaghahandaan na ang posibleng epekto ng El Nino. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Gumagawa ng mga hakbang ang National Irrigation Administration sa Central Visayas o NIA 7 at Philippine Rice Research Institute or PhilRice upang paghandaan ang malaking epekto sa pagtama ng El Nino, lalo na sa Palayan. Isa na dito ang paghihikayat sa mga magsasaka na gumamit ng teknolohiyang nakakatipid sa tubig na tinatawag na Alternate Wetting and Drying o AWD na siyang tinuturo sa inilunsad na NIA Carlin Irrigators Association Rice Demo Farm sa probinsya ng Bohol. Gamit ang Rice Demo Farm na may sukat na 4,000 metro kwadrado sa loob ng malinaw irrigation system na matatagpuan sa bayan ng Pilar sa Bohol, tinuturuan ang mga magsasaka kung paano makakatipid ng tubig at pararamihin ang kanilang ani sa gitna ng posibleng epekto ng inaasahang tagtuyot sa bansa. Sa pamamagitan ng AWD technology, ang tubig mula sa irigasyon ay maaari lamang gamitin kung kinakailangan sa halip na patuloy ang pagdaloy sa mga palayan. Layunin ng NIA 7 na palakasin ang katatagan ng agrikultura at turuan ang mga magsasaka ng praktikal na kaalaman at mahusay na pamamahala ng tubig upang mahimba sila sa gitna ng lumalaking hamon ng pagbabago ng klima. Umaasa ang Mayor 7 na dadami pa ang mga magsasaka na gagamit ng naturang teknolohiya at ang pagtatag ng karagdagang demo farms sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Delfida, sinusulong ang sustainable development sa pamamagitan ng EcoSeed Partnership. Ang ulat niyan mula kay Dayanara Sumapadhake ng Radyo Pilipinas Butuan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inara. Balikan natin ang ulat niyan ni Dayanara Sumapadhake. Sabi muna natin ang ulat na ito mula kay April Jane Salucon Racho. Mahigit 300,000 mga bata sa Lambak, Cagayan, target bakunahan laban sa measles at rubella simula ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay April Jane Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tugegeraw.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Magsisimula na ngayong araw ang pagtuturok ng karagdagang bakuna laban sa measles at rubella sa Lambak, Cagayan. May pasagawang regional launching ng measles rubella supplemental immunization activity sa Capital Gymnasium ng Cagayan na dadaluhan pa mismo. Narito mismo si Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw. Target mapakunahan sa Lambak, Cagayan sa intensified campaign na ito na sabay-sabay na may sasagawa sa Luzon at Visayas ang 310,000 na mga batang 5-59 na buwan o bago mag-5 taong gulang. Sa ng pinakamarami riyan ang lalawikan ng Isabela. May nasa maigit 130,000. Sa isang buwang immunization activity, ang unang dalawang linggo ang tinatawag na intensive phase bilang dito kustusan ang gagawing pagbabakuna. Sa ikatling linggo na ang mop-up phase o paghahanap ng panahon patitipan ang mga batang hindi nabakunahan sa unang dalawang linggo. Kagawin sa buong panahon ang pagbabakuna ang 12,000 health mula sa registered sa local government units.
3: Tignan natin ang ulat ni Dayanara Sumapadhake, Filfida, sinusulong ang sustainable development sa pamamagitan ng EcoSeed Partnership. Ang ulat niyan mula kay Dayanara Sumapadhake ng Radyo Pilipinas Butuan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pakikipagtulungan nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagsusulong ng sustainable development sa pamamagitan ng paglahok sa aktibidad na Waving Resilience, Learning from the Ground, Sustaining the Future na ginanap noong July 30 to 31 sa Balanghay Hotel and Convention Center, Butuan City. Isa sa mga naging tampok ng pagtitipon ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Enhancing Conservation, Ownership and Social Enterprises in Ancestral Domain o EcoSeed Initiative. Layunin itong palakasin ang pangangalaga sa kalikasan, pamamahala sa likas na yaman, pagpapaunlad ng mga kabuhayang nakabatay sa komunidad at pagbibigay kapangyarihan sa mga katutubo. Ayon sa PhilFIDA, ang inisyatiba ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng napapatatiling kabuhayan, pagpapalakas ng industriya ng natural fibers at pagtataguyod ng inklusibo at matatag na kaunlaran sa mga komunidad sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Maraming salamat, Dayanara Sumapadhake. Samantala, Parañaque City Local Government nagsasagawa na ng clearing operation sa mga waterways at ilang mga kalsada ang nakakaranas ng pagbaha dulot ng habagat. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, kinakapatid na Alian, nagsasagawa na nga ang Parañaque City Local Government Unit ng clearing operation sa mga waterways at ilang mga kalsadang nakaranas ng pagbaha dito sa lungsod dulot ng Southwest Monsoon o yung tinatawag na habagat. Kung saan nga, bossing Alian, ano? Ngayong umaga dito sa Mid Doña Rita Diaz Street ay nagsasagawa na ng clearing operation at kabilang din ang mga creek dito na may mga nakaharang na debris o yung mga sangasangan ng puno at ilang mga basura upang maayos na makadaloy na ang tubig at upang maiwasan na ang pagbaha. Dagdag pa nga dito, kinakapatid na alyan, nandito tayo ngayon sa C5 Extension kung saan nandito tayo sa boundary ng Paranaque at Las Piñas at ilang mga tupad workers na rin ang nagsasagawa ng clearing operation. Dahil nga dito sa kinalalagyan natin ng kasagsagan ng pag-ulan nitong Sabado at Linggo ay nakaranas ng halos gatuot na baha dito sa may C5 Extension. Winawalis na rin nila yung mga putik at mga ilang mga debris na naranasa na mga nakakalat dito sa C5 Extension. Kinakapatid na yan, adviso lang sa mga motorista na babagtas sa Dr. A. Santos Avenue at patungo ng BF Homes Paranaque ay nasa knee-deep pa rin ang baha sa mga oras na ito at nagdudulot na ng mahabang daloy ng trapiko hanggang sa duluhan na ng SM City Sukat Paranaque ang haba ng trapiko. Abiso, kinakapatid na dyan sa mga motorista na mag-isip na ng mga alternatibong ruta upang makaiwas sa bigat ng daloy ng trapiko. Wala pa rin dito sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Magtungo naman tayo sa Marikina City. Mahigit 11,000 residente ng Marikina City na nanatili pa rin sa evacuation centers. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Al sa mga sumandaling ito ay patuloy ang isinasagawang cleaning operations ng Marikina City LGU dito sa may Barangay Santo Niño. Ito yung lugar kung saan na makikita yung mga panukat no dito sa ilog Marikina kung saan ay nananatili pa rin sa ikalawang alarma o nasa 16 meters ang level ng tubig dito. At hindi kagaya kahapon na itong kinalalagyan ko rito ay punong-puno ng putik at sa tubig. Ngayon ay medyo natatapakan na ng ating mga kababayan. Subalit yung bahagi ng bagong gawa na River Park ay dun sa may bahagi ni Marikit ay hanggang ngayon ay punong-puno pa rin ng tubig ito at inaantabayanan lang ng mga otoridad na humupa ang tubig at bago masimula ng clearing operations dito. Samantala sinabi naman ni Marikit na City Mayor Mancho Doro na bukas ang kanilang 29 na mga evacuation center kung saan nananatili rito ang nasa 2,016 na pamilya katumbas na mahigit sa 11,051 individual. Dito ay patuloy na binibigyan ng tulong ng pamahalang lungsod ang mga apektadong pamilya dahil sa paandap-andap no yung pagbuhos ng malakas na ulan dito sa may bahagi ng Marikina City. Sa mga sandaling ito ay walang ulan na nararanasan, subalit nananatili makulimlim ang kalangitan at patuloy pa rin ang banta ng pagbuhos ng malakas na ulan. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Marikina City para sa Bagong Pilipinas. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Magtungo naman tayo ngayon sa ating mga network stations sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. 1.71 million pesos na crab processing and trading center binuksan ng DABFAR sa Concepcion, Iloilo. Ang ulat niyan mula kay JP Hervas ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Binuksan na ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR 6 katuwang ang Barangay Igbon Kasagan Association o Bigkas at ang LGU Concepcion. Ang 1.71 million pesos na Blue Swimming Crab Processing and Trading Center sa Barangay Igbon Concepcion, Iloilo. Ang proyekto na ipinatupad sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Program Phase 2 ay mayroong pasilidad para sa pagbibenta at cooking station. Dahil sa proyekto, mayroon lang sentralisadong lugar ang asosasyon at hindi na kinakailangang umuwi pa ang mga membro nito sa kani-kanilang bahay upang magpakulo o magproseso ng mga alimango. Ayon kay DABFAR 6 Regional Director Remya Apari, sa tulong ng pasilidad, inaasahang mapapabuti ang fish handling practices at operasyon ng asosasyon alinsunod sa mga itinakdang food safety standards at good manufacturing practices. Pangangasiwaan ng asosasyon ang pasilidad sa tulong ng teknikal na gabay mula sa DABFAR 6 at LGU Concepcion. May inihanda rin na manual of operation upang matiyak ang maayos na pamamahala at tuloy-tuloy na operasyon ng proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
3: Salamat JP Hervas at sa pamamagitan po ng balita na yan. Samantalang po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakatawang at nakasama sa ating technical and production side. Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Boquiron at Miss Marian Belos. Siyempre maraming salamat din sa ating executive producer Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni yung Leslie Bocobo, ako po muna ang inyong lingkod, Al Corpus. Mabati sa inyo ng isang magandang umaga, mga kababayan. Tabayanan po mga balita ihatid sa atin ni Ms. Zef Bosongan ng Radyo Pilipinas News Division. Bayanan din po, pagkatapos niyan, ang ating pong susunod na palatuntunan, Radyo Publiko Serbisyo, kasama pa rin si Kuya Kiko Flores. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 9:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Dalawang mataas na opisyal ng United States Department of War nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang. Narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dalawang civilian defense officials ng Pentagon ang magka-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong alas 10 ng umaga sa Malacañang. Ito ay sina Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby at Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John Noh. Ilan naman sa posibleng mapag-usapan ng Pangulo at ng dalawang opisyal mula sa U.S. Department of War ay ang patungkol sa defense at security cooperation ng Pilipinas at ng Estados Unidos, particular sa Indo-Pacific. Hindi rin malayong maging bahagi ng maging o pag-uusap ang hinggil sa strategic priorities ng Pilipinas at U.S. sa harap ng lumalaking security challenges sa rehiyon. Pagkatapos ito ay magkakaharap naman ng Pangulo at si Ambassador of the French Republic to the Philippines, Marie Fontanel, para sa kanyang farewell call matapos ang kanyang tour of duty sa bansa na nagsimula noong July 2023. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Prosecution panel hinikayat ang depensa na gamitin ang sariling Office of Vice President liquidation records. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Handa gamitin ng House Prosecution ang mismong kopya ng OVP ng liquidation reports para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang mga dokumentong kinikwestiyon ng depensa ay nagmula mismo sa OVP at isinumite sa Commission on Audit. Anya, kung may pagdududa ang depensa sa authenticity ng kopya ng prosecution, maaari namang gamitin ang kopya mismo ng depensa. Nung kaya ni Tolosa na paghambingin muna ang dalawang panel ng kanilang mga dokumento upang matukoy kung alin ang magkakapareho. Kapag napagkasunduan ang common documents, hindi na kailangan paulit-ulit na patunayan sa korte ang authenticity ng mga ito bago tanakayin ng mga testigo ang kanilang nilalaman. Mahalagang umano ito dahil libo-libo ang documentary exhibits na nakalap ng dalawang panig para sa Article 1 ng impeachment case. Gayunman, sa sabi ni Tolosa na kung wala mapagkakasundo ang dokumento, handa pa rin ang prosecution na i-authenticate ang mga ebidensya sa open court, ngunit maaaring mas matagal ang magiging paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Patuloy ang pagtugon ng Department of Health o DOH sa mga komunidad na naapektuhan ng habagat sa National Capital Region, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Tuloy-tuloy ang paghatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga evacuation center at iba pang apektadong lugar, kabilang ang mga gamot para sa ubo at lagnat, first aid supplies at vitamin A supplements para sa mga bata. Nagbibigay rin ang DOH ng prophylaxis o proteksyong gamot para sa mga taong lumusong sa baha upang makatulong na maiwasan ang mga posibleng sakit dulot ng maruming tubig. Naka-code white alert naman ang DOH Operations Center upang agad na makatugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng mga apektadong komunidad. Sa ibang balita, 11 biktima ng human trafficking nasagip sa Baguio City. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nasagip ng National Bureau of Investigation Cordillera, katuwang ang Cordillera Administrative Region Anti-Child Sexual Exploitation and Trafficking Task Force at iba pang mga ahensya ng pamahalaan ng 11 babaeng hinihinalang biktima ng human trafficking sa isang operasyon sa lungsod ng Baguio. Ayon sa NBI Cordillera, kabilang sa 11 nasagip, ang 6 na minor de edad ay dinala mula sa Bulacan patungong Baguio City. 2 individual ang naaresto sa entrapment operation at nahaharap sa kasong qualified trafficking in person sa ilalim ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 as amended. Bagong operasyon, nagsagawang NBI Cordillera ng Surveillance Intelligence Validation at pangangalap ng ebidensya, katuwang si Prosecutor Ruth Bernabe, upang matiyak na sapat ang mga ebidensya magagamit sa pagsasampa ng kaso. Ayon sa NBI Cordillera, naging mahalaga sa operasyon ang koordinasyon sa pagitan ng mga law enforcement agencies at prosecutor's office. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
6: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
25: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
24: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
25: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
25: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
15: Filipino Standard Time, 4 minuto na makalipas na ang umuulang alas 10 ng umaga.
13: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: there! Umuulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil dahil na po ito ng habagat. Pero mga kabayan, nako, ingat-ingat po, lalong-lalo na sa mga naapektuhan na no mga baha, landslide. Halayaan niyo po, bibigyan ho namin kayo ng update dito po sa Radyo Pilipinas habang kayo po ay nakamonitor sa aming palatuntunan ngayong araw na ito. Ay, mga kabisyo sa servisyo, public service, now is the time. Uy, ibig sabihin English nyo. Kayo po, mga nanakikinig, pwede ho kayo magpadala ng mga mensahe nyo doon sa aming Facebook. At lalong-lalo na dito po sa aming 0999-229-1738. Kung ano man ang ginagawa nyo, nandyan na kayo sa bahay dahil work from home ang mga nasa gobyerno ngayon, mga empleyado, ha? Isipin nyo, work from home. Dahil yun po ay pinalabasan ng Malacanang ang abiso na ito sa epekto pa rin ng ulan-ulan, pabugso-bugso dahil sa ito po, habagat. Oho. Nakaka-apekto sa atin ngayon dito po sa Metro Manila. May mga nako, nagbabagal din na trap ng traffic dahil sa yung mga ni-rehabilitate na mga kalsada, lalo na dito sa EDSA, nagkabako-bako kaagad. Apaput, nabutas na po kaagad. Ibig sabihin, bako-bako. Oo, dahil sa naapektuhan nitong baha. At yung tuloy-tuloy na pag-ulan nga at naging sanhin ng baha doon sa mga lugar. Oho, lalong-lalo na sa EDSA. Ay, nako, dito lamang po sa Quezon City, marami po na apektuhan din. At yan, aalamin natin mamaya. Opo, samantala mga kabayan, habang nandyan kayo, pakapagkapi man siguro, kapi-kapi, ano, Mark, ha? Glory, at saka Arnel and Miss Milliones. Alam mo ba na alam nyo po mga kababayan habang pakapi-kapi kayo riyan, dapat nga naman. Yung iba naman, hindi lang kape. Opo, yung iba ay salabat. Alam nyo ba yung salabat? Yung pinakuluan po na luya. Yan ang salabat. Para dun sa mga batang, hindi nila alam yung sa salitang salabat. Ginger nga. Opo, pinakuluan na yung iba. Nagpapakulo, yung iba, pinipitpit pa yan. Yung iba naman, hindi, shallen. Alam nyo kung bakit meron ng, ano yan eh, meron ng, ang tawag dyan, handang mix na yan. Meron ng konting asukal. At yung iba naman, dinadagdagan din. Mark, alam mo kung ano yun? Dinadagdagan nyo ng tanglad o lemongrass. Okay, yung mga nasa evacuation center at ngayon nanonood sa kanilang mobile phones, mga gadgets, sa social media, at sa mga nakikinig sa mga radio, salamat po. Manatili pong nandyan lang po kayo sa mga evacuation center hanggat wala pong clearance pa sa inyong mga local government units na pumunta sa inyong mga lugar at kung kayo ay binabaha. Ang isa sa mga naapektuhan nga pala mga kababayan, may kaugna inyong lugar ng Paranaque. Ano? Opo, dyan sa south, yung Las Piñas area, may bahagi din dyan. At yung Cavite, sige po, mga kababayan na dyan ngayon, makinig lamang po dito sa Radyo Pilipinas, lalo-lalo na nasa 104.3 FM ngayon at sa mga social media platform namin ngayon na nakainyong namumonitor. Alright? Ay, 8 minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Samantala, inaantabayanan ko po ang aming kinukontak ngayon sa Pag-asa para magkaroon tayo ng update sa weather report. Okay, ba? Okay na, ba? Nisa Glory Fe? Alright, standby dahil sa ating pong kinukontak ngayon. Si Miss Aba sa ito po sa DOST Weather Bureau. Oho, dahil mga kababayan, ay syempre alamin natin. Ang sinasabi na naririnig ko para lang magkaroon ng update. Abay hanggang Miyerkules pa ito. Miyerkules pa ho ito na epekto nitong habagat. Alamin nga natin sa eksperto mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau sa pamamagitan ni Charmaine Varilla. Magandang umaga, Charmaine.
1: Good morning, Radyo Pilipinas. Weather.
0: Good morning, Charmaine.
2: Yes po, magandang umaga din. Magandang umaga din po sa inyo, mag-isa ating mga tagapakinig at narito ang ulat sa lagid ng panahon. Habagat pa rin ang iira sa buong Luzon at western section of Visayas. At sa nakita po natin, magdulot yan ngayong araw ng patuloy na malalakas mga pag-ulan sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang, dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, magpapatuloy din yung mga pabugso-bugsong malalakas mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at maulap na kalangitan at kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang magiging epekto nito sa may Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Maropa, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa magiging naman ng ating karagatan, may nakataas tayong gale warning dito ngayon sa may extreme northern Luzon, maging sa may baybayin ng Zambales at Bataan at kanlurang baybayin ng Ilocos Norte, maging sa Pangasinan. Naabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kung maaari ay pagpaliban muna ang paglalayag dito dahil delikado ang pagtaas ng mga pag-alon. At yan po ang ating latest
0: Charmaine,
2: Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilia nag-uulat.
0: Charmaine. Hello, Charmaine.
2: Yes po, sir.
0: Ito bang hanggang kailan nga ulit itong gahabagat na ito na makaapekto sa atin dito sa malaking bahagi ng Luzon?
2: So nakikita po natin, sir, all throughout the week ay habagat po ang iira dito sa buong bansa po natin, especially sa may Luzon at Visayas. However, ay bahagya pong hihina itong habagat na especially dito sa may Luzon, no? Pagdating po ng Wednesday and Thursday. Pero patuloy pa rin yung mga pag-ulan na dadalhin ito, especially sa western section. Tapos pagdating po ng weekend, ay posible po rin muling lumakas ito dahil sa intensification na gagawin ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: So itong namomonitor nyo ngayon na posibleng bagyo, yung maging low pressure area, ay posibleng makahatak muli, magpalakas ng... kung sabi mo, makakapagpahina na sa Wednesday hanggang Thursday, pero sa weekend, lalakas muli itong habagat?
2: Yes po. So, kumbaga, parang makakapaghinga lang po tayo ng ilang araw,
0: oo nga.
2: Tapos meron po ulit tayo in-expect na habagat.
0: Ay siya. E di, itong ating mga kababayan, posibleng lalong-lalo na sa mga binahang lugar, ay hindi pa makapaglilinis ng kanilang bahay, ano, the Charmaine?
2: Yes po, tama po kayo.
0: Oo, at saka baka hindi pa makapagkula. O ibig sabihin, makapagsampay ng kanilang mga nabasa mga damit. Tama ba yun? Kung wala namang...
2: Yes po, tuloy-tuloy pa rin po na makulimlim yung ating kalangitan dito sa Metro Manila hanggang weekend po.
0: Ay, di yan nga po ngayon ang maasahan natin. Kaya, at lalong-lalo na doon sa mga dapat na makapaghanda ngayon, Charmaine, lalong-lalo na ngayon may gale warning. Naku, kawawa naman ang mga mangingisda hindi makakalabas ngayon, lalong-lalo doon sa northern tip, sinasabi mo, northern area ng northern Luzon.
2: Yes po, tawag po kayo. So, nakikita po natin ay mag-iingat pa rin po ating mga kababayan kasi dahil kahit inis po yung ating gale warning, magiging katamtaman hanggang sa matataas pa rin po yung mga in-expect natin ng mga pag-alon, especially po dito sa may western section ng Luzon kung saan pinakamalakas po yung nakikita nating impacts ng habagat. So, iba yung pag-iingat sa maglalayag at sa mga lalabas po, magdala po ng payong dahil mataas pa rin yung chance na mapag-ulan, especially dito sa Luzon at western Visayas at some parts ng country, paghandaan pa rin po yung mga chances ng localized thunderstorm.
0: Charmaine, na-analyze nyo na ba dyan sa, sa inyong opisina? Gaano na karami ang ibinuhos na ulan o dinalang ulan nitong habagat magmula nung naramdaman nito, lalong-lalo ako na kung hindi ako nagkakamali, Biyernes pa lamang ng gabi, Sabado hanggang sa ngayon.
2: Yes po, no? Ang normal rainfall po natin dito sa Metro Manila for this month, umabot po ng 500 to 600. Ditong mga nakaraang araw, nag-average po yung mga nararanasan natin ng mga pag-ulan ng more than 50 millimeters. So, ibig po sabihin na, nakaranas po tayo ng mga significant rainfall na minsan umaabot na ng isang week na sa loob lang ng isang araw ay nararanasan po natin dito sa Metro Manila.
0: Hindi, ito po ba ay normal o anong significance nito na kung ikukumpara nyo sa mga naunang buwan o kaya noong nakaraang taon?
2: So nakikita naman po natin dahil nga po meron tayong El Nino ay na malakas po talaga yung habagat during this season. Pero after ng habagat, doon naman papasok yung tagtuyo. So nasa condition po tayo na abnormal due to El Nino na kung saan nakaka-enhance ng habagat po natin.
0: yung pala magbabago din pala itong ating nararanasan ngayon na ulan at saka yung basa na kapaligiran sa mga susunod na buwan ay sabi mo epekto na ang susunod na epekto na ng El Nino.
2: Currently po yung nararamdaman natin na malalakas na habagat, posible epekto na po ito ng El Nino na siyang nakaka-apekto na po dito ngayon sa may Pacific. At ina-expect pa po natin na maaaring lumakas itong El Nino sa mga succeeding months. So pagdating po or pagsaptit nga ng mga last quarter nitong taon, ito po yung ina-expect natin na may impact naman, pero ang impact naman ay mas konting mga pag-ulan.
0: Right. Maraming salamat, Charmaine, sa update mula sa inyong tanggapan. At ingat din po kayo dyan.
2: Yes po, maraming salamat.
0: Thank you, si Charmaine Varilla, mga kababayan mula sa DOST Pag-asa. Okay, yan. Kung sana po napakinggan nyo, kung kayo kanina pa nakamonitor dito sa palatuntunan ito, Radyo Publiko Servisyo. Nagsimula po ang palatuntunan, alas 10 ng umaga. At yung usual ngayong araw nito na inaasahan na na-announce noon na mayroong impeachment coverage, wala po. Sapagkat work from home, mga kababayan, na in-announce ng Malacanang. Lahat na yan, kasama ang Senado din at saka mga government offices dito sa ating lugar sa Metro Manila. Yung ibang lugar naman talagang wala nang sabi ay kansalado, mga pasok. At mamaya baka mabigyan ako ni Glorife ng listahan. Mulit uulitin natin yung mga lugar na suspended na mga pasok both sa government offices, private at saka sa mga paaralan. Ano? Kaya tama po na kailangan kung nandyan man kayo sa bahay, mga nanay, mga tatay, naku, huwag ninyong palalabasin ang inyong mga anak na maglalaro sa baha. Ano? Mark, dati tayo, mga kabataan natin, nakikin natin tayo. Kabataan talaga naman po eh. Tayo, gustong-gusto natin, nagtatampisaw. Ibig sabihin, naglalaro pa, pa-swimming-swimming pa. Mark, nagawa mo ba yan noon? Pa-swimming-swimming pa sa baha. Pero ngayon, delikado po. Alam nyo kung bakit, ang iniiwasan ngayon, yung maging sakit na, hindi lamang po sa ubo, sipon, lagnat, kundi yung pinakadelikado dyan, yung leptospirosis. Alam po ninyo, halimbawa, mga bata o mga tao, lumusong sa baha, meron ng sugat, at baka yung tubig o yung baha na inyong dinadaanan, merong kasamang tabi-tabi po sa mga nag-aalmusal pa ngayon, nagbimerienda, wiwi, o kaya po noong bait, o kaya ang tawag natin dyan ay daga. Oho. So ingat po mga kababayan. 17 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga. Aba, nagpa-shout out sina Lawrence Atanasio. Hello, hello. And Rex, siyempre si Raquel Espiritu. Good morning. Mga kamembro ng Philippine Amateur Radio Association, nagmo-monitor din sila ngayon. Samantala, mga taga Quezon City, heto, makinig tayo ng update mula sa spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Council. At ito po ay sa pamamagitan ni Ms. Peachy De Leon. Alamin natin anong nangyayari. Mga taga Quezon City, hello there. Good morning, Ms. Peachy. Gandang umaga po.
3: Good morning, Sir Kiko.
0: Hi.
3: Magandang umaga.
0: Salamat po sa pagpapaunlak niya ng panayam na ito. Bigyan niyo nga po ng update lang. Anong mga namomonitor ng inyong tanggapan? Bahang lugar ng mga ilang barangays? Anong sitwasyon ngayon?
3: Okay, as of kanina pong 9:29 a.m., meron pong reported na 99 flooded areas. Tapos, pero 71 na po yung nag-subside and 28 po yung ongoing.
0: Buti na paan po. Ibig sabihin yan, yung mga areas na yan na naapektuhan, ano-ano mga barangays ito, Ms. Peachy?
3: Ito po yung Apolonia Samson, merong Barangay Gulod, Tatalon, Rojas po, Bagong Silangan, mga ganun pong areas. And Doña Imelda po.
0: Mga lugar na nabanggit mo, anong lugar ang pinaka-worst kung ikukumpara nyo sa mga nagdaang panahon na merong baha din?
3: Yun pong ano, meron po kasing above the head na flooding, pero mabilis naman din po nag-subside. Kaya ito po yung banda sa Doña Imelda po.
0: Lampas ulo ng tao kanyo, ng normal na tao, let's say about 5 feet, ganyan?
3: Opo, basta range po is above the head.
0: Oo, ay...
3: Pero nag-subside na po yun, yesterday lang po yun. Wala na po ngayon.
0: Ah, so ngayon wala na? Oho.
3: Opo, ay, wala na po. Subsided na po.
0: Oho. Kumusta naman ang mga evacuation centers na naiset up? Meron pang mga evacuees dyan po sa mga lugar na yan?
3: Yes po, meron po tayong 16 barangays na may evacuation centers. We have 1,532 families, totaling to 5,560 individuals po ang nasa evacuation centers.
0: Ano po mga naging sitwasyon ng mga evacuees? Meron po bang na-attendihan na may mga kinonsultang mga problema sila? Like may sakit ba, inuubo, paano ba?
3: Actually po, wala pong report na ganun kasi nandun naman po ang City Health, nakabantay. Simula po nang magbukas kami ng mga evacuation centers, City Health is there. Unang-una pong binigay is mga doxycycline po for anti-leptospirosis, lalo na po dun sa mga sumulong sa baha. Tapos, minomonitor po nila, hindi lang physical, kundi pati psychological po, baka may mga na-trauma sa baha. Lahat po, nandoon po ang City Health.
0: Sa mga sinabi nyo kanina, meron nang nag-subside mga area, ano ang inyong instruction? Ano ang inyong announcement sa mga evacuees ngayon nandyan sa evacuation center?
3: Wala po hanggat hindi po ang humihinto at nagbibigay ng good weather briefing ang PAGASA, they will have to stay put po sa evacuation center.
0: So wala pang galawan doon sa mga na-set up na ng mga evacuation center o mga talagang pinupuntahan na ng mga tao sa mga lugar na tuwing ganitong may baha, Ms. Peachy?
3: Opo, alaga naman po yung mga evacuees sa evacuation center. They are being served hot meals po, clean drinking water, medicine, and hygiene kits po.
0: Ang sa tansya nyo, hanggang kailan mananatili ang ating mga kababayan sa mga evacuation center na yun?
3: Hanggat po wala pang advice ang PAGASA for a good weather, which I believe Tuesday pa raw po, o baka bukas, kasi ngayon naka-yellow warning pa rin po tayo, although bumaba po yung alert level, pero hanggat may pabugso-bugso pong ulan, wala pa pong advice kung pwede na silang bumalik sa kanilang mga bahay.
0: O nga, Ms. Peachy, kausap po lang kanina, mula sa PAGASA ay hanggang Huwebes pa ito na magiging hindi maganda ang panahon. Diyan sa mga naapektuhan ng mga barangay, sa Ms. Peachy, saang lugar nang galing yung tubig na naapektuhan, nakaapekto sa mga barangays na yan?
3: Okay. Example po, si Barangay Bagong Silangan po, parang catch basin po yung area niya, low-lying area siya, flood prone po talaga, kaya po meron na siyang permanent evacuation center. Yung iba naman pong nasa evacuation centers, ito po

0: patient po talaga sa pagdating ng tag-ulan.
1: Kaya para sa kapakanan ng mga taga-subaybay na hindi mga taga Quezon City, paki-picture nga po, paki-banggit nyo, ano ang barangay Silangan sa mga lugar ito? Ano yung isang landmark na makakapag makaka-identify yan? Yung bagong barangay bagong
0: nasa Silangan. District 2 Quezon City po siya, pwede nyo na lang i-check sa map po. Baka magkamali ako ng city. Hindi ko po kabisado yung street, pero District 2 po siya.
1: O itong District 2 ay mga lugar na ano nga ba ang ako'y kwen eh. Dyan by
0: area po ng Commonwealth. Papuntang Fairview po.
1: Oh, I see. Yung mga patungo na nandyan sa Rizal, ano? Yung area na yan. Yung lalampas opo, ba opo. Ng ano, yung the Fairview Commonwealth Payatas area? Mga ganun?
0: Opo. Patungong yes po, tama
1: oo,
0: po.
1: Oo, yan na imagine ko pa dito sa ating tinitingnan mga informasyon. Ano nga ang tulong na ulit ang mga naipaabot na sa ating mga kababayan na apektuhan ng mga baha, lalong-lalong mula sa inyong tanggapan, Ms. Peche?
0: Simula po kahapon, nag-preemptive evacuation na po kami. So unang tulong is safety ng buong pamilya nila. Well taken care of po sila sa health center, sa evacuation center. They are being served hot meals po, breakfast, lunch, and dinner. Merong clean water, may medicines po. Pati po ang city vet nandoon kasi syempre kasama ang mga pets sa pag-rescue po natin sa evacuation center.
1: Yeah, tama po kayo. Yung katulad niya, pati yung mga alagang hayop, yung mga pets na yan, ay kasama din, isinasama sa mga evacuation center, Ms. Peche. At ay ka nga pala, Ms. Peche, pagka ganoon may forced evacuation, kung yung sistema ng pagdadala mga evacuees at sa mga iiwan na nilang bahay, ano pa paanong paraan upang maging panatag naman ang isip ng mga kababayang iiwan ng kanilang bahay?
0: Siyempre po, pagka na-advise ng preemptive, kanya-kanya na po yan na measure para po to make your house safe po. Siyempre, ilalak po natin yung bahay at siguraduhin na yung mga valuables po natin ay talagang nakatago or kung pwede dalhin nyo kung kaya para po panatag ang loob nyo habang nasa evacuation center po kayo.
1: Wala bang coordination sa barangay na ipagpaalam sa mga pupwedeng tumulong like mga barangay tanod doon na tingnan-tingnan itong mga bahay na ito mag-iiwan ng ating mga kababayan na dadalhin temporary sa mga evacuation center?
0: Opo, syempre nakabantay po ang barangay. Wala pa naman po kaming incidents na merong napasok or nanakawan kasi well guarded naman po ng mga barangays at dahil medyo sanay na yung mga citizens pag na-preemptive evacuation sila ay talagang sinesecure po nila ang kanilang mga tahanan bago po nila to iwan.
1: Yung mga hindi nyo na dala, nakuha sa tinatawag na forced evacuation, anong nangyayari? Meron bang sitwasyon na ganun?
0: Wala po kami.
1: Force evacuation as you have to really force them na para dalhin sa mga evacuation center, Ms. Peche, di ba?
0: Sorry po?
1: Tama po ba? Wala talaga maiiwan dahil force evacuation nga. Ibig sabihin, walang tumanggi na nagpaiwan sa kanyang tahanan for whatever reason.
0: Wala po. Wala namang pong reported kasi syempre sinabihan naman po sila ng hindi lang po ng QCDRRMD personnel, kundi barangay po, pati traffic management, all other agencies po na part ng QCDRRMD Council.
1: Right. Maraming salamat po, Ms. Peche, sa pagkakatong ito na nabigyan nyo kami ng update. Mga taga Quezon City, lalong-lalo ng mga ating mga kababayan dito. Thank you. Ingat din po.
0: Thank you po, Sir Kiko. Good morning.
1: Good morning. Si Ms. Peche De Leon, ang spokesperson ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Council na nagbigay ng update. Yun lamang po talagang tinitingnan nila, yung barangay Bagong Silangan sa mga nakakaintindi po at nakakaalam ng mga taga Quezon City, yung mga kamag-anak ninyo na mayroong nakatira dyan sa barangay Bagong Silangan, yun ang kanilang minomonitor. At iba pa na itala dito sa baha na naapektuhan, nakaapekto sa Quezon City. Oo. Samantala, 10:28 ang oras. Dako tayo sa iba pang report. Meron namang report na magpapaganda ba ng araw ng ating mga kabayan kahit na maulan ngayon mula kay AJ Ignacio dahil ito may rollback.

0: back. Ulitin natin yan. May rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Aasahan na daw. Magkano kaya yan? Magkano?
1: Flash Report.
0: Gehege, AJ, Ignacio, anak, ibuga mo na.
2: Bagamat sa Boss Ninong, masama ang panahon, medyo gaganda naman ang mood ng mga motorista natin ngayong Linggo dahil inaasahan na Boss Ninong ang 4 na pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo na ito. Bagamat, Boss Ninong, batay nga.
0: Nag-in and out signal, AJ. Pakiulit mo, AJ. Teka, balikan natin si AJ nga. Sandali, paki-adjust nyo ang ating signal kay AJ. Boss Mark, alamin natin. Okay na, ready na ulit siya. Balikan natin. Balik na. Oh, gumanda na.
2: Alright, Boss Ninong. Malinaw na ba ang aking signal?
0: Ayan, loud and clear. Okay, thank you AJ. Go.
2: Alright, Boss Ninong. Bagamat nga, medyo masama ang panahon ngayon yung dang araw ay ngayon man ay gaganda ang mood ng mga motorista dahil inaasahan nga ang 4 na pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo na ito. Kung matatanda mo, Boss Ninong, yung batay sa pag-uusap natin last week ay posibleng sumipa na 5 piso. Nagkaroon kasi ng pagtaas ng presyo sa world market noong Biyernes. Kaya nabawasan ng piso yung ating rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Sa diesel, Boss Ninong, bababa ng 4 pesos and 30 centavos ang kada litro nito sa merkado. Habang ang gasolina naman, Boss Ninong, ay pasubali na rin kay Boss Ninong Rolly Bumatayo dyan. Ano? 4 pesos and 70
0: wala
2: centavos
0: naman
2: ang iba.
0: Ninong mong Tata Rolly, si Bark ang nandito. Pero mukhang maganda nga, sige nga, natabang binabanggit mo yan, napapaaliluya yung mga nakikinig. May gamit na diesel, may gamit na gasolina. Diba?
2: Oo. EJ? Ito naman, Boss Ninong. Tama dyan, Boss Ninong. Ito nga, 4 pesos and 70 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng gasolina. Habang ang kerosene ay 4 pesos and 88 centavos ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Boss Ninong, medyo inunahan na lang natin ng konti ang Department of Energy. Pero opisyal ang inanunsyo ito sa atin ni Director Rino Abad, ang Director ng Oil Industry Management Bureau. Kaya naibalita na natin ito at isang malaking aliliya ito para sa ating mga motorista. Dahil nga kung titignan natin, mukhang maganda rin daw ang magiging trajectory ngayong Linggo na ito. So sana, fingers crossed muna tayo, Boss Ninong. Baka magtuloy-tuloy ang rollback hanggang sa susunod na Linggo. Pero antabayanan pa natin at imomonitor pa natin ang galaw ng presyo sa world market, Boss Ninong.
0: Huwag munang magpasalamat. Biruin mo naman sobra-sobrang 10 piso ang itinaas ng itinaas. Ngayon may kalahati lang ibinabalik. Talaga namang mahagagaling, ano? Mag-adjust ng mga presyo ng petroleum products. Kaya yung iba, nasa, ano na nga eh, electric vehicle na nga, di ba, EJ?
2: Kaya nga, Boss Ninong, tama ka dyan. Pero dagdag na balita lang, Boss Ninong, nandito tayo ngayon sa southern part ng Metro Manila at batay sa ating pag-iikot kanina sa Las Piñas, bagyang sumipat na si Haring Araw, pero banda dito sa may boundary ng Las Piñas at Parañaque at patuloy na rin ang clearing operations ng Parañaque City LGU sa mga baha na yung mga naitalangan nagkaroon ng baha nitong Sabado Linggo at nililinis na
0: yung mga nagkalat sa kalsada. EJ, yung mga babayan natin dyan, mga taga Parañaque, mga taga Las Piñas, sabi nga nila, nako, eto na namang apektado. First time ang iba na nakaranas nung baha dyan sa Parañaque. Ano?
2: Oo, tama ka dyan, Boss Ninong. Pero batay sa ating pag-iikot ngayon, dagdag ko na lamang, ay medyo nagsisubside na yung mga lugar at barangay na naapektuhan ng pagbaha nitong Sabado Linggo. Pero abiso sa mga motorista, Boss Ninong, partikular dito sa may Dr. A. Santos, sabi niyo, lagpas lang ng konti ng SM Duke at Parañaque, ay gatuod pa rin ang baha at napakahaba na ng daloy ng bigat ng daloy ng mga sasakyan dito. At abiso sa mga motorista na magtutungo ng Parañaque, partikular dito sa Dr. A. Santos, sabi niyo na mag-isip na ng alternatibong ruta dahil napakabigat na, Boss Ninong, at mismong tayo ay naipit na sa daloy ng traffic dito dahil nga gatuhod pa yung lalim ng tubig ba dito sa Dr. A. Santos, sabi niyo, Boss Ninong?
0: Ibig sabihin niyan, yung mga mababaliliit na sasakyan, ay bay, hindi nga talaga makaka, ano yan, diretso ng pagtahak. Kung hindi nalalaman, baka mayroong malalim pa na lugar patungo roon sa, lalong-lalo yung, ano ba, Camos, Sukat, at saka yung boundary, Paranaque. Ano nga lugar nga? Pakiulit mo nga.
2: Boundary, ano? Boss Ninong, ng Paranaque at Las Piñas ito. Itong kinalalagyan namin. At medyo, yun nga, mabigat na yung daloy ng trapiko dahil, batay sa ating pagtatanong dito sa mga kabagang natin sa kalsada, abay, dahil nga daw dun sa may pagbaha, malapit sa pagitan ng Dr. A. Santos, sabi nyo. Malapit na, Boss Ninong, kung nagagawi ka dito sa may bandang BF Homes, kung papunta ka doon, ay tiyak, ay mararanasan mo yung bigat ang daloy ng trapiko dahil dahan-dahan lang umuusad yung mga light vehicles dahil kinakapapa ng mga motorista natin kung kakayaning maitawid yung kanilang mga sasakyan. Pero, batay sa ating pagsukat ng baha, ay medyo alos gatuhod pa yung lalim ng baha dito sa mga Dr. Santos sabi.
0: Kung ang tuhod, so, tulad mong tuhod mo na mga 5'8", abay, talagang malalim pa yan, no?
2: Yes, Boss Ninong. Tanging mga, ano, medyo may kataasan na konti. Mga, yung mga kagaya ng kariton mo, Boss Ninong, na kulay puti, paari pa makalpas. Pero mas mababa doon sa kariton puti mo, ay medyo mahihirapan, Boss Ninong. Abay,
0: talaga naman. Kailangan siguro malaman natin sa mga kinaukulan dyan. Maglagay na sila ng announcement bago makatuloy doon sa mga lugar, no? Maliban dito sa pag-announce natin sa radio na eto, hindi lang gutter deep, kundi mga tantsahin na nila 2-3 feet ganyan, ay malalim na yon, 'di ba? Pagka mga nagkaroon ng 3 mga 2 or 1.5 man ganyan ba na sukat. Oo.
2: Boss Ninong, nabanggit mo na lang din, ano, itong Paranaque City Traffic Management Office ay nag-aabiso na sa unahan pa lang sa northbound, pinakahuli ang buntot ng traffic, at sa southbound naman, sa pinakahuling buntot ng traffic ng naturang bigat ng trapiko, ay nag-aabiso na sila na magsagawa na ng alternative route upang maiwasan na yung bigat ng daloy ng trapiko.
0: Nakao, Boss Ninong, mga kabayan, kung kayo nakikinig po dito sa 104.3 FM, announcement na ngayon, mabutit nandiyan na si AJ Ignat, at siya mismo nakakaranas din ng mabigat na epekto ng daloy ng trapiko. Wag na kayong tuloy man dyan sa dinadaanan nyo. Hanap na kayo ng, maghanap na kayo ng alternatibong dadaanan. AJ.
2: Tama ka dyan, Boss Ninong. At meron na tayong mga nakita, mga alternative na ruta, particular dito sa mga babagtas ng Las Piñas galing ng airport. Ay maaari kayong dumaan sa isang subdivision sa Gatchalian Village o sa Gatchalian Drive at kakanan kayo. Malalagpasan nyo na yung baha doon sa may pagitan, sa may Evacom, kung saan nakatira yung isang producer natin dyan na si Christopher Tirambolo, Boss Ninong.
0: Nako, ay di siya. May mag-iisip pa yan ng ilang beses pa paano ngayon. At magpapatila naman talaga o kayo magpa lalong malaman kung paano na mag-subside ng angad ang tubig na nararanasan na ang baha na nararanasan ng ating mga kababayan diyan. Thank you, EJ, sa karagdagang update na ito. Ingat din, ha? Right. Ingat.
2: Right, Boss Ninong, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Report. Sa flash report ni AJ Ignacio doon sa Danakoy, bukas meron pong tapyas, presyo, diesel po, 4 pesos 30 centavos per liter. Ang gasolina, 4 na piso at 70 sentimo. Alright, 4 pesos 70 centavos ang bawas sa presyo. Sa kerosene naman, 4 pesos 88 centavos. Ah, lahat yan. Naku, sana nga, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng mga produkto o produktong petrolyo dito sa ating bansa. 10:37 ang oras. Huwag kayo maglilipat ng channel habang nanonood si Roger Go ngayon. Ha? Roger Go, ni Hawa. Huwag munang maglilipat ng channel dahil babalik pa po kami. Go, Mark!
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Anong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Welcome back. Alas 10:41 na. Dumako naman tayo sa mga taga Valenzuela City. Alamin natin po ang sitwasyon sa pamamagitan ng mismong masipag na Mayor Wes Gatchalian. Magandang umaga po, Mayor Wes Gatchalian. Good morning.
7: Well, magandang umaga, Sir Kiko, at sa lahat po ng sumusubaybay na inyong programa. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin.
0: O, salamat din po. Kakiko na lang po, Mayor, sa usapag ito. Thank you sa pagpapaunlak ninyo ng aming panayam na ito. Kumustahin po namin ang lugar, Valenzuela. Balagi hong sa ganitong sitwasyon dahil alam ko, apektado din kayo. Ano pong sitwasyon ngayon diyan?
7: Yes, well, Kakiko, masasabi ko po, comparing natin yung mga nakaraang habagat o nakaraang bagyo, ay much better po ang situation namin ngayon, no? Kung dati-rate ay naglilikas kami ng mga evacuees po ng in thousands, no? Ngayon po, ang evacuation na pinakamalaki ho namin, nasa 50 families lang po, no? Comparing to libo-libo po noong panahon, no? Generally po speaking, ang mga naapektuhan lang po ay mga low-lying areas na ang bahay ho nila ay hindi ho nakapag-akyat, no? Marami tayong road improvement kasi na ginawa ho dito, kaya may mga bahay po na naiwan po. Sila po yung usually po na namo-monitor namin sa evacuation center. Dito naman po sa MacArthur Highway, meron pong ongoing kasi na project ang DPWH. At yung may portion lang doon sa may Toyota and Wilcon na talaga pong dati-rati na talaga pong binabaha ng medyo mataas, no, around 9 inches. But I'm very confident pag natapos itong malaking flood management project ng DPWH and also ng local government, ay mariresubaho natin yan. Pero yung doon po mga kasama sa BB Marolas, ito po yung palaging nasa TV, nasa news, tuwing may bagyo po, no?
0: Mm.
7: Ay, I'm very happy to say na wala hong tubig, wala hong baha in that area po.
0: Magandang mapakinggan na report yan mismo. At I'm sure yung mga naapektuhan dati dyan sa BB Marolas ay nako ngayon siguradong nagtataka. Pero alam po nyo yung last na pag-uusap natin, natatandaan ko po, meron kayong binanggit ng mga mobile water pumps. Nagamit nyo ba ngayon yan?
7: Yes. Opo.
0: Ah, good.
7: So bumili ho tayo ng 10 high power floating pumps, no?
0: Oh,
7: so ito pump. Yung yes. Yung kasalukuyan ho, meron kasing mga looban-looban na may tubig. Ito po yung pinapadala natin. At wala hong tulog ito. Tatlong araw na po kaming may designated team, 2 tao per team, per pump, no? At sila po ay walang ginawa ho kundi bomba ng bomba. Palabas. Ito po yung pinag-usapan natin ho, yung maliliit na kalye, no? Yung kaya ho ng mobile pump. Pero wow. Kakiko, I'm what I'm more happy sa results doon comparing po sa nakaraang mga bagyo. Ang meron po tayong 9 pumping station na tinayo po ng DPWH at tinurn over po ito sa lokal na pamalaan. At through the initiative of Secretary Vince Dison, ay actually this year lang po tinayo yan, pero talagang tinutukan namin na mabilis po ang pagtayo at ma-turnover at ma-operate agad in anticipation po sa rainy season natin.
0: Opo.
7: So, ang Valenzuela po in totality, we have 32 pumping stations, 9 po brand new po ito, at ito po talaga nakita ko hong gumana po. At malaking bagay po sa Kayaho, walang tubig sa looban, sa main roads, even sa portion ng Marolas in MacArthur Highway at Karuhatan, ay because po gumana po itong pumping station na nahigop niya lahat yung at nabato tubig namin palabas.
0: Opo, opo. Kung sinasabi niyo na nahigop na yung mga tubig na yan, curious lang ako, saan na pupunta yung tubig na hinihigop? Saan ba? Papunta na ng Manila Bay, Mayor, or sa ibang bayan?
7: Opo, yung dito po sa Marolas, no? For example, tatlo po yung brand new natin na pumping station. Tinatapon po yan sa Tultulyahan River.
0: Okay.
7: Doon naman sa 6 na pumping station sa District 1, Badam, Balangkas, Wawampulo, Coloong, ang direksyon po ng pagtapon ng tubig ay sa Manila Bay. Tapos, aside from the pumping station, may floodgates po yan na giant, no? Malalaki, Kakiko. So, ang ginagawa po namin, kami po ang nagmamanage kung kailan isasara yung floodgate at ang tubig sa loob ng Valenzuela itatapon patungong Manila Bay. Kung sakali namang low tide, kulang ang tubig, bubuksan po yung floodgate para pumasok naman yung tubig. So, the DPWH po ang nagbuo at tinurn over po sa city for the full 24/7 operation. So, ilang gabi na po kami, 3-4 oras po na walang tulog po, ay closely namin minomonitor po lahat ng pumping stations namin dahil alam po namin ito yung pinaka-weapon namin sa ganitong mga habagat na tumatagal ng ilang araw.
0: Wait, magtutuloy-tuloy pa pala itong operation niya yan hanggang Huwebes pa ho ito at saka posibleng hanggang next week pa itong habagat. So tuloy-tuloy ang operation niya. Pero kumusta po ang magiging operation niya mga pumping station? Hindi kaya yan ba ay LGU ang nagpupondo noong ginagamit na power niyan, Mayor?
7: Yes sir. Opo, kami ho ang sumasagot sa kuryente, kami rin ho sumasagot sa krudo. At pati po sa maintenance at mga tao ho, kami ho lahat, naka-turnover na po sa amin ito. So, which is, okay naman po, talaga pong linaanan natin ang budget ito and tulong na rin po natin to para hindi ma-burden din ng DPWH sa kanilang expenditure. So, lahat po ng maintenance, spare parts, upkeep po ng pumping stations natin, 32 pumping stations, ay operated and funded by the LGU.
0: Buti naman po, sa laki din naman ng budget ninyo, eh kayang-kaya. Di po ba, Mayor West?
7: Hindi naman po, hindi naman ganun kalakihan. Pero critical po talaga sa amin ang pumping station dahil may mga lugar sa Valenzuela na geographically ho, kakiko, low-lying kami. Catch basin ho kami ng tubig galing sa Bulacan. Meron naman pong lugar na catch basin galing sa tubig ng Quezon City.
0: Do, sa Quezon City. All right. Mayor, yung kukunti na lang sabi ninyo, ang surprisingly, mga nadala sa mga evacuation centers, ano na mga naibigay na tulong para malam sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay?
7: Of course po, breakfast, lunch, dinner po ay pinoprovide po natin yan. May medical team po on standby palagi para sa mga senior citizens natin at mga kababayan na may kapansanan. Kahapon po, nung personally po kong umikot, ay nagbigay na rin po ako ng disaster kit natin. At actually, last week po, nauna na yung pag-distribute namin ng mga go bags. Dahil talaga pong itong mga kababayan natin dito medyo sanay na po, prepared na, binigyan ko sila as early as last week or 2 weeks ago ng mga go bags na pwede nila pong as protection while they're inside their homes, no, pag tumaas yung tubig at hindi sila makatakbo sa evacuation kaagad. Pero pag once naman nakatakbo sa evacuation center, meron tayong disaster kit, kompleto po yun. May tuwalya, may damit, may tsinela, shampoo, hygiene kit, orinola, lutuan, lahat na po yun, kompleto po per parang family.
0: Kung pangmatagalan na rin. Ano? Anyway, nakakatuwa pong malaman na alagang-alaga nyo ang mga taga-Valenzuela. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan, lalo na ngayon na kayo ay umiikot dyan sa Valenzuela City?
7: Well, siguro ang aking mensahe sa aking mga kababayan ay patuloy po rin po tayong mag-monitor, no, na sa sitwasyon natin. Kami naman po ay hourly po, may post po kami sa Facebook namin ng mga pangyayari. May mga live stream kami ng mga videos kung saan po ang may baha at critical areas. So, kung hindi naman po importante ang mga lakad natin, no, ay sana manatili nila sa ating tahanan. Ang mga bata po, walang pasok, ay sana manatili sa ating tahanan at patuloy pong mag-aral through our modular learning system. And then, mag-antabay rin po para bukas. Oh. Gaya ng sabi mo, Kakiko, ang anticipation ho namin, hindi pa rin ho magiging maganda ang panahon bukas. Kaya po, mas better po na mag-monitor tayo at manatili ho. Ang aking minention po sa aking mga kababayan, before 7 o'clock, no, or before 6 o'clock, mag-aanunsyo po ako ng kung may class suspension o wala. Para sa ganun, maaga po makapaghanda ang ating magulang.
0: Tama po yun. Eh. Advance na maibigay ang impormasyon na yan. Oh, salamat. Well said, Mayor West Gatchalian. Salamat muli. Ha? At sa ingat din po kayo sa inyong pag-iikot dyan ngayon. Thank you.
7: Kayo din po. Mag-ingat po ang lahat. Maraming salamat.
0: All right, thank you. Inyo po napakinggan ng masipag na mayor ng Valenzuela City, si Mayor West Gatchalian. 10:51 ang oras. O, dumako naman tayo. Balik ulit tayo rito sa Quezon City, ha? Mga kababayan, mga nakamonitor ngayon sa Quezon City, higit pang 2,000 na residente ng bagong silangan dito sa Quezon City na nanatili sa evacuation centers dahil sa epekto ng habagat. Dadagdagan po ni Marian Bastasa ang detaleng yan. Marian!
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
0: Go, Marian!
8: Kakiko, malaking bilang ng mga residente ng Barangay Bagong Silangan dito sa Quezon City ang tumikas at pansamantalang nananatili ngayon sa 7 evacuation centers dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa pinakamalaki itong new bagong silangan evacuation center kung saan makikita 400 pamilya at kasalukuyang namamatagi. Kapitang dyan, si Irina Shea, na 3 na raw nandito sa evacuation center kasama ang kanyang 3 anak. Natin ang pakita ni nanay.
9: Inaabot po talaga.
10: Kasi?
9: Nasa danger zone po kami, malapit po kami sa ilog. Dalawang ilog po yun eh. Napagilid kami. Kaya po kunting ulan lang, pag napuno na siya ng tubig tsaka yung basura rin po, yun po, babalik na sa amin. Kami ang unang aabutin po.
10: Kaya nakasanayan niyo na pala, ma'am?
9: Opo, nakasanayan na po rin po talaga.
10: May bagyo. Ano pong binibitbit niyo kapag gano'n?
9: Damit lang po. Damit lang po. Tsaka plato, baso.
10: Oh.
9: Saka
10: ibang gamit niyo, ma'am?
9: Baka nasa inaangat taas na po. Nasa taas pa na po. Nasa second floor po.
10: Ah, inaangat
9: po. Opo. Bago sa second floor na yun, may lauting pa doon. Para doon po siya iangat. Kasi katulad nga ngayon, inabot yung second floor. Basa po yung iba doon. Yung mga kwan po, basa. Eh, pwede naman pong, yung mga plastic na mga gamit, nasa baba lang yun.
10: Pero tapos talagay nyo ngayon sa evacuation?
9: Okay lang po. Kasi nasikaso naman po kami ng barangay official.
8: At tuloy naman, kaki po, ang pagpapaabot ng tulong ng lokal na pamahalaan dito nga sa Marikite na regular ng hot meal at tiniyak din na sa maayos silang katugan. Tampok nga sa salitang palapag na evacuation center ng bagong sinakan ang isang child-friendly para sa mga bata. May clinic at pet-friendly area para hindi maiwan yung mga alagang hayop ng mga pamilya. Digital na nga rin yung profiling ng mga evacuee para magkaroon ng maayos at updated na database ang mga residente apitado. Sa matatagkaki ko, sa pinag-update ng QC Local Government, tanging mga lola na lamang din sa Barangay Bagong Silangan ang apektado ng pagbaha dito sa Quezon City. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Marian Bastasa. Bagamat ay in and out ang signal niya, palagay ko yung mga kababayan natin dyan sa Bagong Silangan. Ingat din po kayo, ha, ng mga barangay officials. Kailangan po magsatulong-tulong. Alam na this. Alas 54 na. Aba, hello, hello kay Aring Neneng na nandyan po sa Caloocan na nakikinig at nilalamig. Ingat-ingat din po kayo, Aling Neneng. Samantala naman, narito muna at 10:54 ang ating...
11: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: At sa ating Kuya Kicks, alam na this! Trivia. Uy, alam niyo ba na tuwing umuulan, nako, anong paboritong pagkain ng ating mga kababayan? Glory, Mark, Miss Milliones. And Arnel, tuwing umuulan, lugaw. Lugaw ang isa sa pinakapaboritong kainin ng pamilyang Pilipino. Maupang yung pang mainit sa sikmura. May dalawang sikat na uri po, mga kababayan, yung lugaw. Yung bong madalas na pagpalit din ng mga tao pagka binanggit na, ay, arroz caldo ang niluto ni Ateng. Ang arroz caldo po, niluluto kasama ang manok at luya at may natural na kulay dilaw dahil sa luyang dilaw na ginamit. Abay, ginamitan pa yan ng ibang ingredients ba? Oho, samantalang ang goto naman ay gumagamit ng mga laman loob ng baka o kaya yung baboy tulad ng tuwalya. Oo, sa English oxtripe yan eh. Tuwalya. Pero hindi tuwalya ang ginagamit mo. Mark, iba yun. Pareho silang inihahain na may kasamang tostadong bawang, sili at kalamansi. Sarap ano? Ako kahit hindi ano, tag-ulam, gustong-gusto ko talaga yan, yung lugaw. Opo, comfort food para sa akin. Lugaw, lalo yung masabaw-sabaw, ay napakasarap. Oo, lugaw sa umaga, pwede. Lugaw sa tanghali, lugaw sa gabi, pwede. Oo, di ba pare ko? Lugaw. Eh, lalong-lalong pag si Arnel nanliligaw. nanliligaw. Talaga naman. Yan. Kasama po yan, mga kababayan, sa ating pagka umuulan, lalo malamig na panahon, nako comfort food. O kaya'y gustong-gustong kainin ng ating mga pamilyang Pilipino.
11: Kuya Kicks, now! Alam na this!
0: Gustong-gusto ni Arnel, lugaw na may itlog eh, di ba? Ayos ba? Lugaw, itlog. Oo, ayun. Yung iba naman, arroz caldo. Sa shalin eh, oo. Ay, siya, sige. Meron pang iba, sabi nila. Sabi nito ni Mang Lito. Abay, nandiyan, sinasabi niya. Di ba, nilalagyan pa nila si Charon. Galing ano, healthy daw si Charon. Hindi natutunog yun, hindi na magiging crispy. Dahil nilagay mo na sa matubig, kaya masabaw eh. Ayos ba? At 10:57 in the morning, makinig tayo ng karagdagang report. Malaman naman sa probinsya. Ay, 130,000 individual sa Ilocos Region nasa lantan mamamagyo at habagat, mahigit itong 650 na nanatili pa sa evacuation centers. Dagdagan natin ang report na yan mula kay Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayog. Masantos sa Gabosal, Mildred. Kumusta rin kita?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tumalo na sa 38,411 pamilya ang 134,856 individual mula sa 380 barangay sa buong Rehiyon 1 ang naapektuhan ng masamang panahon. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Tagsulingan, sa datos na kanilang nakala, pinakamarami sa mga ito mula sa La Union, 185. Kasunod ang Pangasinan, 100, Ilocos Sur, 80 at Dagupan City, 15. Ang isang reported casualty mula La Union ay isinasailalim pa sa verifikasyon. Sa kasalukuyan, 657 pamilya ang nananatili sa 52 evacuation centers, habang 350 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. Pinakamaraming lumikas mula sa La Union. Samantala, 277 pamilya na binubuo ng 833 individual mula Pangasinan at La Union ang nagsagawa ng preemptive evacuation dahil sa patuloy na banta ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Yan ang report ni Mildred Kokya mula sa Radyo Pilipinas Tayog, Pangasinan. Masantos siya kabosan, mauran niya ang kabosan at si Kiyunamin. Mga nandyan po sa lalawigin ng Pangasinan, ingat din po, ay siya. Oho, dito na nagtatapos ang ating program ngayon, mga kabisyo sa serbisyo. Sana po nakapaglingkod kami sa inyo. At kung meron po kayo napulot ng mga impormasyon o kaya meron kayo gustong ipaalam, hingin ng tulong sa pamamagitan ng Public Service Assistance dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Katulad nung naibigay ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid ng CHESA, yung wheelchair na mga naipamigay na nila doon sa mga nanghingi dito sa radio program na ito, ang Radyo Publiko Serbisyo. Ang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Arnel Villamor. Thank you, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, Miss Milliones, ha? And si Aiza at Gloria Bagon. Pakinggan po ninyo ang susunod na programa, mga balita pa, dito po sa Radyo Pilipinas. Ang Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 4:15 makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing ngayong araw sa Malacanang patungkol sa epekto ng kalamidad.
1: Headlines.
19: Pasok sa gobyerno at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde ng Malacanang ngayong Lunes dahil sa matinding ulan.
1: Headlines.
18: 8 katao na paulat na nasawi dahil sa habagat at bagyong Luis at Maymay ayon sa NDRRMC. Higit 135 milyong pisong pinsala sa agrikultura dahil sa bagyo at habagat na itala sa 5 rehiyon.
1: Headlines.
19: DSWD nakapagpaabot na ng higit 46,000 family food packs sa mga apektado ng masamang panahon. 27 milyong pisong halaga ng tulong na ipaabot ng Office of Civil Defense sa Central Luzon.
1: Headlines.
18: Pangulong Marcos Jr. ipinagutos sa Department of Health na maging proactive laban sa mga sakit ngayong tag-ulan. DOH nagtalaga ng dengue fast lane sa lahat ng ospital sa buong bansa.
1: Headlines.
19: Frontline agencies para sa agarang rescue and evacuation operations pinakilos na ng Philippine National Police. Pambansang pulisya na nanatiling naka-heightened alert dahil sa habagat.
1: Headlines.
18: Higit 4 pisong rollback sa presyo ng langis, asahan bukas.
1: Headlines.
19: At Senado, walang sesyon at impeachment trial ngayon dahil sa masamang panahon.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
18: 6 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing sa Malacanang kaugnay ng patuloy na pagmamonitor sa epekto ng habagat. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
20: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa palasyo kasama ang pinuno ng mga kagawaran na may kinalaman sa pagtugon sa naging epekto ng habagat. Ilan sa mga miyembro ng gabinete na present sa isinagawang situation briefing ay sina Executive Secretary Ralph Recto, DOST Secretary Renato Solidum, DILG Secretary Secretary John Vicrimulya at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa situation briefing, karaniwang inaatasan ng Pangulo ang mga concerned government agencies na siguraduhin ang kaligtasan ng mga komunidad, mabilis na pagsasagawa ng search, rescue at evacuation operations at agarang paghahatid ng kailangang pagkain at iba pang pangunahing ayuda sa mga apektadong residente. Sa Facebook post naman ng PCO ay ibinahagi nito ang mga aksyong ginawa na ng pamahalaan, partikular ang pamamahagi ng food assistance at iba pang relief supplies sa La Trinidad, Benguet, Danglas at La Paz, Abra, Cabuyao sa Laguna at San Mateo, Rizal. Ayon sa PCO, nagsagawa na din ang pagsusuri si DPWH Secretary Vince Dison sa ilang mga binahan lugar sa NCR at ipinagutos na ang pagpapatuloy ng dredging operations, pagkakabit ng high density pipes at pagtatayo ng karagdagang pumping station para mabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog at estero. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
19: Matamang nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng malakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa Malacañang, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na manatiling naka-heightened alert, partikular sa mga lugar na madalas ang pagbaha at malapit sa dam at mga reservoir. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naabot na ng ilang dam sa Luzon ang spilling level, subalit mahigpit namang binabantayan. Pinatitiyak din anya ng Pangulo ang pagpapatupad ng preventive measures para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Samantala, bigandaan muna natin itong Palace briefing. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar o si Raquel Bayan na pangungunahan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
21: Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations, habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AICS program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa.

0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasanin ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha, kahapon ay nag-inspeksyon si DPWA Secretary Vince Dizon sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of Nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. Ngayong umaga ay makakasama natin sina DPWA Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon.
1: Magandang umaga po. Mabigis lang po ito. No? Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin lalo na sa Metro Manila umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para paglabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawanin ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the ano, no? Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po.
2: May presentation niya. Okay.
1: No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung upland kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan, nakikita natin yung mga magagandang resulta nito, no? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to, no? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions, no? So, limang bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number one, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number two, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapagaki natin ng mga drainage pipes, dinodobre, tinitripli natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig, kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga, ito din, no, sa Santa Isabel, sa May Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung meron mang mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aggregate tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management and flood mitigation projects sa 2027 budget. At nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna, and magbibigyan na kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you.
0: Okay. Next presentation, Secretary Rex Cacholian.
3: Yeah, mabilis lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide? Well, next slide. So as mentioned, ito yung mga top line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624, of which ang laman niyan, nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you the preparedness of the country. Lagi kasi tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at 4.98095 family food packs nationwide. Kahapon, before the storm hit, that was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. You can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation.
0: Question and answer muna tayo para kala Secretary Dizon and Secretary Gatchalian. So unang tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good morning. For Secretary Dizon lang po, i-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractor since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po.
1: Sorry, ilang contractors ang
4: recognized na po ng DPWH?
1: Recognized. Hindi ko naiintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the Sunwest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na sinamit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun, no? So yun ang sitwasyon natin ngayon. Sa as far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, to including the media, to participate in.
4: I-follow up ko lang po. So ilan po yung contractors na pwede

0: ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po?
1: I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga, hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before, na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. So that is just my suspicion, but I don't know what the actual reason for the you'll have to ask the banks what the reasons are for that.
0: Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec. Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. Inapprove po kaya ni President Marcos yung mga proposals ni?
1: Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda.
0: Thank you.
2: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
3: Hi, Sec. Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binaba pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation?
1: Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started what, maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero doon sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the president wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante kang kailangan, tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil.
3: May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan.
1: Ako magsabi ng ganyan. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Thank you.
2: So, din natanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
4: Sec, magtatanong lang po kami ng update kung may assessment na doon sa Forbes Park Wall na gumuho at nag-cause ng traffic sa EDSA.
1: Clearly, hindi maayos yung paggagawa ng perimeter wall ng North Forbes Park. Ngayon, ang kailangan nating malaman, since matagal na yan, tingin ko medyo dekada na rin yung binibigang ng mga pader na yan, we have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No? In fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin nilang pinopoint out ito. No? Pero kailangan malaman natin sinong gumawa. And then we will exact accountability kasi hindi biro yung nangyari nung gabi ng ano ng Webes, no? Umaga ng Webes, no? Na buti na lang wag nang naglalakad doon, kung hindi may disgrasyang mangyari doon. So and number two, we have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yon ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung anong gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun.
4: Yung remaining segments daw po kasi parang hindi na rin masyadong safe. So, wala
1: it looks like, nung nandun kami ni General Torre nung ano, no, nung Saturday night, talagang ano na, medyo may problema na. So, in fact, nagpapagagay na kami ng ano doon eh. Nagpatulong na kami sa MMDA para magagay na ng barrier doon para wag nang daanan ng mga tao kasi delikado.
4: Yes, sir.
1: Thank you.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
5: Hi, Sec Vince. Kamusta na po yung flood control projects sa Bulacan, especially yung mga natengga na either ghost or substandard? Naituloy na po ba or itutuloy anything?
1: Yung sa Kalumpit, tinutuloy na natin. Yung sa ibang parte, like Agono, hindi pa. Kasi nga,

0: undergoing ano pa to, no, investigation, and kasama to sa mga kasong fina-file sa ombudsman. So pupunta ako ng Bulacan in the next few days para i-check yung sa Kagumpit. Meron tayong tatlong ongoing doon na sinasara natin sa barangays Bulusan, Frances at Carizon. No? So i-check natin yun. No?
1: Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net
2: 25. Hi, sir. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite?
0: Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Novereta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite, no? So kailangan talaga makapag-intervene na tayo diyan, pero sa ngayon kailangan mag-uumpisa pa lang tayo, no? Matagal na talagang problema 'yan, eh.
2: So sir, may talks na ba with the LGU?
0: Meron na, no, meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vic, na matagal ng gobernador diyan. Talagang ano diyan, eh, kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig o kontrolin ang pagbaba ng tubig galing sa bundok, no, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa yan, so both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon talaga diyan.
2: Possible ba, sir, next year makakasama siya?
0: Hindi. Meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na, eh. Kailangan sa bundok pa lang nasasagot na natin.
2: Thank you, sir.
0: Thank you.
2: Kay Sir Rex naman po. Hi, sir. Sir, kamusta na po yung initiative ng DSWD? I know na marami na tayong napamahagi na food packs and iba pang tulong. Meron po ba tayong mga challenges na kinakaharap sa pamamahagi natin ng tulong?
3: Well, wala namang perpektong distribution, pero we try to come close to it. We have to remember, ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasarap, kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster.
2: May particular na region or lugar po ba tayo na talagang tinututukan na mas kailangan ng tulong?
3: We cannot say may special na region. Lahat sila special sa mata namin. Kaya nga yung mga field offices, regional offices namin, lahat yan, they take every single request with utmost urgency.
2: Opo. Sir, ang DSWD ba nagbibigay ng tulong sa mga nasiraan ng bahay?
3: Yes, yun yung pinakita ko kanina. So, when we talk about nasiraan ng bahay, kasi we use the cash relief assistance portion ng AIX. Remember, ang assistance to individuals in crisis situation, pag nang sabi ng social worker, may crisis tong pinagdadaanan, you'll qualify to that for that fund. Kasi yung pagkasira ng bahay, sa mata namin, lahat yan, crisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin.
2: Sir, saan yung coordination, yung mga hihingi po ng tulong?
3: Sa amin, hindi na nga kailangan lumapit sa amin. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga local social welfare offices, yung mga LSWDO kung tawagin, Local Social Welfare and Development Office. Sila kasi may talaan, eh. The source data galing sa kanila. So alam natin ang mga constituent, mas malapit sa kanila mga munisipyo at city hall. Doon nagpapalista, doon nagpapatala, and then sabay na nagve-vet yung kanilang social worker at social worker namin kung totoo ba tong report na to at kung ano yung severity ng problema.
2: Sir, since Aiksha, 5,000 din po.
3: No, nag-iiba yan. May 5, maximum of 10 for cash. And then, pagka, di ba, remind ko rin kayo, wala naman ngayon. Pag nag-declare ng state of calamity, we use a different modality, yung emergency cash transfer na mas malaki yung halaga na nakukuha. It really depends on the assessment of the social worker.
2: Thank you, sir.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
4: Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend, and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects, is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable?
0: Una, no, yung audit tuloy-tuloy naman yan. No? Yung pag-assess natin tuloy-tuloy. Pero kailangan, sabayan din natin ng mga pagsasaayos. No? I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umulan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian, kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, I will have to, that needs to be left up to our law enforcement agencies, no? To me, ang nakita ko lang is, kapag ang local government, tsaka ang national government, nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa, sa Navotas, no? Kapansin-pansin na halos hindi nagbasa na Navotas ngayon despite the heavy rains. And yet, in previous years, Navotas ang talagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na saran natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun. No? So, yung accountability, we will have to give that up to the ombudsman.
4: Sir, may patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna Dubai to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that?
0: Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. No, from, ano kasi yan, mahaba ang dadaanan yan eh. From Laguan, I think dadaan yan ng Muntinlupa, Paranaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yan papuntang Manila Bay. No? So, I think that is the issue there. No? There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units.
1: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung...
0: Nagko-coordinate yung DPWH, opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro... since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya to sa ombudsman o magsasubmit siya sa ombudsman, siguro. Hintayin na lang natin yan.
1: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
6: Sec Vince, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito?
0: Hindi ko muna sasabihin kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM pero syempre ito'y vinevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag nasubmit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na.
6: Ano po yung mga priorities dito, Sec?
0: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira, no, nitong mga nakaraang taon, no? So and kasama na rin diyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, and Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
1: Okay, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
7: Hi sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue, tsaka dun sa Espanya, na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for
0: it? Yes. So for Taft Avenue, alam niyo naman, naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Magapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawing tapat na cross drain starting September, October this year. Nakakuha tayo ng Pondo for Savings na matagal na rin kailangan sa Espanya. Pero meron din tayong pinurpose for 2027. So hopefully, by the next rainy season, makakita tayo ng further improvements, lalo na sa Taft at sa Espanya.
7: Sir, and with all the floodings happening ngayon, do you consider this as the effect still of the failed flood control project last year? And or do we are are we really facing a totally different climate now?
0: I think it's all of the above yan, no? Itong pinresent sa amin kanina ng pag-asa na yung isang buwang buhos ng ulan, wala pang isang linggo yung binuhos itong nakaraang linggo. So mabigat talaga, no? Nag-iiba na talaga yung klima, but at the same time, marami tayong kailangan ayusin ng mga flood mitigation infrastructure na hindi maayos ang paggagawa at hindi tama ang paggagawa. So lahat na yan kasama na yan.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Lef Narciso, DZRH.
8: Good morning, Sec Vince. Yung pong mga bagong pothole sa EDSA, ano, na sumailalim sa rehabilitation under your watch na po. I understand, nag-utos na po kayo ng agarang repair. Uh-huh. Pero ang tanong kasi ng ating mga kababayan, hindi ba binabantayan ng MMDA habang ginagawa para hindi na mangyayari ito na...
0: Hindi MMDA yun eh. Alam mo, yung problema dun sa ano, no, unang-una, nakita nyo naman, no, inis na inis ako nung nakita ko mismo, no, nung pumunta ako dun. Pero ang damaged area, dun sa catch basin between Estrella and Buendia, dun kasi ang bagsak ng lahat ng tubig mula Guadalupe pababa. No, makikita nyo naman, dun talaga ang bagsak. So, ang problema lang dun, yung mga barrier ng busway, kaya pinapunta ko din ng DOTR dun, hinaharang yung pag-drain ng tubig mula sa busway papunta sa drainage natin sa kabilang side. So, kung mapapansin nyo yung area na yon, yung area na nakakalabas ang tubig, walang sira. Pero yung area doon sa busway na yung tubig na iiwan dahil nakaharang yung mga barrier ng busway, doon na nagka-problema dahil na rin dito sa matagal na. So, kasama akong MMDA, kasama akong DOTR nung binisita ko nung Sabado ng gabi at napagkasunduan na kailangan talaga buksan yung mga barrier na yon para yung tubig magde-drain. Kasi ang number one na kalaban ng asfalto e tubig. Kapag ang tubig naiwan kahit na ilang oras lang yan, ito araw ang binilang, talagang masisira yon. So, aayusin yan sa tulong ng MMDA at DOTR para ma-address na yung problema yan. So, walang kinalaman yung MMDA doon. It's really the DOTR barriers.
8: I mean the DPWH po. Kagaya niyan, aayusin ngayon. So, dati po ba hindi na-identify agad na yun yung kailangan gawin para hindi na sana nangyari mga potholes at...
0: Hindi, hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. No? Hindi talaga nag-drain eh. Nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So, yun talaga yung naging problema. So, that needs to be fixed and assessed.
1: Okay, wala na pong tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
0: Thank you so much.
3: Thank you.
0: Trabaho muna kami. Thank you.
1: We now give the floor to Assistant Secretary Lawrence Mina from the Office of Civil Defense.
9: Thank you, ma'am. And isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Let me go straight to the effects of these weather disturbances. Enhanced southwest monsoon, tropical cyclone Luis, and Maymay. Well, as of the current update, we just received this as of 10 a.m. today. So it's an adjustment from what we presented a while ago. So as of this current date, update, let me just see through my figures. 384,520 families or 1,310,000 individuals were affected. Of these, 130 families or 58,650 persons or individuals were served inside 624 evacuation centers, while there are 11,360 families or 39,290 individuals are being served outside ECs. These are in regions NCR 1, 2, Carr 3, Calabarzon, Memaropa 5, 6, and Region 9. Further, there are 367 houses. But from among these damaged houses, from among these, 27 are totally damaged, and there are 340 partially damaged. These are in Region 1, Carr, 3, Calabarzon, and Memaropa, and Region 6. There are 12 dead 8 missing and 11 injured persons were reported in Region 1, Carr, and Calabarzon. Ongoing validation still. Now, just recently, just received a report coming from OCD Carr that there is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. And also, SAR operations or search and rescue operation is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Quizad, Surong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, Carr, Calabarzon, Memaropa 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices, nationwide and concerned agencies, ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby, yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you.
1: Okay. Next presentation po from PAGASA, Administrator Nathaniel Servando.
10: Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST PAGASA, ay patuloy na nag monitor closely sa ating kalagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. Dulot ito ng Bagyong Luis at Maymay at pinag-iba yung habagat. Maging ang Bagyong Dolphin na kahit na malayo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan natin ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. But we expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course, kanlurang bahagi ng ating bansa, particular ng Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na kakaranas ng pinakamataas na rainfall. Ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwang ulan ang binuhos sa siyam na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan, no? Sa Iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to the normal rainfall lang ng 929 for the station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan ding ulan ang binuhos sa dito sa Quezon City in Metro Manila. So Ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no, hindi lamang ang Pag-asa but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po.
1: Next to present po, MMDA Chairman Don Artes.
11: Magandang umaga po. Nabanggit po ng Pag-asa yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Camanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay possible naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung upland kontrabaha, kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya, at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po, konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig yung mga creeks, at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripad de Galina pumping station na inimprove po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So, hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon, ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng ganon. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng 2 sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng 1 sa Manila, para po makatulong yung mawala yung tubig sa along Taft Avenue. At ganun din po sa Magallanes, maglalagay din po kami ng 1 para po hindi po tumaas yung tubig, kasi umaabot po hanggang Bewang yung tubig doon pag umuulan. So yun lamang po para po sa MMDA.
1: Okay, munang tanong mula kay Marisol Alili, TV5.
12: Good morning. Asek Mina, magandang umaga po. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay Habagat lamang o Luis Maymay Habagat?
9: Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis, and then that of, kasi sa east side yan, ano, ini-enhance niya pa rin yung kagaya ng sabi ng ating Pag-asa, and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na 8. However, just this morning, and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar. It was just given to me. May naidagdag na 3. Apat.
12: And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila?
9: Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po, no? Landslide, yung mga rain-induced landslide. And then, naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cause, and drowning po.
12: do we know kung saan po yung karamihan na nangyari?
9: Yes, ma'am. We have a record dito. Two in Benguet, three in Rizal, three in Batangas. Meron din tayo mga missing. Then yung apat nga po, I am yet to get yung exact details ng nireport na to sa amin ngayon.
12: Okay, salamat po.
1: Sundan na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
13: Hello po. My question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones?
10: Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya. About 50 to 100 millimeters of rain na lang.
1: Okay, so the tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Hey, Chairman Artester, pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA? Which worked at alin po yung pumalya?
11: Well, una po, linawin ko yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA ay lahat po yan gumagana. Yung pong kung ang tinutukoy nyo na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung dalawa, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon tsaka si Mayor Maan na tapusin na po sana ng contractor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec. Vince Dizon. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung dalawang pong pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng dalawang mobile pumps po doon na sa kasalukuyan, yun muna yung nagbibigay po ng relief para po huwag tumaas yung tubig or eventually mawala po.
4: Chairman, naipaliwanag nyo na yung nangyari sa Paranaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito na karang araw?
11: Ganon din po. Isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec. Vince Dizon at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So ang naging usapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito. Kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumit daw po yung river po. Dawa po nung kalsada na ginawa po along the banks noong particular river na yon. Kaya po medyo bumabagal po yung daloy ng tubig at pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po.
4: Last na po, may nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days, konting-konti na lang pang isang buwan na sa 568. And ma'am, tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo, paghabagat?
11: Yes ma'am, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po, pag bumaba po yan, nakaka-apekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang, at yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina, sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang. At napakabilis pong nawawala. Iyon po siguro ay epekto noong ating malawakang Oplan kontrabaha kung saan naghukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tunay-tuniladang basura na palalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman pong nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada.
4: Sorry, can you share with us the reaction of the president when you reported this to him this morning?
11: Well, natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita niyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Malaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan na pag meron po mga areas na namomonitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura, meron po kaming tinatawag na strike force manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang dolly tupad at nagdideklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yun na itulong sa bilis na paghupa ng baha.
14: Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din. Kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa Oplan kontrabaha sa ilalim na po na pamumuno ni Secretary Vince Dizon, natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec Dizon, ni Sec Vince, ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, na Votas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon. So, pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad siya namin nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga, ito ay location, lugar sa lugar. So, patuloy pa rin po yung kontra yung Oplan kontrabaha. Yun po.
4: Sorry. Ma'am, since nabanggit niyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon ng pamahalaan. How do you respond to that?
14: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So, nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, marami maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon, dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year, pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya.
1: Okay, sunod na tanong mula, mula kay Lef Narciso Dizorich.
8: Chairman, yung sa basura po, ano, yung usapan ng MMDA sa LGUs, das, may mga kanya-kanya naman po silang ordinansa, pero yung pa rin po kasi yung problema natin, kaya nililinis yung mga waterways, ano. Paano po yung implementasyon ng kanilang mga ordinansa?
11: Well, unang-una po, nagkasundo na po kami sa Metro Manila Council na i-increase yung penalty sa illegal na pagtatapo ng basura. Actually, kung titingnan nyo naman po, masinop naman po ang mga LGU sa pagtatapo, paghahakot ng basura. Walang reported na mga nag-accumulate na basura sa kalsada. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Nasabi ko nga po kanina, meron po kaming regular na tagatanggal dahil alam na po namin minsan na pag umangat ang tubig sa isang particular na lugar ay dahil lamang po yan sa basura na kaagad namin tinatanggal. Mahirap po rin kasi na i-monitor talaga. Napakarami po nating waterways, malaki, maliit. Ang problema po natin, maraming bahay po na nakadikit dyan, na kalimitan po, itinatapon lang basta sa likod bahay nila. In fact, may mga CCTVs po kami na nakakapture na nyan, at yan po ay pinapa-operate ni GM Torre, pinupupuntahan sa barangay para po ma-identify at ini-issuehan po namin ng citation ticket para po mapagmulta. So, yan naman po ay isang problema na tinututukan namin, pinagtutulungan namin kasama ang mga LGUs. It's just that napakahirap po talaga ng pagbabantay para po madisiplina ang ating mga kababayan. Kaya nga rin po din kami on our end, meron po kami mga programang inilunsad like yung grocery, palit sa basura, tsaka yung pong yes to ayos natin kung saan ine-educate po natin yung community na instead na itapon lang nila yung basta-basta yung mga basura, pwede pa po siyang pakinabangan, ma-recycle, ma-reuse, at yung iba po ay pwede pa pong ibenta. So, sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
1: So, tatanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune.
7: Sir, tanong ko lang para sa side naman ng MMDA. Yung 6 billion rehab project ng EDSA na nagkaroon nga ng mga potholes sa EDSA busway sa northbound Australia. Ano po kaya ang nakikita niyo yung dahilan? Is it talaga the incessant rain or mali ang pagkakagawa na naman?
11: Well, I'm not in a position to answer kung tama or mali. Kasi ang participation lamang namin dyan ay yung pong traffic management. As to the technology, yung proseso ng paggawa, it's strictly DPWH. And miski po yung nung in-inspect po siya, observant lang naman po kami dyan. At ang nagde-determine po talaga ay yung mga inyero ng DPWH na nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso syempre nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato na nagpabara din po para hindi makadalo yung tubig. Tsaka yung sinabi rin po ni Sec Vince na dapat po medyo nakaklibi siya papunta sa side dahil nandun po sa kabilang side yung drainage eh. Wala pong drainage kasi dito sa may side ng MRT.
14: And at the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo, sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWH sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng itong klase mga proyekto na maku-question dahil sa mga substandard na mga materials.
1: Okay, last question mula kay Sammy Denilla, Business Mirror.
15: Okay, for Chairman Artis po, i-clarify lang po namin kung ilan percent na po kaya yung completion ng flood control master plan sa Metro Manila.
11: Well, nagkaroon po sa akin pong pagkakaalala, nagkaroon po ng pre-feasibility study yung pong DPWH regarding sa paggawa po ng comprehensive drainage master plan para po sa buong Kamaynilaan. Ang alam ko po kasama po sa ni-request nilang mabudgetan yan for next year para nga po masimulan na kasi medyo ang kailangan po talagang gawin na master plan ay yung komprehensibo down to the barangay level na yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. So, through the drainage master plan, yan po ay maiiwasan. At hopefully, hindi ko lang po alam kung nakasama sa budget po ng DPWH for next year po.
15: I-clarify ko lang po, sir. Iba pa po yun dun sa flood control master plan na na-mention po ng DPWH noong 2024 po. Na 30%.
11: Iba po yata yan kasi yung flood control master plan po para po sa lahat yun, kabuuan. And I think it's nationwide eh. Yung pong sa amin dito sa Metro Manila na amin pong hinihiling ay particular lamang po sa drainage master plan po.
15: Thank you po.
1: Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, and MMDA Chairman Don Artes. Balik sa iyo,
11: Yusek. Pwede bang Yusek Claire? Mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami pong nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So, sana po yung ating mga kababayan, iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating pong mga kababayan.
14: Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig baha sa ibang lugar, ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura?
11: Well, combination po siguro, Yusek Claire, kasi marami pa rin po tayong mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapo ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa Long EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage, na pag may basura po, naiipon din. So naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa main avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe, na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage, para po hindi maka-obstruct nung daloy po ng tubig.
14: Meron ba kayo nakita, let's say, mga building structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha?
11: Meron din po, at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation. Kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin, mm-hmm, na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada, na sa amin pong opinion ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig, na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po.
14: Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say, condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin?
11: Pinagigiba po namin.
14: May nangyari na po bang?
11: Meron na po. Meron, okay, na po. Kaming mga napagiba na opo, mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF, dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay.
14: Pero yung informal settlers po, di ba, may obligasyon dito ay ang local government units?
11: Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila.
14: Mm-mm. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, yes, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo.
11: Meron naman po.
14: Opo. Regarding to sir, sa Marikina pumping station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because nag-overheat?
11: May nag-trip daw po, okay, na electrical component, according to the, tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Yusek Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na, para nga po maisaayos within the day yung pong dalawang pumping stations.
14: So, yung lumalabas na nakita nyo na nagiging cause, basura siya?
11: Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganoon din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada.
14: Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi andali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahala naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin Nathaniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat po. Thank you po. Salamat at nakapagbigay po tayo ng paliwanag sa ating mga kababayan. Para hindi na natin sila maistorbo kasi marami pa po silang gagawing trabaho. Maraming salamat pong muli. Opo.
16: At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
17: TV5.
12: Good afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the request of U.S. to extradite Pastor Apollo Quiboloy?
16: Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito.
12: Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines?
16: Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Quiboloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon na extradition at maipadala si Pastor Quiboloy sa US.
1: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
18: Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung mga, sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi?
16: Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo.
18: Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may tatlong tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila?
16: Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro.
18: Sige po.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV.
19: Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unit team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unit team. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po doon?
16: Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-coconnect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interest ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
1: So doon natanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
20: Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po?
16: Ako natawa. Di ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Marami na ang

0: sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react.
1: Thank you.
2: Kayo, wala ng tanong mula sa MP. Ivan Mayrian, GMA 7.
3: May pahabol lang po ako tungkol sa extradition ni Pastor Kibuloy. You mentioned two options, two scenarios. Ultimately, sino ho magde-decide nito? And where is the President keen on going?
0: Siyempre, hindi ko masasabi. Kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, sa kanya sasabihin kung ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So, lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At magde-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
4: Yusek, obviously the President did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the Executive Secretary, the House Speaker, and the Senate President?
0: Ako may sarili ako opinion. Kaya lang hindi naman binigay ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede akong magbigay.
4: Can we have it, ma'am?
0: Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrol ng Pangulo, maybe the plan to remove the President. Like what happened before. That's the opinion of PCO, not the President's.
2: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik na sa iyo, si Claire.
0: Okay, thank you, salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakabantay na rin ngayon ang Department of Health sa iba't ibang lugar upang mabantayan ang kalusugan ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Sa utos ng Pangulo, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang hospitals at bukas centers. Binigyan diin ng Pangulo na dapat handa ang mga ospital sakaling tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue sa mga apektadong lugar. Nakahanda rin ang mga gamot na pwedeng ibigay sa mga lokal na pamahalaan at dapat siguruhing handa ang Health Emergency Response Team para umikot sa mga evacuation centers upang magampanan ang maagapan ang pagkakasakit ng mga evacuees. Ipinag-utos din ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga barangay health workers na sumusuong sa baha at putik para sumaklolo sa mga nangangailangan. Siniguro naman ng DOH na may mga sapat na breast milk ang mga DOH hospitals para sa mga nangangailangan mga sanggol, lalo na sa ganitong panahon. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo na kailangan tiyakin ng DOH na ang mga emergency commodities gaya ng chlorine tablets para malinis ang tubig na iinumin sa mga apektadong lugar, doxycycline at iba pang gamot, hygiene kits, micronutrient supplements at maipaabot sa mga lokal na government units. Ito'y lahat maipaabot sa lahat ng local government units. Nasa kabuuang 44 million pesos ang health emergency commodities at response supplies ng DOH na nakahanda sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol na siyang lubhang apektado ng sama ng panahon. Sa mga ganitong pagkakataon, sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente, lalong-lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa. At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan, hindi nakatingin lang sa kakaunting kakulangan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.

0: rito kasunod nung ginawang situation briefing kanina kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy namin ang mga ito ni Pangulong Marcos yung epekto ng pinagsabang habagat na ito, yung Tropical Storm Luis at saka Bagyong Maymay. Sa situation briefing, sinabi ni Pangulong Undersecretary pagkakas sa mga ikinig-utos ng Pangulo sa mga concerned government agencies na tiyaking abot agad yung mga residente yung afektado, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Sabi na doon sa direktibo, yung pagtulong sa mga residente yung nakabalik na sa kanilang mga tahanan mula sa evacuation centers. At batay sa ulit naman na inilaan ng Office of Civil Defense ang abot na sa 39.37 million pesos yung ulit assistance na maitabot ng DSWD, katuwang mga nasa NGO, ganun din ang ilang taong mga arinsan ng pamahalaan. Ako sana yung napakatindi ng epekto dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, San Luzon, ganun din sa CAR, Calabar Zone, Mimaro, Public Region, Boston, Visayas, at Zamboanga, Peninsula. Patuloy naman minomonitor ng mga concerned government agencies and supporters sa mga apektadong lugar. Bati na rin doon sa 10 a.m. update na inilabas ng OCD, umabot na sa 384,520 families o 1.31 million individuals ang apektado ng sama ng panahon. Sa pagkat, kanina nga nabanggit ka na ng OCD at ito sa katawan. Itong si Lawrence Lina ay magbagoy natin, itong pag-asa pala. Itong si pag-asa Chief Sir Bambo, yung idinos na ulan nitong habagat, isa't kalahating buwan na tag-ulan yung idinos sa loob lamang na siya ng araw. Yan ay sa Baguio City, meron din sa iba't ibang mga lugar na pinamahan itong habagat. Kaya ang bottom line dito, ay patuloy na pinatututukan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. yung ating mga kababayang na apektado ng nagdaang bagyo at nitong pinagsari na plansa nitong habagat. Pero sabi nga ng pag-asa, mukhang gaganda na yung panahon natin bukas at yan ay tatagal lang yan ng Mercurius. So yan ang ilang sa mga nabagyan dito sa ginawang pulong balikan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa gitna na rin ng katuloy na pagtutong ng pamahalaan dito sa mga residenteng na apektuhan ng habagat. Mula sa palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, ako din Baltasara ng Pilipinas ng Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Talaga ng nanay, no, ay talagang naaalagaan kasi nakaka-recover siya, no, sa mga blood loss and then mga concerns pa, no, related to pregnancy. So, and at the same time, mas maaalagaan niya ang kanyang anak, ang kanyang sarili, at ang kanyang pamilya. Physical and mental health napaka-importante. So, kapag may spacing dahil nag-family planning, so yan, naaalagaan ng nanay at ng babae ang kanyang ito.
5: So, tama, Miss May, linawin natin yung spacing po na nabanggit natin. Yung agwat ng taon bawat anak, is that 3 to 5 years? Tama po?
4: Yes, 3 to 5 years ayon sa Department of Health. Para talagang, okay. Ang sinasabing talaga ng Department of Health is ang tamang agwat ng panganak mo, talagang pamilya natin naangat dahil yung health, okay, ng women, ng child niya, and then the husband and the family.
5: At kaugnay nga po niyan sa usapin naman po ng responsible parenthood, gaano po kalaga ang papel ng mga ama at paano po sila hinihikayat ng CPD na maging aktibong bahagi sa family planning, although nabanggit po kanina yung isa doon, yung vasectomy.
4: Ayan, so sa ating mga kalalakihan at sa ating mga ama, no, nakikita kasi natin itong data natin nagpapakita na tumataas po, no, yung bilang ng mga lalaki, no, na nagpapavasectomy kahit kaunti lamang sila, pero in absolute numbers, ayon sa Department of Health Field Health Service Information System, there are more than 7,000 nationwide, no, 2024, and the new acceptors of endoscopic vasectomy increased by 52.84% from 2023 to 2024, at yung new condom acceptors grew by 9.61%. So for us, for CPD, itong figures na ito na nag-i-increase, no, yung mga male-centric methods, this suggests that mas maraming fathers na kalalakihan ang nakakapag-recognize na talagang kailangan nilang makiparte, no, na may role sila sa family planning. Kaya ang CPD ay hinihikayat ang ating mga kalalakihan, no, na magpabasectomy at mag-condom. Kayo naman, dahil mga kababaihan ang laging nagdadala, no, ng family planning method, sila yung nanganganak, sila yung may hirap, no. So mga kalalakihan, inihikayat natin na makiparte naman kayo. At ang CPD ay nagsusulong ng kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa. Ito ay isang flagship initiative na sa buong Pilipinas may network tayo na kung saan tinuturuan natin sila tungkol sa responsible parenthood and family planning. At sana sumama pa, Sir Josh, dito sa ating
5: movement. Yun nga, Ms. Mai, itatanong din natin, ano, kasi karamihan sa ating mga kumbayan, sa ating mga ama, eh, pagka sinasabi pong vasectomy, eh, para na mawawala yung kanilang pagiging pagkalalaki. From CPD's perspective po ba, paano natin hinihikayat sila na mas makumbinse na gawin itong family planning method dito?
4: Ayan, marami na tayong mga satisfied users, no? Actually, ang dami na nga na rin magte-trend, no? Viral na nga yung ibang mga nagpapavasectomy. At may mga ilang influencers and celebrity na nagpapakita, no? Na ang vasectomy, ang no-scalpel vasectomy ay isang napakabilis na procedure. Actually, once na ginawa siya, no, tatayo po ang kalalakihan agad after the procedure. Napakabilis lang niya. Pero kailangan lang talaga ay alalay, no? For 7 days, and at the same time, no, doon sa mga nagpapavasectomy, kailangan pa rin na support method for 3 months kasi kailangan 0 sperm count. So, ganun, hindi po siya pagpakapon, mga kalalakihan. No? So, talagang dapat po ay ating isipin, no, mas importante yung health ng ating partner, ng ating asawa, ng ating mga anak, at ng ating pamilya. And at the same time, yung condom din po, no, may mga misconceptions. Kailangan po ng tamang paggamit, no, ng ating mga method na ito.
5: Okay. May mga lugar po ba, Ms. Mai, meron pa rin po ba tayo dito sa ating bansa mga lugar na mababa ang paggamit ng family planning services? At ano po ang ginagawa ng CPD para po mas mapalawig o mas mapalawak pa ang access sa mga komunidad na ito?
4: Actually, doon na lang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas talaga yung mababa yung family planning yung sa Pilipinas. Kasi as we could see, no, may effect na yung ating kampanya, yung responsible parenthood and family planning, kasi mas kaunti na, no, ang pinapanganak ng ating mga kababayan. So talagang ito na lang yung nais natin, ma-reach out, no, yung ating mga kababaihan na nasa mahirap, no, na lugar, at the same time ma-reach out yung mga kababaihan na mas mababa ang antas ng edukasyon at mas mababa ang antas ng kanilang economic situation. Kaya kailangan natin ng pakipagtulungan ng local government unit, ng ating local population offices, and of course ang ating health sector, no, para magamit ito ang family planning ng tama at magkaroon ng impormasyon at edukasyon tungkol dito. At servisyo, napaka-importante sa local level. So kung sino po yung mga gustong gumamit, no, libre po ang family planning methods sa ating mga health center. So you could just go there, no, kasi po nagpo-procure po ang Department of Health ng family planning methods, at may mga health workers po tayo and population officers and workers na trained po on family planning, information and services.
5: Okay. Ms. Mai, ito, this has a simpler logic na sinasabi, pag konti ang miyembro, mas maliit ang gastos. Pero from CPD's perspective po, paano po nakatutulong ang tamang family planning sa pagharap ng mga pamilya sa patuloy na pagtaas po ng gastusin sa panahon ngayon at sa mas maayos na pagpaplano ng kinabukasan ng kanilang mga anak?
4: So Sir Joshua, isipin natin, no, ang pagpaplano at ang bilang ng anak, no, or resources ng pamilya para siyang isang pizza.
6: Okay.
4: No, kapag po mas marami ang anak mo, so mas kakaunti yung slice ng pizza, no, na meron yung anak mo. So ibig sabihin ganun din po, no, sa mga pamilya ngayon, lalo na sa tumataas po na bilihin, no, naiintindihan po natin yan na mahirap po ang buhay at sabi po ng study natin, no, sa CPD na ang economic development talaga yan ang unang-unang nasa isip ng ating mga kababayang mag-asawa at mga mag-partner bago sila magkaanak. So isipin po natin, no, na pag mas marami ang anak, so mas kakaunti ang share nila, hindi lamang sa resources pero sa time, no, sa pagmamahal at attention na binibigay ng parents. Kaya talaga yung family planning, ano siya, eh, meron siyang practical side and at the same time, meron din siyang impact sa quality of life ng mga pamilya natin Pilipino.
6: Ayun, magandang analogy yun ni Miss Mai, parang pizza, medyo nagutom tayo dyan. Pero para naman po sa mga kabataan, Miss Mai, paano po isinusulong ng CPD para po sa mga kabataan ang tamang reproductive health education para po makagawa sila ng responsable at informed na desisyon sa tamang panahon, lalo't tumataas pa rin ang adolescent pregnancy natin dito sa ating bansa?
4: Yan. So I think naman nag-work na rin yung campaign natin sa edad 15 to 19, no, kasi yung talaga lumaba talaga, no, yung adolescent pregnancy sa edad 15 to 19. Yung 10 to 14 talaga yung ating tinututukan kasi yun talaga yung pataas, no. Same figures natin na lagi nating sinasite is from 3,343, no, from 2023 naging 3,612 sa 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. So napaka-important po, no, na alam ng ating mga kabataan how to protect themselves, no. So ang ating gobyerno po ay nagkaroon, no, ng coming together, yung Executive Order 141 Inter-Agency Technical Working Group, where teenage pregnancy is an urgent national priority at nire-recognize po natin na yung ating mga 10 to 14 kailangan nila ng protection. So sa mga magulang na nakikinig, no, kung kayo po ay mga magulang ng 10 to 14 at 15 to 19, turuan po natin sila tungkol sa protective talk. Ibig sabihin, how to protect themselves from abuse, recognizing signs of abuse. So, yung government po mayroong core message, no, to go, no, to run, and to tell a responsible adult around you if you feel, no, that your safety and your protection is threatened, no, and, no, teaching our young kids, no, to call our body parts as they are para po alam po nila how to protect and call it, no, how to report it well. And at the same time, may malaya ako.ph po para sa ating mga magulang at ating mga kabataan, no, pwede po kayong kumuha ng informasyon tungkol sa sex and sexuality. At guided po dapat talaga ang mga minors, mga below 18, kasi may law po tayo, no, ang Responsible Parenting and Reproductive Health po nagsasabi bawal po, of course, ang mga minors to access, no, services on family plan.
6: Alright, panghuli na naman po Ms. Mai, mensahe niyo po sa bawat pamilyang Pilipino ngayon National Family Planning Month tungkol po sa kahalagahan ng responsible parenthood at family planning.
4: Ayun, para sa CPD po, napaka-importante ng family planning kasi more than the numbers, it's the quality of life of the Filipino that matters. So responsible parenthood and family planning is still key, no, because ang smart na pamilya, kapag nagplano, panalo. At usap po tayo sa family planning para sa National Family Planning Month 2026. At maraming salamat po Bagong Pilipinas, Sir Joshua. Thank you very much. And to Ma'am Casey also for this opportunity na binibigay lagi, no, for CPD.
6: It's our pleasure po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Ms. Mylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am. Income tax exemption at pag-aalis ng minimum corporate income tax, ating pag-uusapan kasama naman si Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng BIR Strategic Reforms Group at tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Ma'am Cabreros, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali po.
6: Ma'am, thanks for joining us. Ayon po sa ulat, handa na ang BIR sa pagpapatupad ng mga tax reform na iminungkahi ng Pangulo sa kanyang huling sona, kabilang po ang pagtataas ng income tax exemption sa 350,000 pesos. Ano-ano na po ang mga paghahandang ginagawa ng BIR habang hinihintay po ang pagpasa ng batas?
7: Okay. So, Sa ngayon po, nagsisimula na pong pag-aralan ng BIR ang aming mga sistema, yung tax table, withholding table, mga income tax return, in anticipation po na malaman ano yung maapektuhan once maging batas po ng final na ang panukala po ng ating presidente ng increase ang tax exemption mula 260,000 to 360,000.
6: Okay. At para po mas malinaw din, kapag naaprubahan po ang panukalang ito, sino-sino po ang inaasahang direktang makikinabang sa mas mataas na income tax exemption at paano po ninyo titiyak na magiging maayos at mabilis ang implementasyon nito kapag naisa batas?
7: Okay. Ipaliwanag ko lang po kasi ang akala ng karamihan, ang mag-i-enjoy lang po is yung kumikita ng hanggang 350,000 na mga individual. Hindi po kasi kapag sa ngayon po, explain ko lang, ang ating income tax rate is graduated rates po yan. Nagsisimula sa unang bracket, 250,000, zero, walang babayaran na taxes. Mm-hmm. Ang sunod na bracket is more than 250, but not more than 400, may kaakibat na tax rate na 15%. So may bracket po yan, so on and so forth. So may mga lima or ani na bracket. So kung papalitan po na yung minimum magiging 350,000, so mag-a-adjust din po lahat ng bracket. So technically, lahat po ng individual na kumikita makikinabang po sa pag-increase ng tax exemption threshold to 350,000. So, kasi a-adjust din po yung lahat ng bracket, yung lahat ng linya sa bracket.
6: Okay. So, sa madaling salita po, Ms. Marisa, if I understood you correctly, nabanggit niyo po yung tumikita ng 250,000 at hindi lalampas ng 400,000 a year na may 15% tax, ma-adjust din po iyon. Bababa din po. Tama po?
7: Yes po, kasi okay. Mag-a-adjust. Okay. So, kung yung dati, ang baseline is 250, ngayon po, ang 250 ang baseline, zero. Pag in-increase po siya sa 350,000, yun po yung bagong baseline na zero. So, kung ang isang tao po is kumikita ng 400,000, yung paunang 350 po is walang tax. Mm. Yung excess sa 350, which is 50,000, yun po yung unang papatawan ng tax rate. However, hihintayin po namin yung magiging batas kasi baka pati po yung breaks po dun sa bawat bracket, if babaguhin or pag-aaralin din may maging amendment ang ating amang babatas.
6: Okay. So, sumunod sa ita, yung iba po na mas malaki ang sahod, kahit hindi po may exempt, ay liliit po yung kalta sa tax.
7: Yes po.
6: Okay. At kaugnay po nito, Ms. Cabreras, ay minungkahi din po ng Pangulo ang pag-alis ng minimum corporate income tax. Ano po ang nakikita ninyong layunin at epekto ng hakbang na ito, lalo na po para dun sa mga negosyo?
7: Okay. Ang explain ko lang po kung ano ang minimum corporate income tax. Sa ngayon po, sa current na batas, ang mga korporasyon po is nagbabayad ng 2% minimum corporate income tax based on gross income. Nagsisimula lang po ito sa ika-apat na taon mula sa pagtayo ng bagong negosyo. So okay. On the fourth year, ang nangyayari po, lahat ng korporasyon, dalawang beses sila nagko-compute. Iko-compute nila yung regular income tax rate nila, which is 20 or 25%. And then iko-compare sa 2% minimum corporate rate, whichever is higher, yan po ang binabayad nila ngayon. So kung tatanggalin po yan, magiging simplified po ang pagko-compute ng mga korporasyon ng kanilang corporate income tax.
6: Okay. At if you can explain further po, Ms. Cabreros, paano po ba makatutulong ang pag-alis ng MCIT sa paglikha ng mas maraming trabaho at paghikayat ng mas maraming investors o pamumuhunan dito sa ating bansa? Yes.
7: Precisely po, makakahikayat po na mas more investor ang mamuhunan sa negosyo na magtayo ng isang korporasyon kasi magiging simplified po rin ang pagkukompute ng liability nila pagdating sa income tax. Isahan na lang po kung regular income tax rate na lang po kung mawawala po yung mekanismo ng pagkakaroon ng minimum corporate income tax rate.
6: Okay. That kung bagamat tinatayang magkakaroon po ng 66
5: billion pesos na mababawas sa kita ng pamahalaan kada taon dahil nga po dito sa mga tax relief measures. Paano po babalansihin ng BIR yung pagpapagaan ng buwis sa mga Pilipino habang pinananatiling mataas ang tax collection at compliance?
7: Okay. Ang BIR naman po, kasama po sa regular na function namin na lagi namin pinahihigting po ang enforcement ng tax laws. So, mas mahigpit para dun sa mga hindi nagbabayad ng tama para makakolekta po at makadagdag sa collection ng BIR. Mas maging madali ang implementation naman sa mga compliant taxpayer. Pero pagdating po dito sa tax exemption, na ia-adjust ang exemption, kasama rin po na pinag-aaralan ng mababatas at ng Department of Finance na tinitingnan nila kung paano balansihin. Kasi kung may revenue per grant, hinahanapan po nila ng recovery measures. Things like napag-uusapan at napag-aaralan na rin yung possibility increase ang sin taxes. Pero po yan po is depende po sa mambabatas natin at mag-i-implement lang po ng BIR kung ano yung lalabas finally sa final version po ng batas na i-approve po ng ating presidente.
5: Ma'am, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang mga reformang binanggit po ng Pangulo sa pagpapalakas ng ekonomiya habang pinananatili ang fair and efficient na tax system?
7: Bali po ang reforma po, as much as possible po is, ang target is make it more simple, easier for our taxpayers to comply. Kasi po kung mas madali at simple ang pagko-comply, mas marami po ang maiinganyo na voluntaryo mag-comply ng kanilang tax responsibility.
5: Okay. And matapos po ang mga inihayag nga po ng Pangulo sa kanya ikalimang sona, ano po ang mga pangunahing prioridad naman ng BIR sa susunod na taon upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mapataas ang tiwala ng publiko sa ahensya?
7: Okay. Ano ko lang po, i-share ko na ang team nga ng BIR campaign ngayon is mahusay na rin servisyo ang expected from the BIR katumbas ng bawat tax payments ng ating taxpayer. Tuloy-tuloy po ang BIR na naglalabas ng mga mekanismo, simplification, para po mas madaling makomply ng ating taxpayer ang responsibilidad nila pagdating sa tax laws. However, masaya rin po kami na may nagustong isulong ang ating presidente kasi pag nasa ibatas po yan, ready po at ang handa ang BIR na ma-implement po kaagad yan. Kaya as early as daw, is pinag-aaralan na po namin in anticipation ano yung mga maapektuhan sa current system para mabilis po ang transition at ma-enjoy kaagad yan ng ating publiko.
5: Alright, panghuli na naman po, DepCom. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, lalo na sa ating mga taxpayers.
7: Yes, salamat po sa lahat ng taxpayers who are complying with their tax obligation. Iling namin na sana po is tuloy-tuloy ang pag-comply sa kanilang tax liability, tax payment, and obligation. Pero tuloy-tuloy po ang aming pagtuturo sa ating mga taxpayer kasi alam namin na mas marami kaming nare-reach out, mas maganda. Pero po sa mga hindi naman po mag-comply, despite repeated na reminder, is hindi po kami mag-atubalang i-impose ang enforcement ng tax laws to the point na mag-assess, magpasara o plantandado just so mag-comply po ang mga non-compliant taxpayers.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng BIR Strategic Reforms Group at tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, sa iba pang balita, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health na maging maagap sa magiging sakit dulot ng walang tigil na pag-unan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa direktiba ng Pangulo ang pagbabantay sa DOH sa sitwasyon kasabay ng paghimok sa mga residenteng sumuong sa baha na magpatingin sa pinakamalapit na health center kahit walang nararamdaman o walang sugat. Giit ng opisyal, libre ang konsultasyon at gamot sa lahat ng health centers. Mayroon din anya mga dengue fast lanes sa mga DOH hospital sa buong bansa. Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ito'y dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Visayas. Sa monitoring ng ahensya, kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 2,350 megawatts ang available capacity ng Visayas Grid, habang ang peak demand ay nasa 2,276 megawatts. Kabilang din sa dahilan ng yellow alert ang mga outage sa malalaking coal plants at limitadong supply ng kuryente mula sa Mindanao. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Oras 101.
15: Pag-usapan na natin at your Doctors on Board.
16: Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng
17: Doctors on Board.
16: Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Isang malusog at maulan na araw pa rin sa ating lahat. Patuloy natin na nararanasan ang pinalakas na habagat. Kaya asahan pa raw ang mga pag-ulan dito sa Luzon. Ayan, talagang walang humpay. Ang government offices dito sa National Capital Region at sa ibang rehiyon ngayong araw ay nagpatupad ng work from home arrangement. Kaya wala rin po tayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At itong nakansilang plenary session ay itutuloy daw bukas, araw ng Martes, August 11, ayon sa abiso ng Senate Secretary. At marami rin klase ang nagkansila o nasuspend. Kaya dun sa ating mga mag-aaral, sana i-maximize natin ang araw na ito para makapag-advance reading. Oo, o kaya makapagbasa-basa pa, no? Makapag-aral at wag lang puro laro. Pero kami dito sa Radyo Pilipinas ay walang cancellation o suspension para patuloy na maghatid ng mga pinakahuling balita at impormasyon, lalo ngayong panahon ng kalamidad. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot dito sa programa, si Dr. Claro Cayana, naka po si Ched Oliva ang inyong mga kasama sa kabuuan ng ating programa. Papasukin muna natin itong report mula sa ating kasamang CJ Mark Dagala na nakatutok sa Campo Crame. 15 daw na paulat na nasawi dahil sa masamang panahon ayon sa Philippine National Police.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Yes, Chad, nananatiling nakaantabay at mataas ang alerto na ipinatutupad sa buong hanay ng Philippine National Police. Bunsod na rin ang epektong dulot ng masamang panahon dahil sa habagat na pinagtingpa ng mga nagdaang bagyong Luis at ng Maymay. Batay sa pinakauling datos ng PNP ngayong umaga, ay ilan sa mga rehiyon na kanilang sinagawa ang rescue operations ay sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa Ilocos Region, Central Luzon at sa Calabarzon. Ayon kay PNP spokesman, Police Colonel Allen Rico, nasa 3,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa mga apektadong lugar para maghatid ng disaster response at humanitarian assistance. Batay sa datos ng PNP, 15 ang napaulat na nasawi, 13 ang napaulat na nasugatan, habang 6 ang patuloy pang pinaghahanap. Subalit, daraan pa ito sa verifikasyon bago iulat sa Office of Civil Defense o OCD. Kasunod dito, sinabi ni Kona, kanila namang pinagduluksa ang pagpanaw ni Police Staff Master Sergeant Fernando Marfa na nakatalaga sa Cadiz Component City Police Station sa Negros Occidental. Nasawi ang police matapos na malunod dahil sa kasagsagan ng rescue operations sa lugar dahil sa mga pagbahang dala ng masamang panahon. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag, Chen.
19: Our personnel on the ground has recorded a total of 34 na casualties, 15 of whom are deceased, 13 injured, at may nawawala po pong 6. Of course, this is still to be validated and officially announced by the OCD, but ito po yung nakuha natin sa ground. Ito po ang lahat, we would like to give tribute sa aming kasamahan po na yumao. Pinapaabot po ng Philippine National Police ang buong pusong pakikiramay sa kanyang pamilya. Siya po ay sa pag gawa ng kanyang duty kasama na dito sa bagyo at sa habagat, ay pumanaw po siya. while trying to save two others na iba pong na muntik nang malunod. Fortunately, ay yung pong dalawa ay nakaligtas. But unfortunately, ito pong kasamahan namin ay pumanaw nga at nasawi.
18: Chad, bininaw ni Police Colonel Allen Reyco, ang tagapagsalita ng PNP, na 15 nga yung bilang na nasawi. Bukod pa ito dun sa pulis na nasawi habang gumaganap sa kanyang tungkulin. Patuloy naman ang pagsasagawa ng search and rescue operations ng PNP sa mga binahang lugar. Gayun din ang pagbibigay ng tulong sa abot na kanila makakaya dahil nga sa epektong dulot nga ng masamang panahon. Sitwasyon dito sa aking kinalalagyan, Chad, dito sa Campo Crame, nananatiling makulimlim ang panahon at manaka-naka ay pinubuhos ang malakas na pag... At piling malakas ang hangin at kaya nga ay nagbubunsot na ng mga pag-ambon at muli nagsisimula ulit ang pag-ulan. Balik muna sa iyo, Chad, mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, yung Maytagala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Okay, anumang oras mula ngayon ay meron tayong makakaugnay mula sa pag-asa. Kaya naalamin natin yung mga sitwasyon ng ating dams and reservoir. Dahil nga po dito sa sunod-sunod na pag-ulan. At ang magandang balita nga po, itong Angat Dam na pinoproblema natin noong mga nakalipas na linggo dahil nga nasa critical level, umaangat-angat na. Ayan, angat na ang ano, ang Angat Dam. Eto, makakasama na natin. Hindi pa ready. Okay, sige. Anong oras mo lang ngayon? Anytime. Makaugnay natin ang Pag-asa Hydrometeorology Division o Hydromet. At subukan din natin na makapanayam ang Philippine Red Cross mamaya. Hinggil naman doon sa ginagawa nilang relief operations para sa mga kababayan natin na naapektuhan nito nga pong magkasunod na bagyo, si Luis at Maymay at nga ito nga habagat. Okay, ready na. Nasa linya na ng ating komunikasyon ang Senior Hydrologist ng Pag-asa Hydromet Division, si Ma'am Oyi Pag-ulayan. Isang maulan na hapon po, Ma'am Oyi. Welcome dito sa ating himpina sa Radyo Pilipinas.
20: Hello, Miss Ched. Magandang hapon po sa inyo. Opo, maulan, makulimlim na hapon para po sa ating lahat.
14: Mm-hmm. Ayan, sige po. Kamusta yung epekto ng habagat at ng mga pag-ulan sa ating mga dam at reservoir, Ma'am Oyi?
20: Okay, so very positive po itong mga nakaraang pag-ulan na starting nung July hanggang po ngayon ay naging very positive naman po yung mga dinulot nitong mga pag-ulan na to. Malalakas po siya pero ito po ay naging rason para po yung atin pong mga minomonitor na dams ay makarecover. So ngayon po ay medyo tumaas po sila, very significant, particularly ito pong Angat at saka San Roque.
14: Mm-hmm. Malaki nga daw po, itinaas. Tama po ba parang plus 8 meters?
20: Actually ma'am, if you're going to get yung pinakamababang elevation po from July 25 up to now, almost 20 meters po yung kanyang itinaas.
14: Ayun, so ganun kalaki. Gano po yung ano, yung pinaka ano nito, yung pinakamataas po yung aabot sa spilling level.
20: Opo. So hindi po natin ni-roll out yung possibility na yan, ano, kasi nandito pa po tayo doon sa tinatawag na flood season. So nandito po ang weather system natin prevailing for this month ay meron po tayong inaasang bagyo, 2 to 4 po actually ang inaasahan natin for the month of August. Nakakadalawa na po tayo, so meron pa po tayong inaabangan na dalawa, and at the same time, pagka meron po tayong bagyo dito po sa eastern section, ay maaari po niyang hatakin yung tinatawag nating habagat or southwest monsoon. So ito po yung maaari pong makapagpaulan not only on our monitored reservoirs, but also dito po sa western section po ng ating pong bansa.
14: Sa mga dam po natin, Ma'am Oyi, alin po yung pinakamabilis na nakaranas ng pagtaas ng water level?
20: So, very subjective naman po yan, ano, kasi iba-iba po yung pag-ulan. Like in the case of San Roque po, no? So, dahil po na, malakas yung mga pag-ulan na na-record po dito sa watershed naman po ng Amboklaubinga, ito po ay currently ay meron po sila nung spilling operation. So, yung Amboklaw po, meron po siyang bukas na 6 gates. Ang total gate opening is 5 meters. So, lahat ng pinapakawalan po niyang tubig, babagsak po ito o sasaluhin po ng Binga Dam na currently ay open naman po with 8 gates at ang total opening po niya ay 5 meters. So, lahat po ng bumabagsak o pinakakawalan ng tubig ng Binga Dam ay ito naman po ay sasaluhin ng San Roque Dam, which is nandun po ito sa probinsya po ng Pangasinan. So currently po ay nasa medyo mababa pa po siya, almost 25 meters away from its spilling elevation of 280. Pero very significant din po itong kanyang pagtaas kasi from 227 or 225, ngayon po ay nasa 255.67 na po siya as of 12 noon.
14: Mm-hmm.
20: So maganda po, very positive yung naging mga pag-ulan, although in other areas ay nagkaroon naman po tayo ng mga pagbaha, yung mga reported na floodings po.
14: Mm-hmm. Yung ano po, yung Lamesa Dam na noong isang araw po ay napabalita na nasa spilling level na rin, kamusta na po ito ngayon?
20: Opo, ay buti po na itanong po ninyo, no? Currently as of 12, ang elevation po ng Lamesa Dam ay nasa 80.13. Actually, 0.02 meters na lang po siya away from its overflow elevation na 80.15. So, dunsod po niyan ay nagpalabas po ang pag-asa ng mga appropriate na warnings. Meron po tayong hydrological situationer along the Tulihan River. And at the same time, yung Ipo nga po pala, Ipo Dam, which is 6-8 kilometers from Angat Dam, ay open din po yung kanyang gate. Meron po siyang isang gate na open at 0.3 meters. So, kaya po ito, meron po tayong mga kaukulang abiso po sa atin pong mga lokal na pamahalaan, sa atin pong mga community who are along the river systems, who are along these river systems that I've mentioned.
14: Mm-hmm. Yung ano naman po, Wawa Dam sa Rizal, kamusta naman po ilagay nito, Ma'am Oyi?
20: Opo, yung Wawa Dam din po ay medyo nasa mataas din po yung kanyang elevation as of now po, no? Medyo nandoon na rin po siya sa kanyang overflow elevation. So siguro maiano ko lang po, no, bakit yung iba nagpapakawala, yung iba hindi, ano?
14: Opo.
20: So meron po kasing ano, marami tayong dams sa Philippines at hindi po lahat yan ay meron ng tinatawag na flood control component. So like in Lamesa, mag-overflow lang man po siya pagka po na-reach niya yung tinatawag po natin na overflow elevation na 80.15. So yan po, no, same with Wawa, mag-overflow or meron po siyang mag-overflow lang lamang po siya. Yun naman pong Ipo, meron po siyang gate pero hindi po siya pwedeng mag-store ng napakaraming tubig. So meron lamang pong maximum na water, flood water o tubig na pwede po siyang ma-store. So once na na-reach po yung spilling elevation niya, talaga pong kailangan po nitong magbukas. Kasi nga po, yun kadahilanan na yun na wala po siyang flood control component.
14: Mm-hmm. Ma'am Oyi, kapag kailang araw ng tuloy-tuloy yung ulan, gaya nga po nito, gaano kabilis pwedeng tumaas yung level ng isang dam?
20: So actually, ma'am, subjective din po yan kasi depende. Mm-hmm. Like in the case po nitong Angat, so very saturated na po yung lupa. Ibig sabihin po, yung patuloy na pag-ulan, past rainfall, ito po yung nagtulong para talagang masaturate yung kalupaan. At pagka ganun na po yung situation, so medyo lahat po ng pag-ulan ay pag-saturated na, no? Hindi na masyadong nasisipsip po ng lupa. Kaya lahat po ng ito ay yun po yung umaagos na papunta na po, like in the case of Angat Dam, papunta na po doon sa dam itself.
14: Mm-hmm. Ma'am, may pagkakaiba ba yung epekto ng malakas na buhos ng ulan ng ilang oras kumpara doon sa tuloy-tuloy pero katamtamang pag-ulan lang doon sa mga water level natin?
20: So, depende po rin, ma'am, yan kasi kung like if we're talking of watershed, kung halimbawa po ay dire-diretso yung ulan. So, kahit maliliit po yan, ito po ay nakakatulong para masaturate naman yung lupa. no? Kaya po, yung kung titignan po natin ngayon, halos lahat po ng pag-ulan, kung titignan natin, napakabilis ma'am yun ng pagtaas, ano? Actually, itong angat po, kaninang umaga, kaninang alas 8, it's at 169. 7 a.m., it's at 169.93. Now, it's already at 170.70. So, mabilis na po yung nagiging response ng ating pong mga watershed, ng mga dams natin dito po sa mga nare-record na pag-ulan. Kasi nga po, yun nga po yung medyo saturated na yung kanyang watershed. So, lahat po ng pag-ulan ay hindi na, very less na po yung nag-infiltrate at ito po ay diretso po sa ating pong mga reservoirs, sa ating pong mga dams.
14: Mm-hmm. Ma'am Oye, meron bang mga pagkakataon na mabilis na magbago yung sitwasyon? Kumbaga ilang oras lang, kaya kailangan bantayan ng publiko yung mga update mula sa inyo dyan sa PAGASA? Mm-hmm.
20: Yes po ma'am, like ito po no, mabilis, like ito po, I'll take the case of San Roque. So medyo mabilis po yung pagpapakawala po ng tubig ng Ambuklao at saka ng Dinga. So malaki po yung opening, gate opening nila, so malaki yung volume na pinalalabas. So good thing, aside from pag-ulan po kasi within the Agdo or within the San Roque watershed, ay meron din pong contribution, additional contribution mula po dito sa Binga Dam. Kaya po pagdating po sa San Roque, ang bilis po ng kanyang pag-spike ng kanya pong water level, ng reservoir elevation po niyan.
14: Mm. Tuwing kapag ganitong panahon, Ma'am Oye, tuwing kailan kayo nagpapalabas ng mga dam advisory para po sa kaalaman ng ating publiko?
20: Okay, so maganda po yung tanong. I'll take this opportunity no para po malaman din ng ating mga publiko paano ba nag-work yung ating pong mga yung mga spilling operation ng ating pong mga dam operators no. So lagi po ano yan, tandem po kami, we do collaborative undertaking po ang pagbibigay po ng warning pagdating po pag meron pong mga spilling operation. So once po na merong nag-decide po ang ating mga dam operators na sila po ay magpapakawala based doon sa information na binibigay ng PAGASA, particularly ano po yung lagay ng panahon, ano po yung forecast rainfall. So yung forecast rainfall, gagamitin po nila ito para pag-compute. Ano yung magiging volume? Ano yung equivalent volume na ipapasok nitong amount ng rainfall na to sa reservoir? So once ito po ay na-decide na kailangan pong magpakawala, so ito po ay meron po silang sarili nila yung tinatawag po na dam discharge warning. So meron po itong siren, meron din po itong mga patrol cars na umiikot po doon sa mga areas na maaari pong maapektuhan kung magpapakawala po ng tubig. So ang ginagawa naman po ng PAGASA, we support that warning information na binibigay naman po ng ating dam operators. Kaya meron po tayong pinalalabas na hydrological situationer, in this case, for Agno River. Kasi ito pong Agno River, ang pinakatudulo po niya, ay ito pong nandito po sa pinagagalingan po ng Ambuklao, Binga, and San Roque Dam. So dito yung in-between ng before San Roque, which is already in Pangasinan, so yun po, naglalabas tayo ng hydrological situationer. Kasi minsan po, meron po kasing activity, yung community minsan, meron pong nag-gold panning, meron po, baka may naglalabas, so we would want them to be safe na umalis muna doon po sa Kailugan. Similar po ito with what we are doing with Angat River.
14: Ayun. Ma'am Oye, maraming salamat po sa paliwanag at sa pagbibigay sa amin ng update ng lagay ng ating mga dam at reservoir sa bansa, lalo nga ito sa gitna ng kalamidad. Hanggang sa muli po, ingat kayo at isang magandang at maulan na hapon.
20: Thank you po, Ms. Ched. Ingat din po kayo. Salamat po.
14: Si Senior Weather Specialist and Assistant Weather Services Chief Oye Pag-ulayan ng PAGASA Hydro Meteorology Division.
1: Doctors on call. Doctors on call. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
21: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
22: Kaalamang ASEAN.
21: Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
21: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
3: Doctors, Doctors on Board.
21: Doctors on Board.
3: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time check 1:21 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama sa ating pagkapatuloy. Eh, kamusay naman natin ang ginagawang operasyon ng Philippine Red Cross. Ang pinakamalaking humanitarian organization sa buong mundo. Sige, makakasama na natin ang kanilang Secretary General sa katauhan ni Ma'am Gwen Pang. Magandang hapon po, Dr. Pang. Welcome po muli dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
4: Hi, Chad. Good afternoon sa lahat ng talasubaybay ng programa mo.
14: Yes po, Secretary Secjen Gwen, kamusta po yung relief operations ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan nitong sunod-sunod na pag-ulan at bagyo na Luis at Maymay?
4: Kami po ay busy since Saturday pa Friday, Saturday Sunday para po tumulong sa ating mga kababayan. Lalo na nung mga nakaraan na araw ay talagang maraming area ang lubog sa tubig. Tubig baha at saka maraming malakas ang ulan. Buti naman kahapon ay humupa na yung ulan at saka bumaba na rin ang mga tubig at saka iba wala na rin, no? So ngayon naka-focus po tayo sa iba't ibang mga evacuation centers. Meron po tayong mga 22 na probinsya or locations sa ating dinabantayan and 12 areas po sa National Capital Region.
14: Mhm. Ma'am, saan po ito kaya?
4: So,
14: ito
4: meron po mga tayong lugar. mga evacuation centers. Meron po tayo sa yung mga incidents na natanggap namin, meron po sa Baguio, Kalinga, Iloilo, dito sa Cavite, Batangas, Marikina, Rizal. Yan po yung mga lugar. Pero yung mga may evacuation center tayo, marami-rami po yung mga evacuation center na ating monitor po. Ito po ay tulad ng dito po sa Baguio, Marikina, mayroon po tayo sa Rizal, Tarlac, mayroon po tayo sa Manila, Bulacan, Benguet, Malabon, Muntinlupa, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Pampanga, Paraniaque, Cabra. Yan po yung Ilocos Sur at Ilocos Sur. Yan po yung mga lugar na ating tintignan. Nasa 254 evacuation centers po ito, 9,424 na pamilya at 37,000 na mga tao, no, ang nandyan ngayon sa iba't ibang mga evacuation center. Mm-hmm. Ang medyo, titignan namin mabuti rito, yung matagal na baha na sobra, tulad ng sa Kawit, Cavite, grabe po yung pagbabaha doon, no? At yung bumubog yung mga ibang bahay doon. So, we are looking into that to help them. Tsaka iba't ibang mga lugar pa.
14: Mm-hmm. Ma'am, nabanggit po ninyo yung Baguio kung saan naganap yung landslide sa Barangay Gisad, Surong. Ano po yung naging hamon o challenge ng inyong rescue operations doon?
4: Na-report kasi yan sa amin kahapon ng 7 p.m. ng gabi.

0: puntahan?
1: Matapos po tayong mga ano areas na pocket landslide. Yan sa Benguet, sa Kalinga, Batangas, La Union, Zambales, yung mga may landslide kasi natin madadaanan pag may landslide. Yan po yung mga lugar. Tsaka yung sa kabitin, kamalalim na ang tubig talaga nung mga tao ay hindi nakalikas agad. Gawa ng mabilitin ang pag ang pagtaas ng tubig. Baha.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano-ano naman pong klase ng tulong o relief assistance ang mga ibinibigay ninyo sa ating mga naapektuhang kababayan?
1: Nag-ano po tayo, rescue po tayo ng mga kailangan ng mga tao na kailangan i-rescue. And then, nag-ano po tayo, hot meals. Ngayon po, nagsasagawa tayo ng assessment para malaman natin pa kung ano pang kailanganin sa iba't ibang mga lugar. Pero sa iba't ibang evacuation center, nag-ano na po tayo, bigay po tayo ng mga hot meals. And then, bigay po tayo ng mga doxycycline, no? Ito yung gamot na dahil marami pong taong lumusong sa tubig baha, maaari po siyang ma-infeksyon ng leptospirosis. Nabigay po kami ng doxycycline. And then, meron po tayo mga first aid station, may mga health promotion kasi dapat po ay lagi natin panatiliin malinis ang pangatawan ng ating mga evacuees, no? Yan. At saka tubig po, nabigay din po kami ng water sa iba't ibang mga evacuation sites.
0: Mm-hmm. Meron po kayong binibigay na psychosocial support para naman doon sa mga pamilyang nakaranas?
1: May psychosocial support tayo. Yeah, Chad, may psychosocial support tayo, ha? Very important yan.
0: Opo.
1: Not only food ang important, importante po yung well-being, wastong psychosocial well-being ng ating mga kababayan. We also give that, plus yung mga bata naman, mental and child friendly spaces, na kung saan ay meron tayong isang parang area doon na kung saan andun yung mga bata, kasi syempre wala silang school, no?
0: Okay.
1: Syempre ibang environment, tapos very challenging sa mga bata para magkaroon diversion ng attention nila at hindi sila matakot, hindi sila malimutan din sa pansamantala yung mga situation na gano'n. Ay, meron tayong child-friendly spaces na kung saan may activity type para sa mga bata, may reading, may coloring, may mga lecture, may mga activities tayo para sa kanila.
0: Mm-hmm. Ayun. More or less naman po, gaano karaming volunteers at responders ng PRC ang nakadeploy ngayon?
2: 191.
1: Meron po tayo na sa mga 500 to 1,000. Every day, iba-iba. In total, cumulative, na sa 1,000 na po tayo.
0: Ayun, 1,000. Ano po? Ano naman po yung mga pangangailangan na pinakamalaki ngayon na maaring makatulong ang publiko sa pamamagitan ng donations sa inyo pong organisasyon?
1: We need continuously donation for food, no? Tsaka, syempre, maraming mga tao na wala na rin ng kanilang mga gamit tulad ng mga binunga, kumot, kulambo, banig, yung mga gamit pang bahay, yung mga kabuhayan din, no? We're looking into the farm lots in mga iba't ibang mga area. So we need to provide also livelihood. Nandiyan mga bahay na linipad ang kanila mabubong, nasira ang mga bahay nila. So shelter is very important. Siguro mas maganda cash donation kasi para makabili rin tayo ng mga gamit na kailangan. Kasi kibigyan nila as good sa amin ngayon, example, ang areas affected na nasa Iloilo, ipapadala pa natin yan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So kung if they can give cash donation, meron po kaming mga online donation sa aming Facebook, sa aming website, at po sa aming mga yung mga Red Cross na malapit sa lugar nila. Meron kaming GCash, may BDO account, may BPI, iba-iba po mga account numbers namin. They can give donation or pag-ugnayan po sila sa amin sa hotline 143 or 1158.
0: Mm-hmm.
1: 143 or 1158.
0: Mm-hmm. Ma'am, open din ba kayo sa mga volunteer, yung mga gustong tumulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang serbisyo?
1: Yes, yung mga first-time volunteers, yeah, we entertain, pero hanggat maaari sa mga after few days na kasi tuturuan pa kasi sila, itutrain pa sila. Mas maganda kasi na magpa-train sila ahead of time before pa magkaroon ng disaster.
0: Mm-hmm.
1: Pag may disaster na kasi, medyo late na mag-train, no? So, kasi we cannot just deploy them without understanding ano ba yung mga importanteng do's and don'ts when they're in the field. So, kaya we can engage them. Magpalista po sila sa amin, but not today, not tomorrow. Maybe after a few days, we can engage them. Yung mga ina-engage namin ngayon, yung talagang na-train na namin before.
0: Ayun, okay. So, kailangan mo na ma-orient at ma-train.

0: yung mga gusto mag-volunteer, hindi yung agad-agad. Ma'am, bukod doon sa pagkain at tubig, ano pa po yung mga pangunahing health concerns na nakikita ninyo sa ating mga evacuation center?
1: Ang evacuation centers po, ang syempre health concern, in the coming days, kung tatagal sila dyan, kasi today, pang third day nila ngayon, iba pang second day nila, ang itong weather natin will be like this until Wednesday, no? So the more that they stay, the more na pwedeng magkahawaan, iba't ibang mga sakit. So yun ang isang challenges natin. And then syempre, magkakaroon ng more challenges sa supply, they needed more water, they needed more food. At saka, syempre, mga gamit din doon. Syempre, mga banig, kulambo, yan, very important. Or, blankets, no? Malamig ngayon, ang panahon. Yan yung mga nakikita namin na mga kailangan. Basta yung mga gamit nila, na wala yung mga kasangkapan nila sa bahay. Yun. At saka yung mga na-landslide na area, sad, kailangan natin ng tulong sa kanila. Kasi nawalan ng bahay, mas malayo yung mga lugar nila. Yun.
0: Ma'am, bago namin ituloy ang bitawan, baka may nais pa sabihin na hindi namin na itanong, nasa inyo yung pagkakataon.
1: So, we would like to remind everybody na kung ang lugar nyo ay low-lying area, laging binabaha, mataas ang tubig baha, laging merong high tide. Kung halimbawa, lumakas ulit ang ulan, kung huwag nyo na pong antayin na i-announce pa na maglikas, kayo na dapat ang marunong na lumikas. So, alamin niyo ang evacuation center sa lugar ninyo na safe. And then, pag kayo ay may advice lumikas, lumikas na po kayo. Huwag na kayong medyo mahirap pang i-convince na lumikas. Dahil yung iba po, too late na para lumikas. Kaya medyo minsan, di ating kagustuhan na sasawian ng buhay. And then, syempre, always make sure may supply tayo ng ating tubig, pagkain sa bahay. In the event, mag-ulan ulit, lumakas ulit ang ulan, dito ay makalabas ang bahay, may pagkain tayo sa bahay. Lalo na yung mga gamot, no? So yan, very important. Tsaka yung mga lumusong sa baha, ipagbigay alam nyo po sa amin o sa health center na malapit sa lugar ninyo dahil po ay nagbibigay po tayo ng libreng doxycycline para po hindi grabe kung ma-infect kayo yung impact o resulta ng infection ng leptospirosis, hindi grabe. Kasi yan, pag grabe yan, maari niya makadamage ang kidney natin. Yung ibang pasyente, no, mga nakalaan na taon, ay nagsumasailalim po ng dialysis. Yan, sinisira po dyan ay kidney. So, yung mga panatili natin malinis sa ating pangatawan para maiwasan yung mga sakit. Lalo na yung mga may flu, no? Ayun, so, kailangan, dapat makamask tayo kung pa pwede, kung tayo ay may ubo at sipon. Pwede makakawa sa ibang tao. And then, syempre, yung tubig na katalaman natin ngayon, lalo sa bahay, man din nakalikas, ang sabay tayo, pakuluan mabuti ang tubig, ha? Kasi para maiwasan ang diarrhea. Yun po, yung po mga paalala namin, tsaka yung mga may report, may kailangan tulong, tumawag po sila sa aming hotline 143 o 1158. 143 o 1158.
0: Ayan, maraming salamat po sa oras ibinigay niyo sa amin. Ma'am, hanggang sa ulitin po ha. Ingat kayo at isang maganda at
1: maana hapon.
0: Yan nga si Philippine Red Cross, Secretary General Dr. Gwen Pang. Okay, magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik ay subukan naman natin na makapanayam ang gobernador, ang buting gobernador ng lalawigan ng Benguet sa katauhan ni Gov. Melchor Diclas. Mga paalala uli.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Maging palatag,
4: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Balitang okay, ang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Okay, narito na makapanayam na natin ang butihing gobernador ng Laluigan ng Benguet. Sa katauhan ni Governor Melchor Diklas, isa pong magandang hapon sa inyo. Gov, welcome po rito sa ating himpilan at sa ating programa.
6: Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po.
0: Mm-hmm. Kahit nga po hindi po naging maganda ang mga nakalipas na araw dyan sa inyong Laluigan, Gov. Ano? Siguro po maganda muna malaman ano po yung pinakahuling sitwasyon sa Benguet ngayon pong patuloy itong epekto ng habagat at natapos na si Bagyong Maymay.
6: At least humina na yung ulan, so hopefully tuloy-tuloy ito hanggang sa susunod na araw. Pero marami kaming mga nasirang kalsada, so mga main thoroughfares, national roads. So na-open naman pero andun pa rin, nag-iingat pa rin yung mga tao natin para at least maiwasan ng disgrasya. Yes, ma'am.
0: Ano po yung mga bayan o lugar sa Benguet ang pinaka-apektado po, Gov?
6: So halos lahat naman ng mga bayan, pero ang nakita natin na medyo maraming pinsala itong munisipyo dahil nga dito sa landslide na may isa kaming casualty, tapos at least na-open naman na yung kalsada. Kasi connected dito sa mga maraming probinsya katulad ng Ifugao sa Mountain Province. Mm-hmm. Ayan po.
0: Ano po uli yan, Gov? Medyo nawala kayo. La Trinidad po ba yon?
6: Nandi Atok Benguet. Yung La Trinidad, mayroon din kaming casualty dito. Main road din naman siya na gumuho din. 2 casualty dito sa La Trinidad. Silang La Trinidad. Pero iba naman yung sa Atok Benguet.
0: Bali nakapagtala po kayo ng 3 casualty sa kasamaang palad.
6: Sa ngayon, 3. Hopefully, hindi na madagdagan. Yun po.
0: Meron po ba tayo mga nasugatan na mga kababayan dyan, Gov?
6: Oo pala. 2 injured, 3 casualty.
0: Ayun. Sa mga evacuation center, marami po ba tayo mga kababayan ang nag-evacuate, Gov?
6: Almost 500 na yung evacuation natin. Nasa bahay yung iba, mga relatives yung iba nasa evacuation center.
0: Mm-hmm. Sa mga oras na ito, Gov, na-clear na po ba yung ating mga daan o marami pa rin po yung mga ginagawang mga clearing operations?
6: Marami pa rin clearing operations pero yung main road ng Halsima at least open. Yun ang isang binabantayan natin na kalsada.
0: Pero possible yung, naman. Yung Canon po, kamusta po yung lagay? Kasi last time nga po pinasara ito sa pagkakaalam ko po.
6: Usually ang Canon, pagka malakas ang ulan, sinasara namin yan. So residents lang ang pwede kasi medyo delikado yung kalsada. So usually ang main road packet ng Baguio Benguet is usually Marcos Highway kasi yun ang mas safer na kalsada.
0: Mm-hmm. May mga turista po ba tayo na mga naipit po dyan o mga nakauwi na rin po sila sa kanilang mga pinanggalingan?
6: So mukhang nakauwi naman, wala naman tayong report sa mga ano natin, tourism, kasi suspended naman ang tourism ngayon. So hopefully nakauwi naman na sila. Wala naman tayong report na ganun.
0: Mm-hmm. Paano naman po yung supply ng tubig at kuryente? Meron po bang namumroblema po dyan sa kanilang mga tubig inumin o wala pa rin pong kuryente sa mga oras na ito?
6: Sa tubig na inumin naman, meron naman. Wala naman masyadong problema doon. Ang ano lang natin, on and off yung kuryente, pero meron. Nawawala lang siya, tapos bumabalik naman.
0: Ano na po yung mga tulong na dumating dyan sa inyong lalawigan, Gov?
6: Usually, mga food packs galing naman sa ahensya ng DSWD. Of course, yung mga tawag nito, tulong pa rin doon sa mga namatayan na galing sa DSWD. So, at least, naka-preposition naman yung mga food packs, kaya at least may nagagamit tayo kagad.
0: Nakita nga natin yung strawberry farm nung isang araw ay binaha. Kamusta naman po yung damages sa ating agricultural sector nito pong mga nakalipas na mga pag-ulan?
6: So usually sa agricultural sector, marami talagang damages kasi matagal yung ulan, almost a week na siya. Yung strawberry farm naman natin, talagang sira yung mga ano na doon, sira na yung mga vegetable natin, mga lettuce, green eyes. So hopefully yung iba mag-survive, hopefully mag-survive yung ibang plant, mga halaman doon.
0: Ayun. Baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan dyan na Gov? Sige po, nasa inyo po yung pagkakataon.
6: Okay, so mga kababayan natin dito sa probinsya ng Benguet, dobling ingat pa rin kasi hindi marami pa rin nasok yung landslide, so talagang dubling ingat. So of course, salamat Ma'am Ched Uliba for this interview. So thank you very much.
0: Ayan, maraming salamat po Gova sa pagkakataon na binigay nyo sa amin dito sa Presidential Broadcast Service. Ingat po kayo at isang magandang hapon.
6: Magandang hapon po, opo.
0: Ayan si Benguet Governor Melchor Diklas.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 PM.
0: Okay, ang bilis ng oras. Meron na lamang tayong 18 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At ngayon naman, kuha pa tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Luisa Irispe, libreng maintenance medicine sa mga senior citizens sa Muntinlupa City na ihatid pa rin sa kabila ng masamang panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa?
7: Bugsong ulan sa Metro Manila. Nabigyan pa rin ng libreng maintenance na gamot at check-up ang mga senior citizens sa Muntinlupa City. Sa pamamagitan nito ng programang RideMed o ang buwan ng pagbibigay ng maintenance sa mga bedridden na senior citizens at mga nasa 80 years old pataas sa lungsod. Personal itong dinadala sa kanilang tahanan at kasabay nito ay i-check na rin ang kanilang blood pressure at kalagayan. Kabilang naman sa mga gamot na naiabot sa mga rehistradong seniors ay para sa chest pain, high blood, diabetes, puso at hypertension at panlaban sa blood clot. Bukod pa rito, meron ding iba pang gamot tulad ng vitamin B complex na patuloy na ibinibigay sa mga benepisyaryo. Para naman sa mga nais magparehistro, maaaring magparegister sa lokal na pamahalaan tuwing Lunes, Martes at Huwebes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon din tuwing Miyerkules at Biyernes na alauna naman hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe, sa report. Samantala, kaugnay nitong walang tigil na pag-ulan, pinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagprotekta sa mga Pilipino kontra sa mga sakit na dala ng ganitong panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinag-utos sa umano ng Pangulo sa Department of Health na maging maagap sa magiging sakit ngayong tag-ulan. Nagpaalala ang palasyo na libre rin ang konsultasyon at gamot, lalo na yung doxycycline para sa leptospirosis sa lahat ng mga health center. Pero kailangan po munang kumonsulta dahil hindi pwede sa buntis o sa batang 12 years old pababa itong nasabing gamot. Meron ding mga dengue fast lane sa mga DOH hospitals sa buong bansa na tumataas nga rin po ang kaso ngayong tag-ulan itong dengue bukod sa leptospirosis. At handa rin umano ang DOH sa mga malilinis na lalagyan ng tubig o yung jerry cans at chlorine tablets para siguraduhin ligtas ang iinuming tubig. Kung hindi sigurado sa inuming tubig, pakuloyin ito ng 2 buong minuto simula sa pagkulo. Ayan, sabi pa yan ni Yusek Castro. Ang bottom line ay kumonsulta na agad basta napalusong kahit walang sugat o nararamdaman. Oo, kasi itong leptospirosis, sa umpisa iisipin mo ito na parang ano lang na parang simpleng trangkaso dahil nga may pananakit ng katawan, lagnat. Kasi ako, naka-encounter na ako niyan sa mga naging kasamaan ko sa bahay. Dahil ako po, kung hindi nyo na itatanong, taga Marikina City ako, na ilang beses na rin naka-experience ng mga pagbaha dyan. Pero sa kabutihan palad nga nitong mga nakalipas na buwan, hindi na po natin na-experience yan sa ating lungsod. O dahil nga po sa dredging works na isinagawa ng ating local government. Kung hindi ako nagkakamali, yung water level dyan sa Marikina, nasa 16.2 meters. Ayan, as of 12 noon po yan. Ha? Second alarm. Pero hindi pa rin po ito malaking banta sa ating mga kababayan dyan. At hanggat ganito nga po yung panahon, sana nga po, wag na nga bumuhos yung mga pag-ulan, lalo na dun sa mga matataas na lugar. Dahil nga po, dyan bumabagsak sa Marikina River, yung tubig galing sa Rizal. 16.2 meters, second alarm, as of 12 noon, ngayong araw na ito ng Lunes. Yan po ang latest water level update sa Marikina. Pero dun nga dun sa mga lumusong sa baha, sabi ko nga kanina, para kasing itong itong leptospirosis, iisipin mo sa simula, parang simpleng trangkaso dahil nga sumasakit yung katawan mo, tapos ilalagnat ka. Pero yun nga po, pag alam ninyo na lumusong kayo sa tubig, huwag nyo nang patagalin pa, magpa-check up na po kayo pag may pagkakataon. Andyan yung mga health center natin. O, aktibo po yan sa pagbibigay ng mga gamot at yung mga yung mga healthcare personnel, mga healthcare workers. O kasi mahirap na kapag late na diagnose itong leptospirosis. O dahil nga ang maapektuhan diyan, nabanggit na kanina nung ating nakausap, ay yung kidney, yan nasisirain yan . Kaya dyan na magkakaroon ng problema at yun nga, posibleng mauwi na, no? Kung hindi sa dialysis, wag naman sana. Pag hindi na kinain ng katawan, yun na yung ating kinakatakutan. At yung dengue, no? Ingatan din po natin dahil nga may mga napapabalita ng mga probinsya ang mga tumataas yung kaso. Okay, meron na lamang po tayong 6 na minuto bago mag alas 2 ng hapon. At asahan para po natin itong mga pag-ulan ngayon.

0: Dahil nga po, pinalakas pa rin itong epekto ng habagat. Okay, pasalamatan na natin yung mga nakapanayam natin kanina. Andyan si Senior Hydrologist, OYI Pag-ulayan ng Pag-asa Hydro Meteorology Division. Nakaugnay din natin si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. At ang katatapos lang na butihing governor ng Laluigan ng Benguet, si Governor Melchor Diclas. Ayan nga po yung Benguet province, ang isa sa mga pinakamatinding na apektuhan itong mga sunod-sunod na pag-ulan at ang katatapos na bagyong si Maymay. Okay, so konting panahon na lang po ang natitira sa atin, kaya kami po dito ay unti-unti na pong magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team, mga nakatuwang natin sa production at technical side. Andyan si Kuyang Orly Lopez, si Joy Timidan at sa ating napakahusay na executive producer, si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita mula sa PBS News. Ibibigay sa atin niya ng ating kasamang si Omar Anthony Aquino. At pagkatapos, isa sa inyo naman ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Huwag po kayong bibitiw dahil nga po tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pinakahuling balita at impormasyon, lalo sa gitna ng ganitong klase ng sitwasyon. Sa ngalan po ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng habagat. Mula sa Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agarang paghahatid ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng habagat, lalo na ang mga nasa malalayong lugar, ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginawa ng punong ekutibo ang kautusan sa isinigawang situation briefing kanina sa Malacanang. Kabilang din sa naisang pangulo na maabot ng tulong nga ni Castro ay ang mga pamilyang nakabalik na sa kanilang tahanan pagkatapos napansamantalang nanuluyan sa mga evacuation centers. Kabilang nito ay kasama sa iniulat sa situation briefing ang nasa 39.37 million pesos ng kabuuan tulong na naipamahagi na ng DSWD at ng iba't ibang LGU sa mga apektadong lugar. Halos 1 bilyong piso naman ang naipamahaging financial assistance ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program, habang nasa 54,370 family food packs na ang naipamahagi, kasama ang 2,722 ready-to-eat food items at 1,376 non-food items. Pakinggan natin si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
6: Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalo-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Insyalat sa agrikultura, umabot na sa 135 milyong piso. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Agar ang paghahatid ng tulong sa mga residente.
4: Balikan po natin ang pagulat na yan ng ating kasamang si Ray Ferrer. Mga evacuees sa Paranaque City dulot ng baha umabot na sa mahigit 1,000. May ulat si Luisa Erispe.

0: Balikan po natin ang pag-ulat na yan ng ating kasamang si Luisa Erispe. Commission on Elections nakahanda na sa gaganaping barm elections sa susunod na buwan. May live report si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, nakahanda na ang Commission on Elections sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Elections sa darating na Setyembre. Ayon nga kay Family Chairman Attorney George Erwin Garcia, nahanda na mga balotang gagamitin para nga sa naturang eleksyon at wala anumang excess ballots hinggil sa naturang eleksyon. Sa kanilang pag-iikot plano dito sa Video Makati, sinabi nga ni Garcia na patuloy ang pag-asiste ng Natural Technology Company sa COMELEC upang masiguro na walang anumang magiging leakage sa darating na eleksyon. So, yun naman muling siniguro ni Chairman Garcia na muling idinate ito na magkakaroon ng malinis at maayos na halalan sa darating na eleksyon ng BARM sa susunod na buwan. Omar, wala pa rin dito sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pinsala sa agrikultura, umabot na sa 135 milyong piso. Nagbabalik ang ating kasamang si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Umabot na sa 135.3 milyong piso ang pinsala sa agrikultura dulot ng mga bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 6,000 magsasaka ang naapektuhan habang nasa 4,500 hektarya ng sakahan sa limang rehiyon ang nasira, kabilang sa matinamaan ang palay, mais, high value crops at livestock. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang matanggapan ng DA na pabilisin ang pagbibigay ng insurance claims, pautang at iba pang tulong sa mga apektadong magsasaka. Naghanda rin ang DA ng 106.5 milyong pisong halaga ng binhi para sa mga apektadong lugar. Maaari ring umutang ang mga magsasaka ng hanggang 25,000 piso sa Zero Interest Survival and Recovery Loan Program. Patuloy pa ang assessment ng DA, kaya posibleng madagdagan pa ang naitalang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy ang validation sa mga apektadong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga evacuee sa Paranaque City dulot ng baha, umabot na sa mahigit 100,000. May ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatili pa rin sa evacuation centers ang ilang residente ng Paranaque City na naapektuhan ng baha itong mga nagdaang araw dulot ng habagat. Batay sa huling tala ng Paranaque Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 100,500 individual pa rin ang bakwit sa lungsod. Karamihan naman sa mga ito nakatira sa low-lying areas o mga lugar na kalimitang naaapektuhan ng pagbaha. Dahil hindi pa rin naman sigurado kung hanggang kailan tatagalang masamang panahon, hindi muna pinapayuhan ng mga evacuees na bumalik sa kani-kanilang mga tahanan, pero binibigyan naman sila ng pagkain at iba pang tulong ng lokal na pamahalaan. As of 11 a.m. naman o alas 11 ng umaga ngayong araw, humupa na ang baha sa mga pangunahing kalsada sa Paranaque City, pero nakaantabay pa rin ng mga otoridad sakaling sumama pa rin ang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
4: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
3: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
16: Buwan Trabaho.
18: Trabaho.
16: Usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan Trabaho.
18: Trabaho.
16: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho.
18: Trabaho.
16: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. Buwan Trabaho.
18: Trabaho.
16: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
3: Pitong minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho. Ngayon pong maulang Lunes, suspended ang impeachment. Wala pong pasok sa Senado at sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Maliban na lamang po, syempre sa amin po dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy po tayo na maglilingkod. Ganyan naman po talaga kapag ka nasa media. Walang holiday, walang sakuna. Tuloy lang ang pagseserbisyo para po sa inyo. Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. At doon po sa mga binaha, nababaha at patuloy na ika ngay nababalahaw, kapit lang kayo. Pasasaan ba't matatapos din po ito? Doon naman sa iba, na lahat na lang isinisi po sa gobyerno, isinisi sa Pangulo. O aba, mag-isip-isip din po tayo. Diba, yung ating mga kontribusyon. Itong simpleng pagtatapo na lamang ng basura. Ang tanongin ninyo sa sarili ninyo, ginagampanan ko ba ang aking tungkulin? Diba? Hindi ho lahat yan kaya ng gobyerno. Kaya nga po ginagawaan ng paraan. Pero gawin din po natin ang ating mga responsibilidad. Hindi po tayo nang mamata ng kung sino pa man. Pero dapat ho pag-isipan nating mabuti. Diba? Ano yung ating kontribusyon at nagawa sa ating pamahalaan, or wag nang sa pamahalaan, very broad yun eh, sa ating pong komunidad. Ako po si Jamie Quinto, samahan niyo po kami sa special na pagtatanghal natin ngayon pong araw ng Lunes dito po sa Juan Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon at tayo po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, lalong-lalo na po ang Facebook page namin na mayroon na ang 2 million subscribers. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa telebisyon. Kami po ay live sa TV Plus Channel 3 and Afford the Box Channels 45 to 49. Jamie Quinto again, samahan niyo po ako hanggang 2:55 ng hapon. Kapiling ko dito ang mga masisipag natin, no, na ating mga sound engineer at syempre pa yung ating mga executive producer. Hindi na po natin patatagalin pa. Unahin po muna natin ang magiging taya ng panahon sa loob ng 24 na oras. Kasama po natin ang DOST Pag-asa Forecasting Center, si Ma'am Charmaine Barilla. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
10: Radyo Pilipinas.
3: Miss Charmaine, kamusta po?
19: Yes po, magandang hapon din po sa inyo, Miss Jamie. Maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Yan ngayon nadudulot ngayon ng patuloy na malalakas mga pag-ulan, particular na nga sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang pagbugso-bugsong malalakas mga pag-ulan din ang nakaka-apekto dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera na Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Makararanas din na matataas ang tsansa ng mapag-ulan dito sa may Western Visayas na labing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Limaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa nalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorms. So magigilagay naman ang ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning dito sa may extreme northern zone, maging sa may kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kumaaari ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado ang pagtaas ng mga pag-alon dito. Yan ang latest na dito sa Pag-asa Water Protection Center. Charmaine Valilia nag-uulat.
20: Miss Charmaine? Hello? Ms. Charmaine?
19: Yes, hello?
20: Oo. Tanong na lang din po namin, syempre, yun hong si Bagyong Maymay, wala na?
19: Yes po, wala na po, no? Yung nakikita po natin ngayon ay mostly habagat na ina-enhance ni Dolphin.
20: Aha. Okay. So, kailan pa nga ho para sa kabatiran din ng lahat? Kailan ho tuluyang umalis ng area of responsibility si Bagyong Maymay?
19: Ito pong si Bagyong Maymay ay last week pa po siya nawala na epekto, no? More on yung habagat po ang nag-intensify ay dahil sa bagyong si Dolphin na nandito sa may silangang bahagi po ng China.
20: Mm-hmm. So, wala pa hong indication kung kailan siya papasok?
19: Hindi po papasok na ating puerto. More on, mananatili siya dito sa may kalupa ng China hanggang sa malusaw na po.
20: I see. Okay. So, ilan ho yung mga bagyo pa na binabantayan po natin?
19: Meron pa po tayong inaabangan na 0 to 2 tropical cyclones since nakaroon tayo ng dalawang bagyo. Ito nga yung si Maymay tsaka si Luis.
20: Ayun. Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Charmaine, at mag-ingat din po kayo dyan.
19: Yes po. Maraming salamat.
20: Okay. Si Ms. Charmaine Barilia, ang DOST Pag-asa Forecaster natin, Weather Forecaster, mula po dyan sa Pag-asa Forecasting Center.
21: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
20: Oras natin, 2:14 ng hapon. O matindi talaga yung habagat. Sa totoo lang, ang dami ng rainfall. Pero mas nakakagulat daw yung totoo naman. Mas na kinakabahan ako doon sa bigla ang tunog ng NDRRMC. 'Di ba? Oo, pero maganda din 'yon kasi na-alert nga yung mga tao. But somehow meron nga mga nagsabi baka daw po pwede na na ma-request na medyo ma-tone down daw yung tunog ng NDRRMC. But anyway, ayun po no, kanina binabanggit po natin doon po sa ating mga kababayan. Alam niyo yung iba na alam natin na meron kayong ibang mga pagkiling sa iba't ibang politika, no? Huwag naman ho ninyong gamitin ang bawat issue na ito laban sa Pangulo or laban sa gobyerno, hindi ba? Dahil I'm telling you, kahit ho sino pa yung gusto ninyong maiupo dyan, sa ganito na sitwasyon na ulan ng ulan, since Wednesday, no? Wednesday, nag-suspend na ng class, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Imagine, almost one week na nag-uulan, walang humpay. Diba? Yung pinakapahinga niya, parang mga ambon-ambon na malakas. Eh talaga hong babahain ho tayo. But anyway, as I've mentioned earlier, tanong din po natin sa ating mga sarili, 'di ba? Ano ho yung ating naging kontribusyon, 'di ba? Kagaya niyan, siguro naman doon ho sa mga laging nakikita ko sa Facebook, ang dami na itong mga mayor na ito, bla bla bla. Edi sa susunod, wag niyo na hong iboto, 'di ba? Ganun lang po kasimple 'yon. Anyway, dito po muna tayo sa atin pong Metro Manila Development Authority o MMDA. Alamin po natin yung ginagawa rin nilang monitoring sa baha at kung meron bang masikip na pagdaloy ng mga sasakyan sa mga sumandaling ito. Si Ma'am Tess Ignacio, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Tess?
21: Radyo Pilipinas Traffic!
22: Magandang hapon po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Dito sa may southbound lane, dito lamang po sa may approach ng Santolan. Diyan may kabagalan po tayo mararanasan patungo dyan sa may Annapolis. After ng Annapolis, nananatili may kaluwagan po ang dalin ng masakyan hanggang makarating po sa may Ortigas. May bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Show Boulevard. Pero pagtawid ng Show Boulevard, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dyan sa may Estrella. At may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Buendia. Pagtawid po ng Buendia, tuloy-tuloy na pong muli ang kaluwagan patungo dyan sa may Magallanes. At muling babagal yan pagdating sa may Cabrera, patungo dyan sa may Top Avenue. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach dito sa may FB Harrison, patungo dyan sa may Top Avenue, bahagyang may kabagalan pa rin ang dali ng masakyan. Tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan after ng Top Avenue, patungo dyan sa may Arnais. Subalit pagdating sa may approach ng Ayala, may kabagalan po ang dali ng masakyan, patungo dyan sa may Buendia. Tuloy-tuloy na po ang kaluwagan after ng Buendia, pagsapit dyan sa may Kalayaan, hanggang makarating na po dyan sa may Show Boulevard. Bahagyang babagal lamang po yan pagsapit dito sa may J. Vargas. Pero after ng J. Vargas, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating na po ng Monumento area. Palala po sa ating mga motorista, yung mga nagtatanong po regarding sa number coding, wala po tayong number coding ngayon sa buong Metro Manila. So yung mga sasakyang nagtatapos sa 1 and 2, pwede po tayong lumabas kahit na anong oras. Yan po ang pinakahuling ulat mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.
20: Maraming salamat sa iyo, Ms. Tess Ignacio. 18 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy po ang ating mga balitaan. Dito naman po tayo sa Palasyo ng Malacanang. Bilang daw po ng mga apektadong pamilya bunsod ng sama ng panahon, umakyat na sa higit 384,000. Si Raquel Bayan sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tumalo lang sa 384,520 ang bilang ng mga apektadong pamilya bunsod ng pinagsamang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Sa press briefing sa Malacanang, iniulat ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Lawrence Mina na as of 10 a.m. ngayong araw, nasa higit 16,000 na pamilya na ang napaabutan ng tulong ng gobyerno na nananatili sa 624 evacuation centers, habang 11,000 naman ang napagsilbihan ng pamahalaan na nananatili sa labas ng evacuation center. Mula ito sa Region 1, 2, Car, Region 3, Calabar Zone, Region 5, 6, 9, Mimaropa at Metro Manila. Umakyat na rin anya sa 367 ang bilang ng mga bahay na napinsala bunsod ng sama ng panahon, kung saan 27 dito ang totally damage at 340 naman ang partially damage. Habang patuloy anya na biniberipika ang naitalang 12 individwa na nasawi, 8 nawawala at 11 injured mula sa Region 1, Car at Calabar Zone.
1: There is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1, Car, and Calabar Zone. Ongoing validation still.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: DSWD umapela sa volunteers para sa repacking ng food packs. Si Ray Ferrer sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa mga volunteer na tumulong sa pagre-repack ng family food packs sa disaster resource centers sa Pasay at Mandawi. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, araw-araw na gumagawa ng food packs ang mga warehouse sa Luzon at Visayas para mapanatili ang supply ng relief goods. Sa ilalim ng programang buong bansa handa, katuwang ng DSWD ang mga pribadong grocery at supermarket sa pag-preposition ng relief goods, lalo na sa mga liblib na lugar. Patuloy ding minomonitor ng DSWD ang Tropical Storm Paylo at tinutugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. May nakahandang 6 na bilyong pisong standby fund at mahigit 4.78 milyong family food packs ang ahensya para sa mga apektadong komunidad. Hanggang alas 6 kaninang umaga, mahigit 54,000 family food packs at iba pang relief assistance ang naipamahagi ng DSWD. Umabot na sa mahigit 7.9 piso ang kabuuang humanitarian assistance ang naipamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
20: 2:22 ng hapon. Ay, doon po sa mga ka-JT natin, ha? Baka po kayo ay papasok sa inyong mga trabaho. Maglagay ho kayo, kung wala kayong bota, maglagay na lang po kayo ng plastic, diba? Yung garbage na plastic, tas lagyan nyo ng goma or kung ano pa man suot nyo sa sapatos niyo para hindi ho kayo papasukin ng ano ng baha. Mahirap na ho at baka alam nyo naman kapag ka ganitong nagbabaha at hindi niyo alam baka mamaya may sugat kayo or ano eh magkaroon pa ho kayo ng leptospirosis, diba? So mainam na po na kayo po ay nag-iingat. Anyway, mas malakas na mobile pumping station. Uy, yung mga ano, mga tawag dito, mga pumping station para mas mabilis mahigop yung mga baha. Ayan, okay, yung mga mobile pumping station daw po ay inilagay ng MMDA sa Ross Boulevard sa Maynila. Si DK Zarate sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Okay, babalikan po natin si DK Zarate.
21: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
20: At mamaya rin po makibalita po tayo dyan sa Marikina and of course sa DSWD. Alamin po ninyo yung tulong. Ito po sa totoo lang kapag ganitong may mga sakuna, ang nauuna talagang tumutulong ang DSWD. At sila po ay dapat natin talagang pasalamatan, no? Dahil oo, sige, nandiyan na tayo. Trabaho nila 'yan. Oh, pero kahit na po, alam niyo iba ho yung ano, yung with passion, oo, yung kanilang ginagawa, natulong. Oo, kaya saludo din po tayo sa ating mga social welfare, yan, na mga nagtatrabaho po sa DSWD, yung ating mga frontliner. Okay, dito tayo, balikan po natin si DK Zarate. DK, saan ilalagay ng MMDA itong mga mobile pumping station na ito?
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Magandang hapon na Jamie. Pumunta nga ngayon dito si MMDA Chairman Romando Artes dito sa Ross Boulevard, lungsod ng Maynila. Particular yan sa Raha Sulaiman pumping station para install o ilagay itong bagong-bagong napakalakas at napakalaking mobile pumping station. At ang binabanggit nga sa atin ni Chairman Romando Ortez, ito ay

0: nagluko ata yung pumping station daw sa Marikina.
1: Mm-hmm. Ayun yung pumping station talaga na station na stationary, talagang ito na yung pumping station. Pero itong yung pinag-uusapan natin at yung binabanggit ni Chairman na inilagay Chairman mm-hmm. Artes na inilagay sa Marikina, ito yung mobile pumping station. So ito yung nakalagay sa truck.
0: Oo,
1: nakalagay ito sa truck tapos sa
0: May pinakikita tayo dito na video na pinadala mo, DK. Yung hose na ito, parang hose ito eh, di ba? Ito yung sisip-sip ng tubig baha. So gaano kabilis at gaano katagal or gaano kabilis yung pagsip-sip ng baha nitong mga mobile pumping station na ito?
1: Yung isang piraso lang yan, ang sinabi ni Chairman Artes, kayang pumuno o kayang mag-pump ng Olympic size na swimming pool sa loob lamang ng 30 minutes. So napakalakas. Kung malakas yung buhos ng ulan at nagbabaha, ang pagkakasabi niya, halimbawa kung ang dating lugar ay binabaha hanggang Dewang.
0: Mm-mm.
1: Pero dahil kung lalagyan ng pumping station na ganyan ng mobile, hanggang gutter deep ang mangyayari.
0: So mabilis na nahuhupa.
1: Oh, mabilis humigop. Kumbaga, mabilis siya mag-pump.
0: Uh-huh.
1: Ayan. At siya, tiniyak nila na hindi nagbabackflow. Yung mga mahigop na tubig, sisiguraduhin nila na hindi babalik dyan.
0: Kung
1: saan naman higop.
0: So, saan daw, halimbawa, itong mga mobile pumping machine na ito, syempre, basta hihigop lang yan. So, saan daw dadalhin yung mga nahigop naman?
1: Mm-hmm. Yung dito sa Ross Boulevard, doon sa Manila Bay.
0: Okay.
1: At hindi yan basta-basta babalik kasi meron pang 3 kilometers yung layo. Pagka ibinugayan, ang tapon na nasa 3 kilometers pa. Ganun siya kalayo kasi parang may tubo pa yan na pa ganun doon. Oo, na talagang nakaabang. Yung sa ibang lugar, pinag-aaralan din. Kasama sa pinag-aaralan kung saan papadaluyin yung tubig, kung saan i-dispose yung inigot na tubig. At sisiguraduhin na lang ay hindi magbabackflow o hindi babalik yung tubig kung saan inigop.
0: Mm-hmm. Meron na palang ganyan ang MMDA. Kailan pa yan, DK?
1: Actually, bagong-bago. Ang kwento sa atin ni Chairman Artes, mainit-init pa. Kakalabas pa lang doon sa pier.
0: Ayan, talaga?
1: Dinagdag na agad. Oo, mainit-init pa. Mainit-init pa. Uy, bago talaga. Ang presyo, 15 to 16 million ang kada isa.
0: Uh-huh.
1: So, dito, yung sa Raha Sulaiman at sa kabilang pumping station dito sa Ross Boulevard, ang nakalagay dyan ay 0.25 yung cubic meter per second yung kaya higupin. So, kinakaya naman at malaking tulong din, pero syempre, best lagi ang ibibitay ng pamahalaan.
0: Mm-hmm.
1: Times 5 na mas malakas yung idineploy na nila ngayon dyan, yung 0.25 naging 1.25 na. So, mas malaki na, mas malakas humigup. Dahil naasahan nila na talagang malaki yung epekto nito sa paghupa ng baha dito sa Taft Avenue at mga residential area sa paligid nito.
0: Oo, at saka yung siguro unahin din nila yung sa may area ng Paranaque. Ang dami daw mga ano sa Paranaque, parang naglagpas tao sila.
1: Oo, at kaya dalawa yung ilalagay doon, sabi ni Chairman Artes. Dalawa doon, dalawa rito sa Ross Boulevard, isa sa Marikina, isa sa Araneta. Labing isa lahat yan. Tapos tinanong natin kung maglalagay ba sila sa Kamanaba. Alam mo naman yan, di ba? Talagang lumalagpas tao rin dyan, hanggang Balikat, hanggang Bewang. Pero nagulat daw sila na hindi ganun yung nangyari. Oo. Dahil, may binabanggit siya rin yung dating ano, parang harang, parang plankton, may plant control doon na naayos na eh. Pero medyo kakabakaba sila, medyo nag-spill daw ng konti. Pero kinaya daw niya itong mga nang araw. Kaya hindi tumawid yung tubig doon sa mga residential area.
0: Ah, ganon?
1: Oo, yun yung pagkakakwento niya sa atin kanina.
0: So,
1: talagang pinabantayan nila yung Kamanaba, lalo na pag maulan. Pero magulat sila. Kasi sabi namin, maglalagay ba tayo nito sa Kamanaba area? Kasi bahay doon.
0: Oo.
1: Sa ngayon, hindi pa namin nakikita na kailangan lagyan. Kasi hindi daw binahanang matindi. Yun ang pagkakasabi niya.
0: Oo. Okay. E de mabuti kung hindi na kailangan pa sa Kamanaba.
1: Pero labing isa yan ha, kung sakali. Kasi nakatampas sa truck eh. Mobile pumping station. So pwede ilipat-lipat ang pwesto. So kung saan man may nangangailangan ng

0: sumusuporta nung mapump yung baha, i-deploy nila yan. Pero ang pagkakwento sa atin ni Chairman, yung dito sa Raso Lyman Pumping Station, basta yung nilagay na nila yan dyan, dyan na raw yan, dyan na raw nila aalisin.
1: Hindi na aalisin.
0: Oo.
1: Okay. Okay. So sige, makikibalita kami. Ito ba irerentahan ng mga LGUs or hindi naman?
0: Hindi, hindi. Actually, ang sa MMDA ito, pupundo din ang MMDA yan. At ang binabanggit nga ni Chairman, kasi tinanong namin, cash ba binayaran yan, yung 15 to 16 million. Nasabi ni Chairman, nasa trial ano pa lang daw to. Yung mga in-install daw nila na 11 na yan, nasa trial nausapin pa lang daw.
1: So, okay, nasa trial phase pa lang sila.
0: Parang test drive pa lang. So, sasaklaki yan. Mm-hmm. Kaya, so, in-install nila yan, titignan nila kung matitibo, kung maganda, kung matibay. Eh, kung okay naman, eh, doon na magsisimula yung usapan.
1: Ay, talaga. But saan ba galing itong mga ano na to? Pumping
0: ano daw ito? Local company. Pero yung mga parts daw sa ibang bansa. Kaya galing din. Hindi niya rin matukoy kung saan particular. Pero parang ano eh, ewan ko kung iwa-iwala yung parts or hindi. Pero tinanong namin kung anong kumpanya, kung galing bang China, kung sinong basa, ganyan. Sabi niya local to, sabi niya local.
1: Aha.
0: Local company.
1: Ah, okay. Sige. Makikibalita na lang tayo. Sana nga ay mabilis na magamit na itong mga pumping station na ito para humupa na yung mga baha na yan, ano? Kawawa
0: tama
1: naman yung mga tao. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, DK.
0: Mula rito sa Luzon ng Maynila para sa Bago Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Magbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin 2:33 ng hapon.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Trabaho, trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Buwan trabaho, trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Oras natin 2:35 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Ganon din sa television. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa channels 45 to 49 naman. Ay ingat-ingat po tayo. May mga information po tayong nakuha mula po sa Philippine Ports Authority, kung saan sinasabi ho na as of 12 noon, ang bilang daw po ng mga na-stranded na pasahero Diyan po sa Pierre sa Mindoro, 24. Sa may Marinduque sa Quezon, 180. Yan po ang bilang ng mga na-stranded na pasahero. O kasi mahirap, alam nyo, mahirap pong maglayag, no? Kapag ganitong malakas ang ulan o kaya naman... Diba dito nararanasan natin malakas ang ulan, eh de lalong maligalig ho ang dagat, 'di ba? Malalaking mga alon, mga ganyan. So mag-ingat po tayo. Ako may kaibigan tayo, may kakilala tayo, nag-post sila. Sana hindi sila na stranded, pero nag-post sila na sila ay nasa may tawag dito, Boracay. So hindi ko alam kung nakauwi na sila o nakabilang sila din dyan sa mga na-stranded na yan. Pero wag naman sana. Okay. Dakuhan po natin live na live mula po dyan sa Santo Niño Bridge. Sa may Marikina City, yung pong inaantabayanan ho natin palagi dyan, mahigit 7,800 individual na nanatili daw po sa evacuation center sa Marikina. Malalaking booster pumps i-deploy sa Barangay Malanday at Tumana. Kasi medyo mababa yung Tumana River ba? Dayan ay umapaw na rin. Si Dayan Lear po, pakinggan natin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Magandang hapon, Dayan.
6: Yes, magandang hapon, Jamie. At umabot na nga sa 7,856 na individual o 1,499 na mga pamilya ang nananatili sa mga evacuation center dito sa lungsod na Marikina dahil nga yan sa patuloy na pag-ulan at yung epekto ng habagat at binaha yung mga ilang mabababang barangay dito sa lungsod. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng lokal na pamahalaan as of 1:20 p.m. Sa ngayon, nandito tayo sa Santo Niño Bridge kung saan makita nyo sa aking likuran yung monitoring nila dito. At ito ngayon ay kasalukuyang nasa second alarm at yung antas ng tubig sa Marikina River ay nasa 16.2 meters. At hindi na tayo pwede, dati nakapag-live pa tayo dito sa baba nito pero ngayon, hindi ko lang alam kung makikita nyo ngayon kasi pag umatras lang ako ng konti, nandyan na yung tubig mula doon sa Marikina River. Mm-hmm. At sa pag-iikot nga ng Radyo Pilipinas, abutan natin yung malalaking, yung operasyon ng malalaking booster pumps ng lungsod na sa tulong yan ng MMDA. Nandyan po yan sa Barangay Malanday at sa Barangay Tumana. Dahil tama ka, Jamie, dahil nga sa patuloy na pag-ulan, umapaw na yung creek. At hindi nga kasi gumana yung pumping station doon ng Department of Public Works and Highways. So yung purpose nga ng malalaking booster pumps na yun para higupin yung umapaw na tubig mula doon sa creek. At ngayon, ongoing pa rin yung operation natin doon. Naabutan natin yung mga tauhan ng MMDA at tauhan ng lokal na pamahalaan na patuloy na isinasagawa yung pag-pump ng tubig mula sa creek patungo na doon diretso sa ilog. At tinatayang mas malaki yan ng 3 beses kumpara dun sa pumping capacity na hindi nga gumana doon sa may Tumana. Yan po ay kasalukuyan pa rin daw na hawak ng DPWH at hindi pa po formal na naita-turn over sa pamahalaang lungsod. Kasabay naman yan, Jamie, nagpapatuloy din yung clearing at cleanup operation sa iba't ibang bahagi ng lungsod na Marikina dahil nga yung epekto ng baha nagkaroon ng mga putik at mga pasura na lalo pang nagiging pahirap para dun sa mga drainage system na nakakabara at nakakaranas, nagiging dahilan ng mga pagpa. Sa ngayon, Jimmy, yung sitwasyon dito, ilang oras na tayo nag-iikot, hindi pa rin na umuulan. Yun ang kagandahan ngayon, hindi na umuulan bagamat makuntin pa rin at hindi nagpapadya yung pag-ulan. Pero umaasa tayo na sana nga magiging mabuti na yung ating yung lagay ng panahon.
1: Okay, sige, mag-ingat ka dyan, Diana.
6: Yes, at Jimmy, mula dito sa Marikina City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Miss Dayan Lear.
2: Buwang trabaho! trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ito yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Kung tayo ho ay pare-parehong may disiplina, 'di ba? Wag ho natin lahat isisi sa pamahalaan. Natatawa na lang ako dun sa ibang mga komento ng iba eh. Pati yung talaga ba, lahat na lang, 'di ba? Tanungin po muna natin yung ating mga sarili, no? Una, hindi man ho kayo pinatira din ng gobyerno sa mga tabi ng mga kanal or ng ilog, mga ganyan. Yan po ba, siguro that's one thing, no? I know mahirap po talaga ang buhay. Pero alam nyo ho, marami ho tayong mga kaibigan at mga kakilala din. I, for one, ano kami? Hindi naman ho kami mayaman. Kumbagay, sakto lang yung magulang ko na nagsumikap, ganyan. Pero ang itatanong ho natin siguro sa sarili natin eh, yun ba taon-taon na lang, yun ho ba ang gusto ninyo na buhay po ninyo? Baka naman ho mayroon pang mas disente na pwedeng paglagyan ninyo ng inyong mga pamilya. Diba? What I'm saying is, yung iba ho kasi inaalok ng gobyerno ng disenteng pabahay, mga ganyan. And then mas gugustuhin talaga nilang babalik sila doon sa mas mga delikadong mga lugar, hindi ba, na tabi ng sapa, tabi ng kung ano paman, na kapag ka naman may mga bagyo, ayun, de tataas ang tubig, tapos ang sisisihin na naman ng gobyerno. Okay, so tanong natin din sa sarili natin, yun ho ba yung gusto ho natin na buhay? I'm sure maraming magbabash nito, pero sa akin, ano, I'm sure madami na sino ka naman para husgahan kami, mga ganyan, 'di ba? Pero ang point ko ho ganito. Kailangan ho siguro na maging ano ho tayo, maging paano ba to, proactive sa pagtulong din sa government. Hindi ho natin pwedeng isisi lahat sa gobyerno or sa presidente. Okay, tamang-tama ang pinag-uusapan ho natin mga basura, at mukhang marami hong mga naligaw na basura dyan po sa Navotas City. Ito yung sinasabi ko, if we are responsible enough, edi diba, kahit man lamang po sa mga basura, hindi na sana ganyang kagabundok o kadami. Diba? Okay, tamang-tama ho, makakapanayan po natin ang mayor po ng Navotas, si John Ray Tiangco. Magandang hapon na po sa inyo, Mayor.
7: Magandang hapon po.
1: Opo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Kamusta po yung sitwasyon ngayon dyan sa Navotas?
7: Okay naman po. So, lahat naman ng kali ay daraanan. Hindi naman po tayo, hindi naman nagkatubig dun sa mga kali natin, lalo na dun sa mga main road po natin, dahil hindi po naman gumagana po yung navigational gate natin, yung mga floodgates natin ay naibaba po natin, at yung mga pumping stations po natin ay gumana po. So, uh-huh, kahit na umulan ng malakas past few days po ay kahit pa paano nagpapasalamat po tayo ay wala naman masyadong epekto.
1: Okay, kanina pa natin nababanggit yung tungkol sa mga basura, mga ganyan. So tuwing may bagyo, walang tigil yung pag-ulan, isa sa mga nagiging problema nga yung binanggit natin, pagbaha. Pero yung post ng barangay captain daw po ninyo sa may Bagumbayan North Navotas ay hindi lamang daw po sa kanila galing yung basura. At ito daw po ay basurang inanod sa kanilang barangay. So, kamusta ho ba yung sitwasyon dyan po sa North Navotas po?
7: Hindi lang naman dun sa barangay po na yun, dahil marami pong barangay na nasa coastal areas po.
1: Mm-hmm.
7: Yung pinakita niyong nakitang video, actually, nasa labas siya ng dike.
1: Uh-huh.
7: So, paghabagat kasi, yung hangin papunta sa atin, kaya yun yung dahilan rin bakit kuminsan pumapasok yung tubig kung bukas yung mga floodgate po natin. Pero ngayon, naharang naman po to. Kaya lang, nagpapatong-patong yan. Kuminsan, sumasampa. Papasok ng dike sa lakas ng alon. So, yan yung mga basura. Kung saan galing na, labas sa dagat po yan. At dahil papunta dito sa atin yung hangin, lahat na naman yan may ipon. At nangyayari yan, hindi lang naman ngayon, tuwing bagyo parating ganyan. Kakalinis lang natin dyan sa area po na yan at may ipon po ulit. So talagang wala kong problema po yan dahil kuminsan, yun nga yung paalala natin sa mga kababayan po natin. Bagamat nandyan yung mga pumping station po natin, inayos po natin malalaking kanal, pero kung puno yan ng basura, ay makaka-apekto sa daloy ng tubig at makaka-apekto rin yan. Dahil kuminsan, nasisira yung mga pumps natin, naihigop yung basura. So, yun.
1: Hindi ko ho alam, Mayor, kung nakita nyo din po ito, pero I think naging parang viral po ito sa Australia naman po ito. Yung kanilang ano, yung kanilang mga kanal, yung mga malalaking mga kanal nila, meron ng net na parang nakalagay doon. And then pag may mga basura, matik na yon na nasasala. Tapos yun lang ang lagi nilang pinapalitan.
7: Ginagawa rin po natin yan. So, yung ibang mga pumping station natin, may parang drain na ganyan. Kaya lang ang problema, talagang pag sobrang dami rin yung tubig, naharangan na rin yung tubig kasi bumagal na. So, talagang problema talaga yan. Nilinisin mo muna bago mo ulit panda rin. So, hindi dire-diretso. So, yun, meron din tayong mga harang. At yun nga, yung nakita nyo kaninang marami, hindi na siya, hindi kagaya dati na pumapasok sa amin yan dahil walang dike. So, pag nag-high tide, pasok yung tubig tsaka basura. Pag low tide, iwan lang sa amin. Nandun yan sa labas ng dike. Pero, syempre, sa lugar pa rin po natin. So, kailangan pa rin natin linisin po yan. At yun nga, napakarami po niyan.
1: So sa itong mga basura pala na ito ay nanggagaling sa particularly saan ho kaya itong mga basura na ito?
7: Hindi na po natin alam kasi galing dagat na po yan. So halo-halo na po yan. So galing dagat, paghabagat ay papunta po sa atin lahat yan.
1: Oh, okay. Nako. So talagang medyo malaking problema nga ito. So meron ho ba kayong naiisip pa na paraan para ho hindi ito maging palaging problema ng Barangay Bagumbayan, sir?
7: Well, yun nga, malaking bagay po yung dike kasi naharang po natin hindi lang po yung tubig kundi yung basura. Pero hindi naman maihinto yan kung hindi maghihinto magtapon yung mga tao po. Kasi sa lahat na po yan, yan yung mga galing sa iba't ibang kanal na lumalabas sa ilog, na lumalabas sa dagat, na pag naghabagat, walang pupuntahan yan kasi papunta dito yung hangin po. So kailangan lahat ng mamamayan, hindi lang mga taga Navotas, lahat po tayo ay magtulong-tulong. At yun, dapat may mga ginagawa po tayong hakbang.
1: Oho. Tama naman po kayo dyan. Anyway, Mayor, kanina ho ay sinabi ho sa report ho namin no, na yun daw pong MMDA, si Chairman Artes, ay sinabi niya na ano, na kumbagay ang binabanggit ho niya ay ano po, hindi naman masyadong binaha yung area po ng Camanava, which includes yun pong Navotas. Okay, bakit ho ba sa tingin ho ninyo ano yung mga isa sa mga naging malaking tulong para hindi ho naging ganoon kalaki or kataas yung pagbaha po diyan sa Navotas?
7: Dito talaga medyo hindi tayo masyadong apektado dahil unang-una yung nakaraang taon yung pumasok yung tubig ay sira po yung navigational gate natin. So dito kasi hindi naman ulan lang yung problema po natin. Mas malaking problema po natin yung high tide. So kaninang umaga at mga nakalipas sa araw, high tide sa umaga. So imagine nyo po pag mataas yung tubig sa dagat, mas mababa yung lupa po namin, kung hindi mo po harangin yan, papasok talaga yung tubig, hindi natin maharang yung volume yan. At ang nangyari po ngayon, ayos nga yung navigational gate po natin, so hindi siya pumasok dun sa ilog. At itong coastal dike naman po natin, ay halos natakpan na po natin mula Bagumbayan hanggang Tangos, kaya naharang rin po natin yung tubig. At gumana rin po yung mga bomba. Pero hindi pa po tapos yung papasalamat tayo syempre sa ating mahal na Pangulong BBM, kay Sec. Vince Dizon ng DPWH, at sa ating congressman na patuloy na sumusuporta dito sa mga programa ng flood control sa atin. Pero alam rin po natin, di ba, nung itong taon po na to, lahat ng programa sa flood control ay nahinto. So yung mga dapat pasaan na nating bahagi ng flood control na plan na yan, master plan, ay hindi pa rin natatapos. So mas maganda kung magawa po yan para talagang makumpleto yung mga components ng flood control natin. Dahil maraming components po yan. Yung sabi ko nga sa inyo, yung navgate, yung coastal dike, yung floodgates, yung box culvert, nilalakihan po natin yung mga kanal po natin. At syempre, yung mga pumping stations pa. Kasi hinarangan natin yung buong lungsod ng dike, hindi lalabas yung tubig. Pero pag umulan, kailangan mong bombahin palabas po yun. So, kailangan makumpleto rin po natin yun.
1: Aha, I see. Okay. Baka po mayroon pa po kayong mga panawagan po sa lalong-lalo na po, no, sa inyong mong mga kababayan at mga karatig ano, karatig lugar na din ano, diyan po sa area ng Kamanaba din siguro. Baka may mensahe po kayo gustong ipaalala sa ating po mga residente. Go ahead po, Mayor.
7: Una-una, syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasamahan po sa disaster, yung mga barangay po natin, mga pumping operator po natin, kasama po sa dahil halos wala pa pong pahinga yung mga nagbabantay, nagmamonitor at nagtatrabaho para mapanatiling ligtas at maayos so, yung mga programa po natin dito. So, maraming salamat. At syempre, din sa ating mga mamamayan, pagamat hindi tayo binahapo, ay hindi pa rin tayo pwedeng magpakampante. At nakikiusap po ako, yun nga, na ibang pumping stations po natin kuminsan nasisira dahil sa basura. At yung ibang kanal naman, nakita ko kanina, meron akong mga nadaanan po, nagbininis na mga kanal. Iba't ibang klaseng basura pa rin sa kanal. So, mas mabilis dumalo yung tubig sa pumping stations kung wala pong basura po yan. So, yung nakita ko nga kanina, parang mukha siyang malaking bato. Akala ko bato, yung pala, ano, sebo po siya. Ito yung mga mantika na matagal nang na hinukay po natin. So, mas masayang po yung mga infrastructure po natin kung hindi po magtutulong-tulong. Hindi po natin pwedeng iasa lang sa mga kasama po natin na nagtatrabaho. Kailangan lahat po tayo mag-cooperate. At yun nga, nakita niyo yung basura sa dagat. Okay, hindi naman na biglang lalabas na lang yan. Merong nagtapon po dyan. So sana na tayo maging responsable po.
1: Tama, oho. At maraming salamat po sa inyong time, Mayor, no? At mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat po.
1: Okay. Si Mayor John Ray Tiangco ng Navota City.
2: Buwan trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho.

0: Okay, maraming salamat. Ayan po sa ating mga nakapanayam. O kay Mayor John Ray Tiangco ng Navota City at mga nakapanayam. Isa lang pala yung ating nakapanayam. But anyway, maraming salamat po doon po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Okay, so tamang-tama, no? Tulad po ng binabanggit natin kanina, diba? Sabi ko nga po sa inyo, yan po ay yung problema ho dyan sa mga pagbaha-baha na yan, mga ganyan. Alam nyo ho, dapat let's do our share, no? Sa totoo lang. Ayan. Okay. At hindi na tayo magtatagal pa. Narito muna.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy birthday! Ito, sa ating... sino ba uunahin natin? Parehong big boss to eh. Okay, unahin muna natin by height daw. By height.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Maki! Kay boss Mac, ayan o. Happy birthday, Maki! At syempre, kay boss Mac. At syempre, kay Senator Irwin Tulfo! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At ito'y teacher ko ng high school, si Brother Joel Javinyar. Siya po ngayon ang head ng UP Education. Ayan, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga kasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sina engineers Orly Lopez, Joy Timidan at ang ating po mga executive producer si Miss May Vidania at Isabel Silang. Antabayanan po ninyo sa ilang sandali ang news break ihatid po ni Sir Omar Aquino. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Oras 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Resulta ng offline kontrabaha ng Marcos Administration, ramdam sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Malaki ang ginampana ng offline kontrabaha ng pamahalaan sa pagiging passable ng mga kalsada sa Metro Manila. Sa kabila ng volume ng tubig ulan na ibinuhos ng pinagsama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Kung matatandaan, una nang sinabi ng PAGASA na halos katumbas na ng isang buwang pag-ulan ang ibinuhos ng mga sama ng panahon sa loob lamang ng 9 na araw sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chair Romando Artes na kung dati maraming lugar na nakalubog sa baha matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan. Ngunit sa kasalukuyan, hindi anya masyadong nakaranas ng malalang pagbaha sa NCR, halimbawa sa Camanava area, pati anya mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na nanatiling passable. Sabi ng opisyal, patuloy nilang dinidrain ang waterway sa rehiyon upang lumaki pa ang carrying capacity ng mga ito, bumilis ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagtaas ng tubig baha. Ipinagmalaki rin ni Artes ng mga pangunahing kalsada sa NCR na laging nakalubog tuwing umuulan na nanatiling passable. Halimbawa anya ang Espanya, Shaw Underpass, Aurora at Pitwazon Underpass. Ang tinamaan lamang anya ng mabigat ay ang ilang bahagi ng Parañaque City, makaraang ma-overwhelm ang mga daluyan ng tubig at major rivers sa lugar. Bilang tugon, nagtutulungan na anya ang MMDA at DPWH para sa long-term solution dito.
4: Solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat, umabot na sa 13 ayon sa NDRRMC. May live report si Dayan Layar.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, Omar, umabot na sa 13 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na Habagat. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa bilang na ito, nasa 7 napaulat na nasawi sa Benguet, 3 sa Rizal at 3 sa Batangas. Samantala, 14 naman ang naitalang nasugatan at 9 naman ang nawawala dahil nga sa epekto ng masamang panahon. Kabilang sa mga insidente, yung landslide, rockslide, malakas na agos ng tubig, mga vehicular accident at pagkakuryente at pagkalunod. Sa ngayon, patuloy naman ang monitoring at validation ng NDRRMC sa mga naiulat na casualties sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo at habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Kamara aktibong nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kinakailangang tulong ng mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ni Deputy Speaker Janet Garina patuloy ang koordinasyon ni Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagtugon sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Garina, kikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa Office of the Civil Defense, DSWD at DOH upang matukoy ang mga agarang pangangailangan at kakulangan sa pondo. Sinabi na kabilang sa tinututukan ay yung propositioning na DSWD food packs, hygiene kits at family kits sa mga bayan upang mas mabilis na maipamahagi ang tulong sa mga apektado residente. Tiniyak din umano ng DOH na may sapat na gamot at health supplies sa mga lugar na binaha, kabilang yung mga gamot para sa pag-iwas sa leptospirosis. Sinabi ni Garia na gagamitin ang liderato ng kamera ang oversight powers nito upang matukoy kung saan kailangan magdagdag ng pondo at kung paano mapapahusay pa ang disaster response. Napapanahonaan niya ito lalo at inaasahang isusumitin na ng ehekutibo sa kamera bukas ang 2027 National Expenditure Program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila DRRM Department patuloy na nakatutok sa sitwasyon ngayong inaasahan pa rin ng malalakas na pag-ulan. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Walang tulugan, ganito ang sitwasyon ngayon sa punong tanggapan ng Manila Disaster and Risk Management Department. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, nakatutok sila sa sitwasyon 24 oras. Sa pangunguna ni Manila DRRM Department Director Arnel Angeles, pinapayo nila ang publiko na umantabay sa kanilang social media account para sa mga pinakabagong update sa sitwasyon sa kalsada at mga binabahang lugar. Kanina madaling araw, agad rin nakaresponde ang Manila DRRM Department sa Malabon Street, Santa Cruz, Maynila, kung saan nadaganan ng malaking puno ang isang kotse. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Marikina LGU nag-deploy ng malalaking booster pumps para mapabilis ang paghupa ng baha. Si Ray Ferrer sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
8: Nag-deploy ang pamahalang lungsod ng Marikina katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority ng malalaking mobile booster pumps sa Malanday at Tumana para mapabilis ang paghupa ng baha. Tatlong beses umano ang pumping capacity ng mga ito kumpara sa kasalukuyang pumps ng Tumana Pumping Station. Layunin nitong mapabilis ang paglabas ng naipong tubig habang nagpapatuloy ang clearing at pumping operations. Ayon kay Mayor Maang Teodoro, walang malaking pagbaha sa Marikina sa kabila ng isang linggong tuloy-tuloy na ulan. Gayman, nakaranas ng baha sa Libis, Bulelac, Malanday, Creekside at ilang bahagi na Nangka. Sinabi ni Teodoro na maaring naiwasan ang pagbaha kung hindi pumalya ang Tumana Pumping Station. Matapos tawagan, nagpadala ang DPWH ng mobile pump habang nag-deploy naman ang MMDA ng booster pumps para mapabilis ang paghupa ng baha. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Lungsod ng Las Piñas, may magagamit ng pumps para sa baha sa lungsod. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
9: Radyo Pilipinas Report. Mas mabilis nang mapapababa ang baha sa lungsod ng Las Piñas dahil sa magagamit na flood mitigating pump sa lungsod. Ang mga pumps ay ipinadala ng Department of Public Works and Highways sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaang lokal kay DPWH Secretary Vince Tizon. Ang pumps ay makakatulong sa paghigop ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang maiwasan na tumaas ang tubig at matiyak na ligtas ang mga residente. Agad namang ginamit ang pumps sa Zapote River, Barangay Pulang-Pula 1 ngayong araw. Patuloy namang inaabisuhan ng LGU ang mga residente na ugaliin ang tamang pagtatapo ng basura upang maiwasan ang pagbara sa mga dalawyan ng tubig. Manatili ding alerto habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat. ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
18: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
19: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
17: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
17: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
19: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Maghahatid ng tama, makapuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, idalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Isang pabugso-bugsong maulan na Lunes, mga ka-PIA! Heto na naman po kami para sa isang oras ng mainit na balita at makabuluhang talakayan. Pero walang halong fake news, puro totoong impormasyon lamang po ang siguradong kapupulutan ninyo at siguradong kapupulutan ninyo ng bagong kaalaman, no? Ms. Jen, nandito pa rin po tayo sa impormasyon at aksyon. At syempre, ngayong buwan na to, ngayong panahon na to, alam nyo po ba na ang White Cane Safety Day Celebration ay ginaganap po yan tuwing first day ng August. Actually, ginanap na yan, no? Medyo last week.
1: Nakasimula lang.
0: Nagsimula na siya last week. And this time, magkakaroon po tayo ng mga culminating activities na gaganapin po sa darating na August 29. Kaya samahan nyo po kami sa ating programa upang alamin po natin kung ano po ang pagdiriwang na ito. Ako pa rin po, si Enver Cortez.
1: At syempre, kasama pa rin po niya, Jenny Red, mula sa PIANCR.
0: Ayan, nandito pa rin po ang ating puppet host na si Engoy upang kumpletuhin po ang ating araw. No? Syempre, ang ating programa pa rin po ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM.
1: FM muna tayo ngayon.
0: At mapapanood rin po kami sa For The Box Channels 45 to 49 at TV Plus Channel 3. Para rin po sa mga online na gusto pong mapanood tayo live na live, live pa rin po kami sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. Kaya huwag pong kalimutang i-like, i-follow, i-share ang ating programa habang kayo po ay safe po sa inyong mga tahanan, no? Medyo malakas-lakas po yung ulan ng mga kababayan.
1: Naka-orange pa tayo. Bumalik na yellow, tapos orange na naman. Ingat-ingat pa rin po.
0: Mag-iingat po kayo, ha? Hindi po porkit hindi umuulan sa inyong lugar. Tuloy-tuloy na po yung paghinto ng ulan. Yung pong mga alert levels ay binibigay po kada 3 oras yun. No? So, might be ngayon, yung panahon natin ngayon, you know, every 5 minutes, nag-iiba. 5 minutes, sobrang bugso ng ulan. Tapos 5 minutes, may araw. Raw, no? So, ingat-ingat po tayo, no? Magdala po palagi ng payong or kung makakapag-stay na lang po tayo sa bahay. Stay na lang po tayo sa bahay. Medyo ligtas pa po ang ating mga kalusugan at kapamilya, no? So, huwag din pong lulusong sa baha, by the way.
1: Hanggat maaari.
0: Hanggat maaari yun pong mga anak po natin or mga kasama po natin sa bahay na lumulusong sa baha, maalalahanin po natin dahil medyo prevalent po ang leptospirosis.
1: At huwag iinom ng doxycycline nang walang reseta. Kasi syempre, mahirap din po yun.
0: Eh, yung mga kababayan natin, minsan preemptive daw. Pero hindi po yun
1: preemptive. Hindi yun ganun.
0: Yan. Anyway, mamaya po sa ating talakayan, mga kababayan, makakasama po natin si Mr. Alan Mesoga, Senior Education Program Specialist po ng Bureau of Learning Delivery ng Department of Education upang ipaalam po sa atin ang mga dapat po nating abangan sa darating na pagdiriwang ng White Cane Safety, no? Abangan po natin yan and I'm sure marami pong ganap sa White Cane Safety Month celebration ngayon taon. Pero bago po tayo dumako sa ating talakayan, syempre kasama po natin ng ating kaibigan natin sa DepEd mamaya, atin po munang alamin at himayin, no? Ang dami pong nangyayari ngayon sa ating bansa dahil po dito sa bagyo, pero syempre hindi lang naman po 'yon ang ating pag-uusapan. Dito po sa impormasyon at aksyon, bawat balita po na aming hatid ay dumaan po sa masusing fact-checking upang makasiguradong wasto, balanse at kapakipakinabang po ang lahat ng impormasyong sasabihin namin sa inyo. Upang ihatid po sa inyo ang mga mainit na balita, nandito po si Ms. Jenny Red para sa In The News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw, Pangulong Marcos ipinag-utos ang heightened alert sa mga ahensya dahil sa habagat. Naka-alerto at nakahanda na ang concerned government agency sa magiging epekto o sa mga naging epekto ng habagat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang mga lugar na madaling bahain, gayon din ang pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Inatasan din ng Pangulo ang mga ahensya na maghigpit na sa koordinasyon sa pagpapakawala ng tubig at agad na magsagawa ng hakbang para maprotektahan ang mga komunidad at mahalagang pasilidad.
0: Isa ito sa mga dapat maintindihan ng ating mga ng mga viewers natin at mga listeners. Yun pong pagpapakawala po ng tubig or yung level po ng ilog, ng tubig sa ilog natin ay nakadepende rin hindi lang po sa pag-ulan kundi sa pagpapakawala ng tubig. So might be hindi po umuulan sa inyong lugar pero dahil po nagpapakawala ng tubig sa mga dam po natin, tataas pa rin po ang level ng tubig natin.
1: ano, Sir Enver, yung ibang mga dam, katulad ng Lamesa Dam, hindi siya nagpapakole. Talagang pag umabot siya doon sa spilling lang. Level, laapaw talaga siya.
0: So, importante po ang sa ating mga kababayan na mag-monitor din po tayo sa mga social media pages po ng ating pamahalaan para po malaman po natin kung ano na yung sitwasyon. Dahil akala natin, no, medyo mainit-init na yung panahon, pero nagpapakawala
1: pa lang. Kasi mga bumababang tubig galing sa ibang riverways, ayun.
0: At, syempre, sumunod pa rin po tayo sa mga announcements ng ating lokal na pamahalaan. No? Ano po ang second news natin, Ms. Jen?
1: Pangalawang balita ngayong araw, DSWD nagpaabot ng tulong sa mga apektado ng habagat, bagyong Luis at Maymay. Nagsimula na ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, sa pagpapamahagi ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Batay sa tala ng DSWD, umabot na sa mahigit 46,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod dito, mahigit 1,000 ready-to-eat food boxes at mahigit 300 non-food items na rin ang naipamahagi sa mga nasalantang komunidad na nanatili namang nakahanda ang 1.61 billion pesos na standby funds at mahigit 4.44 billion pesos na relief resources para sa agarang pagpapadala sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Bukod dito, nakantabay din ang Philippine National Police at nag-deploy na ng karagdagang tauhan at resources para sa rescue at disaster response operations sa mga komunidad na sinalanta ng pagbaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng Southwest Monsoon o habagat.
0: At kaugnay nga niyan, mga kababayan, no, kakatapos lang po ng interagency meeting ng NDRRMC, actually, nananawagan din po sila sa ating mga kababayan na kung meron pong gustong mag-volunteer doon sa National Relief Operation Center natin.
1: Sa Pasay.
0: Oo, sa Pasay. Para magre-repack po ng mga family food packs, no? Yung mga bigas, mga canned goods, at saka mga ready-to-eat foods. Kung kayo po ay may spare na oras sa inyong mga schedule, maaari po kayo makipag-ugnayan sa DSWD para po makaambag tayo doon sa bayanihan natin.
1: Mas mabilis na mapack itong mga papadala sa ating mga kababayan.
0: Yes, oo. Sige, anong susunod natin na balita, Ms. Jen?
1: Huli nating balita, ngayong araw, klase sa ilang bahagi ng bansa sinuspinde dahil sa habagat. Sinuspinde ng Malacañang klase sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Samantala, patuloy ang operasyon ng ilang tanggapan ng pamahalaan sa ilalim ng work from home arrangement. Ayon naman sa NDRRMC,
0: Oga, Senior Education Program Specialist ng Bureau of Learning Delivery, upang mabahagi po ang sa atin yung mga kaalaman at syempre

0: po sa ating mga manonood eh, na hindi po alam kung ano pong celebration ito, bakit po mahalaga po na pinagdiriwang po natin ito sa ating bansa?
1: Okay po, ang White Cane Day celebration po ay inilaan para sa advocacy po ng mga tao may kapansanan sa paningin. Ano po? Ito po ay iginawa para maipakita natin na ang simbolo ng kalayaan ng ating mga tao may kapansanan sa paningin ay yung kanilang puting baston o yung white cane. At katulad po na sinabi niyo kanina, nagsimula po yan sa atin sa Pilipinas noong nalagdaan ang Republic Act 6759 noong 1989.
0: Sige sir, go ahead po.
1: So simula po noon, nung nalagdaan po yung batas na yan, ay taon-taon na po nating pinagdiriwang yung White Cane tuwing August 1.
0: Ayan po. Ayan. So every month of August ang August 1 ang simula at nagtatapos sa end of the month din. Ano po ang tema po ng pagdiriwang po natin ngayong taon? Ano po yung mensaheng naisip parating po ng temang ito ngayon?
1: Okay, ang tema po ng ating celebration ngayon ay puting baston, simbolo ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at ganap na pakikilahok. So ang ibig pong sabihin yan ay bukod po sa white cane as a symbol ng mga tao may kapansanan sa paningin, ito rin po ay sumisimbolo sa kanilang karapatan, no? Sa kanilang kalayaan na makilahok. At yun nga, ang salitong pagkakapantay-pantay, alam naman po natin ano, na nagkakaroon po ng stereotyping pagdating sa mga taong may kapansanan. So sinusulong po namin yung pagkakapantay-pantay. So kahit po may kapansanan ko o wala, tayo po ay pantay-pantay na nilikha ng Panginoon at tayo po ay pantay-pantay na may karapatan sa ating pong bansa.
0: Ayan, at gusto ko rin yung na tema ngayon, no, may pakikilahok.
2: Uh-oh.
0: No, so hindi lang ito para doon sa mga yung mga beneficiaries kundi lahat ng stakeholders dito sa ating komunidad ay makikisa.
2: Oo, at kinikilala na may ambag din sila sa ating society.
0: Yes. Oo. Sir, yung puting baston po higit pa sa isang kagamitan, no, sa paglalakad. Sir, ano yung simbolo po nito para sa mga taong may kapansanan at sa paningin po?
1: Ayun po. So ito po ay hindi lamang simbolo o gamitan para kami ay makapaglakad, kundi ito po ay simbolo rin na kapag nakita natin yung taong may kapansanan na may hawak ng white cane, ay sinasabi po nito na bigyan natin sila ng daan kasi ginagamit po yan sa kanilang paglalakbay na mag-isa, no? So kung may makikita po kayo na naglalakad na may white cane, ibig sabihin po tayo po ay magbigay daan dun sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ikalawa rin po, isa rin po yan sa nagsisimbolo na kapag may nakita po tayong tao na naglalakad na may puting baston at nakita natin na parang may kailangan siya o kailangan niyang ng tulong sa pagtawid, tayo po dapat ay nakahanda na tumulong sa kanya. Pero ang pinakamaganda po na dapat gawin natin is tanungin po muna natin, no, yung may kapansanan sa paningin kung kailangan niya ng tulong. Kasi usually po yung iba, maganda yung intention, gusto nilang tumulong, kaya lang po kung minsan basta na lang nila hinahatak yung taong may kapansanan sa paningin, no?
2: So dapat kala ko ano na.
1: Yes, baka kala po ay gagawin siya ng masama o siyempre po magugulat din yung tao, ano? So kailangan po tatanungin natin siya kung kailangan niya ng tulong at kung sinabi naman niya na hindi niya kailangan ng tulong, ito po ay dapat nating respetuhin kasi may mga tao po na may kapansanan sa paningin na naglalakad po doon sa mga lugar na talagang kabisado na po nila. So that means hindi po nila kailangan ng tulong. So kailangan po tinatanong talaga natin bago tayo magbigay ng help.
0: Oo, syempre ano, respeto rin sa privacy, no? Baka mamaya gusto nung person na parang hindi siya komportable na hinahawakan din siya ng ibang tao, no? So dapat kinikilala rin natin yung equal rights ng lahat, no? Pero sir, bukod dyan sa ganyan, when we are talking about the society mismo, ano-ano po yung iba pang mga karaniwang hamon para maintindihan din po ng mga nakikinig po sa atin? Syempre baka mamaya, hindi yan, tulad yan, no? Good intention.

0: So, yung pagtulong
1: pero
0: sa mga minsan,
1: may mga pagkakataong hindi pala.
0: Na ini-invade mo na pala ang kanyang ano. Yun. Pero yung mga karaniwang hamon, sir, na kinakaharap po ng ating mga kababayan na may kapansanan sa pagtingin, na hindi siguro masyadong nabibigyan ng pansin po sa pang-araw-araw na buhay, para malaman din po ng ating mga viewers at listeners, sir.
2: Ayun, yung pang-araw-araw na pangangailangan nila na actually hindi natin na napapansin eh yung mga serbisyo no na kailangan nila bilang may kapansanan sa paningin. Kung minsan napapabayaan natin no, hindi natin napapansin yung mga tactile pavement na ginawa para sa kanila para maging guide nila sa kanilang paglalakad gamit ang puting baston eh kung minsan ho yung mga tao tinatapan nila yan or kaya nilalagyan nila ng ibang mga harang. So yan po dapat hindi natin ginagawa yan, no? So makakakita tayo ng mga tactile pavement, ang karaniwang meron yan yung ating LRT2 dito sa ano, dito sa Metro Manila, no? And then sa Baguio meron na rin sila niyan at yun nga nakakatuwa nga doon sa Baguio kasi yung tactile pavement halos nakapaikot na ata doon sa kanilang kalsada doon no, especially sa main road nila.
0: Kasi yung tactile na yun din yung kinakapa nung baston eh. Para alam nila kung saan naliliko, alam nila kung ano. Pero mga kababayan, kasi yung iba po sa atin, syempre, baka hindi mindful sa, or hindi kayo familiar dun sa yung tactile pavement na sinasabi. Baka mamaya, kayo mismo, nakatayo kayo dun, dun kayo nag-uusap, o dun kayo naghihintay ng inyong mga kasama. Be mindful lang po, kasi yun po ay daanan po ng ating mga kababayan na may kapansanan sa pagtingin. No? Yun ang ating keep in mind, no? Ayan. Bilang mamamayan naman po, sir, bukod dyan sa mga ganyan, ano sa tingin nyo po yung mga nabanggit na kanina eh, no? Yung mga tamang paggalang sa mga pag-unawa.
1: Consent, pagtulong. Pero baka may iba pa. Siguro lagi natin ang konteksto, Sir Enver. Gawin nating online, no? Kunyari, may mga kababayan tayong
2: maganda yan.
1: Paano po ba ang tamang pag-alang?
2: So, sa online, ano? So, kung sa online naman, usually, marami tayong pinopost online. So, hanggat maaari, sana yung mga pinopost natin na mga litrato, yung mga photos, mga ano natin, mga banner na pinopost natin sa social media, sana po ay may mga alternative text yan, ano? O yung tinatawag natin, yung alternative text na yan, yan po yung mga descriptions na nilalagay po natin doon sa mga images na yan na para mabasa po ng mga screen reader, no? Yung screen reader po, ito yung mga ginagamit na application ng ating mga taong may kapansanan sa paningin para makapagbasa o makagamit ng computer at ng cellphone.
0: Kasi sa mga websites meron yan eh, yung mga ano natin, mga visually impaired na friendly website. Nakita mo yung pag nag-upload sila ng picture, meron na siyang description. Kaya pag ni-run siya, madedescribe na yung picture na naka-upload. Mga ka-PIA, first half pa lang po yan ang usapan natin, Sir Alan. Sure ako madami pa po kayong mapupulot na impormasyon po dito sa ating usapan kasama po ang ating bisita. Pero hindi pa po tayo tapos. Magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala po natin. Magpapatuloy po ang kwentuhan natin kasama si Sir Alan Mesoga ng DepEd. Makalipas lamang po ang ilang paalala.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko kung dati o inalala na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: A strong nation thrives through partnership. Let's celebrate unity, resilience, and cooperation. Since its founding on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand, ASEAN has advanced peace, progress, and shared growth across Southeast Asia. This year, the Philippines hosts ASEAN with the theme Navigating Our Future Together. With one vision, we'll navigate our future together. A message from PIA and this station.

0: kababayan, nagbabalik po tayo sa ating programang Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po si Amber Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Red Malaparan sa PIA NCR.
0: And time check muna tayo mga ka-PIA. Miss Jen?
1: Siyempre, ang oras natin ngayong hapon, 3:39.
0: Ayan, alas 3:39, mga kababayan.
1: Para po magbagal-bagal ang oras ngayong Monday na
0: ito. Oo nga. Oo, pero ang dami pa rin talagang nangyayari ngayong araw na ito. So, stay safe pa rin po kayo mga kababayan. No? Bapugso-pugso pa rin po yung ulan. Pero nasa kalahati pa lang po tayo ng ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong hapon, syempre babatiin muna natin ang
1: agad-agad. Sige, agahan na natin yan.
0: Syempre, unang-una, pinapabati ng ating Director General Catherine Chloe De Castro. Mm. Walang iba po, happy birthday para kay Senator Erwin Tulfo.
1: Syempre, batiin na rin natin si Sir Jericho, syempre.
0: Ang pinakamakisig po namin na Profesor. Yan.
1: Mula PUP.
0: PUP, muntik na ako ibagsak niya ni Sir Jericho.
1: Ay, grabe yun. Sir Jericho.
0: Napakahigpit na profesor niya. Pero,
1: naman
0: talaga. Kasi ang paghihigpit naman ay paraan para matuto rin ng mga estudyante. Diba? Pero sir, hindi ko talaga makakalimutan na muntik mo na akong binagsak. Ayan, happy birthday po, Senator Erwin. Ayan, mula, pagbati po mula sa Philippine Information Agency. O, diba? So, ayan, tuloy po tayo sa ating usapan ngayong hapon. Huwag po natin patagalin pa. Nandito po ulit si Sir Alan Mesoga mula sa Bureau of Learning Delivery ng Department of Education. Ayan, Sir Alan, nandyan po po kayo.
2: Andito pa po ako at naku, magpapaabot na rin pala ako ng happy birthday sir? Kay Sir Erwin. Okay. Baka naman, sir. Ayun po. No? So, naputol tayo dun sa ano ba dapat na gagawin ng mga kapwa natin, mga tao kapag para sa blind, no, naputol tayo doon sa alternative text. Pero actually hindi lang po 'yan yung dapat na maging mindful yung mga tao, no. Unang-una po yung mga gumagawa sa kalye, no, especially yung mga nagbubukas ng mga manhole, yung mga ganyan, yung mga nag-aayos ng ganyan kasi kung mabalitaan natin, may nag-trending na blind na nalaglag sa manhole na bukas, no, nung yung inaayos daw pala yon, tapos hindi na isara, tapos wala man lang harang.
0: So yung harang.
2: Yes, sana man lang may harang, no, kasi kahit lagyan nila yon ng warning sign na nakasulat, di rin mababasa ng mga blind yun. So, kailangan talaga ay harang para pag tinamaan ng baston, malalaman na, uy, may hindi ako pwedeng dumaan dyan. Mm-hmm. Tapos, ayun. So, sana ay hindi na maulit yung mga ganun na pangyayari. Tsaka, yun nga, tayo rin mismo po, maging mata tayo ng ating mga kapwang walang paningin. Mm-hmm. So bilang kayo po kumpleto, kayo po yung magiging mata namin.
0: Mm-hmm. No? Tsaka ayun. Yung basic safety lang din na kasi kahit naman hindi ka visually impaired, minsan kasi pag madilim, hindi mo rin nakikita
1: panahon ng baha, matatakpan siya.
0: Ay, yan ang pinaka, no? Mm-hmm. Yan ang pinakadelikado kasi hindi talaga nakikita ang 'di ba? Parang 2 weeks ago ang ating Director General nagkaroon din ng
1: similar incident.
0: Na naglag din ng syempre nanokakwento ko pero nagkaroon din siya ng insidente na involving yung mga potholes na hindi na hindi covered walang safety na harang. So mga kababayan, hindi lang po mga visually impaired ang nagiging biktima dito sa mga gantong klaseng kapabayaan po na natin, no. So yung pong mga nagkukumpuni ng kalsada o kaya mga buildings, dapat po ay medyo yung safety rin po ang ating bibigyang daan. So, ayan po, sir. Bago po natin pag-usapan, no, syempre pinag-uusapan natin dito yung mga paalala sa ating mga community.
1: Para sa kaligtasan.
0: Syempre, gusto rin po natin malaman kasi pag pinag-uusapan po natin yung White Cane Safety Month po natin, no, maaari nyo po bang ibahagi po sa amin yung mga activities din po na naka-line up for this month para po sa White Cane Safety Day o ngayon taon? kabilang din po yung Career Connect. Connect.
2: Vista
0: 13.
1: At White Cane Walk, madami-dami ito. No?
0: Dami
1: sige
0: pala.
1: Na.
2: Yes,
0: sige,
2: marami-rami yan. So, yung ano po natin, yung ating pong Career Connect ay nangyari na po yan noong August 1. Ano? Mm-hmm. Sa pangunguna po yan ng Resources for the Blind. Mm-hmm. Isa rin po kasi ang Resources for the Blind sa ating interagency committee, no? And, ayun, syempre, kasama din ng PIA dyan. Okay. Lagi nating kakambal ang PIA ng DepEd pagdating sa White Cane, yes. Ano? And, ayun, so, nangyari na po yan noong August 1. Tapos, yung ating pong Vista 13, supposed to be po ay gagawin yan noong August 8. Kanya lang po, tayo po ay gawa po ng hindi magandang panahon, yan po ay na-postpone, ano? Siyempre, kailangan po maging ano din tayo, maging safety din po yung mga bata, yung mga makikilahok. So, yan po ay na-postpone.
0: Sir Alan, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan, no? Magbibigay daan po muna tayo sa isang flash report. PhilHealth President Erwin Mercado itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Para po sa balitang yan, nandito si Raquel Bayan. Pasok.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Yes, magandang hapon. Itinalaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Papalitan ni Mercado sa pwesto si Dr. Jose Pujalte noon na nang naitalaga nito lamang Hulyo. Pakinggan muna natin ng maitling bahagi ng pahayag ni Jose Castro. Ang iba pang detalye ng balita ito mamaya sa aking pagbabalik. Muna yung pinakunda mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas na kalbahin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. O yan, mapatuloy po tayo sa ating usapan na mamaya bibigyan na pa tayo ng mas maraming impormasyon ni Raquel Bayan o dito sa pagkakatalaga ng bagong DOH secretary natin. Yes, pero babalik. Oo, babalik muna tayo dito sa ating usapan kasi kanina po mga kababayan pinag-uusapan natin yung iba't ibang activities ng White Cane Safety White Cane Safety Month, no?
1: At so, nauna na nga daw yung Career Connect ng August 1.
0: Kasama pa rin natin si Sir Alan. Sir Alan, nandiyan ka pa ba? Pwede nating pag-usapan ng mga susunod na activities para sa ngayong buwan.
2: Okay, ang susunod po na ating activity ay ito na yung White Cane Walk, no? Yan ay nakaset na gaganapin sa August 16. Dito sa Tomas Morato, no? Dito sa Carfree sa Tomas Morato. So magsisimula po yung ano natin, ang registration natin diyan ay 6:30 hanggang 7. At 7 o'clock po magsisimula na yung walk. And then after the walk may mga konting ano pa po tayo diyan, program ano po. So ayun po, mas maganda po siguro kung mas maaga kayong makarating kahit mga 6 o'clock po para dun sa pagpila sa registration.
0: Okay. So ayan, sir, ang dami mga activities natin na dapat abangan. Saan po nila makikita ang mga detalye nitong mga activities na ito, sir? Meron ba tayong website, Facebook page?
2: Opo, bali yung pong mga announcement ay nagpo-post sa Department of Education po, nagpo-post kami doon sa FB page ng Bureau of Learning Delivery Student Inclusion Division.
0: Okay.
2: At pinapasa din po natin 'yan sa ating mga interagency committee, no? Sa kaya nag-a-update din po ang PIA, nagpo-post din po ng mga update. Kaya dapat po ay tayo ay nakatutok sa mga Facebook page na to Para po kung sakasakali may mga announcement, hindi po natin masasabi katulad sa Vista na bigla pong nag-cancel dahil dun sa masamang panahon. Ano po tayo? Para maging updated po tayo, lagi po tayong tumitingin dun sa mga Facebook page na nasabi natin sa PIA at sa Bureau of Learning Delivery Student Inclusion Division. Ayan. Diyan po tayo nagpo-post.
0: Okay, sige sir.
2: And, yan po.
0: Ay, sorry. Bilang panghuling mensahin yun na sir, siguro anyayahan po natin ang ating mga kababayan at syempre mga last messages po natin na bago po tayo matapos sa ating interview ngayong hapon na ito, sir.
2: Ayun po. So, inaanyayahan po natin ang lahat na makilahok sa mga activity na ating na-discuss sa White Cane para po nang sa ganon ay maging successful po ang ating advocacy. And bukod po dun sa mga nabanggit din namin na mga pinupush namin, no, na mga rights ng mga persons with visual impairment, pinupush din po kasi namin yung maging accessible yung mga banking app natin. Kasi siyempre ang mga visually impaired po, hindi lang naman yan basta no? Kumbaga may mga ano din po dyan, may mga nagbi-business din po dyan, gumagamit din po kami ng mga banking app. So kailangan po maging accessible po yan. Isa po yan sa pinupush namin. And bukod po sa pagyayaya namin na makiisa po kayo sa aming advocacy, sana po, no, huwag nyo pong kakalimutan yung mga paalala namin ngayon, kasi po yan po ay nangyayari araw-araw, no? Hindi lang naman po tuwing White Cane natin dapat maalala na kailangan nating pag-ingatan yung mga taong may kapansanan sa paningin. Hindi lang tuwing August po yan. Yan po ay araw-araw, buong taon at syempre, habang buhay po natin yung gagawin. So, ayun po. Ang isa pa pong mensahe ko, mag-ingat po tayong lahat, ano, lalo na po ngayon, maulan, naka-orange warning pa rin po tayo ngayon, so kailangan po na maging ligtas po ang lahat, ano, hindi lang po yung mga taong may kapansanan sa paningin, kundi tayo pong lahat. Ayan lang po, maraming salamat po.
0: Ayan, so napakaraming learnings at napakaraming reminders na, ano, na dapat lang naman paalala sa ating mga kababayan.
1: Maganda mga paalala siya kasi madalas nakakalimutan natin or nawawaglit sa ating kaisipan.
0: Take for granted natin yung mga ganyang bagay. Yan, no? At syempre, sa atin naman po na walang kapansanan po sa sa paningin, syempre, tulong din po tayo sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po Sir Alan Misoga, Senior Education Program Specialist po ng Bureau of Learning Delivery mula sa Department of Education sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman. Ayan. Sana po makausap pa po namin kayo ng mas matagal sa mga susunod po na panahon. Para syempre, napakaganda ng advocacy, eh, no? Lalo na yung banking app din, no? Very very forward thinking kasi syempre, guys, sabi ni Sir Alan, nagbe-business din naman daw sila. Meron din naman silang mga kanya-kanyang trabaho nila, no? So dapat responsive din
1: talaga.
0: Yung ating mga ganyang mga primary services. Mga ka-PIA, inaanyayahan po namin kayong lahat makiisa sa mga activities po ng White Cane Safety Month ngayong taon. Sama-sama po nating itaguyod or i-push ang mga pangangailangan po ng ating mga kababayan na merong kapansanan po sa paningin. Sana po lahat po ay dumalo. August 16 po ito sa ating walk. Maglalakad po tayo sa Tomas Morato sa Quezon City. Lahat po ay dadalo rin po sa inaanyayahan din pong dumalo sa culminating activity. August 29 naman po ito. Yun pong pagtitipon na magtataguyod sa kalayaan, dignidad at respeto po ng taong may kapansanan sa paningin. Maging kabahagi po tayo mga kababayan ng pagbabago, ha. Hindi na po ngayon taon na 2026 na po, no? Syempre lahat po tayo ay parang civilized at
1: sensitive, mas inklusibo sa lahat ng miyembro ng ating pamayanan.
0: Ayan. So, yan po ang ating takeaway for this afternoon. Ngayon naman po, kakamustahin po natin ang ating kaibigang puppet host na si Engoy. Engoy, ikaw ba ay binaha? Kamusta ang iyong kalagayan dyan? Pero dito po yan, magbibigay po ng bagong kaalaman sa Alam Mo Ba?
5: Alam niyo ba na ngayong linggo ay itinakda bilang Philippine Space Week mula 8 hanggang 14 ng Agosto? Ang tema ngayong taon ay Navigating Tomorrow. Layunin ang pagdiriwang na ipakita kung paano nakatutulong ang space science at space technology sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga satellite ay ginagamit sa pagmamanman ng bagyo, pagmamapa ng lugar, pagtulong sa agrikultura, at pag-responde sa mga sakuna. Isa rin mahalagang hakbang para sa bansa ang nakaplanong paglulunsad ng una sounding rocket ng Pilipinas sa wow. 2027. Galing ah! Ang sounding rocket launch test na ito ay inaasang makatutulong sa pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng space technology. May mga libreng aktibidad para sa publiko, gaya ng libreng planetarium shows at telescope viewing sa Pag-asa Planetarium Science Garden sa Quezon City. Sa gabi naman ng Webes ay pwede rin kayong makisilip sa ganda ng gabi sa pamamagitan ng libreng telescope viewing sa UP Diliman. At kung nasa South Metro Manila naman kayo, hi! Abangan ang Moon and Rocket Exhibit wow. sa Biyernes.
1: Wow. Moon and Rocket?
5: August 14, yes!
1: Bongga.
5: Sa Robinson's Place sa Las Piñas. Libre rin ito ah! Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Philippine Space Agency.
0: Ayan.
5: O ayan. Alam niyo na. Kita-kits.
0: Maraming maraming salamat, Engoy.
1: Ang bongga ng Moon and Rocket Exhibit.
0: Yes. Parang gusto kong puntahan.
1: Gusto kong makita ng Moon and Rocket.
0: So Friday pala ito, no, August 14. Buong araw to available dun sa saan ito? Sa Las Piñas City. No? So yan, mga kababayan, sabay-sabay po natin i-enjoy yan. Willing ka ba, Engoy, na kapag magpapadala ng rocket sa space, ikaw ang unang-unang puppet?
1: Siyempre,
5: kasama ka.
0: Ah, kasama ako. Hindi, naglilimas pa, naglilimas pa ako ng baha dito sa... Hindi naman masyado, sa labas lang ng bahay. Pero ikaw, kung babahain ka, hanggang saan ang pinaka gusto mong baha na maabot?
5: Teka lang.
0: Hanggang talampakan lang, no? Yes. Or wag naman sana. But teka, may talampakan ka ba?
5: Kasi lipat-lipat ka na.
0: Ayan, maraming maraming salamat. Engoy, see you ulit next week.
5: Yes.
0: Ayan, so abangan po natin, mga kababayan, ang sinabi po ni Engoy na napaka science-based.
1: Oo.
0: At napaka interesting.
1: Nagulat ako doon.
0: Oo, planetarium.
1: Diba? Ayos siya kayong star viewing. Oo,
0: star
1: actually,
0: viewing.
1: Actually, ang ganda. Ang ganda ng activities excited, ng Philippine Space Agency.
0: Oo, napaka-exciting nito. At syempre, ito yung mga bagong kaalaman para sa ating lahat. No? Mga ka-PIA, medyo mag-overtime na tayo. Kaya oras na po para sagutin natin kung tama po ba ang inyong mga hula dito sa Think PIA Question of the Week. Miss Jen, take it away.
1: Ang naging katanungan natin para ngayong araw, sino nga ang nag-imbento ng white cane noong 1921 na naging simbolo ng kalayaan ng mga taong bulag o may kapansanan sa paningin? Ang tamang sagot ay letter C, James Biggs. Noong 1921 na bulag sa isang aksidente si James Biggs, isang litretista mula sa Bristol, England. Upang maging mas kapansin-pansin sa mga motorista, pininturahan niya ng puti ang kanyang tungkod. Mula dito, naging simbolo ang white cane ng kaligtasan, kalayaan at dignidad ng mga taong bulag o may kapansanan sa paningin at kinilala ito sa buong mundo bilang mahalagang kasangkapan sa mobility at legal na protection. At Sir Enver, may babatiin tayo bago tayo magtapos ngayong araw.
0: Bago matapos ang ating episode ngayong araw. Sige, ikaw muna.
1: Happy birthday kay Mary Christian Shane Dotilio. Happy birthday. And syempre kay Miss Mabel Maymay Galang. Naging partner natin to ng Rainbow Care Caravan. Sila, Miss Mabel.
0: Sila, Sila, happy birthday po. Maraming blessings po upon you both.
1: Ayan. And see you again sa 40th.
0: Oh, excited kami. Dami nating ano no, no? Dami nating mga bisita no na LGBTQ community. Mm-hmm. At sana po ay patuloy pa rin pong maging prosperous ang ating buhay ng mga may birthday ngayong linggo, o di ba? So, ayan, diyan po nagtatapos ang ating isang makabuluhang episode na naman po ng ating programa. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa impormasyon at aksyon. Magsama-sama po tayo ulit sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maaari nyo pa rin po kami mapakinggan sa Radyo Pilipinas, mapanood sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas, at syempre sa inyong mga television. Kaya huwag nyo pong kalimutang i-share ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po si Ember Cortez ng PINCR, kasamang napakagandang co-host.
1: Laging kasama pa ng napakakisig kong Regional Director ng PINCR, Jenny Red pa rin po.
0: Ayan, kami po ay bumabati ng isang magandang araw sa lahat. At syempre, keep safe.
1: Tama.
0: Ayan,
1: po.
0: Lahat po ng mga paalala po natin ngayong panahon po ng tag-ulan, syempre keep in mind, no? Mm-hmm. So, hindi lang po yung basta wag tayong lalabas ng bahay. Syempre, pati po yung sa kalusugan natin, sana po ay alagaan po talaga natin. Magkita-kita po tayong ulit sa susunod na Lunes, dito lamang po sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, alas 4 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Volume ng ulan na naranasan sa bansa sa loob ng siyam na araw, katumbas ng halos pang isang buwan na ulan ayon sa PAGASA. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas Report. Tinatayang halos katumbas na ng isang buwang pag-ulan ang volume ng tubig na naranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa nakalipas na siyam na araw. Bunsod na rin ito ng pinagsama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Manghabaga. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando na simula August 1 hanggang 9, umabot sa 1,413 millimeters ang naitalang rainfall sa Baguio City. Mas mataas anya ito kumpara sa 963 millimeters na normal rainfall sa buong buwan ng Agosto. Ayon sa opisyal, nangangahulugan nito na halos isa't kalahating buwan na normal na ulan ang bumuhos sa naturang lugar sa loob lamang ng siyam na araw. Anya, sa Zambales at Pangasinan, pumalo sa 957 millimeters ang naitalang ulan sa ilang monitoring stations sa parehang panahon. Kumpara ito sa 929 millimeters na normal rainfall para sa buwan ng Agosto. Sa Metro Manila, umakyat sa 501.6 millimeters ang naitalang rainfall sa Science Garden sa Quezon City mula August 1 hanggang August 9. Katumbas ito ng halos 90% na normal rainfall para sa buong buwan ng Agosto sa naturang monitoring station. Ayon sa opisyal, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan ang habagat sa malawak na bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon. Gayunpaman, inaasahang mababawasan na anya ang mga pag-ulan simula bukas at unti-unting gaganda ang panahon hanggang sa Miyerkules batay sa forecast ng PAGASA.
8: Tuloy na mag-monitor at pinapayuhan ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no, hindi lamang ang PAGASA but of course like ang Office of Civil Defense.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Nasa 300 pasahero stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa habagat Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, may ulat si DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 3 dump pasahero, mga driver ng truck at cargo helpers ang stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang lagi ng panahon. Tala ng southwest monsoon o habagat. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard tapos sa 26 na port ang naapektuhan ng samahan ng panahon. Bukod sa mga pasahero, nakapagtala rin ang pamunuan ng 79 rolling cargos at 9 na barko na hindi nakabiyahe. Marami rin ang napilitang sumilong muna habang masamang lagi ng panahon sa kargatan. Kabilang ang 25 barko, 405 motor bangka, 6 na tagbo at 3 barge. Paalala naman ng PCG sa mga biyahero na palaging sumabaybay sa mga opisyal na ulat sa palagay ng panahon at abiso sa mga biyahe bago pumunta sa mga daungan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magang paglika si Dikait sa Malabon dahil sa pagtaas ng tubig sa mga ilog at dam. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nimok na ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang mga residente sa mga lugar na madaling bahain na lumikas na maaga dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng level na tubig sa mga dam at ilog. Ayon sa Malabon City DRRMO, nasa 80.13 meters ang Lamesa Dam alas 12 na tanghali, malapit sa spilling level na 80.15 meters. Nasa 161.81 meters naman ang Angat Dam alas 9 ng umaga. Umabot na rin sa 11 meters ang water level sa Tinajeros Bridge alauna ng hapon. Hanggang alauna ng hapon, 29 na pamilya o 119 na individual na ang lumikas at kasalukuyang nasa 3 evacuation centers sa Tinajeros, Pangulo at Maysilo. Inihanda ng city government ang 43 evacuation centers at relief packs. Patuloy rin ang operasyon ng 40 pumping stations, gayon din ang declogging, sandbagging at paglilinis sa mga lugar na posibleng bahain. Pinayuhan ang mga residente na maghanda ng emergency go bag, ilipat sa mataas na lugar ang mahalagang gamit at dokumento at makipag-ugnayan sa barangay para sa tulong sa paglikas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
12: Radyo Pilipinas Magazine.
3: World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng AM
3: at lakas ng FM
13: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin sa buong kapuloang Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 4.
3: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
12: Mark!
3: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
12: Mark out.
3: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Lunes, Agosto 10 sa 2026. Patuloy po nating binabantayan ang epektong dulo ng habagat sa ating bansa, mga kababayan. Kaya't ito pong ating pagtatanghal ay may kinalaman sa masamang lagay ng panahon. Dahil nga ho dito sa ating nararanasang ulan na hanggang magmula pa noong isang linggo, kung di ako nagkakamali. Kaya naman samahan niyo po ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ating pong silipin mamaya-maya ang ating mga kapatid ng himpilan nyo dyan sa iba't ibang bagay po ng lalawigan, partikular na sa may bagay ng Hilaga at sa gitnang Luzon, maging sa Timog at Tagalugan, hanggang sa Visayas. Umaabot ang, sabi nga napakalakas sa mga pag-ulang epekto ho ng habagat, mga kababayan. Kaya't sana ho'y nasa ligtas ho kayong kalalagayan. Yung mga binaha ba kayo? Ang daming binaha. Itong nakalipas ho na weekend, nagpuputo ka ng mga balita sa social media. May mga landslide dito, mayroong mga binaha roon. Merong, sabi nga, merong mga nagluto lang ng, mga hindi naman binaha, mga nang inggit. Mga nagluto ng sopas, binignit, saka lugaw. May champurado pa. Nagpirito pa ng toyo, nagreklamo pa yung kapitbahay dahil na mabaho yung pinirito. Ay, iba naman nananghalian daw ng sardinas. Alam nyo ba yung udong? Yung udong, yung para noodles. Para noodles yan, hinahalo sa sardinas. Napakasarap yan. Ayos na ang buto-buto. Ha? Ayos na ang buto-buto. Taog na kaldero niya, sigurado, no? Kaya naman. Pero gayon pa man, tuloy-tuloy ho ang pagtugon ng ating pamahalaan sa mga lugar na sa lanta. Partikular na ho dyan sa bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Maging dito sa may bahagi po ng Visayas area, mga kababayan. Kaya sumahan nyo po ang inyong likod, ang inyong fact checker. Hey Mark Dagala, makakasama nyo po hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang ating pagtutok dito po sa epekto po ng habagat.
0: Habagat, Integrated State Media Special Coverage.
1: Yan naman po bilang pagtutok sa ating palatuntunan, mga kababayan. Alamin po muna natin yung mga naglalaki, yung mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Mabilis sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng habagat, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Karagdagang volunteers para sa repacking ng mga food packs, ipinanawagan po ng Department of Social Welfare and Development. Ilang daw po ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng habagat, sumampa na raw po sa 13 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 15 naman ang naitala ng Philippine National Police. Mas malakas na mobile pumping station inilagay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa bahagi po ng Roas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Resulta naman ng offline kontrabahan ng Administrasyon Marcos Ramdam sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pangulo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado, itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
2: Habagat,
0: integrated state media special coverage kasama buong bansa ng
1: labing anim na sandali at 30 segundos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Marami pa rin po na itatalang stranded, ha? Lalo na po dyan sa mga pantalan, sa mga sandaling ito dahil po sa epekto pa rin ng habagat. Batay ho sa pinakahuling datos ng Philippine Ports Authority as of 12 noon. Baka ngayong hapon meron na rin silang bago, no? Dyan ho sa bahagi ng Mindoro ay meron na pong 24 na mga stranded passenger. Dyan ho sa Port of Lucena, dyan ho papunta, mga papunta Marinduque, Quezon. Meron na pong 180 na mga pasahero ang stranded po dyan. Sila po ay bibigyan ng hot meals ng Philippine Ports Authority. At para ho sabi nga may papainit na sikmura habang sila naghihintay na kanilang biyahe. Nakataas po kasi ang gay warning, mga kababayan, sa Eastern Seaboards ng metro ng boom ng bansa. Ayon po sa Philippine Coast Guard. At nasaan po, napakalakas po na hangin dyan ho sa baybayin, silangang baybayin po ng bansa. At dito nga ho sa may, dahil nga ho sa epekto nga ho ng hanging habagat. Sa ngayon, ating tungayan ang pag-uulat mula naman sa bahagi po ng Pangasinan. Mahigit sa 51,000 pamilya apektado po ng habagat pagbaha, patuloy yung binabantayan.
0: Habagat, integrated state media special coverage.
1: Alamin po natin ang balitang atid ng ating kasama si Mildred Coquia. Mildred!
3: Yes, Jaymon, higit 51,000 pamilya sa Pangasinan ang apektado ng pagbaha sa lalawigan habang naka-blue alert at nakahanda para sa deployment ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ayon kay Vincent Chu, siya ang Operations Supervisor ng Pangasinan DDRRMO, batay sa situational report, apektado ang 51,507 families. Yan ay mula sa 183 barangay, 13 munisipalidad at 2 lungsod. Naitala naman ang pagbaha sa 54 na barangay mula sa 10 munisipalidad at 1 lungsod. Pinakamarami ang mga binuhang lugar sa Lingayen, habang may pagbaha rin sa Calasiao, Santa Barbara at Dagupan City. May isinagawang preemptive evacuation para sa 75 pamilya. Sa kabuuan, 43 pamilya ang nasa evacuation areas habang 18 pamilya naman nasa labas ng evacuation area. May 15 minomonitor ng DDRRMO ang mga ilog na nasa critical level. Sa Marusay River, nasa 10 feet na ang water level, mas mataas sa critical level na 8 feet. Sa Simutalan River, nasa 7.7 meters ang kasalukuyang level o antas ng tubig kumpara sa critical level na 7 meters. Binabantayan din ang Kamalinga o Kamilinga River sa Tarlac kahit nasa labas ito ng Pangasinan, dahil pag umapaw ito, maaaring ma-isolate ang ilang barangay sa mga tarem. Nasa 6.65 meters ang kasalukuyang level ng tubig sa Kamilinga River habang nasa 7 to 8 meters yung kanyang critical level. Samantala, wala pang binubuksang gate naman itong San Roque Dam. Nasa 254 meters above sea level ang kasalukuyang elevation nito kumpara sa normal high level na 280 meters above sea level. Ayon sa DDRRMO, patuloy ding minomonitor ang mountainous areas sa Baguio at Benguet, dahil ayon sa forecast ng PAGASA, na saan pang uulan sa mga lugar na ito, Ipinaliwanag ng PDRRMO na kapag malakas ang ulan sa mga matataas na lugar, maaaring dumaloy ang tubig patungo dito sa ating lalawigang Pangasinan at magdulot pa ng pagtaas sa river systems. Nasa yellow rainfall warning naman ang sitwasyon dito kung saan inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa ating probinsya. Nanawagan naman ng PDRRMO sa mga residente na huwag maging kampante kahit bumababa na ang ilang ilog. Ayon kay Chu, saturated na ang lupa dahil sa matagal na pag-ulan, kaya limitado na ang kayang i-absorb na tubig ng kalupaan. Wala pa namang local government unit ang humihingi ng augmentation, pero patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa counterparts na city at municipal DRRMOs sakaling kailanganin ng karagdagang suporta. Naka-standby rin ang response cluster ng PDRRMO para sa deployment. Patuloy din naman ang text blast and coordinations nila sa TILG, sa Philippine Coast Guard, sa mga barangay sa coastal municipalities para paalalahanan ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil inaasahang magiging maalo ng karagatan kung may gale warning man o wala. Sa ngayon, wala pang maiulat na casualty o untoward incident na kumpirmadong may kaugnayan sa sama ng panahon. May isang iniulat na kaso sa Lingayen na hinihintay pa ang abiso ng DILG kung ito ba ay may kaugnayan sa bagyo. Sa Alamino City naman, meron ding isang naiulat na kaso pero ito ay nung panahon ng bagyong Maymay. Samantala, karamihan sa provincial and national roads and bridges passable. Gayunman, may ilang kalsada, mga barangay na hindi madaanan ng light vehicles at ilang uri ng sasakyan. Isang provincial road ang hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan, habang isang provincial road naman hindi madaanan ng light vehicles. Kabilang dito ang Villaverde Road sa San Nicolas na kasalukuyang sarado sa lahat ng uri ng sasakyan. May ilang barangay roads din na hindi madaanan sa Lingayen, sa Calasial, sa Dagupan City. Patuloy naman nakahanda ang PDRRMO na tumulong at mag-deploy ng augmentation forces sa LGUs kung kakailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
1: Maraming salamat na Mildred Coquia mula po dyan sa Radyo Pilipinas Tayog. Ano na, binigyan ho tayo ng update ha, mula ho dyan direktamente sa lalawigan ho ng Pangasinan. Sa sili po sa iba pa mga balita mga kababayan. Agar ang paghatid ng tulong nga po ang sa mga residenteng apektado ho ng habagat, ang lalo na yung mga nasa malalayong lugar po. Ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Ayon po kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginawa ng punong ekutibo ang kautusan sa sinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacanang. Kabilang din sa mga nais ng Pangulo na maabot ang tulong ani Castro ay ang mga pamilyang nakabalik na sa kanilang mga tahanan matapos ang pansamantalang panunuluyan sa evacuation centers. Kaugnay ho nito ay kasamang sa iniulat sa situation briefing kay Pangulong Marcos ang nasa 37.37 milyong piso na kabuuan tulong po na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development at ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Halos 1 milyong piso naman ang naipamahagi financial assistance ng DSWD sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AIS, habang nasa 54,370 family food packs naman na naipamahagi kasama na po ang 2,722 ready-to-eat food items at 1,376 na non-food items. Bukod pa ito sa halos 5 milyong food packs na nakahanda na kabilang na ang 245,473 non-food items.
2: Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking na abot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan.
1: Adinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Mark in. Mark out.
1: Panawagan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga volunteer na tumulong sa repacking po ng family food packs sa kanilang disaster resource center sa Pasay at Mandaue. Ayon po kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, araw-araw gumagawa ng food packs sa mga warehouse sa Luzon at Visayas.

0: 54 na rin mong family food packs at iba pang relief assistance na ipamahagi ng DSWD. Maabot naman sa mahigit sa 30 na milyon ng kabuang humanitarian assistance ang naipamahagi. Mark in! Mark out! Sumampa na sa 13 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Batay ito sa pinakahuling datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa bilang na ito, nasa 7 ang napaulat na nasawi sa Benguet, 3 sa Rizal at 3 sa Batangas. Samantala, 14 naman na naitarang sugatan at 9 naman ang nawawala dahil sa epekto ng masamang panahon. Kabilang sa mga insidente, ang landslide, rockslide, malakas na agos ng tubig, vehicular accident, pagkuryente at pagkalunod. Sa ngayon ay patuloy naman ang monitoring at validation ng NDRRMC sa mga napaulat na casualty sa mga lugar na apektado ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Samantala, iniulat naman ng Philippine National Police na 15 ang kanilang naitalang bilang ho ng mga nasawi. Dulot nga ho ng masamang panahon. Gayunpaman, nilinaw po ni Police Colonel Allen Rico ang tagapagsalita ng PNP na daraan pa ho ito sa verifikasyon ng Management of the Dead and the Missing ng DILG bago tuloy ang iulat sa Office of Civil Defense. Mark in! Mark out! Sa kabila nga po ng patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa epekto po ng Bagyong Habagat, hindi po tumitigil ang Police Regional Office 6 sa kanilang kampanya naman laban sa mga loose firearm. Abot po kasi sa 858 hindi rehistrado mga armas ang isinuko sa Police Regional Office 6 mula Mayo 15 hanggang Hulyo at 31 ng taong kasalukuyan. Ayon po kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Rando Tuanyo, pinakamarami sa mga isinukong baril ay mula sa Iloilo Provincial Police Office na may 410. Sinundan naman ito ng mga lalawigan ng Aklan, Capiz, Iloilo City, Guimaras, gayon din ng Regional Mobile Force Battalion 6. Sabi ni Tuanyo na ang tagumpay na ito ay sa ilalim ng kanilang Project RTT o Restrict Track and Turn-In na nangihikayat sa mga mamamayan na isuko ang mga hindi lisensyadong armas. Layo din ito, Anitwanyo, na maiwasan ang krimen at tiyaking hindi mapupunta sa kamay ng mga kriminal ang mga naturang armas para protektahan ang mga komunidad.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:08 AM.
0: Oras!
2: Radyo Pilipinas!
1: Radyo! Publiko.
0: Alas 4:30 ng hapon.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga matod na gagamit nila para may ma-ensure na matatapos nila or makakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp

0: graduates na nalala sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng barangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Good news!
3: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
3: Fake news.
2: Disinformation.
3: Disinformation.
2: Mark out mo na yan.
4: Alas 4.33 ang hapon ng oras sa buong Kapulang Pilipinas, mga kababayan. Walang patid pa rin po ang pagbuhos ng ulan. Dulot nga po ng habagat. Kanina nga po, inikutan ko itong bahagi po ng Marikina. Hanggang sa mga sumandaling po ito, kung di ako nagkakamali, nasa ikalawang alarma pa rin po ang Marikina River. Ibig sabihin, ito po ay nasa 16 meters po ang taas. Maging may mga dam na rin po na nagpakawala po ng

0: na kung di ako nagkakamali, mahigit 2,000 pamilya, mahigit isang, 11,000 individual po ang apektado po at nanunuluyan po sa mga evacuation center. Sa punto pong ito, atin pong alamin ang kasalukuyang sitwasyon sa lungsod ng Marikina. At ano po yung kanilang sabi nga mga best practices, evident naman na ito, napatunayan na naman ang Marikina sa mahabang panahon, yung dredging lang sa ilog, napakalaking bagay yun yan. Hamakin nyo po, humantong na sa ikalawang alarma yung tubig sa Marikina, pero ang kahit na humantong sa ikalawang alarma, hindi naman talaga, sabi nga, apektado ang lungsod. Dahil nga lang sa hindi gumana yung pumping station sa Mintumana, kaya nagkaroon ng pagbaha doon. Pero kung gumana yung mga kababayan, piyado talagang wala. Flood free ang Marikina sa mga sandaling ito. Makakasama po natin Congressman Marcy Chodoro, ang kinatawa po ng unang distrito ng Marikina. Kong, magandang hapon po sa inyo. Kong Marcy.
1: Ikinig at nanonood sa atin.
0: Yes, magandang hapon po. Thank you for your time, Kong. Una sa lahat, nasa ikalawang alarma pa rin po ba ang ilog Marikina ngayon?
1: 16.4 meters taas pa rin ang ilog Marikina.
0: Oh, taas pa rin.
1: Second alarm pa rin.
0: Opo. And dito po, may nabawasan na po ba o nadagdagan po yung mga nasa evacuation center ko?
1: Tama yung unang ilang na napakasin. Kulang-kulang dalawang pamilya ang evacuation center natin. At yung evacuation center natin na binuksan ay for preemptive evacuation.
0: Opo.
1: Matang hindi naman actual na binaha o kaya ay hindi naman ganong kataas ang tubig.
0: Mm.
1: Ngunit binabuti sa pag-iit sa kaligtasan na lahat ay nag-evacuate na rin sila.
0: Opo. Ayun, para kumbaga paniguro lamang nila ano po kong just in case mag-worse ang sitwasyon. Pero gayon pa man, sa mga sandali pong ito, Kong, kumusta po yung naging baha doon sa Tumana, sa may bahagi po ng Tumana? Napaandan na po ba yung mga pump doon, Kong?
1: Yung pump ay nanatiling, yung pumping station ay nanatiling hindi functional. Ang nangyari dito, sinubukang andarin ng contractor.
0: Opo.
1: At nung pinaandar, pabaliktara na siya na makatulong ay sa piso. Dahil nag-automatic shut off.
0: Ooh, o sumara.
1: Kaya ngayon, hindi umuulan o kaya ay bumaba ang tubig sa Marikina River, yung creek na saan ipapump tapos tubig ay nanatadiling mataas dahil walang labasan. Kaya kahit pagagaling lang sa Germaan, may malaki pump na ikitit sa lugar ngayon. 16 cubic per second.
0: Opo.
1: Ang naipapapapig. Mas malaking volume ito. Hindi kagad ng mga naup na mobile pump sa gabi. Kaya inaasa nakatulong ito para bumaba sa creek sa barangay at ng barangay.
0: Kung maganda yung inuulat ninyo pero nagkakaroon lang ng konting pagpuputol-putol, susubukan po namin i-redial yung linya para po mas malinaw po kayo marinig na ating mga kababayan. Kung hold on lang po kayo, Kung. Opo, standby lang po kayo. Tatawagan po ulit namin kayo para mas malinaw po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, no? Tama yung pagkakaintindi ko kay Kung, no? Sabi niya, sinubukan paandarin yung pumping station dyan sa Marikina, subalit sa halip na makatulong, lalo pa nakaperwisyo dahil nag-automatic shut off, no? Hindi gumana yung pumping station. Kaya't minabuti ng pamahalaang lungsod na maglagay ng mga mobile, tama? Mobile pumps. Galing po yan sa DPWH na dapat i-turn over pero hindi pa na-turn over yan sa lokal na pamahalaan. Galing po yan sa DPWH. Galing yan sa national government. Nandiyan na ulit si Congressman na Marcy Chodoro. Kong, as you're saying, tama po, no? Yung pumping station sa Tumana, nag-automatic shut off kaya hindi siya na umandar. Tama po?
1: nung pina-under ng kahapon ay nag-shut off, bumaba yung floodgate nito.
0: Ayun.
1: Kaya ngayon, imbis na makalabas yung tubig dun sa creek na panggagalingan ng tubig papuntang Marikina River, opo, ay hindi makalabas.
0: Yun.
1: At umapaw yung creek, kaya binaha yung dalawang barangay na nasa baybay ng nabanggit na creek.
0: Mm-mm.
1: Yung barangay Tumana at barangay Malanday.
0: Mm-mm. Ano po ang commitment ng contractor dito, Kong?
1: Ang totoo, hindi namin kilala yung contractor dahil ito'y project ng DPWH.
0: Opo.
1: Ang kanina, ang pagkakadinig ko ay sa Unified Project Management Office o UPMO. Yun nga lang, ang nakakalungkot, wala silang pakikipag-ugnayan na ginagawa sa lokal na pamahalaan. Ayong kay Mayor Maan, nung makausap ko kanina.
0: Opo.
1: Kanina, nakipag-coordinate si Mayor Maan sa MMDA at merong malaking mobile pump na pinadala doon sa lugar na yon. Dagdag doon sa mga maliliit na pinadala ng DPWH kagabi.
0: Uh-oh.
1: Ang pinadala ng DPWH kagabi ay 5 cubics per square per second. Opo. Ang naipa-pump out.
0: Mm-mm.
1: Pero itong ikinabit ngayon ng Marikina LGU at ng MMDA ay nasa 16 cubic per second.
0: Mas malaki ito.
1: Mas malaki.
0: Mm-mm.
1: Dahil nga mataas pang lubha yung tubig.
0: Mm-mm.
1: At para bumaba na ng husto at kung sakaling umulan pa ng malakas at umapaw muli ang creek, ay hindi na mabahala yung ating mga kababayan dahil may malaking mobile pump na ikinabit ngayon. Kaaalis lang namin ni Mayor dun sa lugar na yan. At ito nga, pagsakay namin ng sasakyan, bumuhos na naman yung malakas na ulan.
0: Naku po. Eh, pero dito, itong kinabit yung mobile pump na ito, Kong, can we expect na pagdating ng gabi, kung hindi magtutuloy-tuloy yung ulan, ang sitwasyon
1: Nag-usap ni Mayor Maan at ni Chairman Don Artes ay hindi tatanggalin yung pump doon,
0: mm-hmm,
1: yung mobile pump, hanggang hindi nagiging functional yung pumping station.
0: Ah, okay. Mas maganda. Dahil hintay maging operational yon para at least hindi nabahain yung mga taga-Tumana. Tama po?
1: Tama po. Yun po yung garantiya doon sa naging pag-uusap ni Mayor Maan at ni Chairman Don Artes.
0: Mm-hmm.
1: At na ang maganda kanina, pati mga personnel, mga engineer ng MMDA at yung mga engineer at personnel ng Marikina local government ay magkatulong kanina ron. At yun din ang pangako nila, tatauhan at hindi iwanan ng mga personnel na kailangan para mag-operate ng mobile pump.
0: Mm-hmm. Sa ngayon po ba, kamusta na po ang level ng tubig na baha dyan sa Mitumana at Malanday? Naibsan na po?
1: Nasa 16.0 meters pa rin ang Marikina River. Pero nag-ikot kami ni Mayor, kasama niya ako kanina at ngayon nga ay kaalis lang namin. Wala nang tubig yun sa mga lugar na binaha,
0: mm-hmm,
1: o binasok ng tubig kahapon, mm-hmm, kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Dahil nga at tumigil naman ang pag-ulan ngayong araw,
0: mm-hmm,
1: at naging pabugso-bugso na lang, hindi katulad kahapon,
0: yes,
1: o pagkabi,
0: mm-hmm,
1: na tuloy-tuloy at napakalakas ng pag-ulan.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa pang nakakabahala ay yung malaking spillover na nangyayari sa Wawa Dam.
0: Ayun.
1: Kahapon ay nasa 780 millimeter siya ata.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon ay nasa 440 na lang daw.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, miski hindi umulan, malakas pa rin yung agos ng tubig,
0: opo,
1: mataas ang ilog,
0: mm-hmm,
1: dahil nga doon sa tubig na nanggagaling naman sa Wawa Dam.
0: Mm-hmm. Pero kapansin-pansin, Kong Marcy, na sa kabila ng sabi nga pagtaas ng tubig sa Marikina River, naging mabagal po ito dahil doon sa naging epekto nung ginawang dredging sa nakalipas sa panahon, magmula pa nung termino nyo bilang alkalde.
1: Tama, at ginawa natin ito na may basihan, may hydrological analysis,
0: mm-mm,
1: tayong sinusunod. Ano? Hindi lang pinalalim yung ilog, kundi pinalapad para makuha yung tamang water carrying capacity ng ilog para bumilis ang agos.
0: Mm-mm.
1: So, ay mapapansin natin, hindi nag-stagnate o hindi tumitigil ang tubig sa Marikina River, kundi tuloy-tuloy yung mabilis na agos nito. May bilang o may computation na ginagawa dyan.
0: Mm-hmm.
1: At ang dredging natin ay by administration, hindi by contract.
0: Yes.
1: Meron tayong sariling dredging machine, ang PBUS, yung umulumulutang sa tubig,
0: mm-hmm,
1: at tuloy-tuloy, hindi yung panandalian lamang o isang beses na ginagawa lamang.
0: Mm-hmm. Kong, matanong ko lang, dahil yung iba natin yung mga kababayan ay nagtatanong din, may mga kumonsulta na ba sa inyo o may mga nagtanong na ba kay Mayor Maan na iba mga LGU, paano nagawa ito sa Marikina River at pwede rin ba itong gawin sa ibang mga lokalidad?
1: Pag nagkakaroon ng pagkakataong magkita o kaya magkausap, natatanong nila kung paano ginawa o kaya kung anong uri ng dredger ang ginagamit namin. Dahil yung ibang local government ang ginagamit yung long backhoe lang eh.
0: Mm.
1: Kaya pag nag-dredge sila, doon sa gilid lamang ng ilog ang nahuhukay.
0: Mm.
1: Eh mali yung ganun paghuhukay, dapat ang hinuhukay din yung gitna.
0: Mm.
1: Kaya sinasabi nga namin sa kanila, ang ginagamit ng Marikina ay ang PBUS, yung lumulutang sa tubig na dredger.
0: Yun.
1: At meron talagang hydrological analysis dapat na sinusunod. Technical ang pagde-dredge,
0: eh.
1: Hindi naman basta pwedeng hukayin lang.
0: Mm-hmm.
1: Dahil pag nagkamali ka ng hukay, lalong bumabagal yung agos ng tubig. At
0: mm-hmm,
1: dapat meron kang ang Marikina ay may mahusay na engineering department eh.
0: Mm-hmm.
1: May mga tamang taong namamahala at gumagawa para yung flood control natin. At isa pa, sinasabi namin sa ibang bayan, merong master plan ang Marikina City. May sinusunod na master plan.
0: Yun. I see. Talagang ang Marikina City talaga ehemplo no ng sabi nga eh na bukod sa good governance eh syempre yung mitigation no, flood mitigation at na-resolve yung matagal ng problema ng lungsod diyan sa pagbaha na yan ano. At ngayon eh kahit na kanina ho inikot ko yan nasa first alarm, second alarm, pero wala akong makitang pagbaha maliban na nga lang dun sa sabi nga may bumigay na pumping station. Sabi ko nga kung di bumigay yung pumping station na yan, sigurado talagang flood free buo, totally ang buong Marikina, Kong.
1: Oo, tama naman. Oo. Maraming nagsasabi, lalo na yung mga residente natin dahil nga yung karanasan nila noong mga nakaraang taon at kakaiba ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Matapos natin mag-dredge yung Marikina River. Yun nga lang, sinapala natin, yung pag-iingat ay hindi dapat makalimutan pa rin.
0: Yes, oho, tama. Dahil ang disiplina ay hindi dapat mawala, mawaglit sa mga kababayan nating Marikenyo na kay may baha, kay wala, dapat manatiling handa. Di ho ba?
1: Tama po.
0: Ayun. Kong, edi sa mga huli na lang, sa mga sandaling ito, pwede na bang umuwi yung mga nag-preemptive evacuation o nasa kanila ho kung uuwi na sila o hindi pa?
1: Ano, ang protocol natin ay marin silang umuwi kung mawala na yung alarm level natin. Dapat ay mas mababa na sa 15 meters ang water level.
0: Para masiguro nilang ligtas sa sila.
1: Masigurado. Yung iba naman ay bumabalik sa kanilang bahay para tingnan-tingnan dahil nga wala naman tubig o wala naman pagbaha.
0: Mm-hmm.
1: Pero ini-encourage pa rin natin na for preemptively manatili sila sa mga sa mga evacuation center natin.
0: Kong, pahabol na lang bago kita bitawan. May anunsyo na ba si Mayor Ramaan tungkol sa kanselasyon ng klase bukas sa Marikina?
1: Sir J. Mark, pumanik lang ngayon siya dito sa City Hall eh. Tatanong
0: Okay.
1: ko agad, pare, itetext ko na lang muna sa inyo.
0: Opo,
1: para ma-announce natin.
0: Ayan, oho, para ma-announce sa atin. Anyway, Kong, ingat po kayo. Salamat po sa pagtanggap sa tawag at ingat po kayo lagi.
1: Salamat Sir J. Mark, magandang umaga po. Magandang hapon muli po sa inyo.
0: Salamat po, Congressman Marcelino Marci Teodoro, ang kinatawan po ng unang distrito ng lungsod ng Marikina.
2: Mark in! Mark out!
0: Ayan mga kababayan, sabi nga, dito nga sa ang epitome ng good governance at ng sabi nga flood mitigation. Dapat itong dapat sila Congressman Chodoro ang tanungin ko pa bakit. Ha? May narinig ba kayong issue ng flood control diyan? Wala. Nasa Marikina. Eh, doon sa ibang lugar eh. Parang diyan sa may bahagi ng... Ay, magandang hapon po, Mayor Edwin Olivares. So, kayo eh, naging tampulan ho kayo ng post sa social media nitong weekend eh. Oh, ano raw po ginagawa ng Olivares Dynasty ng administrasyon ni Mayor Edwin Olivares diyan. Nagbabalik si Mayor. Kababalik na ni Mayor Olivares galing sa Congress yan eh. Oo. Kumusta na ba? Oy, mga taga-sukat. Ay, mga taga Port Estate. Ay, mga taga-Bali to. Kumusta kayo diyan? Binabaha pa rin kayo ba diyan? Dr. Santos, sabi niyo, baha pa rin ba? Yung bahagi na San Dionisio. Oh, diyan sa may La Huerta. Meron pa rin ba kayong baha diyan? Ay, matindi doon sa may Bali 2 eh. Lagpas sa tao ang baha. Diyan sa may bahagi ng Evacoms, Mari Joseph. Yung mga taga multinational village. Kumusta kayo diyan? Ayos ba kayo diyan? Binabaha pa rin ba kayo? Ayan. Magandang hapon din po. Yun, mga nasa-shoutout niya sa social media. Sila Mayor Edwin Olivares. Ng Paranaque. Kamusta si Mayor Aguilar dyan sa Las Piñas? Ha? Kasing pa ba kayo? Mga taga sa pote. Ano, lubog pa rin. Mari Joseph. Ha? Ayan eh, taon-taon na lamang ho mga kababayan. Ang mga residente po ng Las Piñas at Paranaque eh matagal na ho humihiling ng pagbabago. Kailan daw ho sila makatitikim ng ginhawa sa tuwing umuulan nang hindi nangangamba ang kanilang mga dibdib, nang hindi nag-aalboroto ang kanilang mga katawan sa tuwing mag-aakyat sila ng mga gamit sa kanilang mga tahanan. Nangangamba, baka makuryente pa sila. Mga taga Paranaque, mga taga Las Piñas. Ano? Gising na ba kayo? Gising na kayo!
2: Mark in! Mark out!
0: Oh yeah. Pero abangan nyo mga taga Paranaque. Baka may magkabilang bakod dyan sa inyo mula sa kabilang lungsod. Ha? Ah, may kabilang lungsod. Oh, mahilig mag-live selling. Oh. Mahilig mag-live selling, mga kababayan. Oh, I love Paranaque. Oh, maka mapasukan na kayo diyan. Mga Cayetano, Mari Joseph. Alas 4:52, 8 minuto bago ang alas 5 ng hapon mga kababayan. Mula sa Marikina City, tungo naman tayo sa lungsod ng San Juan. Makikita ho ang best practices din ng lungsod ng San Juan. Ha? Wala pong napaulat. Bagamat sabi nga, mayroon hong ilang mga napaulat na pagbaha. Particular ho dyan sa may bagong lipunan ng Krame. May mga binaha din po dyan, pero mabilis naman po humupa ang baha. No? In fairness, no? Kay Mayor Francis Zamora, meron pong mga apektado, hindi naman nawawala, hindi naman, sabi nga, dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, meron pa rin mga naapektuhan ng pagbaha. Gayon man ho, hindi naman ho katulad sa ibang lungsod na umabot po ng 2 araw, 3 araw pagbaha. Dito ho, nagbaha ng konti dahil bumubuhos ang ulan, pagkahupa ng ulan, wala rin ang baha. Umupa na rin. Ano ho? Eto. Subukan natin mga kasama. Subukan natin mga kapanayam ang Pangulo ng League of Cities of the Philippines, Pangulo ng Metro Manila Council, at ang ama ng lungsod ng San Juan, Mayor Francis Zamora. Mayor Francis, magandang hapon po sa inyo.
3: Yes, magandang hapon, J. Mark, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa.
0: No po, thank you rin for your time, Mayor. Una po muna, kukumustahin na namin ang lungsod ng San Juan sa mga sandaling ito.
3: Yes, J-Mark, ako po ay naglabas ka ng isang pahayag about 6 hours ago kung saan sinabi ko nga po, no? From August 5 to 9, bagamat tuloy-tuloy po ang malakas na pag-ulan, ay wala ho tayong naitalang mataas na tubig pagdating po sa pagbaha. At we actually had zero evacuees from August 5 to 9. Pero kanina nga pong umaga, nung halos ilang oras yung tuloy-tuloy muna na malakas, yan, medyo tumaas po ang tubig, at nagkaroon po tayo ng evacuees, ngunit hindi naman po kasing dami. So, kung ikukumpara mo sa dati. So,
0: yes.
3: I would like to say, no, na yung mga pagsusumika po natin ay nagbubunga ng maganda para sa lungsod, at specifically yung dredging po ng San Juan River, ng aming Maytunas at Ermitaño Creeks, ay nakikita natin ang positibong resulta sapagkat naibabalik natin ang dating lalim nito. At ang ating pong mga sinasagawang drainage improvement din po, at ganun din yung ating mas strictong implementasyon ng mga ordinansa pagdating po sa pagtapo ng sura, sapagkat malaking bagay po talaga yung disiplina ng ating mga mamamayan para siguraduhin nga natin manatiling clear yung mga waterways natin, yung mga kanal natin, mga dalawin ng tubig, sapagkat kahit anong pagsusunita po ang gawin natin pagdating sa mga pumping stations o sa drainage improvement, kung puro basura rin po ang laman ng ating waterways, babaha at babaha rin po talaga. So, all our pumping stations are operational. Wala pong ghost projects sa San Juan. Ayos po ang aming mga flood control projects. At ito nga po ang naging resulta. Mas kakaunti ang naranasan natin pagbaha, at kung sakaling tumaas man ang tubig, mabilis naman po ito bumababa.
0: Yun. Eh, sabi ko nga kanina, Mayor, dahil kumpara no sa ibang mga lungsod, nagkaroon man ng baha sa San Juan, hindi naman nagtagal, di ho ba? Sandali lang din, magpagkahupa ng ulan, umupa na rin yung baha, di ho ba?
3: Well, actually, ito nga yung nakikita po natin, no? And this is something that I find out from our barangay officials, no? Ever since August 5, nung kasagsagan nga nitong habagat, no? Ay nag-monitor tayo with our barangay captains, with our department heads, ng ating City Disasters Reduction Management Office. Minomonitor natin kung tumataas ng tubig. So, based on what we are seeing, pag malakas talaga pag-ulan, because of the sheer volume of rainwater, talaga may areas na medyo tataas ng tubig, ngunit bumababa rin naman po ito. That means water is flowing,
0: yes,
3: and that our interventions are working, pero gaya nga sinabi ko sa aking pahayag, no? Hindi po tayo titigil dito, marami pa tayong dapat gawin, marami pa tayong dapat ayusin. At tuloy-tuloy lang po yun.
0: Kanina, Mayor, sa purong balitaan sa Palasyo ng Malacanang kanina, ay napag-usapan, tinalakay yung tungkol sa basura. Ang nabanggit dito, meron po mga pagmumungkahi, may mga panukala na taasan daw po yung halaga ng parusa sa mga mahuhuling din nagtatapo ng basura sa tamang tapunan. Dito ho sa Metro Manila Council, sa League of Cities, may anong po posisyon nyo rito?
3: J-Mark, number one, dito sa San Juan, ang ating pong penalty sa pagtapo ng basura sa maling lugar ay 5,000 pesos.
0: Malaki
3: na yan. In fact, nagkasundo na pong Metro Manila Council dyan a few months ago. In fact, we passed a Metro Manila Council resolution kung saan tinataas ka natin sa 5,000 piso ang multa.
0: Yes.
3: Pag magtapon ka ng basura sa maling lugar. At yun naman po ay upang magdisiplina ating mga mamamayan, hindi dapat ituring basurahan ang ating mga ilog at creek. Dapat po tayo magtapon ng basura sa mga tamang lugar.
0: At nabanggit nga ni Chairman Artes, nagkausap na nga raw ho kayo tungkol dito, ano po?
3: Yes, that's true. In fact, a few months ago, may Metro Manila Council resolution na po tayo. At immediately, when you pass that resolution, ang San Juan po ay nag-amienda na ng ordinansa at sinagad na nga namin sa 5,000 pesos. Under the local government code, the maximum penalty for any ordinance of a city ay 5,000 pesos po.
0: Bukod po dyan, inatalakay din po yung tinatawag na Drainage Master Plan for Metro Manila, Mayor. Ay sakali po ipatupad dito, mga kailangan pa ho ba ito ng adaptation from the localities ng Metro Manila sa pamamagitan ng ordinansa o resolusyon?
3: Alam niyo po, yung Drainage Master Plan ay sulo po yung sinasagawa through the help of MMDA and DPWH. So ang basic framework ito ay to ensure na yung mga drainage systems sa iba't ibang LGUs ay interconnected sapagkat hindi naman po tayo hiwa-hiwalay ng mga lungsod pagdating po sa drainage natin. They're all interconnected. Ang San Juan po may boundary sa Mandaluyong, Quezon City at Manila. So yung tubig sa drainage sa amin ay siguradong dadalo din po sa drainage nila. At kinakailangan po talaga ay may interconnectivity ang ating mga drainage system. So that is the objective of the drainage master plan, to ensure the interconnectivity po ng ating drainage systems para nga ho dumalo yung tubig.
0: Mm. At dito rin kanina na talakay din no yung sinabi ni Secretary Vince Dizon ng DPWH na bagamat inaayos na nga yung problema sa pagbaha sa Metro Manila, particular sa Metro Manila, hindi naman daw ito overnight eh. Ano, it will take time, sabi ni Secretary no. Pero gaano kalaki yung papel ng Metro Mayors? Sabi nga para matulungan ng national government to ease yung epekto nga ng pagbaha dahil nga sa tuwing yung offline kontrabaha na nilunsad ng ating pamahalaan para maibsan yung pasanin ng ating mga kababayan.
3: Opo, no? So mahalaga po talaga na mayroong constant coordination ang local government units at ang national government. Dati po, no, bago naging kalihim ng DPWH Secretary Vince Dizon, marami sa ating mga mayors ang umaangal sa akin bilang kanilang pangulo sa aming liga na hindi po nakikipag-ugnayan ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan kung saan sana lang nagtatayo ng mga pumping stations. Minsan, imbis na makatulong, ilalo pa itong na nakapagbara sa daloy ng tubig. Minsan, bigla na nag-uukay na hindi po nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. So what's important is there should always be close coordination between the LGUs and the national government, because kami po sa mga LGU as mayors, mas alam po namin saan dapat magtayo ng pumping station, saan dapat magsagawa ng drainage improvement. At yan po ang dapat pong mangyari. Close coordination. At again, anumang pondo ang inilalaan para sa mga projects na ito, dapat po talaga nagagamit ang tama at masto. Wala dapat masayang sa pondong nilalaan, lalong-lalong po pagdating sa flood control.
0: Ayan. And Mayor, baka may gusto kayong pabatid sa ating mga kababayan, lalo na sa mga San Juanenyo. May mga nagtatanong sa amin dito eh. May pasok daw ba bukas?
3: Okay, sa mga minamahal ko sa San Juanenyo, pati po sa ating mga kababayan, una sa lahat, tayo po'y mag-iingat. Nabigyan na naman po lumakas ang ulan ngayong hapon. So hindi natin masabi talaga, no? Kung gano'ng katagal pa ang maging epekto ng habagat, ngunit mahalaga po, parati tayo maging alerto sa posibleng paglakas ng ulan. No? At pagdating po sa klase bukas, we will base it on forecasts. So we will check kung anong rainfall warning ilalabas ng PAGASA at kung ano rin po magiging forecast nila for tomorrow. So pakiabangan na lang muna kung sakali nga magkakaroon ng announcement for suspensions.
0: Ayan. Mayor, kami nagpapasalamat sa inyong oras. Alam kong busy-busy kayo pero napagbigyan nyo pa rin kami. Salamat po at maganda nga po. Ingat po kayo dyan.
3: Maraming salamat, J-Mark. Tawag lang po kung may tatanong.
0: Salamat po. Mayor Francis Zamora, mga kababayan, ang ama ng lungsod ng San Juan, Pangulo ng Metro Manila Council at Pangulo po ng League of Cities of the Philippines.
2: Mark in! Mark out!
0: O, ito na, mga taga Marikina, makinig, makinig, makinig. Sapagkat inanunsyo po ni Marikina City Mayor Maan Chodoro sa pamamagitan po ni Congressman Marcy Chodoro, walang pasok! Walang pasok! Ang bukas, both public and private, all levels. Ha? Bunsod pa rin ho ito ng... dahil sa nananatili sa second alarm ng Marikina River na nasa 16.3 meters as of 1 PM. Ayon po dito na mabigyan din ng sapat na panahon ng mga pamilya pansamantala na nanatili sa evacuation center sa makabalik sa kanilang mga tahanan kapag diktas ng gawin ito. Ayan. Kasunod naman yan, atin pong tukayan ng iba pa mga balita sa labas-sama ng himpilan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Magiging mapanuri kontra fake news, ipinanawagan ng pamahalaan lalo na ngayong mayroong sama ng panahon sa Pilipinas. Detalye ng balita mula kay Raquel Bayan. Raquel!
4: Maapela Metro Manila Development Authority sa publiko na manatiling alerto at kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang source. Payag ito ni MMDJ Romando Artez, makaraang mag-viral na makailan ng isang fake news na nagsasabing malalim na umano ang tubig baha sa Balintawak na wala namang katotohanan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na dapat maging mapanuri ang publiko, lalo't marami pa rin mga nagpapakalat ng fake news. Ito ay kahit pa nakararanas ang bansa ng magkakasamang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Umapela rin ang opisyal sa publiko na maging mapanuri sa mga post na isi-share upang makaiwas na maging sanhi o makapagdala ng kalituhan sa iba.
5: In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami po nag-post ng ganoon. So sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isinishare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating pong mga kababayan.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Level ng tubig sa Laguna, di ba, ay tumataas rin dahil sa mga pag-ulan. Yan po ang dinutukan naman ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Laguna, Dibay dahil sa ilang araw na malalakas na pag-ulan. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, umabot na sa 11.95 hanggang 11.97 meters ang level ng tubig sa lawa ngayong Agosto 10. Sa loob na limang araw, tumaas ng 63 centimeters ang level ng lawa mula 11.30 meters noong Agosto 6 hanggang 11.97 meters ngayong araw. Gayunman, nananatili pa rin mababa ito sa 12.50 meters critical level. Ayon sa LLDA, maaring magpatuloy ang pagtaas ng tubig dahil sa mga pag-ulang dulot ng pinalakas na habagat. Pinapayuan ang mga komunidad sa mga mabababang lugar sa paligid ng lawa na magbantay sa posibleng pagbaha at panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig. Patuloy namang minomonitor ng LLDA ang level ng Laguna, Dibay at ang pagdaloy ng tubig mula sa mga nakapaligid na watershed. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, operasyon naman ng mga electric cooperative na nanatiling normal sa kabila po ng masamang panahon. Yan naman po ang balitang tinutukan ni Luisa Irispe. Luisa!
7: Nananatiling normal ang operasyon ng 24 sa 31 electric cooperative sa bansa sa kabila ng masamang panahong dulot ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, nakamonitor sila sa mga electric cooperatives ng 20 probinsya ngayong araw. 100% naman o 370 na municipalities ang may kuryente. Pero nagpapatuloy ang restoration o pagbabalik ng supply para sa 96,146 na consumer. Tiniyak naman ng Department of Energy na sa panghuna ng Task Force on Energy Resiliency at mga ahensya ng pamahalaan, patuloy ang monitoring at mabilis na aksyon para agarang maibalik at masigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Paano kalang batas para mabigyan ng legal na framework ang part-time work? Isinusulong naman sa Senado. Balitang tinutukan ni Nipa Asuncion Infa.
8: Itinutulak ni Senate Committee on Labor Chairman Sen. Joel Villanueva ang isang panukalang batas na naglalayong bigyan ng malinaw na legal framework ang part-time employment at tiyaking makakatanggap ang mga part-time worker ng mga karapatan at benepisyong nakukuha ng kanilang full-time counterparts. Inihay ni Villanueva ang Senate Bill 2375, ang proposed Part-Time Employment Act, na naglalayong magdagdag ng bagong provision sa labor code para formal na tukuyin ang part-time work at maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang nasa ganitong employment arrangement. Ayon sa senador, kailangan ng isang malinaw na batas dahil walang partikular na provision ng labor code na direktang namamahala sa part-time employment. Dagdag ng mababatas, lalo pang tumataas ang pangangailangan para sa flexible work arrangement dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at pagbabago ng mga business model habang nananatiling nakasentro ang kasalukuyang labor laws sa tradisyonal na 8 oras na trabaho. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ang part-time employees ng mga karapatang katumbas ng kanilang comparable full-time workers. Nabilang dito ang sahod na kakalkulahin ng proportional kada oras pero hindi dapat mas mababa sa itinakdang minimum wage. Mandatory social protection sa ilalim ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, security of tenure, statutory leave benefits, retirement pay at karapatang bumuo o sumali sa mga labor organizations at makilahok sa collective bargaining. Ayon sa senador, makakatulong ang malinaw na batas sa part-time employment para makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyante, magulang, senior citizen, persons with disabilities at mga manggagawang may caregiving responsibilities na nangangailangan ng mas flexible na schedule. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Samantala, magpapalabas naman ng Showcase Order laban sa dalawang Special Disbursing Officer maaaring hingiin ng prosecution kung di sisipot sa impeachment trial. Walang trial ngayon eh. Bukas, itutuloy yan. Natali mula kay Kathleen Forbes. Kat?
9: Posibleng hingin ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng show cause order laban sa dalawang Special Disbursing Officers o SDO kung hindi susunod ang mga ito sa subpoena para tumestigo sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Prosecution Counsel at Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon mula kina Gina Acosta at Edward Fajarda kung haharap ang mga ito sa impeachment trial. Si Acosta ay dating SDO ng Office of the Vice President habang si Fajarda naman ang SDO ng DepEd na si VP Sara Duterte ay nagsilbi bilang Education Secretary. Nais malaman ng prosecution kung saan napunta ang cash matapos i-engkas ang mga cheque, paano ito ipinamahagi at ano mga dokumento sumusuporta sa liquidation ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na kung hindi haharap ang mga testigo, maaari silang atasan ng impeachment court na magpaliwanag at kung hindi sapat ang dahilan, maaari silang i-cite in contempt upang mapilitan dumalo at tumestigo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Dalawa naman arestado sa Maybas operation ng NCRPO sa Maynila. Detalye tinutukan naman ni DK Zarate. DK!
10: Itong dalawang individual katunod ng kinasang Maybas operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit ng NCRPO. Dito yan sa may barangay San Andres Bukid, sa may Arellano Street, lungsod ng Maynila. Nakuha sa mga suspect ang 15 grabo ng inilang shabu na nagkakalaga ng higit sa 100,000 piso. Kwento ng mga suspect, aminado sila sa nagawang krimen dahil na rin sa financial problem. Itong mga nahuling suspect ay dadalhin sa tanggapan ng NCRPO, kasabay na rin mga paghahanda ng isasampang kaso laban sa kanila tulad ng paglapag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. D.K. Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: May anunsyo po ang pamahalaang lungsod ng Dagupan dyan no, sa Pangasinan. Dahil ang sangguniang bayan no, o sangguniang lungsod po ng Dagupan ay nagpasaho ng isang resolusyon na nagsasailalim po, nadedeklara na po sa kanilang lungsod sa ilalim po ng state of calamity. Ibig sabihin po, ay magagamit na ng pamahalaang lungsod ng kanilang pondo para sa agarang pagtugon sa mga naapektuhan po ng pagbaha, luluto ng habagat at ang pinagsamang epekto po ng bagyong Luis at Maymay. Ha? Malawakan na po ang pagbaha sa lungsod ng Dagupan, mga kababayan. At ingat-ingat po, mga Dagupenyo!
2: Mark in, mark out.
11: Lagi na lang umuulan.
0: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at pagkikinig sa ating palatuntunan. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay dito sa ating master control, kay Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot. Nandyan din si Engineer Joy Timida na Mutian.

0: ating studio. Si Aiza. Nako, tagaparan niya ito si Aiza. Alam mo na, Aiza. Marami nang nananawagan. Eh, dapat, sana sa 2028 magising na mga taga Paranaque, ha. Pero sana, sana lang kung may papasok sa lungsod ng Paranaque, huwag nyo nang payagan. Kasi baka lalo lang tayong malubog sa baha. Ha? Hindi, baka yung isa yung tumakbo eh. Oo, baka yung isa tumakbo. Baka taga-bukas lang to ng tarangkahan na parang AJ. Oo. Kaya kung mga taga-Paranaque, maging mapanuri kayo sa 2028, ha? Ako po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, Jay Martagalan. So, antabayan na po ang palatuntunan natin sa inyo ng Sports Radio susunod na. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ang paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko!
3: Kung saan ang tinatarget, syempre yung mas yung higher profile fights, mas malalaking pangalan. Kasi honestly, in the sa minimum weight, silang tatlo lang naman eh. Ni Melvin, ni Oscar Colliazo, tsaka siya. Sila lang naman yung talagang matutunog na pangalan dito. Eh hindi niya, eh ayaw hindi makapulong ng maayos yung Colliazo eh. So, eto yung magiging desisyon. Ano, isa pinaplano ngayon ni Pedro Taduran. Meanwhile, in international boxing, si Aaron McKenna, ang bagong IBF middleweight world champion after nang talunin si Etinosa Oliha by unanimous decision. Round 2, kontrolado na ni McKenna yung laban. Left hook sa ulo, tapos kanan sa katawan. Yun yung kanyang potent combination. Round 3, right uppercut naman. Nasakyan niya rin yung si Oliha. And pag abot ng round 8, halos sigurado na yung naging panalo niya. So, 21-0 ngayon ang record ni McKenna, including 10 knockouts. Nitong nagdaang August 1, si Christian Prenga ng Albania. I don't know kung narinig mo na ba yung pangalan niya before yung naging laban niya last August 1. But he nearly pulled off what would have been the biggest win ng kanyang boxing career and probably one of the most shocking upsets in boxing history, lalo na sa heavyweight division. Dalawang beses nang pinabagsak nitong si Christian Prenga si Anthony Joshua in the opening round ng kanilang non-title 12-round fight. And sa totoo lang, nung round 1 na yun, hindi maganda yung lagay ni Joshua. Talagang gulat na gulat siya kung ano nangyari sa kanya. Naalala ko, yung nangyari nung laban niya against Andy Ruiz. Nung natalo rin siya doon, ano? But pagdating ng round 2, nag-iba yung ihip ng hangin. Natapos yung laban, pero ang tumapos, si Anthony Joshua, he knocked out Christian Prenga. Now, sa isang interview, binasag ni Christian Prenga ang kanyang katahimikan tungkol dito sa nangyari na to. Ang sabi nitong si Christian Prenga, gusto niyang tapusin yung Anthony Joshua. Nararamdaman niya kaya niyang tapusin yung laban. Pero ang instruction sa kanya nung kanya pong trainer at the start of round 2, para isihan mo lang. Jab-jab ka lang, double jab lang ang gamitin mo against Anthony Joshua. So, yun yung naging kahilan. Uy, eto na naman. No? Diba? Talagang, alam mo, nakakagulat itong NDRRMC. Hindi ka mamamatay sa flash flood, pero dito kaya yata matutuluyan sa pateks ng NDRRMC. Kahit naka-silent yung phone mo, tumutunog eh, no? Kahit alas dos ng madaling araw, eh, bigla kang magigising eh. Akala mo kung ano nangyayari sa paligid mo. Kita mo. Anyway, as I was saying, balik tayo kay Christian Prenga, partner. Ano to? Ayun nga, iba yung muntik na niyang, na-knockdown na niya si Anthony Joshua round 1 dalawang beses. Gusto niyang tapusin yung laban, pero ang sabi sa kanya ng kanyang coach, isian mo lang. Double jab, jab-jaban mo lang etong si Anthony Joshua. So, yun yung nangyari. Ngayon, sa loob-loob niya, siguro raw gusto nung coach niya, tipirin niya yung kanyang lakas kasi hanggang 12 rounds naman nakaschedule yung laban. Eh. But, yun nga lang, on hindsight, as it turned out, wrong move yung nangyari. Kwento nitong si Prenga, after the fight, hindi sila nag-uusap nitong nung kanyang trainer. And although I think nag-uusap na naman sila ngayon pero hindi nila binalikan yung nangyari. Sabi nitong si Prenga, pinagsisisihan niya talaga. Ano po yung nangyari? Kasi kung umatake raw sana siya, baka nakuha niya yung panalo kung hindi niya sinunod yung sinabi ng kanyang trainer. Pero syempre trainer mo yun eh, coach mo yun, di ba? Yun yung dahilan kung bakit nandun yun para bigyan ka ng instruction nga lang. Hindi tama yung naging instruction as it turned out. Now, merong mga comments na binenta raw niya yung laban. Ito. Kasi nga, isipin mo, you're on the verge of a big victory pagkatapos. Ikaw pa yung pinatulog sa dulo. So, sinagot niya yung mga paratang na yan. Kaya ang sabi niya, I'm not for sale. Yun to yung sinabi ni Christian Prenga. At wala raw siyang dahilan para gawin yun. Dahil, kung tutusin daw, mas malaki pa yung makukuha niyang pera kung tinalo niya si Anthony Joshua kesa ibinenta niya yung laban. Pero this goes to show, mga kababayan, na talagang, you know, kahit sa anong larangan, sa buhay man niya, sa sports o kahit saan, nasa huli. Diba? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya kung ako sa'yo, sa umpisa pa lang, magsisi ka na, partner. Para sa huli, sorry, wala kang regrets. Sa umpisa pa lang, i-regret mo na. Now, speaking of Anthony Joshua, pinipilit ni Anthony Joshua at saka ng kanyang promoter na si Eddie Hearn na yung laban niya against Tyson Fury ay gagawin sa United Kingdom, which actually makes the most sense because pareho silang British . Diba? Bakit mo dadalhin sa ibang lugar? O, doon mo gawin sa United Kingdom. Ngayon, sabi sa mga balita, ang sa New York gagawin itong kanilang laban. Possibly, ang napipiling venue ay napipisil na venue yung Madison Square Garden in November. The reason, kasi mas malawak yung magiging broadcast audience kung sa USA gagawin yung laban. Pero sabi ni Anthony Joshua, hindi, nakalagay sa contract ko, sa original contract, na dapat itong laban na to ay gagawin sa United Kingdom. Paglilinaw naman ni Eddie Hearn, dapat mo nang mabago yung kontrata na yon kung sa ibang lugar, kung sa US gagawin, yung magiging laban. Although sinabi ni Hearn na hindi naman sila totally against na gawin yung laban sa USA. Pero sa ngayon, ang gusto nila, syempre, ang number one na option nila is to stage the fight in the United Kingdom. Pero para sa akin, ako mas gusto ko sa US. Kasi halimbawa, pag sa US ginawa yung laban, kung halimbawa 9 PM nakaschedule yung laban, ibig sabihin yan, 9 AM yan dito sa Pilipinas. Diba? Siguro naman, gising na tayo ng alas 9 na umaga ng Linggo, diba? Oh. Pero kung halimbawa, sa UK ginawa yan, 9 PM, alas 4 ng madaling araw dito, aray ko. Diba? Ang sakit nun. Oh, puya tayo na mangyayari niyan. So, November, ang tinatarget na petsa nitong long overdue na laban between Anthony Joshua and Tyson.

0: disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan na malok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-iglugan ng malok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahatang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa ng katulad ng tananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurgo ng ilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Oras natin Pilipinas, alas 5.28 ng hapon. Araw po ng Lunes and this is Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo, September 20. That's a Sunday dito po sa Pilipinas. Main event ng UFC 331. It's going to be Joshua Van laban kay Alexandre Pantoja. Inanunsyo na po yan ng UFC last week. Ito po yung rematch ng kanilang UFC 323 title fight last December. At ito ang magiging ikalawang title defense ni Joshua Van ng kanyang UFC flyweight world title. Now, 7 months ago, defending champion si Alexandre Pantoja. At nung mga panahon na yun, he was the overwhelming favorite. Marami nagsabi, walang makakatalo dito sa fighter nito. Napakagaling Alexandre Pantoja. Even Joshua Van, na marami din ang nagulat dun sa naging panalo niya over Brandon Royval, who was the number one contender nung tinalo niya si Royval. But unfortunately, para kay Alexandre Pantoja, round one, parang wala pa yata isang minuto yon na lumilipas, he suffered a freak injury. Nabali yung braso niya. Pagtukod niya dun sa canvas. A move that any other fighter, siguro 10 out of 10, normal na nangyayari sa isang laban. But unfortunately, he suffered an injury at ang naging resulta, Joshua Van ang dineclare na winner by TKO at naging bagong UFC Flyweight World Champion. Now, last May, tinalo ni Joshua Van si Tatsuro Taira by 5th round TKO sa kanyang unang title defense at UFC 328. And sa mga nakapanood niyan, it was clearly a fight of the year candidate. Muntik pang matalo doon actually si Joshua Van, but he was able to pull off that TKO victory in the very last round. So, malaki ang nakataya rito between Joshua Van and Alexandre Pantoja. Gustong patunayan ni Van na legit yung pagiging champion niya. Kahit na nakapag-title defense na siya, marami pa rin kumakwestiyon eh. Kasi, quote-unquote, hindi niya, quote-unquote, tinalo si Alexandre Pantoja. Nagkaroon lang ng injury yung dating champion. Kaya naging champion itong si Joshua Van. So, and syempre, may gusto rin patunayan yung Alexandre Pantoja. Diba? Bilang yung kanyang reputation. When he was the defending champion, when he fought Joshua Van, na sinasabing no one can beat him, walang makakaagaw nung kanyang world title na yan. Siyempre gusto niyang patunayan na yun by reclaiming kung ano yung kanyang, yung dating sa kanya. Yan. Inanunsyo na rin actually yung co-main event itong UFC 331 at sa pagitan po yan ni Arman Sarukyan tsaka ni Mauricio Hufi. Now, si Arman Sarukyan is the number 2 contender in the lightweight division. At ito ang kanyang magiging unang laban since tinalo niya si Dan Hooker by second round submission back in November 2025.

0: Bayan, ibinahagi ng ilang netizens ang kanilang naging sitwasyon at karanasan sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Bagamat hindi tumitigil ang pag-ulan, maraming kalsada at lugar ang nananatiling bukas at nadaraanan kumpara sa mga nagdaang panahon. Ang mga lugar na nakaranas ng baha, mabilis din namang humupa. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat na nag-iwan ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Sa Kawit, Cavite, matindi ang naging buhos ng ulan at agos ng baha. Ngayong Lunes, bagamat may mga kalsada pa rin binabaha, napapasadahan na ang ilang daanan ng mga sasakyan malayo sa sitwasyon nitong Sabado at Linggo na mas malakas ang agos ng tubig. Apektado rin ng habagat ang ilang lugar sa Metro Manila. Sa Marikina, nananatili sa ikalawang alarma ang Marikina River. Gayunman, bahagyang humina na ang ulan at mas kalmado na rin ang panahon. Sa ilang residential area naman, halos abot bewang ang level ng tubig. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente kabilang ang pagpupulot ng mga basurang inaanod ng baha. Nagsagawa na rin ng clearing at cleanup operations ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa mga creek na dinadaluyan ng tubig-ulan. Sa Kamaynilaan, ilang kalsada ang nananatiling passable sa mga sasakyan gaya ng Espanya Boulevard. Sa Taft Avenue, nadaraanan na rin ang mga sasakyan. Nagsagawa rin ng tree clearing operation sa Sampaloc at Santa Mesa matapos bumagsak ang mga puno at magdulot ng pinsala sa ilang kabahayan. Samantala, sa Bulacan, apaw ang tubig sa Bustos Dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang Angat Dam, nasa 170.47 meters na rin ang water level, lagpas sa critical level nito. Dahil sa pagtaas ng tubig, kanya-kanya ring itinaas ng mga residente ang kanilang mga gamit habang pinasok naman ang baha, ang kani-kanilang tahanan. Sa harap ng patuloy na pag-ulan, naka-alerto naman ang mga municipal at city disaster risk reduction and management offices sa mga apektadong lugar. Patuloy din ang pagmumonitor sa mga ilog, dam at flood-prone areas habang nakahanda ang mga rescue teams para sa posibleng paglikas at agarang pagtugon sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. Mayroon ding declogging at clearing operations sa mga kanal, drainage systems at iba pang daluyan ng tubig para mapabilis ang pag-agos ng baha at maiwasan ang pagbabara. Sa mga lugar namang matinding nakaranas ng pagbaha, nakahanda rin ang mga evacuation center at relief at rescue resources para sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling naka-alerto, subaybayan ng mga weather and flood advisories at agad lumikas kung ipinag-utos ng mga lokal na otoridad. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nakatakdang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan ng Benguet. Bunga ito ng pinsalang dalalang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagresulta sa mahigit 100 pag-uho ng lupa na ikinasawi ng 3 individual. Yan ang ulit ni Jadwell K. Lapizar ng PTV Cordillera.
2: 3 katao na ang kumpirmadong nasawi sa probinsya ng Benguet dahil sa tuloy-tuloy na epekto ng mga dumaang bagyo at ng habagat. 2 rito ang nasawi matapos matabunan ang kanilang pinagtatrabahuhang kainan sa Chilan, La Trinidad noong Agosto 6. Isa naman ang nasawi sa Atok matapos ring matabunan ng gumuhong lupa kahapon. Ayon sa impormasyon mula kay Benguet Governor Melchor Diclas, isa sa mga kasama ng biktima ang nailigtas habang pinaghahanap pa ang isa sa kanilang kasama. Samantala, isinasaayos na ng gobyerno probinsyal ang pagdedeklara ng state of calamity sa Benguet dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong kalsada at individual sa probinsya.
3: Pagka nag-declare kasi tayo ng state of calamity, makakatulong ang national government kasi may mga funding sila dyan para sa state of calamity. And of course, magagamit natin yung 30% fund natin na galing sa quick response fund. Kasi wala naman tayong nakalang funding para dun sa repair ng mga kalsada, rehabilitation ng mga kalsada. So kailangan talagang mag-declare para ma-rehabilitate yung mga yan.
2: Sa kanilang pinakahuling datos noong Agosto 9, umabot na sa 154 na pamilya na binubuo ng 582 katao ang apektado ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya. Nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng tulong sa mga ito.
3: May galing na preposition na mga goods ng DSWD. Tapos nagbigay na sila ng ayuda dun sa mga namatay. Pinagtutulungan pa rin natin mga goods din ng probinsya, ginagamit din yan para at least tulong-tulong. Pagka kasi tumagal yan, yun ang problema natin kasi wala nang makain yung mga tao, kaya kailangan magbigay talaga. So tinututukan ng munisipyo, probinsya, saka itong DSWD.
2: Sa ulat naman ng DPWH Cordillera, umabot na sa 141 ang naitalang pagguho ng lupa sa buong rehiyon. 147 ang apektadong road section dahil sa road slips, slope collapse, landslide at fallen trees. Karamihan naman sa mga ito ay mula sa Benguet na mayroong 73 na apektadong kalsada, Kalinga na may 28 at Mountain Province na may 22. 15 namang mga kalsada ang nananatiling nakasarado habang 79 ang one-lane passable. Nagpapasalamat naman ang ahensya sa mga tumutulong sa paglilinis ng mga kalsada para sa mas mabilis na paggagamit ng mga ito. Sa kasalukuyan, mayroong isinasagawang 52 na road clearing operation sa rehiyon.
4: Kung hindi po importante yung biyahe natin, huwag tayong bumiyahe kasi saturated yung lupa, anytime magkaroon ng landslide, kahit na di umuulan, sigurado magkakaroon ng landslide. Sakali po ay talagang mapipilitan tayong magbiyahe, kung sakali, kung pwede, magdala tayo ng gubag para at least tayo ay prepared.
2: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
0: Bumuho sa Metro Manila ang halos isang buwang dami ng ulan sa loob lang ng 9 na araw. Pero sa kabila nito, ramdam ang epekto ng mas maayos na flood control projects dahil mabilis lang humuhupa ang naiipong tubig sa kalsada. Samantalang pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakaabot ang sapat na tulong sa lahat ng naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
5: Walang tigil na pag-ulan at malalakas na hampas ng hangin. Naramdaman yan sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa nakalipas na higit isang linggo. Ayon sa PAGASA, halos pang isang buwang ulan ang bumuho sa Metro Manila sa loob lamang ng 9 na araw na umabot sa 501 millimeters. Pero mas marami pa dyan ang bumagsak na ulan sa Pangasinan, Zambales at Baguio City.
6: Pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwang ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang.
5: Sa kabila niyan, ayon sa MMDA, hindi nagdulot ng malala at malawakang pagbaha sa NCR ang walang tigil na pag-ulan dahil sa patuloy na dredging operation, pag-activate ng mga pumping station at iba pang hakbang kontrabaha.
7: Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila at tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon. So pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang paghatid ng tulong sa lahat ng biktima ng pinagsanib na lakas ng habagat, bagyong Luis, Maymay at Dolphin.
7: Agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers.
5: Sa datos ng Office of Civil Defense, papalo na sa 43.87 million pesos ang naipabot na tulong sa mga biktima ng sama ng panahon, tulad ng pagkain at mga non-food item. Patuloy naman ang search and rescue operation sa paghahanap sa 8 na italang nawawala, pagtulong sa mga naiwang pamilya ng 12 nasawi dahil sa habagat. Sa ngayon, higit 1,300,000 individual na ang naapektuhan ng sama ng panahon. Clayzel Pardilia, para sa bayan.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na naghatid ng iba't ibang tulong ang DSWD sa mga apektadong individual dulot ng epekto ng pinalakas na habagat. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Patuloy ang paghahatid ng humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na umabot sa mahigit 384,000 na pamilya ang apektado, habang mahigit 16,000 families ang kasalukuyang nananatili sa 624 na evacuation centers sa buong bansa. Nakapaglabas na rin ang DSWD ng mahigit 54,000 family food packs at mahigit 2,000 ready-to-eat food. Samantala, umaabot na sa halos 1,000,000 piso ang naipamahaging financial assistance sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na nakatulong din sa mga pamilyang namatayan. Sa kabuuan, umaabot na sa 39.3 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Samantala, nananatiling naka-standby ang 1,000,000 relief supplies ng ahensya para sa mga posibleng karagdagang pangangailangan. Kabilang dito ang mahigit 4.9 million family food packs, 245,000 non-food items at mahigit 1.6 billion pesos na standby fund sa buong bansa. Ayon kay Secretary Gatchalian, ito na ang pinakamalaking stockpile ng bansa simula nang ipatupad ang sistema ng paghahanda at pagpreposition ng relief supplies. Alinsunod niya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing nakahanda ang mga supplies bago pa dumating ang anumang kalamidad. Samantala, patuloy ring tumutulong ang DSWD sa mga pamilyang nasiraan ng bahay sa pamamagitan ng cash relief assistance sa ilalim ng AICS.
9: Yung pagkasira ng bahay, sa mata namin lahat yan, krisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin.
8: Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga LGU para matiyak na nakararating ang mga relief at iba pang tulong sa mga pamilyang pinakanangangailangan.
9: Kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin masupply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster.
8: Carlo Candelaria, para sa bayan.
0: Pinagtulungan ng MMDA at DPWH ang mga hakbang para sa Oplan kontrabaha, gaya ng dredging operations at paglilinis sa daluyan ng tubig. Kabilang din sa inaksyonan ng mga ahensya, ang kaligtasan at kapakanan ng mga motorista at commuter sa lansangan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
10: Sani puwersa ang pagtutulungan ng DPWH at MMDA para aksyonan ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Naiulat kasi ang pagbakbak ng ilang bahagi ng EDSA at sunod-sunod na pagbaha sa loob at labas ng Metro Manila. Ang ilang parte ng kagagawa lamang na EDSA ay hindi nakaiwas sa matinding ulan nitong nagdaang linggo, kaya naman agad na pinuntahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bahagi ng EDSA Carousel, kung saan naabutan niya na may mga naiipong tubig sa ilang parte ng kalsada na sumisira ng aspalto.
11: So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, yun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Pura kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig.
10: Agad ding iniutos ni Secretary Vince Dizon sa kontraktor ng EDSA Rehab na ayusin ang mga potholes sa kalsada nang walang gagastusin ang pamahalaan. Dagdag pa niya, lalagyan din ng mga gaps o uwang ang mga barriers sa EDSA Carousel para hindi maipon ang mga tubig ulan, nang sa gayon ay magkaroon ng maayos at ligtas na daanan ang mga motorista at commuter.
12: We have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian o kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan correct natin.
10: Hindi naman tumitigil ang DPWH sa pagsasaayos ng mga drainage system at iba pang flood control projects sa bansa, habang tuloy-tuloy rin ang mga dredging operations at pagpapagana ng mga karagdagang pumping station na malaking tulong para mas mapabilis ang pagbaba ng tubig baha.
12: We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na itong problemang ito na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So this will take time, pero kailangan lang tuloy-tuloy at consistent tayo.
10: Samantala, tuloy-tuloy naman ang MMDA Flood Control Team sa paglilinis ng mga estero at drainage para mabawasan ang mga pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas. Maging ang maintenance ng mga pumping station sa Metro Manila ay mahigpit na tinututukan ng ahensya para mapanatili na tuloy-tuloy ang operasyon nito. Nakataas naman sa yellow rainfall warning ang Metro Manila dahil sa walang tigil na pagulan, bunsod ng habagat batay sa 11 AM bulletin ng Pag-asa National Capital Region. Nakabantay rin ang MMDA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa mga kalsadang maapektuhan ng matinding pag-ulan habang suspendido naman ngayong araw ng Lunes ang number coding.
13: Patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains.
10: Muli namang ipinaalala ng DPWH at MMDA na malaking bagay ang kooperasyon ng ating mga kababayan na pairali ng disiplina pagdating sa pagtatapo ng basura sa tamang basurahan para mapanatili ang maayos, malinis at ligtas na lugar para sa bawat isa. JM Thompson, para sa bayan.
0: Sa punto pong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Maulang gabi po, Mayor Maan, Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
14: Yes, magandang gabi, Ms. Ice. Magandang gabi sa lahat ng mga tagasubaybay.
0: Mayor, unahin ko na po, kamusta po ngayon dyan sa Marikina? Ano na po ang kasalukuyang sitwasyon sa Marikina River at sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng tubig, Mayor?
14: Sa ngayon, ang ating Marikina River ay nasa second alarm. 16.2 meters ang level ng ilog natin. Ibig sabihin nito ay ang ating mga kababayan ay pwedeng mag-evacuate preemptively sa mga evacuation centers natin. Meron tayong binuksan na 29 evacuation centers all over Marikina.
0: Opo, yung mga evacuees po natin, no, nasa 29 evacuation centers. Kamusta na po sila sa mga nag-evacuate at nagsagawa na po kayo ng preemptive evacuation? Kamusta na po dyan sa ating mga evacuation centers?
14: Sa ngayon, marami nang umuwi sa kanilang mga tahanan simula kaninang umaga dahil nakita nila na medyo humupa na yung pag-ulan at nawala na rin yung mga service flooding sa kanilang mga lugar. Nananatili na mayroong 1,337 families na naka-record sa ating mga evacuation center or around 7,000 individuals. So lahat sila ay nandun naman sa evacuation center. Meron tayong provision for food, meron tayong provision din for medical needs ng ating mga kababayan.
0: Sa ngayon po, ano po ba yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dyan sa mga evacuation centers po natin, Mayor?
14: Sa ngayon, napoprovide naman natin ng meals. Meron silang breakfast, may lunch sila at dinner. Binigyan na rin natin yung mga walang dalang mattress, yung mga banig, yung mga kumot, yung mga kababayan natin. At the same time, yung mga may sakit, tinitignan din natin. Nagbibigay na rin tayo ng doxycycline para doon sa mga lumusong doon sa baha sa kanilang mga areas.
0: Mayor, ano po ang mga hakbang na ginagawa po ng lokal ng pamahalaan ngayon at itinaas na nga po sa second alarm na banggit nyo kanina yung Marikina River, Mayor?
14: Oo. Sa ngayon, lahat ng mga activities na ginagawa sa ilog ay strictly prohibited dahil nasa second alarm tayo. And then we strongly advise yung mga kababayan natin na nasa gilid o malapit sa ilog na mag-evacuate muna dahil hindi stable pa yung level ng ating ilog. Ngayon, nagsisimula na rin tayo, actually since 6 AM, naglilinis na rin tayo ng mga lugar na nagkaroon ng surface flooding. Ang mga kababayan natin sa Marikina, nagligpit na rin ng mga gamit nila, naglinis na rin, umikot tayo buong araw para ma-check kung kamusta sila. So far naman, yun ang ginagawa natin sa community at ng ating mga kababayan sa Marikina.
0: And Mayor, kamusta naman po yung mga kritikal na lugar tulad ng kalsada, drainage system at mga mabababang areas po sa lungsod?
14: Marami doon ay humupa na. When you say critical, kasi siguro ito yung mga malapit sa ilog o yung nasa gilid ng dike. Meron tayo mga ilang barangay katulad ng Tumana, Malanday at Nangka na malapit talaga na sa low-lying area. So, ibig sabihin, mababa na sila and then malapit pa sila sa ilog natin. So far, clear na naman for flooding. Ano? Meron lang tayong mga creeks na dini-declog at tinatanggalan natin ng tubig. At ang totoo, pinapump out natin para maitapon natin sa Marikina River yung excess na tubig.
0: Alright, Mayor. Panghuli na lang po, ano po ang inyong mensahe sa mga residente ng Marikina ngayong patuloy ang pag-ulan at minomonitor po ninyo ang sitwasyon sa lungsod?
14: Oo, sa ngayon, nasa alert level po tayo, 16.2 meters. Tayo po ay nananatiling alerto sa pag-akit pa o sana bumaba na ng tuluyan itong level ng ating ilog. Pero ang ating mga kababayan sa mga low-lying areas ay dapat mag-ingat. At bukas naman po ang ating mga evacuation centers kung gusto nilang doon muna manatili, lalo na kung meron po tayo mga bata, senior citizens o mga pregnant women. Dapat po ang lagi nating isipin ay yung kaligtasan ng ating pamilya.
0: Alright, maraming salamat po, Mayor Maang Teodoro, at mag-ingat po kayo dyan. Sa kabila ng walang humpay na pag-ulan, dulot sa ng sama ng panahon, napansin ng ilang residente sa Navota City ang mabilis na paghupa ng baha. Ito ay simula ng magkaroon ng proyekto kontra baha ang pamahalaan sa lugar. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
15: Apat na dekada nang naninirahan si Ginang Lili sa Navota City. Kaya saksi siya sa epekto ng flood control projects ng pamahalaan para maiwasan o mabilis na papababa ang baha.
16: Taas ang baha.
0: Gaano kataas?
16: Hanggang may gituhod. Ganun ka gamitan ng kanto. May git. Ngayon.
0: Wala nang baha.
16: Hindi na ako binabaha.
15: Ikwento naman ni Angeline na ang perwisyong dinanas sila noong bumabaha pa sa lungsod, lalo na't naninirahan siya malapit sa baybayin.
17: Grabe po, baha. Baha po talaga, as in, talagang hindi na po kayo makalabas ng bahay or yung makapasok sa school, sa trabaho. Dati nga po, napag-anuhan pa kami na lulubugang na botas, mawawala sa mapa, pero awa po ng Diyos ngayon.
15: Kaya laking ginhawa na aniya simula nang magkaroon ng dike at pumping station sa kanilang lugar.
17: Wala na, okay na po talaga. Pag binuksan po yung bombastic, okay na, wala na, para wala na pong nangyari. Lalo na sa lahat ng pinagdaanan namin dati, sobrang na-appreciate po namin kung ano po meron kami dito sa Nabotas.
15: Makikita nyo sa aking likuran ng isa sa mahigit siyang na pong pumping stations dito sa Navota City. Itong pumping station sa ito ay may capacity na 2 cubic meters per second na makakatulong nga para maibsan yung pagbaha dulot ng high tide at ang malalakas na pag-ulan.
18: So kung makikita po ninyo, di lang naman problema natin pag umuulan. Nakita po niyo isang critical na bahagi ng flood control po natin. Itong dike po natin. So imagine po ninyo, sa lakas ng alon na yan, dati wala pong dike, pasok po lahat ng tubig. At dahil may dike naman, pag umulan, kailangan makbomba natin yung tubig ulan. Well, unang-una, syempre, papasalamat tayo sa mahal na Pangulong BBM, kay Sec. Vince Dizon at kay Kong Toby sa patuloy na pagsuporta dito sa mga programa po natin sa flood control.
15: Dahil hindi binaha ang naturang lungsod sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, walang naitalang evacuees sa Navotas.
18: Sa tatlong araw po na to, wala tayong evacuees dahil sa bagyo, dahil nga hindi naman po tayo nagkatubig doon sa mga kali po natin. Although binantayan natin yung mga areas na ganito, mga bahay dito, dahil talagang napalakas ng hangin, pero hindi naman kailangan na lumikas.
15: Pakiusap naman ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na makiisa ang mga mamamayan ng Navotas na magtapo ng basura sa tapang tapunan para hindi bumara sa pipe ang mga basura at mailabas ang tubig baha sa dagat. Samantala, mabilis namang humupa ang baha sa Valenzuela City. Ayon sa mga residente, hanggang talampakan lang ang inabot ng baha kahit na walang humpay ang pag-ulan.
19: Pag malakas yung ulan, bumabaha lagi sa kalsada. Pero sandali lang naman. Pag hinto ng ulan, bumababa din naman. Sinong nakaraan taon, tagal bumaba yung tubig, ngayon mabilis na bumaba.
20: So, nauupa agad. Kanina nga hanggang dito yung tubig eh, umupa naman kaagad.
15: Halos walang baha sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City as of 4 p.m. Maliban na lang sa ilang bahagi ng dalawang

0: Mahigit 10 individual sa 6 na barangay sa Lipa City, Batangas ang sinagip ng Philippine Coast Guard mula sa rumaragasang tubig. Kabilang dyan ang isang sanggol na naitawid sa pamagitan ng lubid. Yan ang ulat ni Mara Vezula ng Radyo Pilipinas.
1: Gamit lamang ang lubid, maingat na naitawid ng mga rescuer ng Philippine Coast Guard mula sa madilim at rumaragasang tubig ang sanggol na yan sa Lipa City, Batangas. Umabot sa mahigit 5 oras ang rescue operations ng mga rescuer sa mahigit 90 individual sa 6 na barangay sa lungsod kahapon. Bukod sa Lipa City, nalubog din sa baha dulot ng habagat ang ilang lugar sa Batangas City, Bawan, Mabini at Tanawan. Sa Batangas City nga, nagsagawa ng dredging operations ang LGU para makatulong sa pagpapaluwag ng daluyan ng tubig. Gayon din ang pagtanggal sa natumbang puno na sumabit pa sa mga kable ng kuryente. Batay sa datos, nasa mahigit 7,000 pamilya sa iba't ibang lugar sa Calabarzon ang naitalang apektado ng patuloy na pag-ulan dahil sa habagat at sa Tropical Depression Maymay. Agad namang nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 4A. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1,000 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 745,000 pesos ang naipamahagi ng DSWD para sa mga naapektuhan ng habagat. Patuloy rin ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at maipaabot ang kinakailangang ayuda. Mula rito sa Batangas para sa Integrated State Media, Mara Vezula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nakikinabang na ang ilang residente sa Metro Manila sa mga hakbang ng pamahalaan kontra baha, kabilang ang dredging at pagpapalakas ng flood control measure habang isinusulong ang mas integrated drainage master plan para sa NCR. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Magdadalawang dekada ng residente malapit sa G. Araneta Avenue na bahagi ng Barangay Tatalon sa Quezon City si Alexis. Ayon sa kanya, tuwing panahon ng tag-ulan ay umaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang baha sa kanilang lugar sa tuwing umaapaw ang San Juan River. Ngayon, 1 oras na lang ang binibilang bago humupa ang baha sa kanilang lugar dahil yan sa isinasagawang dredging sa ilog.
3: Ginawa nila dyan, malaki naman kasi mabilis bumaba yung tubig eh. Yung ginawa nila dyan na yung drainage.
2: Si Marie naman, hirap ang kanilang dinarana sa tuwing babahain ang kanilang lugar dahil umaabot hanggang dibdib ang baha lalo na noong nanalasa ang bagyong Karina. Dahil rin sa oplan kontrabaha ng pamahalaan, nabawasan na rin ang kanyang pangamba na papasukin ng baha ang kanilang bahay.
4: Salamat sa Diyos, dito naman naisipan na ipagawa ng ganyan kasi malaking tulong din po sa amin na mga dito nakatira.
2: Samantala, naipadala ng Department of Public Works and Highways ang kanilang heavy-duty na flood mitigating pump sa Alido Bridge sa bahagi ng Zapote River sa Las Piñas City upang maibsan ang pagtaas ng tubig upang maging ligtas ang mga residente at komunidad. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, mahalaga ang pagkakaroon ng drainage master plan sa Metro Manila. Anya, dapat integrated ang plano ng mga lungsod sa kanilang drainage planning dahil magkakarugtong ang mga daluyan ng tubig sa National Capital Region. Dapat rin tama ang pagpaplano sa pagtatayo ng mga pumping stations at mailagay sa tamang lugar at may koordinasyon ang DPWH sa mga LGU.
5: We need more infrastructure projects, we need improved drainage systems. Lakihan po ito, no? Because meron pa rin mga ibang drainage systems sa Metro Manila na maliliit pa. So yung volume ng tubig ay hindi niya kinakaya. So kailangan lakihan po ang mga drainage systems para yung volume ng tubig mas malaki ang kayanin niya. Ang mga LGUs naman po will be supportive always of any intervention that will help our people. Kasi at the end of the day po, kami po ang hahanapan ng aksyon ng aming mga mamamayan. Pag may baha, kami naman po ang pupuntahan. Kami po ang lalapitan ng ating mga mamamayan. So we really need to closely coordinate always with each other when it comes to infrastructure projects.
2: Dapat rin anya na maging disiplinado ang mga residente ng Metro Manila pagdating sa pagtatapon ng basura na isa rin sa itinuturong dahilan ng pagbaha sa NCR. Isa sa mga hakbang na ginawa ng MMC ay ang pagpasa ng resolusyon na mag-a-update sa kanilang mga ordinansa pagdating sa pagtatapon ng basura, kung saan tataasan ang multa sa hindi tamang pagtapon ng basura, kung saan naabot sa 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa maling lugar.
5: But now,

0: at 5,000 pesos dito nga po sa San Juan. First, second, third, or any subsequent offense nyo, pagdating sa maling pagtapon ng basura, 5,000 piso agad ang multa. So ito po yung ginagawa natin upang madisiplina ating mga mamamayan. At dapat na, ako for me, dapat even without any penalty, even without any ordinance, dapat matuto na po tayo sapagkat ang disiplina ng isa sa buhay natin ay makakatulong nga po upang maiwasan na rin natin ang pagbabaha na ating nararanasan.
1: May mensahe si Mayor Zamora sa publiko ngayong nagpapatuloy ang epekto ng Southwest Monsoon o Habagat sa Metro Manila.
0: Sa mga kababayan natin sa Metro Manila, ang nais ko pong ipabot sa inyo, ang inyo pong mga lokal na pamahalaan, katuwang po ang ating pamahalang nasyonal, ay nagtatrabaho ng mabuti para ho maibsan ang problema ng pagbabaha. Alam po natin, kasalukuyan po rin natin naranasan po ang pagbabaha, ngunit tuloy-tuloy rin po ang aming pagsusumikap upang mabawasan po ito. May mga tungkulin din po kaming dapat kampanan upang siguraduhin ang mga proyekto at programa para po maibsan ang pagbabaha ay nagagawa po ng tapat at maayos, at ang lahat ng pondo na inilalaan po para dito ay dapat po mapakinabangan po ng ating mga mamamayan.
1: Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Patuloy pa rin nagdudulot ng pag-ulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa kung saan ilang lugar na ang nakararanas ng pagbaha at pagunang lupa. Kung hanggang kailan pa asang magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon, alamin yan mula kay PAGASA Weather Specialist Dan Villamil. Sir Dan?
3: Magandang gabi ay isa sa ating mga tagasabaybay sa PTV4. Inasan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan ng Southwest Monsoon Habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Vietnam Luzon, including Metro Manila, most of Calabar Zone, most of Mimaropa, as well as sa Western Visayas. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga lugar na ito, especially sa mga lalawigan situated dito sa western section ng Luzon, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 24 hours. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Central and Eastern Visayas, maging sa buong Mindanao, may generally fair weather ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa seaboards na extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hangin habagat. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
2: Sir Dan, hello? Sir Dan?
3: Ayos po, ayos.
2: Sir Dan, tanong ko lang po, no, itong Tropical Storm Paylu, sa mga susunod na araw po ba, meron ba itong epekto sa ating bansa o palalakasin ba muli ito ang habagat sa mga susunod na araw?
3: Itong paggalaw ng bagyo sa labas ng ating par ay papalayon, no. So starting tomorrow, mababawasan na yung mga pag-ulan na dala ng habagat tomorrow afternoon. Pero posible pa rin tayo makaranas ng matuloy-tuloy na kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms towards the end of the week.
2: Are we expecting any weather disturbance, sir, sa susunod na linggo?
3: For now, wala po tayong minomonitor na low pressure area. Pero towards the next 2 weeks, bago matapos yung buwan na ito, posible pa po, no, na magkaroon tayo ng bagyo since yung initial projection po natin for this month ay 2 to 4 na tropical cyclones ang posibleng mamawar pumasok ng ating par. So bago matapos yung buwan na ito, posible pa po tayong magkaroon ng at most 2 pang bagyo.
2: Alright, maraming salamat. That was PAGASA Weather Specialist Dan Villamil. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. natanggap ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng pasok bukas dahil pa rin sa pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakatutok ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Napansin din ng ilang residente sa Las Piñas City ang mabilis na paghupa ng baha dahil sa mga proyektong kontrabaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Matinding pag-ulan ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat kung saan hindi tumigil ang buhos ng ulan nitong nagdaang Linggo. Kabi-kabila naman ang mga naiulat na pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Nakatutok naman ang bawat lokal at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin naligtas ang residente sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Alauna kaninang madaling araw nang ibaba sa first alarm ang status ng Marikina River. Pero dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, muli na namang tumaas ang tubig at ngayon ay nasa second alarm status na ito. Patuloy namang nakaantabay ang lokal na pamahalaan ng Marikina para bantayan ang epekto ng matinding ulan sa lungsod. Nakatutok din sina Marikina City Mayor Maan Teodoro at Representative Marcelino Teodoro para magbigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon. Tuloy-tuloy rin ang paglilinis ng lokal na pamahalaan sa ilang lugar para makatulong din sa mas mabilis na paghupa ng baha sa lungsod.
2: Ang mga personnel natin ngayon ay hindi lang in full alert kundi talagang in motion na sila, no? Nakahanda naman lahat. Pati ang mga evacuation natin, yung protocol ay in place at lahat ng pati mga volunteer natin dito sa Marikina ay in place na rin, tumutulong na sila, yung mga supplies natin.
1: Ayon naman sa huling update ni Marikina City 2nd District Representative Attorney Miro Kimbo, tuloy-tuloy na ang operasyon ng dagdag na mobile pumps ng DPWH at MMDA para mailabas ang tubig baha sa Tumana Creek.
3: Bababa na po yung ilog. Kitang-kita na po yung railing natin, yung sa ating road dike. At kita niyo po tuloy-tuloy po yung pagpapump out ng ating mga ng tubig na nanggagaling sa Tumana Creek. Tuloy-tuloy lang po natin ito gagawin. Laki na nga po nakukonsumong gasolina pero kailangan po talaga.
1: Samantala, napansin naman ng ilang residente sa may kahabaan ng Marcos Alvarez sa Las Piñas City ang mas mabilis na paghupa ng tubig ulan sa kanilang lugar. Iniutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na ipagpatuloy ang dredging operations, paglilinis ng mga estero, at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station para makatulong na mapababa ang tubig baha.
4: So there's a form, you guys. Kailangan natin ng floodgate. Dredge, HDPE, pumping station. Gas tier, ang pastao ba sa GIRO neto? Kahit pa paano, hindi umabot sa gutter yung ulan. Just have to replicate in all areas. So it's possible.
1: Hindi naman tumitigil sa pakikipag-ugnayan ng DPWH sa bawat lungsod na apektado ng habagat para mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa habang tuloy-tuloy rin ang operasyon para mapababa ang pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Umabot na sa 4 na individual ang nasawi at 3 ang kumpirmadong nailigtas mula sa landslide sa isang barangay sa Baguio City. Puspusa naman ang isa na sagawang search, rescue and retrieval operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
5: Hindi inaasahan ni Mary Ann ang nangyari sa kanyang mga kaanak na nasawi matapos gumuho ang lupa sa kanilang bahay sa barangay Gisadsurong, Baguio City. Ayon kay Mary Ann, nakausap pa niya ang isa sa kanyang mga kaanak bago naganap ang pagguho.
6: Sobrang sakit po, hindi namin matanggap, lalo na yung isang yung pamangkin ko. Bali, kasama ko siya araw-araw doon, pati yung bata. Kasi siya bumubuhay sa anak niya. Marami na pong tumulong sa amin po. Marami na po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa amin. Hindi ka. Parang panaginip. Hindi ka.
5: Ayon kay Mary Ann, kabilang ang pintuan ng kanilang bahay na nabarahan ng lupa dahil sa pagguho. Ngunit nakaalis sila ng hukayin ng kanal na nagsilbing daanan palabas sa kanilang bahay. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagtutulungan ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, iba't ibang rescue teams at mga voluntaryo para sa kasalukuyang search, rescue and retrieval operation sa lugar. Kaninang umaga na itala ang apat na katao na nasawi. Nasagip naman ang tatlo na agad na dala sa paggamutan habang kasalukuyan pang hinahanap ng mga otoridad ang anim na individual. Ngayong hapon bandang alas 2:52, na-retrieve ang dalawang taon na batang babae. Apat pa ang pinaghahanap na kinabibilangan ng apat na adults at dalawang bata. Tatlong tahanan ang natabunan na kinabibilangan ng tinatayang 14 na katao dakong alas 7 kagabi. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, dahil sa walang humpay na buhos ng ulan, naabisuhan ng mga residente sa lugar na pansamantalang lumikas dahil landslide prone area ang lugar.
7: Actually, itong lugar na ito, prior to the incident, nasabihan na sila ng barangay na mag-evacuate. Sometimes people feel comfortable, matagal na kami rito. Wala naman nangyayari rito, mas malalakas pa yung mga ulan noon. Hindi mo rin masisi siyempre. Sanay sila. So, nakakalungkot nga lang.
5: Ayon sa alkalde, may naganap ding landslide sa naturang lugar noong dekada 60 at may naitala ring nasawi. Malaking hamon na malakas na buhos ng ulan at malakas ng hangin sa mga rescuers. Hindi naman makapasok ang heavy equipment sa barangay na makakatulong sana sa paghuhukay dahil makipot ang daanan. Lumikas na rin ang ilang residente sa naturang barangay malapit sa gumuhong lugar.
7: Hoping na sana yung anim na missing pa, someone is still out there, you know, waiting to be saved. Kaya naman nakita nyo, kahit na matindi yung ulan, lalo-lalo na kagabi, kanina madaling araw, matindi ulan. At napakadelikado ng lugar na yan, looking at the slope. Hindi bumibigay yung ating mga rescuers. So, pan pa rin kami. We're still hopeful na baka makarecover pa kami ng mga buhay sa kanila.
5: Naabisuhan ng mga residente malapit sa landslide prone areas na lumikas at agad tumawag sa 911 kung may emerhensya. Christine Bornola Sabaway para sa Bayan.
0: Patuloy ang paghahanda at pagtugon ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, patuloy na lang minamonitor ang mga pantalan kabilang ang sitwasyon ng mga pasaherong na stranded dahil sa mga kanseladong biyahe. Tumutulong din ang PCG sa evacuation efforts at nagsasagawa ng libreng sakay bilang tugon sa mga naantalang biyahe dahil sa masamang panahon. Patuloy din ang road clearing operations ng ahensya habang tumutulong din sila sa DSWD sa pamamahagi ng family food pack sa mga apektadong pamilya. Samantala, may paalala si Commodore Cayabyab sa mga gagamit ng sasakyang pandagat ngayong masamang panahon.
8: Huwag po muna talagang pumalaot kung meron pa po umiiral na mga gale warning. Yan naman po ay base po sa advisory na ibinibigay po sa atin ng PAGASA. Again, ang inyong pong kaligtasan ang prioridad po ng Philippine Coast Guard. At sa mga biyahero naman po, no, kung hindi naman po ganun ka-importante ang pandagat, ay ipagpaliban po muna.
0: Samantala, inanunsyo ng Malacanang ang pagkakatalaga sa bagong kalihim ng Health Department na si PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado. Formal naman na isinumite ng DDM Secretary Kim De Leon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposed 7.2 trillion peso na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla Live. Clayzel.
9: Ay dalawang mahalagang bagay ang inanunsyo ng Malacanang ngayong gabi. Una dyan ang pagtanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Expenditure Program para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Personal na iniabot ni DBM Secretary Kim De Leon ang National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo ng administrasyon para sa taong 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglalaman ito ng mga programa at proyekto para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad.
10: Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
9: Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakasaad na sa NEP ang pagpopondo sa flood control projects na mahalaga upang maibsan ang pagbaha sa bansa. Formal na ibibigay ang NEP sa Kongreso bukas August 11 bilang susunod na hakbang sa pagtalakay ng pambansang pondo. Ngayong araw din inanunsyo ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Marcos kay PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado bilang bagong Secretary ng Department of Health. Papalitan niya si outgoing Health Secretary Brix Pujalte. Kamakailan lamang nakaladkad ang pangalan ni Pujalte sa pagsusugal umano sa mga kasino. Sinampahan din siya ng reklamong graft at grave misconduct sa ombudsman dahil di umano sa pagkaantala ng pagbili ng gamot laban sa tuberculosis upang pabura ng isang supplier. Itinanggi na yan ni Pujalte.
10: Ang naipaabot sa atin ay kusang nag-resign si Dr. Pujalte, si Secretary Pujalte, dahil na rin sa kanyang kalusugan.
9: Pinangalanan naman bilang bagong PhilHealth Chief si Dr. Beverly Lorraine Ho. Ayos ipinauubaya na ng Malacanang sa ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kay Pujalte para sa mas malalim na investigasyon. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Ayos.
0: Maraming salamat, Clazel Pardilla. Magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard ang fast response cutters ng Estados Unidos para magpatrolya sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
11: Apat na fast response cutter ang bahagi ng rotational deployment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby, ang mga barkong ito ay magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard para magpatrolya sa West Philippine Sea sa mga isinagawang maritime cooperative activity sa mga nakalipas na buwan. Naging kalahok na ang mga barkong ito ng U.S. Coast Guard. Tiniyak din ni Colby ang patuloy na suporta ng U.S. sa Pilipinas pagdating sa resilient infrastructure at operasyon ng Siam na EDCA site sa bansa.
12: Here in the Philippines, our alliance is undergoing a historic modernization rooted in profound mutual respect. This is not a one-sided partnership. The Philippines is stepping up, taking the lead to defend itself, and investing more to modernize its military and Coast Guard.
11: Hindi rin umano iniiwan ng Estados Unidos ang Asia. Sabi ni Colby, ang presensya ng U.S. sa rehiyon ay nakabase sa disiplinado at kinakailangang strategic prioritization.
12: We are replacing the hollow, merely symbolic engagement of previous decades with a formidable resource-backed posture calibrated to actual structural realities.
11: Binigyang diin naman ng U.S. official na kinakailangan pa rin ng kanilang mga partner nation na pagtuunan ang sariling modernisasyon para sa pagdepensa sa teritoryo.
12: Our priority is to field a fully operational, resilient architecture of denial defense stretching along the first island chain. Yet this defense architecture cannot rest on American shoulders alone.
11: Bahagi ng pagbisita ni Colby sa Pilipinas, ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo, kasama si Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs, John No.
13: We have a lot of U.S. visitors, U.S. officials coming to the Philippines on a regular basis. And we will have more of that in the coming months, and I guess in the next year or so. Because of the many things that we're doing. We have the economic ties, we have the defense ties.
11: Samantala, aprobado na ang large-scale exercises at iba pang engagement sa pagitan ng Philippine at U.S. Armed Forces para sa susunod na taon. Nilagdaan ito sa isang 8-star memo ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete at U.S. Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. Pinagtibay rin ng dalawang opisyal sa taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board na isinagawa sa Camp Aguinaldo ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika na magdiriwang ng 75th anibersaryo ngayong buwan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Target ng COMELEC na ma-deploy ngayong buwan ang lahat ng gagamitin sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak din ng komisyon na wala nang makapipigil sa BARM elections na nakatakda sa Setyembre. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
5: Isang buwan bago ang barn parliamentary elections, ipinasilip ng COMELEC ang data center nito sa Parañaque City. Ang tatlong data centers na nakapuesto sa Makati at Parañaque ang magsisilbing pangunahing hub ng COMELEC para tumanggap, magproseso, mag-imbak at mag-backup ng mga botong itatransmit mula sa automated counting machines. Mahigpit din ang seguridad sa pasilidad. Kabilang sa mga ipinagbabawal ang pagdadala ng camera at cellphone na maaaring gamitin sa pagkuha ng larawan o video sa loob ng data center.
14: Meron po itong level ng security na kung saan hindi rin naman pwede na hanggang sa kalubluuban ay pwedeng pasukin ng kahit na sino. Dahil nga sa napaka-crucial na ito ay hindi naaabot ng tao o nahahawakan ng kahit na sino-sino lamang. Diyan natin ipapakita na pwede niyong pagkatiwalaan at ito ay secure ang lahat ng server ng komisyon.
5: Tiniyak din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na matutuloy sa takdang petsa ang barn parliamentary elections sa kabila ng mga ulat at spekulasyong maaaring maantala ito. Giit ni Garcia, wala sa ngayon ang anumang legal na hadlang para hindi matuloy ang halalan.
14: Tuloy na tuloy po ang ating barn parliamentary elections sa September 14. Wala na po makakapigil sa kasalukuyan. Wala pong restraining order mula sa Korte Suprema. Gusto ni Commission, bago matapos ang buwan na ito, nakapag-deploy na tayo sa lahat ng gamit na gagamitin sa araw na elections.
5: Samantala, patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa AFP at PNP bilang bahagi ng paghahanda para sa halalan. Ayon sa komisyon, patuloy na nababawasan ang mga lugar na nasa red category o may mataas na security concerns. Wala rin naman ng lugar sa barm na kailangang isailalim sa COMELEC control sa ngayon. Nanawagan din ng COMELEC sa mga botante na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita at naririnig bago ang halalan.
14: Napaka-critical ito na dapat ay magkaroon tayo ng mas malawakang voters education campaign. Alam kung paano boboto, sino iboboto at paano boboto tayo ng tama.
5: Magkakaroon naman ng huling command conference ang COMELEC sa Maguindanao sa darating na August 25 bilang bahagi ng final coordination at security preparations bago ang eleksyon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: May babala si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sakaling mawala sa Pilipinas ang oportunidad para sa Pax Silica. Sabi ni Romualdez, marami ng bansa sa Southeast Asia ang may interes sa pagkakaroon ng Pax Silica. Sa gitna rin ng mga tinatawag niyang misinformation, maigian niyang pagtuunan ng development na maaring maihatid ang Pax Silica sa Pilipinas. Tiniyak naman ang opisyal ang transparency sa anumang magiging kasunduan sa Pax Silica na planong itatag sa New Clark City sa Capas, Tarlac.
13: Because there are many countries who would like to be part of this Pax Silica, and the Philippines was chosen, one of the few that was chosen because we are a trusted ally of the United States. They prefer to have this Pax Silica here, but if for some reason we drop the ball, I guess other Asian countries would take over.
0: Magandang balita naman po para sa mga Meralco consumer. Magkakaroon ng bawas sigil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto ayon sa Meralco. Bumaba ng mahigit 4 centavos ang overall electricity rate ng Meralco, kaya nasa 14 pesos and 78 centavos per kilowatt hour ang magiging kabuuang rate ngayong buwan. Para sa pangkaraniwang residential consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, katumbas ito ng humigit kumulang 9 na pisong tapya sa electric bill. Pangunahing dahilan ng bawas singil ang 9.5 billion pesos na refund na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Umabot na sa 13 individual ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis at Maymay at ng habagat batay sa datos ng NDRRMC. Karamihan sa mga naiulat na nasawi ay dahil sa landslide. 14 na individual naman ang naiulat na sugatan, habang 9 naiulat na nawawala. Tinatayang 223,000 na pamilya o katumbas ng 752,000 na individual ang apektado ng masamang panahon. Nasa 10,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Umabot na sa 1.12 billion pesos ang halagang pinsala sa infrastruktura, habang 3.53 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Umabot naman sa 33.94 million pesos ang halagang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Nananatiling kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina City bukas August 11 dahil sa masamang panahon. Kanselado rin ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Abra, Benguet, Bacoor City, Cavite, kabilang din sa mga nagpatupad ng suspensyon ang Magaldan, Bugalyon at San Carlos sa Pangasinan pati na rin sa Malolos City, Claridel at Kalumpit sa Bulacan. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yun pong mainit na balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang
4: Islam. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Hello, barakato. Isang magandang magandang Monday sa ating lahat. It's August 10, 2026 at ito po muli ang inyong programang Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Pero sa kasalukuyan, tayo po'y napapakinggan 104.3 The Capital. Isang medyo hindi maulan, pero maulan last week, no? Maulan na weekend sa ating lahat. Sana ay ligtas tayo, sana ay kung ang inyong lugar man ay nadamay o kaya ay isa sa mga nasalanta ng mabigat na buhos ng ulan. Alam niyo ba yung buhos ng ulan daw na naranasan this weekend is equivalent to a month na pag-uulan. And lalo na in the areas of Luzon or northern part of Luzon, particularly in Baguio. Kaya naman yung di ba dati just few weeks ago ay may lumabas na kumbaga balita na kulang yung Angat Dam, kulang yung Amboklaw Dam. Eh ngayon lumagpas na pa ng 30% at kailangan pa nilang maglabas ng tubig. Kaya magpakawala ng tubig. Ano yun? Parang answered prayer ba yun? Anyway, ingat-ingat po tayo. Yun po ang resulta ng double na, kumbaga, masasabi natin na doubling bagyo. Si Luis at si Maymay. At syempre pa, yung nararamdaman natin na nararamdaman natin na habagat. Yan po yung talaga nakaka-apekto naman in some areas of or sa buong Pilipinas mismo. Even in Visayas and in Mindanao. In some area, kasi buong, that's the monsoon rain, higa nga, no? Yung habagat. Yan po yung inaasahan natin na sana ay, kasi walang ano yan eh. Walang season eh. Kumbaga, or rather, walang ora, walang sinasamahang bagyo. Kasi minsan, mas matindi pa yung buhos na ulan or dalang ulan ni habagat lalo pat sa Mindanao area. Although in Mindanao, kumbaga 2-3 weeks ago, naunahan na sila ng habagat na kung saan ay hindi naman gaano sa ngayon, no? Sa ngayon, itong pag-uulan na ramdaman natin na nagdulot ng pagbaha in some major cities and outskirts of Metro Manila, halos lahat nga nagdeklara ng cancellation sa maaga pa lang dahil nga doon sa mga naranasan na tuloy-tuloy na pag-uulan at bagyo. O kaya in some areas also na hopefully, sana ay ma-surpass din natin ito. We're looking forward. Sana ay makatuyo tayo ng mga nilabhan. Which is yun naman yung mga problema naman ng mga nanay. Problema naman ng mga, alam mo yun? Kasi baka mamaya, hindi, in some areas tomorrow, no, identified naman, Metro Manila, I think, Marikina lang, yung nag-declare na walang paso in all levels, no? But so far, other cities in Metro Manila, ewan na natin, no? Because it's under the local government unit. But so far, yun po yung nagpalabas ng suspension, class suspension in all levels. And so as in outskirts of Metro Manila, hintayin na lang natin po yung mayor, ating mga mayor. Sana nga daw makabalik na. Kasi I think the whole week, last week, di ba? Medyo simula nung Wednesday, dire-diretso. Tapos kanina umaga, all set na sana yung mga anak ko, eh hindi muna. Pinatupad muna sa gabi pa lang. Or rather, oo, sa gabi pa lang nalaman pala nila na wala nang pasok. Anyways, eto na po ang mga headlines na pakabangan natin dito sa ating programa Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Para sa ating mga headlines, Marikina LGU na nanawagan sa DPWH na i-turn over ng maayos ang Tumana Pumping Station. Higit 6,000 individual lumikas sa Quezon City dahil sa habagat. Mahigit 600 individual na nanatili sa evacuation centers sa Maynila. Child Online Safety at Sierra Madre Protection kasama sa bagong priority bills ng LEDAC. PNP walang nakikitang signs of life sa 4 pang biktima ng paghuhon ng lupa sa Gisad Surong, Baguio City. Silid aralan sa isang mababang paaralan sa Patikul sa sa ilalim sa rehabilitation sa tulong ng AFP. 6.8 million na halaga ng illegal na droga nasabat sa lungsod ng Cotabato ng mga operatiba ng PDEA, NICA at PNP ng BARMM. 72.65% physical accomplishment ng 97 million peso o 77 milyong pisong farm to market road sa Nueva Ecija. Higit sa 1.1 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo na sabat ng mga otoridad sa Malanga, Zamboanga, Cebu ay isang suspect na aresto. 2 magkapatid inaresto sa drug buy bust operation sa Zamboanga, Cebu, hinihinilang shabu at 2 baril na samsam sa mga otoridad.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At ito na po ang ating mga balita sa hapong ito.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Marikina LGU na nanawagan sa DPWH na i-turn over ng maayos ang Tumana Pumping Station. Para sa detalye, alamin natin kay Dean Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report. Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro na maikomisyon ng maayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Tumana Pumping Station. Ito ay matapos na 3 taon na umano na makumpleto ang proyekto pero hindi pa rin napakikinabangan at hindi pa formal na naituturn over sa pamahalaang lungsod ng Marikina. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Teodoro, sinabi niya na sinubukang paandarin ng kontraktor ang naturang pumping station para makatulong sana sa pagbaha. Pero nag-automatic shut off ang floodgate na naging dahilan ng pag-apaw ng creek sa pagitan ng Barangay Malanday at Barangay Tumana. Sinabi ni Teodoro na imbis na makatulong ang nasabing pumping station ay nakaperwisyo pa. Narito ang bahagi na pahayag ni Congressman Marcy Teodoro.
3: Nakabalik ka rin ang nangyari dito eh. Imbis na makatulong ay nakaperwisyo pa sa maraming kabahayan sa komunidad dito sa lugar nito. Kaya yung panawagan natin, tulad ngayon, narito ang Marikina LGU, narito ang NMDA, yung flood control nila. Pero ang DPWH ay wala. Miski yung District Engineering Office ng DPWH, hindi namin nakikita dito sa ngayon. Di walang narito tayo, nakatayo tayo. Katabi, narito yung pumping station. Wala man ng tao, wala man ng personnel.
2: Ayon kay Teodoro, dapat matugunan na ng DPWH with urgency ang problema sa nasabing pumping station. Sa kabila naman nito ay malaking bahagi ng Marikina ang hindi na binabaha dahil sa patuloy na dredging operation sa Marikina River na nagpalalim sa water carrying capacity ng ilog. Samantala, nanawagan din si Mayor Maan Teodoro sa mga residente na lumikas sa mga evacuation center na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga nasa mababang lugar dahil inaasahan pa rin ang mga pag-ulan na dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Dayan Leyar. Samantala, higit 6,000 individual lumikas sa Quezon City dahil sa habagat. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas, report.
5: Ray. Umakyat na sa 6,143 individual o 1,707 pamilya ang inilikas sa Quezon City dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa ulat ng Quezon City Government, aabot sa 19 na barangay ang apektado, abang 35 evacuation center ang kasalukuyang bukas para sa mga residenteng lumikas. Pinakamarami ang bilang ng mga evacuees sa District 2 particular sa Barangay Bagong Silangan. Nasa 472 pamilya o 1,699 na individual ang nananatili sa Bagong Silangan Evacuation Center, abang 492 pamilya o 2,078 individual naman ang nasa Bagong Silangan Elementary School. May mga evacuee rin mula sa Payatas, habang kabilang sa iba pang apektado lugar ang mga barangay sa District 1, 3, 4, 5 at 6. Patuloy pang minomonitor ng Quezon City Government ang sitwasyon at ang pangailangan ng mga residente na apektuhan ng pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, mahigit 600 individual na nanatili sa evacuation center sa Maynila. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
4: Radyo Pilipinas, report. DK.
6: Nasa 200 pamilya o 653 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center dito sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, 114 pamilya o 427 na individual ang tumutuloy ngayon sa second floor ng OBP sa Barangay 101. Isang pamilya naman ang binubuo ng 6 na individual ang nananatili sa Likha Court sa Barangay 598, habang 59 na pamilya o 220 individual ang nasa Baseco Evacuation Center sa Tondo, na mahagi rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng mga gamot partikular ng doxycycline sa mga ospital at health center, lalo na't marami ang mga hindi maiwasang lumusong sa baha. Samantala, sinabi naman ng Manila DRRM Department na sa nakalipas na 7 araw ay umabot sa 355.4 milliliters sa akabuang tubig ulan na bumuo sa lungsod katumbas ng 22 araw na ulan. Ito rin ang itunuturong dahilan ng pagbaha sa lungsod ng Maynila. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, DK Zarate. Samantala, calamity work pay at mas matatag na proteksyon para sa mga manggagawa tuwing may kalamidad, itinutulak ni Senadora Loren Legarda. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Nimba Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, report.
7: Nimba. Isinusulong ni Senadora Loren Legarda ang mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawang patuloy na pumapasok at naghahanap buhay sa gitna ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Ayon kay Legarda, dapat iyakin ang patas na kompensasyon, ligtas na working arrangement at sapat sa suporta sa mga manggagawang humaharap sa dagdag na panganib at gastusin tuwing may sakuna. Binigyan din ng Senadora ang kalagayan ng mga manggagawa sa transportasyon, food supply, healthcare, utilities, media, retail, construction, agriculture, education, public services at iba pang sektor na kinakailangang magtrabaho on-site kahit masama ang panahon at apektado ang transportasyon. Dahil dito, muling ginitirigarta ang kanyang panukalang Senate Bill 520 o Calamity Work Compensation Bill. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ang mga kalipikadong manggagawa ng dagdag 30% ng kanilang daily wage kapag kinakailangang pumasok sa panahon ng signal number 3, 4 o 5 o katumbas ng antas ng kalamidad. Layunin itong kilalanin ang dagdag na pasanin ng mga manggagawa kabilang ang hirap sa transportasyon, mas mataas ang pamasahe, limitadong akses sa pagkain at ang unahing pangangailangan at mas mataas sa panganib sa kanilang kaligtasan. Nilinaw naman ni Legarda na hindi layunin ng panukala na hikayatin ang mga manggagawa na isugal ang kanilang kaligtasan. Hindi rin ito papalitan ng hazard pay o iba pang benepisyong itinatakda ng batas. Maaari rin anyang magpatupad ang mga employer ng Calamity Work Contingency Plan bilang alternatibo sa monetary monetary compensation subject sa pag-aproba ng Department of Labor and Employment o DOLE at pagsang-ayon ng mga kinatawan ng mga manggagawa kung naaangkop. Maaring kabilang sa naturang plano ang ligtas na transportasyon, pagkain, pansamantalang tirahan at occupational safety measures. Hinihiling din ni Legarda na palakasin ang proteksyon para sa mga informal, platform-based at self-employed workers gaya ng delivery riders, drivers, vendors at iba pang arawang kumikita na kinakailangang manatili sa kalsada o pampublikong lugar para kumita kahit mapanganib ang panahon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mula Senado, maraming salamat, Ninfa Asuncion.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samantala, makibalita naman tayo sa ibang lugar sa Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila, kasi hindi lang dito sa Metro Manila din ang inuulan ng malakas bunsod ng habagat. Minarapat na hindi na po sumagot din sa ating tawag ang Office of the Civil Defense ng BARMM at sa halip ay magpadala na lang ng kanyang mensahe matapos dumalo sa National Conference. Ayon na sa kanyang text, so far, or message, or text message, so far, no significant adverse effects reported in the BARMM, but monitoring continues. Ayon yan sa OIC na Civil Defense Office, ng Civil Defense Office ng BARMM, na si Mirna Angot.
1: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 7:21 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. GSIS handang magbigay ng emergency loan sa mga miyembro ang apektado ng kalamidad. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa.
8: Maaaring mag-loan ng 20,000 hanggang 40,000 pesos ang mga aktibong miyembro at pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS na naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga miyembro na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nadeklarang nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga miyembro na wala pang existing loan, maaaring makahirap ng hanggang 20,000 pesos na may interest na hanggang 6%. Maaari naman itong bayaran ng isa hanggang 3 taon. Para naman sa mga may existing loan, makakapag-avail ng hanggang 40,000 pesos, pero bahagi nito ay ilalaan pambayad ng existing loan at ang iba naman ay magagamit ng miyembro. Para makapag-avail, dapat aktibong nasa serbisyo at hindi nasa leave without pay. Walang pending administrative o criminal case. Nagbayad ng premium sa loob ng 6 na buwan at may take-home pay na 5,000 pesos matapos ang loan deductions. Para naman sa old age at disability pensioners, dapat ang magiging net monthly pension ay 25% ng basic monthly pension. Para sa mga nais mag-apply, i-access lang ang GSIS Touch Mobile app na madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Eh, maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, 6.8 milyong piso na halaga ng illegal na droga na sabat sa lusod ng Cotabato ng mga operatiba ng PDEA, NICA at PNP ng BARMM. Para sa detalye mula iligan, nalaman natin kita, Dandy Macarambon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
9: Sa pinagsamang entrapment operation ng mga operatiba ng PDEA BARM, NICA BARM, PNP Cotabato City Police Office ng Police Regional Office o PROBAR, matagumpay na isagawa ang joint by-bust operation ng Agosto 6, 2026 sa Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City kung saan nasamsam ng mga nabanggit otoridad ang humigit kumulang 1,000 gramo ng illegal na droga o Maray Shabu nagkakahalaga ng 6,800,000 peso standard drug price. Nasa kote ang samutsaring items at patibong na pera ginamit sa kanilang operasyon mula sa tatlong suspek na kinilalang sina alias Meriam, 44 anyos, Sambra, 32 anyos at Jason, 36 anyos, mga residente ng Madre Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Nasa kustudiya ng PDEA BARM para sa kaukulan o karampatang disposisyon at yung mga nasamsam na droga ay nasa PDEA Laboratory Service pagkakaayos ng BARM para sa kaukulang pagtatasa sa kabuang dami at kalidad ng nakumpiskang ilegal na droga. Sa pagkikipag-ugnayan natin kay Cotabato City Police Director, Police Colonel G. Ben M. Bungkayao, anya ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng pinaigting na koordinasyon at kooperasyon o pagkikipagtulungan ng komunidad. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Andy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, dalawang magkapatid inaresto sa drug buy bust operation sa Zamboanga, Sibugay. Inihinalang shabu at dalawang baril na samsam ng mga otoridad. Para sa detalye, alam natin kay Leslie Cubo, live na live.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Leslie.
10: Yes, sir. Ilan at dalawang magkakapatid na tinukoy ng high-value target is at a street level individual matapos sa naman at rita at alin na pong 46 ang ininalang at dalawang baril ng drug buyback sa bayan ng Ipil sa
0: Leslie, babalikan ka namin. Balikan natin si Leslie Cubol sa kanyang balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:25 in the evening, magbabalik ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril.

0: struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Balikan natin din ang balita mula sa Zamboanga, Sibugay ni Lesti, magkapatid din aresto sa drug bypass operation sa Zamboanga, Sibugay. Hinihinalang shabu at dalawang baril na samsam ng mga otoridad. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol. Nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
3: Sinolz, inaristo ang dalawang magkapatid na tinukoy ng pulisya bilang high value target o HVT at street level individual o SLI. Tapos sa masamsam ng otoridad ang higit sa 56 na gramo na hinihinala ng Cebu at dalawang baril sa isang drug bypass operation sa Barangay Tinan sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang operasyon na isang intelligence-driven at koordinadong pagsisikap laban sa mga aktibidad ng illegal na droga ay nagbungah ng pagdiskubre ng hininala na shabu na nakakalaga ng 380,000 pesos pati na rin ang mga baril, bala, mic money at iba pang mga gamit na hininala na konektado sa transaksyon ng droga. Inaristo sina Marvin 30 anyos, isang driver at ang kanyang kapatid na si Jamil 37 anyos, walang trabaho na nakauri bilang SLI na pawang mga residente sa Barangay Tenan kung saan isinagawa ang operasyon. Nasamsam ang 5 sachet ng hininala na shabu kung saan ang isang pakete ay ang ebidensya mula sa bypass operation, habang ang 4 na sachet ay na-recover naman mula sa pag-ingat ng mga sospek. Kinakumpiska rin ang 2 baril na kinabibilangan ng isang 38 kalibre at 45 na pistola na may magazine at mga bala. Ang pagkumpiska ng mga baril ay nagdaragdag ng isa pang patong sa kaso habang tinutukoy na mga imbestigador kung legal na nakarehistro ang mga armas at kung ang mga ito ay ginagamit kaugnay na mga gawain ng mga suspek sa droga. Ang operasyon ay pinangunahan ng Drug Enforcement Team ng EPLMPS sa pakipagtulungan ng PDEA sa Buanga, Sibugay, 55th Special Action Company, 5th Special Action Battalion ng PNP Special Action Force, CID sa Buanga, Sibugay, at ng 2nd Zamboanga, Sibugay Provincial Mobile Force Company. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Yeah, maraming salamat, Lesti Cubol.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Silid-aralan sa isang mababang paaralan sa Patikol sa ilalim sa rehabilitasyon sa tulong ng AFP. Mula Hulo, Sulu, alamin natin kay Eloisa Muhammad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Eloisa.
4: Formal na isinagawa ngayong araw ang groundbreaking para sa rehabilitasyon sa isang silid-aralan at pagkumpuni sa isa pa sa Kasulatan Elementary School na pinondohan ng Jesus V. Del Rosario Foundation o JVRF. Naging posible ito sa inisyatibo ni Jainab Abdulmajid, Program Consultant ng JVRF sa Sulu, katuwanghanin ng kasundaluhan sa ilalim ng 11th 03rd Brigade at 545th Engineer Battalion. Halos 3 taon na noong nabagsakan ang nabuwal na punong kahoy ang silid na ito ng nasabing mababang paaralan. Inilapit sa kanya ni Ani Abdulmajid ang problemang ito ni Patikol West District Supervisor si Tilina Asjali at kanilang ginawa ng rekomendasyon sa JVRF na agad naman ginawa ng Bill of Materials ng 545th Engineer Battalion. Dahil sa maayos na koordinasyon at agarang pagtugon, inaprobahan agad ng JVRF ang pag-alalagak ng pondo para sa proyekto. Ang hawak sa proyektong ito ay ang 545th Engineer Battalion kasama ang 35th Infantry Battalion at mayroon din skilled workers na ipapadala ng JVRF upang pangasiwaan ang rehabilitasyon na pinondohan ng lagpas kalahating milyon. Dagdag pa ni Abdulmajid, ito na ang ikalawang school rehabilitation project ng JVRF sa lalawigan. Nauna na anyang na isaayos ng foundation ng ilang silid sa Sapi Elementary School sa Barangay Paligi, Indanet.

0: at ikapito naman sa mga proyekto ni Father Ben Nebres sa Cebu na siyang nagiging tulay upang mailapit sa mga NGO at mga pribadong individual ang mga pangangailangan sa edukasyon sa mga malalayo at liblib na lugar sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad Radyo, Pilipinas Radyo Publiko, Hulo.
1: Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Tuloy-tuloy tayo, 7:34 in the evening. 72.65% ng physical accomplishments sa 97.5 milyong piso na halaga ng farm-to-market road sa Nueva Ecija. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Halos tapos na ang 97 million peso farm-to-market road improvement project na may kasamang tulay sa Karanglan Nueva Ecija na inaasahang magpapabuti sa transportasyon ng mahigit 5,700 residente ng Barangay Burgos at Salazar. Ayon sa DAPRDP Central Luzon, batay sa contractor na Christian Ian Construction Corporation, umabot na sa 92.65% ang physical completion ng 3.75-kilometer Burgos-Salazar farm-to-market road with bridge as of July 15. Inaasahang matatapos ang natitira ang mga gawain pagsapit ng Setyembre. Kabilang dito ang pagkumpleto ng Portland Cement Concrete Pavement Gaps, paglalagay ng thermoplastic pavement markings, warning signages at revetment works. Pinondohan ng proyekto sa ilalim ng DAPRDP scale-up sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Karanglan. Papalitan nito ang dating substandard na gravel road ng isang all-weather at climate-resilient na sementadong kalsada at tulay upang mapabilis at mapababang gasto sa paghahatid ng mga produktong agrikultural, kabilang ang aromatic at pigmented rice, mais at iba pang high-value crops patungo sa trading centers. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan!
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, DSWD kinilala ang mga LGU volunteers sa paghahatid ng tulong. Para sa detalye, alamin natin kay Referer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray. Pinuri ng Department of Social Welfare and Development ang mga local government unit, volunteer at partner agencies sa pagtulong sa paghatid ng relief goods sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, mahalaga ang bayanihan para mabilis na makarating ang ayuda sa mga nangangailangan. Sa La Union, nagtulungan ang DSWD, PNP, Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bawang LGU sa pagdadala ng 2,000 family food packs. Sa Lawag, 15 tricycle drivers ang voluntaryong tumulong sa pagbiyahe ng 1,600 ready-to-eat food boxes. Patuloy din ang pagtutulungan ng mga LGU, government agencies, NGOs at iba pang organisasyon sa disaster response. Nasa 58,655 individual o 16,135 pamilya ang kasalukuyang nasa 624 na evacuation centers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Child Online Safety at Sierra Madre Protection kasama sa bagong priority bills ng LEDAC. Para sa detalye mula Kamara, alamin natin kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kat.
5: Kasama na sa LEDAC priority measures ang mga panukalang batas para sa online safety ng mga bata at pangangalaga sa Sierra Madre. Kabilang dito ang House Bill 9965 o Children's Social Media Safety Act na pangunahing iniakda ni na Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos. Layunin ang panukalang na protektahan ang mga bata laban sa cyberbullying, online exploitation, mapanganib na content at iba pa na banta sa paggamit ng social media. Sa pamamagitan naman ito ng age verification, mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga online platform. Kasama rin sa priority measure ang Sierra Madre Conservation and Development Authority na naglalayong magtatag ng iisang governance framework para sa Sierra Madre Mountain Ridge at isang 25-year development plan para naman sa pangmatagal ang pangangalaga nito. Ayon kay Speaker D, mahalaga maprotektahan ng mga bata sa panganib na dala na digital world habang dapat rin pangalagaan ng Sierra Madre bilang mahalagang panangga sa bagyo. Inaprubahan ng 2 panukala bilang bahagi ng 7 karagdagang priority measures sa LEDAC. Dahil dito umabot na sa 6 na po ang kabuang bilang ng LEDAC Common Legislative Agenda Bills. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, PNP wala nakikitang signs of life sa apat pang biktima ng pagguho ng lupa sa Gisad, Surong, Baguio City. Para sa detalye, alamin natin kita yan, Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Dayan.
6: Walang nakikitang signs of life sa apat na natitirang biktima na patuloy na hinahanap matapos na matabunan ng gumuhong lupa sa Gisad, Surong, Baguio City. Ayon kay Baguio City Police Chief Police Colonel Ruel Tagel, ito ay batay sa ginamit na special equipment gaya ng life detector sa nagpapatuloy na search, rescue, and retrieval operation sa lugar. Gayunman, umaasa si Tagel na magkakaroon ng milagro at maisasalba pa ang mga biktima. Aminado rin siyang nagiging hamon sa operasyon ang masamang lagay ng panahon. Sa ngayon, anim na ang naitalang patay dahil sa landslide, kabilang na yung 3 taong gulang na bata habang isa pa ang idineklarang dead on arrival sa ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear, 7:40 in the evening. Iwan muna namin sa inyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng AM
3: at lakas ng FM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:45 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Higit sa 1.1 milyong pisong halaga ng mga puslito sa gerilyo na sabat ng mga otoridad sa Malangas, Zamboanga, Sibugay para sa isang suspect na aresto. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Lesti.
9: Kas ng Zamboanga, Sibugay sa Provincial Office sa Commonwealth Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo ang kampanya nito laban sa smuggling at ang paglaganap pa ng mga ilegal na sigarilyo sa pamamagitan ng pinaigting ng mga operasyong nakabatay sa intelihensya na humantong sa pag-aresto ng isang suspect at pagkakumpiska ng mga puslit na sigarilyo na nakahalaga ng higit sa 1.1 milyong piso sa bayan ng Malangas, Zamboanga, Sibugay. Ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit ng Zamboanga, Sibugay, PNP bilang nangungunang unit kasama ang mga operatiba ng Malangas sa Municipal Police Station at sa pagkipagtulungan ng Bureau of Customs of DOC Pagrehensary Office ay nagsagawa ng isang intelligence and anti-smuggling operation na nagresulta sa pagkatimbog ng isang lalaki at pagkakumpiska ng 10 kahon ng nutritional fiber at 10 kahon naman ng Venus na sigarilyo na may tinatayang halaga sa merkado na 1,146,000 pesos. Ang nalambat na individual at ang mga nakumpiskang kontrabando ay dinala sa Malangas MPS para implementasyon at tamang disposisyon bago dinala sa BOC para sa kinaukulang legal na proseso at karagdagang investigasyon. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng patuloy na pag-upatupad ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas sa pamagitan ng mabilis na tumugon ayon sa batas at nakatutok sa komunidad na pagpapatrolya na nakasalig sa mga prinsipyo ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Ay, maraming salamat mula sa Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat, Lesti Cubol.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: In the evening at nagpapatuloy po ang ating pagbabalita dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM at kasalukuyan na papakinggan sa 104.3 The Capital. At habang tuloy-tuloy ang pag-monitor natin sa mga nangyari, sa mga nangyaring sa ating sa iba't ibang lugar sa ating bansa, bunsod ng bagyong Luis at Maymay sa post or sa Facebook post ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng Pangulo na dapat tiyakin na may sapat na pagkain at tulong sa evacuation center agad na ayusin ang mga at buksa ng mga kalsada at mga tulay na naapektuhan ng pagbagyo. Inuutos natin sa lahat ng ahensya ayon kay Pangulo. Ipinag-utos ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na bilisan ang relief operations para sa naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa Facebook post ni Pangulong Bongbong Marcos FB, sinabi ng Pangulo na dapat tiyakin na may sapat na pagkain at tulong sa evacuation centers at agad ayusin at buksan ang mga kalsada at tulay na naapektuhan. Nakaantabay di naman o ang buong puwersa ng pamahalaan. At pinag-iingat din ng Pangulo ang lahat at sundin ang abiso ng gobyerno.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: 7:50 in the evening para sa ating mga kababayan na alam niyo, ang dami, actually there are some new places na makikita natin na talagang ngayon lang na kumbaga inaapektuhan itong pagbabaha, no? Na kung saan sa dire-diretsong pag-uulan, gaya nga na nabanggit natin sa ating panimula, ay yung bagyo, kaya yung amount na tubig na ibinuhos this weekend, kumbaga, katumbas ng isang buwan. At maki-update tayo mula pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin natin ang magiging lagay ng ating balhon sa mga susunod na araw. Alamin natin kay Dan Villamil.
10: Radyo Pilipinas Weather!
8: Dan!
11: Hello po, Sir North, sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Inasan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat dito sa Hilaga at Gitnang Luzon, including Metro Manila as well as portions ng Mimaropa, Calabarzon at Western Visayas. Kaya sa mga nakaroon na ito, yung mga kababayan natin na nakatira dito sa western provinces ng Luzon, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin mga pag-ulan na ating inaasahan within the next 24 hours. Samantala sa nilalabing bahagi ng ating bansa, particular na sa Central and Eastern Visayas, maging sa Bukom, Mindanao, ay maliwala sa panahon na ating inaasahan bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may chance tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ating karagatan sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warning sa seaboards ng Extreme Northern Luzon, kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hanging habagat. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nag-uulat.
8: Ay, maraming salamat, Dan Villamil.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: And medyo challenging din sa ating mga kababayan, taga-suporta, at siyempre mga kandidato sa BRMM sa kanilang paglibot or pag-ikot-ikot sa iba't ibang parte ng BRMM dahil po sa kasalukuyan merong o kaya nagaganap ang Bangsamoro or ang pangangampanya para sa Bangsamoro parliamentary elections. Karamihan sa mga nakita natin online, karamihan sa mga kumakandidato talagang binubuno nila ang oras nila sa mga areas na kung saan ay mas nakikita nila na makakatulong sa kanila this coming Bangsamoro parliamentary election. At sa dami o kaya ay kalat-kalat na areas ng mga lugar no, sa ng BARMM, hindi malayo na ika nga ilan sa mga areas sa ay mahihirapan sila in the island provinces. Anyways, kung kayo man ay pauwi pa lamang o kaya ay papunta sa inyong mga destinasyon o kaya trabaho, alamin naman natin ang mga baka may update din patungkol sa mga pagbabaha mula sa MMDA Metro Base. Makakasama natin si Tess Ignacio.
10: Radyo Pilipinas Traffic!
8: Tess!
12: Yes, good evening po. At yung mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA, may kaluwagan na po ang dali ng masakyan magmula dyan sa may monumento hanggang makarating po dito sa may Guadalupe. May bagyang kabagalan na lamang pagsapit dito sa may approach ng Ayala. Subalit pagdating dyan sa may Magallanes, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dyan sa may Cabrera. At may bagyang kabagalan pagsapit dito sa may tramo patungo dyan sa may Stop Avenue. Yung kabilang panig naman sa may northbound lane magmula dyan sa may Magallanes, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Arnais. Bagyang babagal lamang yan pagsapit dito sa may Ayala patungo dyan sa may Buendia. Pagsapit po sa may Kalayaan, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Santolan. At may bagyang kabagalan lamang pagsapit dito sa may approach ng Aurora. Pagtawid po ng Aurora intersection, may kaluwagan na po ang dali ng masakyan hanggang makarating na po yan ng monumento. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Resignation na doon.
8: Ayan, mula MMDA Metro Base, maraming salamat, Tess Ignacio.
7: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: At syempre sa ating mga kababayan na tila baga parang challenge pa rin. Alam mo yung pinaka number one talaga na challenge. Every time na ganito yung nangyayari, pagbaha, the commuters. No? Kumbaga, hindi nawawala kasi kung wala namang ulan, no? Wala namang ulan, ay ang problema is traffic. Ngayon, pag meron namang ulan gaya nito, pagbabaha, ang problema is yung baha. And then, when it comes naman sa pagsakay, nako talagang hirap. No? Even though, nandyan nga ang MRT, LRT, pero grabe. Alam mo yun, kahapon actually may nakita akong post sa may Pedro Hill. No? Pedro Hill area na kung saan wala lang masakyan dahil stranded yung mga sasakyan because doon Espanya pa lang, no? Espanya pa lang ay bahana. How much more going sa Taft Avenue, talagang kahit nakalusong sa baha ang ating mga commuters paakyat ng station ng LRT pauwi sa kanilang mga trabaho ay talagang they have no choice, no? Kasi wala namang bumibiyahe. I mean the only, no, na mass transportation na gumagana is ang LRT. Wala madaanan yung mga even bus, walang dadaan sa mga baha na nakikita in some or existing in some areas. If makita niyo diyan sa may sa Cavite nga, grabe. Sa Pote area, and then areas of Bacoor and Imus, talagang binaha talaga. No? So, hopefully, kasi alam nyo, ang problema is that Luzon is partly situated in the area of Laguna. In between Laguna Bay and Manila Bay, no? Laguna Dabay, no? Dabay sabi nga nila, and Manila Bay, no? Eventually ang tubig kasi ng Laguna Dabay palabas 'yan, no? Palabas 'yan papunta sa kasi, 'di ba? Every fresh water goes to the sea, no? 'Yun yung pagkakaintindi. And flowing along Pasig River. Ang problema is that pababa na din yung level, no? And then wala namang mapuntahan yung tubig, kaya dire-diretso sa mga areas ng Metro Manila. So eventually Rizal area, Rizal sa may province of Rizal, dun din hirap yung ating mga kabayan. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat. Maraming salamat din sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko na sa kasalukuyan napapakinggan sa 104.3 FM The Capital. Maraming salamat sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers, Joy Timidan, Orly Lopez, at syempre ang ating sa production, Isabel Silang, ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod North sa Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas at the same time, 7 to 8 p.m. dito lamang sa inyong programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abayanan po, vloggers ng bagong Pilipinas. Aras 8 p.m. magandang gabi.
13: Pinalakas, pinalawak,
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
16: Radyo Pilipinas Magazine,
17: World Service Sports Radio,
18: ang taginting ng AM
19: at lakas ng FM
20: sa iisang himpilan,
21: pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
24: Radyo Magazine 1278,
25: Sports Radio 918,
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko
28: 738,
29: at Radyo Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM,
32: Capital 104.3,
33: the AM and FM collab,
34: sa Capital 104.3 FM,
35: Radyo Pilipinas,
36: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3 collab.
38: Radyo Pilipinas is on Viber.
39: Viber.
38: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
39: Receive credible news and information.
38: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
39: Stay on track
38: with Radyo Pilipinas on Viber.
39: Viber.
38: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
40: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
41: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
42: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
41: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
43: Nakakatuwa makita at makita mo na
0: mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
42: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
42: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
42: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-PBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-PBS.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:05 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Alright, maulang gabi sa ating lahat, sa ating mga tagapanood at sa ating mga supporters, no? At syempre po, hinintay pa natin ating kasamang si Admin Rich, no? Hindi pa siya naka-online. So ngayon po mga idol, no? Maulang gabi sa ating lahat. At syempre po, although maulan, kailangan po natin mag-ingat at syempre maging maganda pa rin ang ating buong araw sa maghapong ito, no. So at sa ating mga idol, no, narito naman po tayo sa ating isang oras po na kwentuhan na naman at talakayan para sa ating mga manonood at sa ating mga kababayan, no. So marami po tayong tatalakayan dito po sa ating programa sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Excuse me po, no, medyo may colds kasi ako, no. So at ako po ang inyong likod na si AJ13 Vlog. So makasama na naman namin kayo ngayong umaga, ngayong gabi, Monday po, no. At syempre po, no, mapapanood po ang mapapakinggan po at mapapanood po ang ating programa tuwing Monday 8 to 9 PM po ng gabi. At syempre po para sa ating mga makabulang talakayan tungkol sa mga maiit na issue, trending na videos at nakakaka-inspire na mga palitang dapat po ninyong malaman. Kaya ihanda na po nyo inyong radio, cellphone at syempre po ang inyong mga FB live stream mo para po sa ating ngayong gabing balita na naman at talakayan dito po sa ating programa. So dahil dito ang bawat po kwento ay may kabuluhan at syempre welcome po kayong lahat sa ating programa sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po ang hinintay po natin ang ating kasamang si Admin Rich, no. So ganun pa man, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms, sa pangunguna ng Facebook live streaming, sa Radyo Pilipinas at sa 104.3 The Capitals, no. Sa excuse me po, no, medyo tagang masama rin ang ating pairamdam, no. So ang napapanood din po ang Radyo Pilipinas sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas, sa kung kayo po ay mayroong free TV sa Channel 3 ng ABS-CBN o ng TV Plus, at syempre po sa sa Afford the Box po ng Channel 45 to 49 ng GMA7 po, no. At napapanood din po tayo sa mga sa inyong mga radyo at napapakinggan sa 104.3 The Capital ng Radyo Pilipinas sa inyo pong mga AM band. At syempre po, no, nagkapasalamat po tayo sa ating Presidential Communication Office kay Acting Secretary Dave Gomez po sa anyang pahintulot na kami po ay magkaroon ng programa dito po sa Radyo Pilipinas. Ito nga po ang aming programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po ang ating mga kababayan na sa buong mundo, ang mga OFW, at syempre po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa Mega Manila po, no. At ang ating mga katulad ng nabanggit ko kanina sa ating mga OFW around the world, sa US of A, sa Europe, sa Asia, sa Australia, at syempre sa Africa pa rin po, no. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat, at maging maganda po ang inyong mga araw at hapon at tanghal at gabi, no? Dahil nga po sa dito po sa Pilipinas ay malakas po 'yung bagyo, no? Kaya kami po ay talaga namang ito, no? Kahit na naulan, nandito po tayo, nagpaprograma sa ating mga dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas upang makahatid po kami ng inyong mga balita para tungkol po sa ating bansang Pilipinas, no? So sa ating mga supporters, no, antabayan lang po ninyo kami, stay tuned sa panonood sa aming programa at ang at ng aming maibabalita at paitatalay po sa inyong ngayong gabi po, no? Kahit maulan, go lang tayo, no? Patuloy lang po tayo sa pagsuporta sa ating mahal na pangulo at sa kanyang administrasyon, no? Para po nang sa gayon po ay ang ating mga abayan ay makabalita po ng mas maganda, hindi puro fake news na nakita natin sa mga social media. So ayun nga po, no, magandang gabi rin sa ating mga kapa-vlogger na meron din programa dito sa Radyo Pilipinas, no. At siyempre sa ating ibang kapa-vlogger po, no, na pro-admin din at Marcos Loyalist din po. So ayun po ng ating mga kababayan, no. Magandang maulang gabi sa inyong lahat, no. At sana ay naapag-content pa rin kayo ng mas magandang content o ng mga ginagawa ninyo para po sa pagsuporta nyo sa ating mahal na Pangulo. So ngayon po, no, ang dami po natin tatalakayan. Nandyan po yung lately ito yung sa may Hyundai Heavy Industries Philippines kung saan naagawa po sila ng 250 meters na ito yung Orion Jade, no, sa ating para sa ating shipbuilding, no, isa itong napaing milestone sa ating bansa. So at ito ang isa sa matatalayan din natin dito, yung coverage o yung recap ng mga activities ng ating mahal na Pangulo since August 3 hanggang 7, no. Talakayan din po natin siya at siyempre po ang yung naging pahayag o yung important message o important announcement po ni USEC Idol Claire Castro. Yan po, no. At siyempre ang isa sa mga napakamagandang ano rito, no, sa ating mga abayan, yung mga PBM good news, no. So umpisan po natin sa unang video natin, no. So please watch this.
2: I understand that there are almost 4,000 jobs created here and very soon that number is expected to double. The launch of Orion Jade is a clear manifestation of the success of the initiatives of the Marcos Jr. administration to attract investments into our country, to be able to build world-class ships at scale.
6: I think the finishing the Orion Jade on time with a perfect technologically quality, I think that shows the world that the Philippines is ready for their maritime expansion.
2: Shipbuilding is more than just an industry. It anchors a broad industrial ecosystem, strengthens manufacturing capabilities, and generates high-quality jobs.
7: Ang Hyundai Heavy Industries very helpful to our members, especially those who have work. So maraming na-employed ngayon during these days. Marami tayong mga empleyado. We have welders, fitters, spray painters, touch-up, blasters, and power toolers. Very thankful po kami sa pagkakataong ito na marami pong nabigyan ng work, trabaho.
2: To all the Filipino shipbuilders, the workers who actually work at this yard, thank you for your hard work and dedication, and congratulations to this amazing feat. You have truly built something incredible. May this milestone mark the start of the Philippines' return to its former glory as the shipbuilding capital of the world.
5: Yun, no, napanood naman natin itong naging napakagandang balita, no, para sa ating bayan, no. At isa nga ng nagmark talaga ng milestone itong ginawang nilang barko, no, itong Orion Jade, no, isang pagano lang, patunay lang na ang ating bansa ay talaga namang kayang-kayang mamuno sa buong mundo o magpakitang gilas, no, sa pag especially itong sa mga shipbuilding na ginagawa ng ating bansa, no, through Hyundai Heavy Industries Philippines, no. Ganun pa man po, mga kabayan, wait lang po, ayan. Ay, parating na si Admin Rich, no, ayan, para po maasama po natin dito sa ating programa sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, yun nga po, Admin Rich, come on, nandiyan ka na ba? Okay, wala pa raw si Admin Rich, no? Ito nga pong binild na na Orion Gate sa ating bansa, isang ay nagmarka bilang milestone para sa ating shipbuilding, no? Ito nga po yung nilaunch na 250 meters Orion Jade, ang first vessel built by HD Hyundai Heavy Industries Philippines in Subic, marks a major milestone for the country's shipbuilding industry. Beyond showcasing this world-class Filipino craftsmanship, HHIP's investment has already created nearly 40,000 jobs and expected to grow even further as operation expanded. Yun po yung isa sa magandang balita tungkol dito sa ating ginagawang shipbuilding sa ating bansa, no? Napag-generate na siya ng trabaho para sa ating mga kababayan, na especially diyan sa mga taga-Subic, no? Siyempre hindi naman taga-Subic lang ang nagtatrabaho para sa shipbuilding, no? So I'm sure na parte sa Central Luzon ay marami rin nagtatrabaho mula diyan sa parte na yan, no, sa Luzon, ayan, sa Central Luzon, even sa mga taga Manila din siguro na merong experience sa paggawa ng shipbuilding o merong experience regarding sa shipbuilding. So marami pong tagang nag-create na jobs kapag po ang ating bansa ay merong sariling mga tinatawag na government-owned companies, no? Importante po yan para po mas yumabang po ang ekonomiya ng ating bansa, no? Para dito yung magpapagawa ng iba't ibang bansa sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas, ng mga ship na kinakailangan din nila, whether it is cargo or shipping or cruiser or something like that, no? O tanker. So mas maganda na meron tayong sariling paggawa ng shipbuilding, no, o ng shipyard. Kasi alam naman po natin na even before, no, meron po tayong sariling shipyard, no, sa panahon po ng mahal na Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. So yun po, no, so ito nga po yung Jade Orion ay higit pa sa isang malaking barko, no, maari itong tingnan bilang simbolo ng pagbabalik ng Pilipinas sa mas mataas na antas ng shipbuilding at heavy manufacturing. So ayon nga po sa ito yung kauna-unang barkong itinayo ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines sa Subic. At isa sa malaking epekto nito ay hindi lamang labor ang ipinagmamalaki natin, manufacturing capability. Yung manufacturing capability ng ating bansang Pilipinas ay isa sa mga malaking epekto dito, no? Nang sa gayon po ang mga ibang bansa na magpapagawa ng barko ay I'm sure, no, mas gusto nila sa Pilipinas magpagawa o bumili ng barko. Kasi bukod sa mas mura dito ay talaga namang matibay at napaganda po ang gawa ng isang Pilipino. At siyempre po, isa rin sa mga yung pag-create ng trabaho sa ating mga kababayan. Isa yun sa pinaka-importante. Kapag marami pong trabaho ang ating mga kababayan, ay hindi na po nila kailangan pang mag-abroad o kung saan sa ang probinsya maghanap dito sa Metro Manila, na medyo kulang na rin po sa mga vacancy ng kanilang trabahong hinahangad, no? So, isa yan sa napakagandang at malaking tulong para sa ating mga kababayan, no? So sa ating mga Pilipino, just keep fighting for your dreams, no, na mapagtrabaho. At siyempre po ang ating gobyerno ay gumagawa naman, no, ng mga paraan para ang ating mga kababayan at makahikayat din ng mga OFW na bumalik na rito sa ating bansa at dito ay magkakaroon ng mas maraming trabaho. Na nandiyan na rin po yung sinasabi natin na Pax Silica, no, na maaring nang may sa katuparan on 2028. Sana po, no, magtuloy-tuloy na po yan para mapag-create ng mas maraming investment sa ating bansa. At nandiyan na nga yung nag-invest, gusto na mag-invest na iba't ibang bansa, ng iba't ibang bansa sa ating bansang Pilipinas, no. So, napakagandang pagkakataon yan para sa ating mga kapwa Pilipino, no. Siyempre, tataas na rin dyan, siyempre, yung value natin bilang isang worker, no? Hindi lang basta skilled worker, kundi isa sa magiging rito ay mas malalakas pa ang ekonomiya at yung investors ay mas hikayat natin na dito sa ating bansa mamuhunan. So sa ating mga kababayan, no, ano lang tayo, tutok lang po tayo at keep hoping pa rin sa na mayroon pang mas magandang mangyayari sa ating bansa. Hindi katulad ng iba diyan na very pessimist, no, na kung saan kasi nasabi nila na wala rin pag-asa ang ating bansa, keso ganyan-ganyan. Pero ang totoo po, no, ang laking promise ng ating bansang Pilipinas, no? Malaking promise po. Simula po nang maging presidente ang ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay talaga namang pumapaimbulog nung yung mga kagandahan ng, para po makapaghikayat ang ating bansa ng mga investors sa ating bayan. Kaya naman sa ating mga, sa ating mahal na Pangulo, saludo po kami sa inyo dahil sa patuloy at napaasipag po ninyo, talagang hindi nyo pinapatuloy yung mga distractors o mga distractions na talaga namang gusto kayong hilayan pababa. Pero ang ating Pangulo, patuloy lang po sa kanyang pagtatrabaho, no? Mas focus siya kung ano yung kanyang goal para mapaganda nga ang ating bansang Pilipinas. Sabi nga niya, one time nga nasabi niya na hindi raw siya alis sa pwesto niya kung hindi niya mapapangat ang antas o ang ating bansang Pilipinas, para po masiguro lamang na ang ating bansa ay hindi na babalik sa dating kung saan dati, very backward na tayo before, no? So ngayon po nagpo-push na tayo up, no, para po sa kagandahan ng ating bansang Pilipinas at syempre sa paglago ng ating ekonomiya. Hello, Admin Rich. Nandiyan ka na ba? Hello, Admin Rich. No? Ayun, no? Magandang gabi kay Admin Rich, no? So, Admin Rich, bati ka muna.
8: Yan, hello. Magandang gabi po, no, sa lahat po ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na po sa mga binaha dyan, no? Sana ay safe po kayo sa inyong mga bahay, no? Tsaka sa lahat po ng mga kababayan natin na nasa labas ng bansa, sana ay patuloy din po kayo na manalangin, no, para po sa ating bansa na sana hindi naman tayo masyadong bagyuhin, no? Tumigil na sana yung ulan. Sabi, monsoon namin.
5: Pero malakas, ha? Tuloy-tuloy siya.
8: Tuloy-tuloy nga, eh. Kaya nga nung Sunday, di ba, hindi talaga ako nakaalis kasi medyo bahain dito sa dito sa may show, no? Bandang medyo baharin. So, hindi ako naka-alis talaga. So, AJ, kamusta naman ang iyong araw, ang iyong weekend?
5: Yes, no, kahapon magpinsit sana ako sa iyo kahapon, kaso nga lang medyo pagod na ako dahil buong maghapon nasa headquarter ako para nga sa isang para sa ang tawag ito, nire-register ko yung mga para makakuha ng ayuda ang ating mga kababayan, mga ating mga kapwa OMI members, no. So, sasama sana kita pero hindi mo na kakailangan ninyo kasi. Kasi paano siya po, for youth, 18 to 30 years old. Pasok na ba siguro anak mo? Pasok na ba anak mo doon o hindi na?
8: Yung?
5: In 30, to 18 to 30.
8: Ayaw niya ng ganyan.
5: Oh, kaya nga, di ba? Kanisip ko rin yun, ayaw niya eh. Kaya hindi na kita inalo kasi alam ko na eh. Alam po yung sasagot mo. So kahapon medyo napagod tayo dahil gabi na rin tayo umuwi. Last pa ng ulan, grabe, talagang basang-basa talaga ako nung naka-uwi na, basang-basa ako talaga eh. Ito na nga, admins, no, na talakay ko na dito regarding sa yung Hyundai Shipbuilding, no, na itinarag nga rito at isa sa mga nagawa niya ay 250 meters na Orion Jade, no, sa ating bansa, no, na isang nag-mark ng bilang milestone sa ating bansa sa in terms of shipbuilding. Ano masasabi mo rito?
8: Ayun nga, AJ, no, kasi kung pa naman meron tayong ganyan, pero matagal din na
5: yes.
8: Napabayaan yan, di ba?
5: Yes,
8: pero ngayon na ang ating pamuto ay dyan na, syempre, binabalik niya yan. No? Kasi mahalaga yan, AJ, dahil para tayo na rin mismo ang talagang gumagawa. No?
5: Yes.
8: At ibang barko. At pagkakaalam ko, AJ, ang Pilipinas ay gumagawa nga din ng mga barko ng mga bansa. No? At talaga namang matitibay ko kasi pagkaragang ginawa ng mga
5: Pinoy.
8: Alam naman natin na Pilipino ang gumawa, talagang matitiba yan.
5: Yes.
8: No? Kasi quality.
5: Pulido.
8: No? Talaga. Quality, pulido, at saka hindi yung minamadali na basta lang mga gawa. Talagang pag ang Pilipino kasi yung gumawa, talagang andun ng puso. No? Hindi lang basta makagawa dahil sa pera, kundi na andun, nilalagang lahat ng pati puso, no, sa yung passion sa paggawa ng barko. Ay, maganda to, AJ, no? At malay mo, diba din yung araw na tayo, ang Pilipinas ay magiging number one lang tayo na tagagawa. Mga basko ng iba-ibang mga bansa, lalo na yung mga superpowers dyan. Pwede lang siyempre sa China.
5: Yes, tama ka dyan. No? At alam mo, Admin Rich, no, malaking bentahe itong ating shipbuilding din, shipyard dyan sa Subic. No? Kasi nga, imagine mo, hindi lang mga shipbuilders ang magkakatrabaho regarding dyan. Kasi nandyan yung mga, syempre, supplier natin sa steel, yung mga paggawa ng steel, ng mga iba't iba pang mga ginagawa o mga parts ng barko na kung saan sinusupply sa ating bansa. No? So, marami makikinabang, hindi lang mga yung sa shipbuilding, no? Kundi pati yung mga tawag ito, mga negosyo, no? Na nakapaloob dito, no? At isa pa, Admin Rich, no? Itong Subic ay muli na naman magagamit itong shipyard niya na napalaki sa mahabang panahon na hindi ganong nagagamit masyado, no? Alam naman natin ang Hyundai ang siyang supplier ng ating Navy sa paggawa ng barko, di ba?
8: Tama ka dyan.
5: So, meron mo isang masasabihin, Admin? Idadagdag ka pa?
8: Tsaka, ano, AJ, no? Sana gumawa din ulit ang Pilipinas ng yung barko na parang hospital, di ba?
5: Alam mo yan. Yes, tama ka.
8: Meron tayong barko na hospital. Pero, yes. Siyempre,
5: the floating hospitals, yun, no?
8: Oo, no? Kasi maganda kasi yung AJ dahil para yun sa
5: overseas, no? Yung mga overseas, yeah, di ba?
8: Overseas. At saka para na rin sa mga Navy, sa mga Coast Guard.
5: Yes, tama ka dyan.
8: Medical missions.
5: Ibang, oh, yes, tama ka dyan.
8: Ibang mga isla, mga
5: especially
8: isla,
5: sa ating mga isla, di ba? Yan, no? Sa mga medical mission lalo, nila.
8: Lalo na yung ating bansa kasi, ano tayo, island tayo, eh, di ba?
5: Yes.
8: Hiwa-hiwala talaga. So, maganda yan na meron tayong kanyang klase na barko. Sana magkaroon ulit tayo ng ganyan in the future.
5: Yes, at minutes na taga, isa sa itong shipyard na to ay tagang buti lang ng pagkapasok ng ating mahal na pangulo ay tagang napag-aralan na nila yan, no? Yung mga ibabalik na mga dating government owned companies, no? Kasi importante 'yun kasi nga, 'di ba? Imagine mo, meron tayong mga militars dito, meron tayong Coast Guard, may Navy, may Marines, tapos yung ano natin, yung kagamitan natin sa karagatan ay sira-sira na. Ito nga, di ba, sa may, yung sa may Scarborough Shoals, di ba, yung sarang-saraning, kalamutan pangalan ng MB, ano ba yun, kalamutan ko na, di ba, sarang-saraning, di ba, kinakalabog na. Di ba, dapat talaga na dito sa ating bansa ay magkaroon tayo, importante talaga na itong shipyard na to ay muling binuhay ng ating mahal na Pangulo. Kasi isa yung malaking bentahe para sa atin, eh, di ba? Hindi na tayo bibili sa ibang bansa samantang kayang-kaya natin gumawa na mas maganda, mas malaki at mas pulido, di ba?
8: Oo.
5: So tamang-tama yung ginawa ng proyekto ng ating mahal na Pangulo. May nadadag ka pa?
8: Wala na. Para makapunta na tayo sa ibang topic at masyado tayong
5: madaldal. Alam mo naman, kailangan ka lang maging madaldal, kundi wala. Kuluntoy lahat. So, ito nga, sa ating mahal na Pangulo, nagpapasalamat po ang ating, tayo sa ating mahal na Pangulo, dahil taga siya, meron siyang tagang political will, no, na magawa yung dapat niyang gawin bilang isang presidente, bilang ama ng ating bansang Pilipinas. Kaya nga, karamihan sa mga kanyang mga proyekto ay taga namang kumbaga yung mga tinatag na kanyang ng ama tapos pinabayaan. So, ayaw niyang mangyari ulit yun, no? Kaya naman binabalik niyang muli ito dahil ito isa sa mga magbibigay din sa atin mas magandang chance, no? O especially itong shipyard, no? Na magkaroon tayong sariling paggawaan ng mga barko, ng mga panlabang barko whatsoever na pwede rin natin i-export sa ibang bansa. So, nang sa ganyan naman ay mas maging matatag ang ekonomiya ng ating bansa, di ba? Kasi kung bibili tayo sa mga ibang bansa, tapos second hand na, tapos, di ba? Di natin alam kung ano yung masira na doon, di ba? Mas maganda yung tayo nagagawa, di ba?
8: Tama.
5: Yes, no, ayun na nga, no? So, bago tayo pumunta sa ating next topic po, no, mag-break muna tayo para next, ano,

0: Antes po ito, narinig nyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
0: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating Kaalamang Asian.
7: Kaalamang Asian.
6: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
8: Navigating our future together.
9: Pinalakas. Pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo! Publico.
12: Radio Pilipinas
13: and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng AM
17: at lakas ng FM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
6: 738.
17: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
4: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
11: And Capital 104.3 collab.
18: Collab.
9: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
6: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo,

0: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Yes, no, nag-break ang vlogs ng Bagong Pilipinas dito po lamang po sa Radyo Pilipinas. So, Admin Rich, no, bago tayo pumunta sa ating next topic, no, nagkaroon ng konting technicalities lang, no. Pero ipapalabas din naman natin. No. So, how was your day, no, ngayong araw?
2: Wala nang ulan.
1: Wala na bang ulan?
2: Ulan ng ulan.
1: Ulan, yun lang, ulan ng ulan, grabe, no.
2: So, ito, naglalaba pa kanina. Tapos, gagawa ng video. Tapos, medyo nanonood, no? Nanonood ng mga, ano na yung mga palabas, no? Yung mga balita. Tapos, napagod, natulog.
1: Ayun. So, ito nga, no, Admin Rich, no, marami na tayong nabalataan, no, regarding nga dito sa sinabi ni majority leader na si Congressman Sandro Marcos regarding sa nung nakarang before pa ng campaign election na kung saan hinihingi nila yung suporta ni dating Pangulo na si Digong, no? Pero ang nangyari, pag-intay sila ng 2 hours, tapos ang dami raw hinihingi. Ano mo sasabi mo sa naging statement ni ano ni pasabog ni ano sa ni Majo?
2: Ayun nga, na tinuntun ko kanina yan, no? Sa no? Kasi tagal na, hindi natin alam yan, di ba?
1: Yes.
2: Panahon ko pala yan ng campaign period, no? Kung saan si PBBM ay kung talagang maayos yung relasyon ng Marcos at Duterte, inaasahan ng tao na yung dating Pangulong Duterte susuporta, di ba?
1: Yes.
2: Kay PBBM.
1: Yes.
2: Lalo na, nung si Duterte ay tumakbo sa pagka-presidente, hindi naman siya kilala eh.
1: Oo, hindi siya kilala.
2: At humingi siya ng suporta, no, sa mga Marcos. Pumunta po siya sa Ilocos Norte, sa bahay mismo ng mga Marcos, at humingi siya ng suporta. At hindi naman siya pinahindian.
1: Yes, suportahan siya, no? Todo-todo.
2: Pera sa pagpapakilala sa kanya sa mga Marcos loyalists,
1: yes.
2: Marcos supporters, lahat, no? Lahat. Tapos, andyan pa yung kahit na si PBBM nun ay katambal si Senator Miriam Santiago, pero merong mga PBBM supporters, no, na itinatambal din siya. Kahit Digong, yung ALDAB, yung Alyansa,
1: yes.
2: Ng Duterte, Bongbong, di ba? Tandaan yun. So, kita natin, grabe yung support nila, no? Sa kay Duterte, kaya nga nanalo yan si Duterte. Kasi sa totoo lang, AJ, wala naman siya ng voters eh. Doon lang talaga siya sa Davao City. Local lang siya eh, local. Hindi nga siya kilala. Diba sabi ko nga sa'yo, kami nga taga Mindanao eh. Okay, nag-migrate kami ng Manila, syempre hindi na namin kilala si Duterte. Nung yan ay tumatakbo, tatanong yung kapag, sino yan Duterte? Ayun, hindi namin alam si Duterte, pero taga Mindanao kami ah. Nag-migrate na lang. Tapos yun, research para malaman. Kapag the story short, dapat sana tumanaw man lang ng utang na loob.
1: Yes,
2: no?
1: Utang na loob. Walang utang na loob eh.
2: Wait, paano, diba? Kasi sinuportahan siya eh, no? Ng buong buo. Pero ngayon, para suportahan si PBBM, kailangan may condition. At sila daw ang mamimili ng ES, ng sila mamimili ng Senate President, ng House Speaker, tsaka ng iba pang mga cabinet members, parang kulang na lang sabihin na kay PBBM na, okay, susuportahan ka namin, pero President ka lang ha, kumbaga, puppet ka lang, kami ang mamamahala sa gobyerno, no? Tuta ka lang, kami ang mamamahala sa gobyerno. Parang ganun eh, kulang na lang sabihin,
1: yes, tama ka.
2: Sila ang mamamahala. Si President, si PBBM ang presidente, pero sila pa rin ang mag-govern sa gobyerno. So dito, pinapatunayan lang kung gaano talaga sila, kung greedy, no? Sa power, sa pera, sa lahat, no? Ito, komentaryo ko ito bilang artista, no, vlogger, na talagang nakikita ako, napaka-greedy kasi gano'n, no, tapos ka na eh, matatapos ka na 6 years eh. Bakit kailangan yung tumatakbo sa pagka-presidente ay sasabihin mo na o susuportahan ka namin basta basta sila ang mamimili, no? At saka yung salita, no, yung pagkakwento ni Madjo ay ganito daw eh. Nung kinausap sila, ang tanong kaagad ay ano yung magagawa, anong magagawa mo para sa amin, no?
1: Huh?
2: So napaka-self-sense, no? para sa kanila, anong magagawa ng PBBM para sa kanila? Instead of asking, anong magagawa mo para sa mga member? Pero ang nangyari, anong magagawa mo para sa amin? So nakita mo yung pagiging selfish, grabe yung pagiging selfish, gahaman, sa salapi, sa kapangyarihan.
1: Tama, sinabi mo, gahaman.
2: Sobrang napakagahaman. Kaya, eto ha, sa totoo lang ha, kung ang ugali ni PBBM ay katulad kay Pizarro Duterte o kay Rodrigo Duterte, ay napipiyak po noon pa natin alam yan. Pero si PBBM kasi, hindi siya ganun eh. Hindi siya yung padaldal na sinasabi yung mga masamang sinasabi nung tao na kausap niya. Tignan mo nga si Pizarro Duterte, di ba? Ang dami-daming kwento. Si
1: Pati Risa. Oh, andal-dal, kiss and tell.
2: Pero si PBBM, kung magsasalita lang talaga si PBBM, ang daming lalabas na mga pinaggagawa ng Duterte administration. Ang daming talaga mga baho, mga kung anong ginagawa nila ang lalabas. Kasi si PBBM kasi ay alam niya, no? Professional talaga. Alam niya kung paano kumilos, kung paano magsalita. At yung mga bagay na hindi na dapat na ibinyan, nasisikreto niya, hindi na dapat ibinyan. Pero thank you na lang kay Madjo dahil talagang hindi siya nakatiis. No? Dahil
1: yes,
2: sa grabe pang babalahura ng mga ito, no? Sa presidente, sa administrasyon. Kaya siguro hindi na rin siya nakatiis.
1: Tama, no? Ayun nga, tama ka dyan, admin, no? Siyempre, no, panoorin natin itong ating video, no? Itong recap ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga activities.

0: Okay po, no, panoorin po natin itong recap ng activities ng ating mahal na Pangulo. Yung third video natin.
1: Patuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad, pagsusulong at pagpapaganda ng mga serbisyo ng gobyerno. Itong nagdaan din po, dumalo ang Pangulo sa mga pagpatulong at personal na nag-inspeksyon sa ilang mga lugar para sa isang masigana at produktibong pagong Pilipinas. Noong August 6, pinangunahan ng Presidente ang pagpupulong ng 4th Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tinalakay dito ang mga prioridad na panukalang batas, kabilang ang pagpapatupad ng Republic Act 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ay hakbang upang matiyak ang patas na pagpapatupad ng batas at maiwasan ang dagdag pasanin sa mga negosyante. Noong August 7, ay sunod-sunod ang ginawang pagbisita ng Pangulo sa ilang lugar sa Ilocos Norte. Dumalo ang Presidente sa Mass Graduation ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA sa Ilocos Norte National High School Gymnasium. Palaging binabanggit ng Pangulo na ang mamamayan ang pinakamahalagang puhunan ng bansa. Kaya naman, pinagtutuunan ng administrasyon ang pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon at nagbukas ng maraming oportunidad sa mga gustong madagdagan ang kanilang kasanayan.
2: Maraming pong salamat, Pangulong PBBM po, sa pagbibigay po sa amin ng libreng pag-aaral po na tulong po ng TESDA. Dahil po dito, mas competent na po kaming child development worker, hindi na po kami nalaleft out. Dahil po alam po na yung mga skills, trainings po na binigay po ng TESDA, ay yun po ay isang malaking sandata po namin para po kami ay mas competent sa aming tungkulin po.
3: Malaking tulong ang TESDA scholarship sa akin kasi even though na wala kang pera, you can go to school na marami kang natutunan yung pagbibigay nila ng allowance. Malaking tulong yun. Kasi ang Barangay Health Services, ma'am, napag-aralan namin ang CPR, yung basic first aid treatment, bandaging, marami pa po. So kahit po hindi ako ma-employed man, nakakatulong sa aking family. Gusto kong sabihin sa ating Pangulo na i-continue nila ang programa ito dahil maraming tulong sa mga Pilipino.
1: Sunod namang binisita ng Pangulo ang Governor Roque B. Ablan Senior Memorial Hospital. Sinuhin niya ang bagong dialysis center ng ospital at ang pagpapatupad ng Zero Balance Billing o ZBB program. Bahagi ito ng pagsisikap ng Pangulo na maging ligtas at malusog ang bawat Pilipino at hindi na matakot magpagamot.
4: Ang mga pasyente po, pagka-admit, wala nang isipin. Kumbaga, pag-uwi, yung kanilang pagpapagaling, nakatutok na lang po yung pamilya ng bawat pasyente na na-admit dito. So, maganda po na programa ng gobyerno ito at sana po tuloy-tuloy lang. Yung servisyo namin dito sa Provincial Hospital, naka-akma po doon sa programa ng ating gobyerno na ang pasyente, pag na-admit, in terms of their health status, pag na-admit, uuwi po, walang burden po financially.
5: Ah, napakalaking tulong po para sa amin, lalo na po ang mga katulad namin na solo na namumuhay. Wala po kaming ibang inaasahan, kundi ang tulong po ng gobyerno.
1: Nag-inspeksyon din ang Pangulo sa Batac Public Market at pinangunahan ang pagbibigay ng 20,000 pesos na livelihood assistance sa 128 stall owners na apektado ng masunog ito. Nasaksihan din niya ang pagkakaloob ng 150 million pesos na pondo mula sa Local Government Support Fund o LGSF Special Allotment Release Order, SARO, na nakalaan sa rehabilitasyon ng nabanggit na pamilihan.
6: Linggo yung araw na yun, July 5, magandang benta. Siyempre, araw ng palengke. Tumawag yung kaibigan ng anak ko na nasusulong na yung market. So, safe to say na pagdating namin wala na yung pesto namin. Kahirap mag... Ang dami ng hanap buhay. Dito lang kami umaasa sa pang-araw-araw na aming pangangailangan. Mabigat sa loob. Pero ang pasalamat lang namin, walang buhay na nawala sa nangyaring ito po. Mahal na Pangulo, maraming salamat po sa agarang pagtulong sa amin, paggabay sa amin, pagtulong sa amin para makabangon muli na kung saan yung mga bagay na nawala sa amin, sa tulong at gabay ninyo, siguro maibabalik po namin. Laking pasalamat namin sa inyo kasi hindi nyo kami pinabayaan. Andyan kayo lagi sa amin hanggang ngayon. Maraming salamat.
0: Yun, no, nakita naman natin at napanood, no, yung ating video. So, ano masasabi mo dyan, Admin Rich, no, sa mga naging activities ng ating mahal na Pangulo over this week, no?
7: Yun nga, AJ, no, yung Pangulo natin, sobrang sipag naman talaga yun, no, na everyday talagang yung full-pack talaga yung kanyang schedule.
0: Yes.
7: Lalo-lalo na, di ba? Kahit na umulan, gumagyo, o umaraw, no? Talagang hindi tumitigil yung Pangulo natin sa sobrang kasapagan. At lately na AJ, no? Yung mga pinupuntahan niya para gawin, no? Yung kanyang mga tasks ay talaga namang masasabi natin na parang hindi talaga siya napapagod, no, dito sa kanya na ginagawa. Gusto ko lang medyo pumuntuan ng AJ, no? Yung, ito kasi yung ang dami kong
0: bashers. Maganda yan.
7: Nag-post ako sa Facebook na yung patungkol doon sa dinibang ko lang tungkol sa proyekto ng Pangulo natin at pabahay, no, sa Talinan, Davao City. Tapos, pagtingin ko, ngayon ko lang nabisita ulit, ang dami kong basher, puro haha, tsaka puro hate messages. Mga trolls na naman siguro to, AJ. No?
0: Malamang, kasi, dami yan.
7: Ang dami eh, talaga. So, yun na AJ, kasi itong ano na to, sinasabi nila, di ba sabi ni Sarah na kanya daw yun, no? Nung mayor, yes, daw siya ng Davao.
0: Oh.
7: Eh, kailan ba siya naging mayor ng Davao? Diba?
0: 2013 pa yata eh. Oh. 2010 yan, yeah? Something like that?
7: Oo. At saka, ano eh, siya yung pumalit sa tatay niya, diba? Nung ang tatay niya ay, ano, hindi na nag-mayor. So, kung titignan natin, ang tagal-tagal na niyang mayor ng Davao, pagkatapos nag-start lang yung programa na yan sa panahon ni KBBM. Tapos, ngayon lang matatapos by 2027, no? May matatapos na halos magiging kompleto na. Pero, siyempre, ongoing pa rin yung proyekto. So, eto nakikita natin, sabi ko nga, paano magiging programa ni or proyekto ni VP Sara Duterte yan? Wala pa akong nakita ng LGU na meron ganyan kalaki at kabongga na programa, no?
0: Yes.
7: Yung mga ganyan ay national government dyan. At di ba, kita naman natin yung sinasabi, di ba, ito ay sa national government, hindi siya sa LGU, no? So, sabi ko nga, hindi talaga nag-iisip itong si
0: no knowledge, no power.
7: Hindi talaga siya nag-iisip na hindi ba niya na-realize na ang isang LGU hindi makakapagpagawa ng ganyan kalaki.
0: Oo, laking budget ganyan niyan. So ano pa yung gagabitin niya para saan yung nasasakupan kung doon lahat napunta? Diba?
7: Kaya nga eh, hindi niya naisip yun na walang LGU, kahit noon pa man, walang LGU na nakakapagpagawa ng ganyang kabongga na pabahay. Grabe AJ, no? Grabe yung pabahay ng ating Pangulo. Diba? Kaya, nakakatawa lang, no? Talagang hindi talaga siya nag-isip. O talaga, wala talaga siya nag-isip, no? Sorry po, pero...
0: So, ang ginawa lang kasi ni Sarah, geto, no? Discount niya yun kasi ayaw niyang mahalin ng tao ang mga Marcoses. Ayaw nilang makalimutan sila na meron silang, na ang Marcos may pinagawang pabahay, pero ang mga Duterte for 40 years ay walang naipagawa kahit maliit na pabahay para sa nila. Tigmo naman, no? Kaya, maagap naman tayo sa ang agap ni Sarah para i-discount ang ginawa ng national government diyan sa pabahay na yan, sa housing na yan, sa anlang lugar. Ayan yung Parkville ba yun? Something like that? Kalimutan yung pangalan. Di ba?
7: Ayun
0: ang
7: mga niya. Hindi pa AJ, masasabi ko nga dito, itong si Vicky Sarah, sana ang ginagawa na lang niya ay kasukuhin yung sarili niya tungkol sa impeachment, di ba? Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya, kita mo, nag-day world na, hindi pa siya pumunta eh. Pero wala siyang ginawa kundi pumuna at pumuna sa ating Pangulo, no? Na wala naman siyang ginagawa. Nang bubudo lang siya ng mga Pilipino, ng mga supporters ng hindi nag-iisip, no?
0: Yes.
7: Kaya, ito, Oh, ito, talaga naman kanina, no, sa live, ako yung nagalitan kasi. Sobrang, sabi ko, grabe naman kapal, no?
0: Sobra!
7: Basahin ko lang, People's Bill Housing Project, no, sa Kalinan, Davao City. Ito ang proyektong pabahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City, sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino 4PH program, ang pangunahing programa ng administrasyon para sa apoy-tayang pabahay. So, naalala ko lang, EJ, no, kasi itong, ano, itong Davao City, tinignan mo yung pasad, akala mo maganda. Pero pasyalan mo yan, EJ, grabe. Ang, meron pang 4 kilometers na talaga namang napakahaba talaga ng puro squatter sa maraming mga
0: napalad ko na nga yun eh. Napalad ko sa isang vlogger. Binablog niya.
7: Diba? Alala ko lang yung sinabi ni Vicky Sara ha. Noong panahon na galit siya kay PBBM, no? Panahon na nagdadalat siya. Ang sabi niya, meron daw lugar, no? Parang daw lugar sa Mindanao na talaga depressed area. Sabi niya, no? Dami daw mga squatter, kawawa. Pero, sabi niya, hindi daw ito, hindi daw inaasikaso, parang ayaw daw ng politiko na makaahon yung mga taong nandun kasi ginagamit sa election.
0: At sa, yun na nga yun, sakto saan niya.
7: Dahil sa sariling bibig, huling-huling, diba? Sa sariling bibig mismo nang galing na hindi inaasikaso.
0: Sariling kwento niya na yun eh.
7: parang hindi sila makaahon kasi ginagamit sila sa election. So, huling-huli sa sariling
0: bibig. Yes, tama.
7: Kaya naman pala, EJ, no? Kaya naman pala, naalala mo yung namigay sila ng ano ng napakaraming ayuda, no? Pumila yung mga tao, ang haba, yung iba, alas 4, alas 5 pa lang daw, nandun na nakapila, may bitbit na bata. Sabi ko nga, eto yung ano, eto yung matinding ebidensya na marami talagang nagihirap na tao sa Davao City.
0: Yes, kita-kita.
7: Kumayaman ang mga tao doon. Pipila ba naman yung ganung kahaba?
0: Yes.
7: Alas 4, alas 5 na magaling natin. Mag-tsa-tsaga para lang sa... ilan yung taglong sa Pinas?
0: Yes.
7: Comforting.
0: Nag-ahat nga yung mga tao dun eh.
7: Grabe, di ba? So, totoo pala yung sinasabi ni Pati Sana na maraming mga depressed area doon hindi pinapakialaman ng mga politiko. Nahayaan lang nila dahil ginagamit nila sa election.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no, na maraming ang depressed area yun dahil kaya depressed, na-depressed din dahil, kaya, dahil malapit na, patapos na ang ating programa. So, yes, no, yung message mo para sa ating mga supporters, no, na-depressed, di ba? Ang dal-dal si Admin eh, konti pa. Nag-iit pa lang eh, no? So, message mo sa ating mga supporters.
7: O, sige po nga. Maraming po salamat sa mga nanonood ngayon, no? Titi naman yung forms. Maraming salamat at saka sa staff, no, ng Radyo Pilipinas. Maraming po salamat sa pag-asikaso niyo sa amin kung kami ay nag-i-air dito sa RP. At saka, nanonood din po kayo sa Sunday, no? Sana huwag nang umulan at bumaha para makapunta ang studio. Maraming salamat kay Anne Rizul, Dorsi Dana Kaya. At salamat po ng nanonood niyo. Bye-bye.
0: Yes, salamat Admin Rich, no, sa ating idol na. So, sa ating mga kababayan, mga supporters, mga Marcos loyalists and Marcos supporters dito sa ating bansang Pilipinas at syempre around the world, mga OFWs, no. Maraming pong salamat. So, makita-kita tayo muli. Ito ang inyong lingkod sa EJ13 Vlog. So, nagsasabing good night.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo
9: publiko
10: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Sino ang pinakadakila? Mabiyayang araw ng Martes, kapatid, kapistahan ngayon ni Santa Clara ng Assisi. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 18, Talata 1 hanggang 5, 10, 12 hanggang 14.
2: Lumapit kay Jesus ang mga alagad at tinanong nila siya,
3: "Sino ang masuna sa kaharian ng langit?"
2: Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi,
4: "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. At nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sinumang tatanggap sa batang ito nang dahil sa aking pangalan. Huwag sana ninyong hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Ano sa palagay ninyo? Kung may 100 tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong Amang nasa langit ang mawala isa man sa maliliit na ito."
1: Ibinahagi ni Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul ang ating pagninilay. Tinawag ni Jesus ang isang bata at inilagay sa gitna nila. Ipinakita niya na hindi nasusukat ang tunay na kadakilaan sa kapangyarihan, kundi sa kababaang loob, pagiging simple at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating ikumpara ang sarili sa iba. Gusto nating mapansin, mapuri o makilala. Pero sa mabuting balita ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na mamuhay ng may kababaang loob. Maglingkod ng hindi naghihintay ng kapalit, makinig sa iba at unahin ang kabutihan nila kaysa sariling kapakanan. Kapatid, pinaaalalahanan din tayo ni Jesus na huwag maliitin ang mga kapatid nating nasa laylayan. Ang mga bata, matatanda, mahihirap, may sakit o silang tila hindi napapansin ng lipunan. Sa mata ng Diyos, mahalaga ang bawat tao. Minsan, isang simpleng pakikinig, pagngiti o pagtulong lamang ang kailangan upang maramdaman ng isang tao na mahalaga siya at minamahal. Sa talinhaga ng naliligaw na tupa, ipinakita ni Jesus na hindi sumusuko ang Diyos sa sino man. Hinahanap niya ang naliligaw. Ganoon din ang hamon sa atin. Huwag agad humusga o lumayo sa mga taong nagkamali, kundi sikaping unawain, samahan at tulungang makabalik sa tamang landas. Kapatid, sino sa iyong paligid ang madalas hindi napapansin? Maglaan ng oras upang kausapin siya, pakinggan o tulungan sa isang simpleng paraan. Sa paggawa nito, nagiging larawan ka ng mabuting pastol na naghahanap at nagmamahal sa bawat nawawalang tupa. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Publiko Serbisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
10: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawang pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa. Magtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
3: Balita,
8: balita,
3: balita!
8: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
16: Pangulong Marcos na inaprubahan na
17: wala ang libreng sakay.
3: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. 738
3: AM.
18: Maganda, magandang, maganda at maulan siguro or makulimlim na umaga po sa ating lahat. Bagaman alam ko po na hindi naman ganun kaganda ang panahon sa ibang bahagi ng ating bansa, meron pa rin tayong hope dahil wala nang bagyo ngayon. Yun nga lang, syempre meron pang natitirang mga effects at meron pa ring epekto ang habagat, syempre. Anyway, it's 4:09 in the morning at ngayon ay August 11, 2026. Araw ng Martes at kahapon nga ay isa ako sa mga na-stranded sa probinsya at hindi nakaluwas. Kaya, yan. At nakalive pa si Lawrence Tanhoko sa pag-aalaga ng kaniyang anak. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating balitaan ngayong umaga dito sa Ronda Pilipinas. Nakikinig pa rin po kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sana may energy ako ngayon, no? Malamig talaga. At mapabugso-bugso ang ulan. Biglang lalakas, tapos hihina. Kaya naman, ang ating mga kababayan na bumabiyahe, ingat-ingat po at laging maging handa. Kung hindi payong, mas maganda siguro, kapote ang dalin nyo. Lalo na yung mga naglulag yung utak ko. Yung mga, ang biyahe ay sa mga motor, ganyan. Yung hindi nasisilungan, or walang nasisilungan. Kasi ako kagabi, basang-basa talaga ako eh. Bumubuhos ng malakas, tapos biglang titigil, tapos bubuhos na, kakaiba talaga yung panahon. Dahil sa climate change at sa pinagsama-samang weather systems. So, ingat-ingat po ang lahat at sana ay safe po kayo. Yun na kagad yung bungad ko eh, no? Kasi yun naman talaga yung kinakaharap ng ating bansa. Sabi ko kasi maganda. Baka kasi yung mga ibang nakikinig, hindi naman pala maganda yung umaga nila. Pero ang kagandahan nun ay meron pa tayong, nakagising pa tayo ng another morning. So ingat po ang ating mga kababayan, lalo na dun sa mga lugar na apektado po ng sama ng panahon. At yun nga po, bago po tayo, bago natin pag-usapan, kasi madami-dami tong updates po sa mga kalagayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa in terms of calamity. Hindi lang po yung mga nagdaang bagyo, kundi pati na rin yung effect lang ng habagat dun sa mga hindi man tinamaan ng ng bagyo directly, meron namang binaha pa rin dahil sa habagat. Pero bago yan, yun na nga, ang dami kong sinasabi. Medyo may konting good news naman tayo dahil meron po tayong bawas presyo sa produktong petrolyo na epektibo po mamayang alas 6 ng umaga. Ito na muna, no, para gumanda-ganda yung warning ng iba nating mga kasamahan, mga karonda. Lalo na yung mga motorista po na apektado ng presyo ng petrolyo. Ayan, so ipatutupad na ang bawas presyo sa mga... Ano ba yan? Excited talaga ako, no? Headlines pala muna tayo. Anyway, ito na lang pala para dire-diretso na tayo. So dito ipatutupad na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong umaga. Ayon sa Department of Energy o DOE, aabot sa 4 pesos 70 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina, habang 4 pesos 30 centavos kada litro naman ang ibababa sa diesel, kabilang ang Diesel Plus. Pinamalaki ang bawas sa kerosene na 4 pesos 88 centavos kada litro. Patutupad dito simula ngayong alas 6 nga ng umaga. Ayon sa DOE, ang rollback ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy na ring nakakaapekto sa supply at presyo ng langis ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Tiniyak ng DOE na patuloy itong gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng publiko. And so far, ito nga ang ating good news for today. Although, alam naman natin na maliban dyan, ay meron tayong mga kinakaharap ngayon sa ating bansa. Ayan, bukod po sa bawas presyo, ayan na, ang mga pangunahing balita na ating or mga pangyayari ni ating tatalakayin ngayong umaga, klase sa ilang mga paaralan, suspendido, work from home, ipapatupad sa ilang tanggapan ng gobyerno. Naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, pumalo sa mahigit 500,000 individual. Mga aktibong miyembro at pensioner ng Government Insurance System o GSIS na nakatira o nagtatrabaho sa lugar na nasa ilalim ng state of calamity, maaaring mag-apply ng emergency loan. Bureau of Internal Revenue, pinalawi ang deadline ng tax filing at pagbabayad sa mga lugar na apektado ng habagat hanggang August 17. At panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP. O yun po yung ano, yung national budget ng ating bansa. Para sa taong 2027, isinumit na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: At yan nga po, tungkol po sa ating mga pag-ulan-ulan or weather update po natin ngayong umaga. But if it's Manila, kita walang namataang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong August 11, 2026. Gayunman, patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas ang hanging habagat o southwest monsoon na nagdadala ng malalakas na pag-ulan at posibilidad ng pagbaha sa ilang lugar. Dahil dito, ilang lokal na pamahalaan ang nagpatupad ng suspensyon ng klase at trabaho bilang pag-iingat sa masamang panahon. Samantala, patuloy na minomonitor ang Tropical Storm Peilu na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at wala pang direktang epekto sa bansa. Inaasahan naman ang matinding pag-ulan na maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang inaasahan sa na nasa 50 hanggang 100 millimeters ang maaaring maranasan sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Sa Metro Manila, kabilang ang Makati, inaasahang nasa 27 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius ang temperatura, kasabay ng mataas na posibilidad ng mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Pinapayuhan ng publiko, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring makaranas ng matinding pag-ulan at pagbaha, na manatiling alerto, regular na subaybayan ng mga abiso ng mga kinaukulang otoridad, kasama po dyan ang pag-asa at magsagawa ng kinakailangang pag-iingat. Kung nais, ayan, so po, yan po. At syempre, kung kinansila na po ang mga klase ninyo, magstay na lang po hanggat maaari sa inyong mga tahanan. Lalo na yung mga, kung hindi naman kailangan lumabas, so for your safety po, ay manatili po tayo sa kanya-kanya nating mga tahanan. At yung lagi po nating paalala, no, kung merong mga abiso ang ating mga authorities, mga barangay, and mga DRRM sa ating mga local government, ay sundin po natin kung kailangan lumikas dahil nasa flood-prone, landslide-prone area po kayo. Ay sumunod po kaagad para po wala na pong mapahamak. Mas mahalaga po ang buhay kaysa sa mga ari-arian. Although alam natin na mahirap talaga ang buhay, pinahalagahan natin yung mga ari-arian natin, yung mga gamit natin sa bahay. Pero kung kaya naman nating agapan at itaas ang ating mga gamit kung sakaling flood prone sa inyo, ay ano, i-secure na lang. Pero pinakamahalagang kauna-unahan na secure po natin ay syempre ang kaligtasan ng ating mga pamilya at sarili natin syempre. Ayan, ngayon naman, yun ang nabanggit ko, yung mga suspension, no? Dito, suspendido ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. So, kasama dito yung mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang Marikina City, Las Piñas City, Taguig City, Parañaque City, Caloocan City, Pasay City, San Juan City, Mandaluyong City, City of Manila, Valenzuela City, Malabon City, Muntinlupa City, Pateros. Ganon din sa lalawigan ng Abra, lalawigan ng Benguet, lalawigan ng Laguna. Bawang sa lalawigan ng La Union, Calasau, Aguilar, Bugalyon, Dagupan City at Magaldan sa lalawigan naman ng Pangasinan. Bacoor, Naik, Amadeo, Imus, Tanza at Kawit sa lalawigan ng Cavite. Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Meycauayan, Norzagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan. Kansilado rin po ang pasok sa San Fernando, Makabebe, Santo Tomas, Candaba at Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Sa San Felipe naman at Botolan sa lalawigan ng Zambales at Montalban, Cainta at San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, suspendido ang classes at child development centers, syempre kindergarten grades 1 hanggang 12 at alternative learning system ng Quezon City ngayong araw. So far yun po yung mga lugar na walang pasok. Usually po dyan, i-check nyo pa rin, no? Lalo na sa mga GC nyo kasi baka meron namang, baka face-to-face classes lang yung kanselado. No? Kagaya nung anak ko, meron pa rin siyang mga activities. So, kung meron kayong mga GC dyan, possible na kung gusto ng schools, lalo na sunod-sunod na araw po na walang pasok, or walang physical na pasok, ay baka meron pong mga activities na ipagawa. So, mga alternative learning modes. Ayan, so yung mga magulang guardian, i-check nyo po. Baka nagsiselfone lang yung anak nyo, meron pala siyang mga activities na kailangang tapusin. Ayan. Para naman kahit na sunod-sunod yung araw na walang pasok, nung isang linggo pa talaga walang pasok eh, no? Although, ang gusto naman talaga natin ay safety ng ating mga estudyante. Dapat may continuity pa rin yung pagkatuto ng ating mga estudyante. Kaya, i-check po natin kung meron pong online activities or... Siyempre, baka hindi na mag-online class, pero kung merong mga ibibigay na mga assessment task, yun usually yung tawag dun eh. Samantala, pinatutupad ngayong araw ang work from home arrangement para sa mga empleyado ng pamahalaan sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito ay sa gitna ng patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Malacanang, inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o yung tinatawag nating NDRRMC ang work from home arrangement sa mga nasabing lalawigan. Hindi kasama sa work from home arrangement ang mga ahensyang responsable sa basic at health services, disaster at calamity preparedness at response at iba pang mahahalagang serbisyo. Kasama po dyan, syempre, no, ang DSWD, yung mga tumutulong po sa ating mga kababayan na apektado ng sama ng panahon. Samantala, sinabi ng palasyo na nasa mga hepe ng mga pribadong kumpanya ang discretion kung magpapatupad ng suspensyon ng trabaho, magpapatupad ng alternative work arrangement. Siyempre, hindi na po hawak ng pamahalaan yung mga private companies. So, nasa management na po ng mga kumpanya kung anong sa palagay nila ang mas makakabuti sa kanila pong mga empleyado, siyempre. Ayan nga po. Magpapatuloy po tayo. Halos puro mga tungkol naman sa update sa bagyo yung ating mga... pag-uusapan ngayong umaga, yung ating mga news ngayong umaga, syempre, mas lamang po yung ating mga situation reports. At ito na nga, ano na nga ba ang lagay ng gano'n na bang karami ng mga kababayan natin ang apektado? Ayan, kahit hindi natin itanong, alam natin sa iba't ibang mga lugar, marami pong mga umuulan pa, no? So, eto na nga, nasa 586,000 individual ang naapektuhan ng habagat, pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, yung lagi pong nagte-text sa atin, no? Bigla tayong nagugulat, nagwa-warning na sila. At maganda naman po yun dahil syempre mas maganda na alam natin pagka may danger or may posibleng bumaha, posibleng magka-landslide dun sa ating area. Ito po yung NDRRMC, mga best friend po natin yan. baka hindi na kayo tinetext ng mga kamag-anak nyo, pero NDRRMC, hindi tayo nakakalimutan, no? So, ang mga nasabing individual ay nasa 33 lalawigan. Yun po. Aabot sa 4,866 na individual ang preemptively evacuated na sa Regions 1, 3, Calabarzon at Mimaropa. 8 katawang iniulat na nasawi, 9 na iba pa ang nasugatan at 1 ang nawawala. Patuloy naman na bineberipika ng NDRRMC ang mga ulat na ito at aabot sa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Namigay rin ang pamahalaan ng tulong na nagkakahalaga ng 16.7 million pesos sa mga apektadong pamilya. Ayan nga po ang ating mga kababayan, no? Nasa anong gaano na to? 500,000 na. Napakadami po nan individuals sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So sana po ay maayos ang inyong kalagayan. Tinitiyak naman po ng pamahalaan, ng mga lokal na pamahalaan, ng national government, tulong-tulong po mga government agencies concerned. And even yung mga volunteers, no, yung mga private sector ay tumutulong po sa ating mga kababayan na apektado ng kalamidad. Yan man po ay yung mga nagdaang bagyo o yung epekto lang ng habagat. Kasi meron talagang kahit na habagat lang, kahit walang bagyo, no, ay binabaha po yung lugar nila. Kasama na nga po dyan, no, yung issue ng flood control sa ibang lugar. At syempre, hindi lang naman po, yun nga yung nakikita natin sa social media, hindi lang, ano, no, wala akong picture dito, hindi ko pala, no. Hindi lang yung flood control ang problema natin, mga guys. Problema natin dito yung pagtatapon ng basura kasi nakita natin sa ilang mga lugar, no, dahil sa bagyo, nakita kung gaano kadami ang mga basurang itinatapon ng mga tao sa mga bodies of water, sa mga ilog, sa lawa. So hindi lang po natin maisisisi doon. Although syempre number one yun, no, dapat panagutin ang mga kumurakot ng flood control, no. Pero at the same time, dapat po magkaroon ng disiplina ang mga Pilipino. Sana naman ay magkaroon na tayo, matuto na tayo at mag-contribute tayo para maiwasan na yung mga pagbaha-baha sa lugar natin. Lalo kung nakita natin after ng bagyo, ipong-ipon yung mga basura sa lugar nyo. Ibig sabihin nun talaga, walang disiplina yung ating mga kababayan dyan. Hindi naman po natin yan ini-specify, lahat po tayo, no? Kasi kahit sa simple po nating mga actions every day, kung paano natin dinidispose yung ating mga basura, nakakaapekto po yun, ano? Yung imbes na itapon mo sa tamang basurahan, baka naisingit-singit mo kung saan. Basta mo lang itinatapon habang nagda-drive ka. Meron mga ganun eh. Hindi ko maintindihan kung ano, masikip ba dun sa sasakyan nila. Minsan, itinatapon na lang kung saan yung mga basura. And also, may mga pagkakataon din na kunwari may activities, may events, makikita mo na lang yung mga tao, iniiwan lang basta-basta yung mga pinagkainan nila. Pag may rally, ganyan, concerts. So, ilan lang yan sa mga examples, no? And even syempre sa mga, domestic na wastes. Ibig sabihin, pag domestic waste, ano, domestic helper, hindi. Domestic, ibig sabihin, parang mga local, dun sa mga tahanan, sa mga residences, mga bahay-bahay natin. So, mag-uumpisa din po yan sa mga tahanan natin. Paano ba tayo magtapon ng basura natin, no? Anyway, pagpapatuloy po natin ang usapang ng mga updates po sa ating iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa ating mga kababayan na apektado at ano ba yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matulungan ang ating mga kapwa ang ating mga kababayang apektado ng ano, ng pinagsama-samang mga weather system sa ating bansa. Pero bago yan, bago natin ipagpatuloy, it's 4:30 na in the morning. Wala pala akong time check, no? And makinig po muna tayo ng ilang mga paalala at magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Yes, it's 4:34 ng umaga. At nagbabalik po ang Ronda Pilipinas dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At hindi pa lang ako kapagpakilala. Ano ba yan? Tulog na tulog yung diwa niya, hindi nagpakilala. Although meron naman ako nakikita nyo naman, no? Sino ako? Si Joy Camara. Ang ligaya ng inyong umaga, pero syempre, parang ayaw masyadong magpakilagaya kasi syempre, nasa crisis tayo ngayon, no? May mga pinagdadaanan yung ating mga kababayan. Pero syempre, dapat may hope tayo, no? So, ano lang, very, very light lang. Yung pagkukulit, no? Ite-tame natin yung kalokohan ko. Anyway, bukas naman hindi na ako yung kasama niya. Bukas nandito na si Lawrence Tanhoco. Mas makulit naman yun sa akin. Anyway, ayan na nga po. Magpapatuloy po tayo. At syempre, alamin natin kung ano ba yung mga pangyayari, ano mga updates sa iba't ibang bahagi ng ating mga bansa. Mga bansa, ang dami. Ating bansa. Ayan, sa iba't ibang lalawigan, yun. Ang marami, yung mga iba't ibang apektadong lugar dito sa ating bansa. So, una na dito, Armed Forces of the Philippines o AFP, umalalay sa mga residente ng Marikina City na lumika sa kasagsagan ng malalakas na ulang dala ng habagat. Yan po ay ni Rondahan ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Nagdaloy ng libreng
11: Nagkaloob ng libreng sakay ang Armed Forces of the Philippines National Capital Region Command, partikular na sa mga residente ng barangay ng sa Marikina City. Hindi kasunod na rin ang preemptive evacuation ng mga residente sa nabanggit na barangay, bunsod ng pagtaas ng tubig ng Marikina River, gayon din ang mga naranasang pagbaha sa barangay Tumana at Palanday, bunsod ng hindi paggana ng pumping station doon.

0: sa Ilog Marikina o nasa ikalawang alarma. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 4:37 ng umaga, mahigit 6.7 million na mga mag-aaral na apektuhan ng bagyong Maymay at Habagat ayon yan sa Department of Education. Yan naman ay nirondahan ni Diane Leyar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa mahigit 6.7 million na mga mag-aaral ang naapektuhan ng pagsuspinde ng klase dahil sa bagyong Maymay at Habagat. Ito ay batay sa pinakahuling situation report ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 3, Region 1, Region 4B, Region 4A, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 2 at Region 6. Saklaw nito ang mahigit 10,600 na mga pampublikong paaralan at halos 300,000 na mga personnel. Samantala, nasa 107 na mga pampublikong paaralan naman ang ginagamit bilang evacuation centers, kung saan 387 na mga silid-aralan ang ginagamit at 2,000 na mga pamilya ang pansamantalang lumikas. Bukod dito, nakapagtala rin ng DepEd ng mga nasirang silid-aralan, kung saan mahigit 2,800 ang minor damage habang mahigit 1,000 naman ang major damage. Bilang tugon, naglaan ng DepEd ng 24.5 million pesos para sa clean-up at clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 140 million pesos para naman sa minor repair ng mga nasirang paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Deputy Speaker King Ngun humingi ng agarang tulong sa national government para naman ito sa Zambales. Yan naman po ay nirondahan ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Humingi ng agarang tulong si Deputy Speaker at Zambales Representative Jay Kung Hoon sa national government para sa mga lugar na matinding napinsala ng mga nagdaang bagyo. Nakipagpulong naan niya siya kay Executive Secretary Ralph Recto upang iulat ang lawak ng pinsala at mga pangangailangan ng mga residente sa Zambales. Kabilang sa mga kailangan ngayon ay ang gamot at relief goods, pati na rin ang pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura. Partikular na tinukoy ni Kung Hoon yung mga pinsala sa San Marcelino at Santa Fe, kabilang ang isang tulay na kailangan maibalik agad para magamit ito mga residente. Patuloy anya sa makikipag-ugnayan sa national government upang mapabilis ang pagdating ng tulong at suporta sa mga lokal na pamahalaan.
5: Ano naman po natin na talagang grabe, sobra yung pinsala na naidulot ng mga bagyo ng itong mga nakaraang araw, at mas minabuti natin na makipag-usap sa ating national government para maihatid ng mabilis yung tulong at maipababa yung tulong mula sa ating national government pababa sa ating mamamayan. At alam ko na nangangailangan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon, yung mga binaha, nangangailangan ng mga gamot, docycycling galing sa DOH, yung ating mga relief goods galing sa DSWD, at marami ding mga nasirang infrastruktura na kailangan gawin.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 4:40 in the morning. Mula po sa 500,000 kanina, no? Sabi natin nung umpisa po ng ating programa, nasa 500,000 po yung mga overall na naapektuhan ng magkakaibang weather systems. Pero dadako naman po tayo ngayon dito sa La Union. Nasa 11,300 na pamilya naman ang apektado at halos 58 million pesos na pinsala sa La Union ang naitala dahil sa habagat naman to. Yan po ay nirondahan ni Albert Kawile.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot na sa 11,303 na pamilya o 36,666 na individual mula sa 237 barangay ang naapektuhan sa La Union dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo na sina Luis at Maymay. Batay sa pinakahuling situation report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, may dagdag na 5 insidente ang naitala sa lalawigan. Kabilang dito ang pagbaha sa Bawang, City of San Fernando at Luna, habang nakapagtala naman ng landslide sa Bagulin at San Gabriel.

0: Sa kasalukuyan, 61 pamilya na lamang o 275 individual ang nasa evacuation centers at pansamantalang shelters. 34 na pamilya ang nasa evacuation centers sa Bangar, City of San Fernando, Luna, Caba at Aringay, habang 57 pamilya naman ang nananatili sa labas ng evacuation centers sa San Juan, City of San Fernando at Aringay. Samantala, 24 na bahay ang napinsala, 22 dito ang partially damage at 2 naman ang totally damage. Hinatayang umabot na sa 57.78 milyong piso ang pinsala sa agrikultura, infrastruktura at livestock, habang 935,884 pesos naman ang halaga ng assistance na naipamahagi na ng mga LGU at provincial government of La Union. Nakapamahagi na rin ang PBRRMO ng 4,394 family food packs sa mga LGU para sa mga pamilyang naapektuhan. Patuloy ang assessment at monitoring ng mga otoridad sa mga lugar na nakararanas ng pagbaha at landslide, habang nagpapatuloy din ang epekto ng habagat at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: ng umaga. Department of Social Welfare and Development na mahagi naman ng cash at relief assistance sa mga pamilyang apektado ng habagat sa Mountain Province. Ang balitang yan ni rondahan ni Donaline Cawis Balyo.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Namahagi ng tig 5,000 pisong cash assistance ang Department of Social Welfare and Development Mountain Province sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at nagtamo ng bahagyang pinsala sa kanilang mga bahay sa lalawigan. Ang ayuda ay ipinagkaloob sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program, kasabay ng pamamahagi ng food and non-food items para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Nabigyan ng assistance ang mga pamilyang may bahagyang nasirang bahay sa Sabangan, Besaw at Tadjan, habang nakatakda namang isagawa ang pamamahagi ng ayuda sa Baoko. Batay sa DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, nasa 48 pamilya o 137 individuals mula sa 17 barangays sa lalawigan ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng ulan o habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Naitala rin ang 8 bahay na bahagyang nasira, 3 sa Tadjan, 3 sa Besaw at 2 sa Sabangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: ng nagmamadaling umaga. Ayong madaling araw. Dito naman po tayo sa Dagupan City. Dagupan City, sinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang baha. Yan naman po ay nirondahan mula sa Radyo Pilipinas Dagupan ni Verna Beltran Adaban.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Idinaglara ng nasa ilalim ng state of calamity ang Dagupan City matapos ang malawakang pagbaha sa lungsod na nagdulot ng epekto sa mga komunidad at nagpatigil sa normal na operasyon ng ilang sektor. Ayon sa CDRMO Situational Report No. 15, 23 barangay ang nananatiling binabaha, habang 22,074 na pamilya o katumbas ang 95,015 individual mula sa 31 barangay ang naapektuhan. Umabot naman sa 65 pamilya o 202 individual ang nag-preemptive evacuation sa 6 na evacuation centers. Ibinahagi din ng LGU na ilang pauneng kalsada rin ang hindi madaanan ng light vehicles dahil sa taas ng tubig, habang 7 magkakasunod na araw ng suspindido ang face-to-face classes sa lahat ng antasa. Ayon sa LGU, inaprubahan ng sanggunian panglungsod ang resolusyon para sa deklarasyon ng state of calamity kasunod ng rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ilalim ng deklarasyon, inaasang magpapabilis ang paggamit at pagmobilis sa ng kinakailangang pondo at resources para sa relief operations, emergency response, rehabilitation at iba pang agarang pangailangan ng maapektadong residente. Ipinagutos din ang pagpapatupad ng price control at basic necessities at prime commodities at pinaigting ang pagbantay laban sa overpricing, profiteering at hoarding. Dumalo sa regular session ng Sangguniang Panglungsod sa pamamagitan ng Zoom si Acting Mayor Dean Brian Cua kung saan tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng lungsod at mga kinakailangang hakbang para sa mga residenteng apektado ng baha. Patuloy namang naka-alerto ang CDRMO, mga barangay, rescue teams, health workers at iba pang frontliners para sa agarang pagtugon sa pangailangan ng mga Dagupeño. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: It's 4:47. Pagbaha naman sa ilang lugar sa may Agno River Asin, nananatiling banta. Yan po ay nirondahan ng ating kasama mula sa Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred Kokya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hindi po ba yan available ngayon? Ayan, abangan lang po natin. May kaunting problema po sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala ang pag-asa sa patuloy na pagbaha sa ilang mabababang lugar sa Agno River Basin at mga karating ilog batay sa Flood Bulletin No. 8. Ayon sa pag-asa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center, nakapagtala ng 51.89 mm na ulan sa nakalipas na 24 oras habang 10 hanggang 50 mm ang inaasahang ulan sa susunod na 24 oras. Nananatiling posible ang pagbaha sa Bayambang, Urbistondo, Mga Tarem, Aguilar at Lingay. Nagbabanta naman ang pagbaha sa Bugalyon at ilang bahagi ng Lingayen habang nagpapatuloy ito sa Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City at bahagi ng Binmalay. May minor flooding din sa ilang lugar dahil sa naipong tubig ulan kabilang ang Dagupan City at Urdaneta City. May minor coastal flooding din sa mabababang baybayin ng Dagupan City, Lingayen, San Fabian at Labrador. Pinapayuhan ng pag-asa ang mga residente at lokal na disaster risk reduction councils na magsagawa ng naaangkop na hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Ayan, it's 4:49 in the morning. Kaugnay pa rin po ito ng kalamidad, pero ito naman, relief naman po sa ating mga kababayan na kawani ng gobyerno. Dahil maaari pong mag-apply ng loan na hanggang 20,000 hanggang, hindi pala, 20,000 hanggang 40,000 pesos. Ang mga aktibong members at pensioners ng Government Service Insurance System o GSIS na naapekto ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa GSIS, ito ay magsisilbing emergency loan para sa mga miyembro na nakatira at nagtatrabaho sa lugar na nadeklara na nasa state of calamity dahil sa sama ng panahon. Para sa mga miyembro na wala pang existing loan, maaaring makahiram ng hanggang 20,000 pesos na may interest na hanggang 6%. Maari naman itong bayaran ng isa hanggang tatlong taon. Para naman sa mga active members na may existing loan, makakahiram sila ng hanggang 40,000 pesos. Pero bahagi nito ay ilalaan na pangbayad sa existing loan at ang iba pa naman ay magagamit na ng mga miyembro. Para sa mga nais mag-apply, i-access lang ang GSIS Touch Mobile App na madadownload sa Google Play o sa Apple App Store. Ayan, ano pong... Tungkol po ba yan sa petrolyo? Ha, iba. Ah, sige. Mamaya ipasok natin yan. Basahin ko muna ito, no? Pag later si AJ kung handa na yung headlines niya, no? Lead-in pala. Ayan, so, ayun yung good news po sa ating mga kababayan na member ng GSIS, mga fellow government workers po natin. Pwede po kayo mag-loan kung apektado kayo para naman pampaayos na mga bahay. Parang parang ako yun ah. Mga nasirang kisame, mga nasiraan ng bubong. Ayan. So na-affect sa mga apektado talaga. Although hindi, wala naman kami sa state of calamity yata, no. Yung kami sa Laguna kasi. Although kung nasa area po kayo, nagtatrabaho o doon nakatira sa area na nasa state of calamity, magagamit nyo po yung emergency loan sa pangangailangan nyo po, kung ano man yan, dahil kayo ay naapektuhan ng sama ng panahon. Ayun, pinalawig naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang August 17 ang deadline ng ilang tax filing at pagbabayad sa mga lugar na apektado ng habagat. Sakop ng Revenue Memorandum Circular Number 89-2026 ang mga deadline na nakatakda mula August 10 hanggang August 16. Aabot sa 58 na offices ng BIR ang sakop ng Palugit, kabilang ang 53 revenue district offices at 5 large taxpayers divisions. Kasama sa pinalawig na deadline ang tax filing, pagbabayad, remittance, registration at iba pang kinakailangang isumite. Ayon kay Revenue Commissioner Charlito Mendoza, layunin ng Palugit na bigyan ng dagdag na panahon ang mga apektadong taxpayer. Maari ring tumanggap ang mga authorized agents, banks ng tax return at bayad hanggang August 17 nang walang kaukulang multa. Ayan, ipasok po natin ang report ni AJ Ignacio. Nandiyan na ba siya? Ready na ba yan? Tatawagan pa lang. Ah, okay. Actually, meron naman din akong update kanina sa ano. Okay na siya? Ayan. Ah, sige po. Alamin po natin kung saan po ba may mga suspended na klase dito sa Southern Metro Manila. Ah, ano yan po? Live po si AJ Ignacio. AJ!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, kapatid na Joy, magandang umaga. Naglabas na ng suspensyon ng ilang lungsod sa Southern Metro Manila. Hinggil pa nga rin, kapatid na Joy, sa sama ng panahon at malalakas na ulan na dulot ng habagat. Epektibo na sa lungsod ng Las Piñas ang walang pasok sa lahat ng level, mapapampubliko at pribadong paralan. Paging sa lungsod ng Parañaque, wala na rin pasok sa lahat ng antas at sa iba't ibang level ng pag-paaralan. Kabilang na rin ang lungsod ng Muntinlupa, Makati at Taguig. Ngunit sa lungsod ng Pasay ay magpapatupad ng walang pasok, kapatid na Joy, pero magpapatupad ng face-to-face classes at i-ship naman sa alternative modalities ang lungsod ng Pasay. Inasa naman na kasamang Joy, ano? Dagdag ko na lamang din sa aking report ay patutupad na ang 4 na pisong rollback sa presyo ng produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga, kung saan iba't ibang mga kumpanya ng langis na ang nagpahayag na ng suporta at pagsunod sa naging direktiba ng Department of Energy. Kaya naman, kapatid na Joy, bukod sa suspension ng klase, ay ibabalita ko na rin na maaari na makapagpakarga ng mas mababang presyo ng produktong petrolyo ang ating mga motorista simula mamayang alas 6 ng umaga. So Joy, na muna pinakuling balita mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yes, maraming salamat AJ Ignacio. Ayan, it's 4:55 in the morning. Sakto-sakto yung report ni AJ. Dahil tapos na, wala na tayong oras dito sa Ronda Pilipinas. Pero last one na lang, no? Dito po ay naisumiti na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP para sa taong 2027. Formal itong ipinresenta ng Department of Budget and Management, Acting Secretary Kim Robert De Leon sa Malacanang. Nakasaad sa panukala na malaking bahagi ng pambansang budget ang ilalaan sa edukasyon, kalusugan at social protection upang mapalakas ang pangunahing serbisyo para sa mga Pilipino, kasama rin sa mga prioridad ang food security at infrastruktura, gayon din ang digitalization para sa mas mabuti at mapabilis ang pagpapahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Bibigyan pansin din ang climate at disaster resilience pati na ang good governance bilang bahagi ng mga hakbang upang maging mas handa ang bansa sa iba't ibang hamon. Layunin ng panukalang budget na mapahusay ang serbisyong publiko at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. At yan nga po ang ating programa. Maraming salamat po sa ating mga kasama sa technical side, behind the scenes, at syempre sa ating mga tagapakinig at tagapanood, at syempre yung mga reporters po natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yan po ang Ronda Pilipinas. Magandang umaga, Joy Camar.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko. Malaking-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga. Katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalo pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahora. Kasi ang bahora rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong sinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
14: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens na may nag-IUU fishing din, i-report rin niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
15: Collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, the National Maritime Center, and Global Conflicts.
13: Mamomonitor naman ng tulad itong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
14: So we will be putting up more with the Fish Right and BFAR para lalong mapalawak ito.

0: nagbababa kami ng isda sa mangga. Tapos nagbubuhat para maimpaka yung tamban. Panggabi po talaga kasi ang tapos niya ng umaga. Para umaga makaalis yung trap. Darating din dun sa destination, gabi. Siguro ko mga 11 to 12, ganyan, datingan na yan. Tagsana talaga yan. Yung maliit pa, hanggang dun bala. Ito, dagat pa to. Ganyan ba? Dagat pa to. Ilang truck lang nakakapasok dito. Mga tatlo, dalawa, traffic na yan dyan sa daan.
1: Ano lang dati? Wala pa na ano? Tunon lang ang ano lang, baybayin lang. Marami nang ano dito, namimili. Marami nang pumapasok na ano, namimili.
0: Ngayon, ayos naman. Kasi malawak na, mas lumawak ang fishport. Makakapagtrabaho ka ng maayos.
2: May chance, nagbabago yung panahon, kaya nagkaroon tayo ng ganitong PFDA, Bulan Fishport Complex. Kaya yan ang pinaka medyo malaking tulong sa mga maglalaot at saka fish broker.
3: Nandito tayo ngayon sa newly inaugurated Mahayag Dam dito sa munisipalidad ng Mahayag, Zamboanga del Sur. Inaasahang mahigit sa 3,000 mga magsasaka mula sa munisipalidad ng Mahayag, Mulave, Ramon Magsaysay at Suminot ang siyang makikinabang sa proyektong ito.
4: 450 million pesos ang ginamit na pondo para sa pagsasaayos ng Mahayag Dam.
5: Kung tatagal ng 57 years yung old, ito siguro sabi mo nga niya 100. Pwede pa to.
4: Magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig para sa mahigit 8,000 ektarya ng palayan. Inaasahan na hindi lamang mapaparami ang ani ng mga magsasaka, kundi mapapanatag na din sila na matutugunan na ang araw-araw nilang pangangailangan. Sa panahon naman ng tag-ulan, mas magiging handa at ligtas na ang mga komunidad.
6: Yung dam namin maayos na. Ay, yung pasasalamat namin, lagpas ng langit. Kasi nabigyan niya kami ng mabuting serbisyo sa irigasyon.
4: Tunay na sa pagsasaayos ng Mahayag Dam, hindi lamang nag-iimbak ng tubig ang gobyerno, nag-iimbak din ng pag-asa at magandang kinabukasan para sa lahat.
7: Sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong pagsisikap upang magkaroon ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: 6 na minuto na kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, 11 sa buwan ho ng Agosto 2026. Oy, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Pakibagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangisda. Talaga namang apektado pa rin ho naman ng sama ng panahon. Mga nakalipas sa bagyot, habagat na yan. Nagpahirap po na naman sa mga kababayan po natin na dyan sa mga lalawigan. Tikular ang ating mga magsasaka, mangisda. Agapay ho natin sa araw-araw. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Ka-Hero, Hero Ilustre Brigado. Sama-sama together natin tutukan ang mga balita. May sabay tayo napapahingan sila ito ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kama po natin ang Radyo Television ng 104.3 The Capital, EWCI sa may pinag Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina ho. And the rest of the gang, dyan po. Kaya dyan po naman sa DWCJ, kami party naman ng Cagayan. Ay, good morning, kamusta na kayo dyan, mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Pinisita rin po ng samanang panahon at ng bagyo, ano ho? Kay Governor Edaglipay, good morning. General Tom Blanchon, good morning din sa atin. Palagi nakatutok sa atin, Aring Lando Marquez ng LNAP naman. Pero unahin na po natin May pasok ko! May pasok! Minyo walang pasok. Pasok! Ang nasa tanggapan ho ng gobyerno dito sa NCR sa Metro Manila. Klaro ho, iba lagi nababangit yung walang pasok. Udyante lang ho yun eh. Pero yung mga nasa tanggapan ho ng gobyerno, tapong inilabas na suspension sa trabaho ng gobyerno. O kaya po naman yung utos para po mag-work from home lamang yung WFH ano ho. Ang palasyo ng Malacañang para ho sa National Capital Region. Klaro ho yan. Tangi. Ang ilang bang yung po mga lalawigan sa Zambales, Ataan at Occidental Mindoro, ang inutusan po ng palasyo na mag-WFH, ano ho, work from home, tali po ng Memorandum Circular Number 124, eh dahil po naman sa epekto pa rin po naman ng habagat. Ngayon pa man, dahil po ang mga sumusunod na paalala para sa araw na ito. Suspendido ang klase, mga walang pasok. Kamat may pasok nga po yung mga opisina ng gobyerno. Aming lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagkansela rin po ng ilang face-to-face classes. Lahat ng antas, gaya po ng Maynila, Quezon City, Marikina, Valenzuela, Caloocan, Malabon. Ramihan po sa kanila, linimipan po sa alternative delivery mode, yung ADM, yung online classes mo naman. Hindi pa rin ho, magdeklara naman ang suspensyon ng trabaho sa kanilang munisipyo o lungsod. Mga local chief executives, yung mga mayors, Metro Manila, depende at hindi ho ng ulan o pagba sa kanila po namang nasasakuban.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
9: Kagabi lang, ang ganda ng timing ko, nagpapunta ako rito sa Himpilan eh. Tagal na walang ulan eh. Paglabas ko ba naman sa kabukiran eh, tsaka bumuhos ang ulan. Alam mo, walang humpay, walang tigil, walang buknad. Tinala, makapal-kapal ho yung jacket na suot ko. Kapal din yung payong nadala ko. Nagsuot ako ng rubber shoes na talaga, panlaban na talaga. Ingat lang sa mga motorista natin, no? Pakiusap lang, oh. Ay bawal po ang tutulog-tulog sa manimela. Bawal ang pikon sa kalsada at dun sa mga nasa mga long drive. Mga bihero na karne ng baboy ng baka ng barong. Pagka hindi kaya, eh, idlip muna tayo, ho. Power nap lang. Support natin, huya, para walang disgrasya. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Bagamat hirap po yung mga delivery truck na dalin ho yung mga mga gulay ingo sa mga taniman punta ho sa mga trading post, ano ho, nakarating din naman. Hindi nung mga bilang po ng mga truck naman na nakarating po naman dito sa Metro Manila. Hindi ko lang po dito sa Medivisoria tsaka sa Balintawak, ano ho. Kaya alamin natin ang latest yung mga kondisyon ng mga trading post na yan. Ingat-ingat po lamang ha sa mga nagbabiyahe ngayon. Madulas ang kalsada, basa ang kalye. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang kung pupukas mo nga sa manibela. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo ho. Pumapalo na sa 13 ba, 14 yung mga nangamatay. Dito po sa Bigwaso ng dalawang sunod na bagyo na yan. Kasabay pa rin po naman ng habagat ano ho. Marami pa rin lugar ang nakararanas ho ng mga pagbaha. Nag-gutter deep, yung iba ho dyan, may mga lugar po hanggang bewang pa rin. Ito yung fact check na tinatawag eh. Magkakaalaman kung saan binuhusan na napakalaking pondo para sa flood control. Kabahabahang yan. Katapos, yung mga lokal na yan, paprobinsya man o Metro Manila, bigla pa rin babahain sa kabila ho ng napakalaking budget. Ano ho? Sabihin, ikasa na ho pong may kapal lang may gawa nito. Magkaroon ng fact check yung totoo. Ah, talaga totoo, kuya. Ah, kami ba'y binobolan nyo doon? Totoo sinasabi nyo. Abay, magkakaalaman, kuya, pagka nakilam mo ang kalikasan, magkakabistuhan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Wala ho tayong personalan. Trabaho lamang. Siyempre, kinakailangan doon. Gisingin natin yung mga tutulog-tulog sa manibela, ho. Mamang Chuper, pakigising lang. Sarap kasi matulog ho talaga ngayon. Lunat walang klase yung mga estudyante natin dito sa Metro Manila at maraming lugar. Sa mga lalawigan, ganun din ano ho. Lang hindi pa rin pumadaanan ng mga lugar dyan sa parte ho ng administrative region sa Cordillera. Delikadong daanan ho yan. Binagsakan po ng ilang tipak ng bato ng mga landslide. Medyo mapanganib. Iba ho, possible naman yung ilan. Iba, may mga lugar ho hindi pa eh. Ano ho? Sisili po tayo kung ano yung mga lugar na yan. Ano ho? Kaya sa magiging lagay naman ng ating panahon, ngayong araw, mamagiging lagay ng panahon natin ngayong araw na ito, ano ho? Sa baha update, may ng konti, bibigyan namin kayo ng kumpletong detalye ho dyan, ano ho? Kumpletong listahan ng mga walang pasok sa Metro Manila, Binanggit na ho namin sa inyo. Tramila Government Offices, NCR, may pasok din po. Yung Kadiwa updates, mamaya bibigyan namin kayo. Update po ng mga bahay, yung guhong lupa at bimada ng kalsada sa Car, sa Benguet, sa Baguio. May mamaya ng konti, bibigyan din ho namin kayo ng pasisilipin namin kaya rin. Ano ho? At yung mga update pa rin, ng mga pagbaha-baha dito sa Metro Manila. Meron pa bang mga lugar na baha dito sa Metro Manila? Tingnan natin ano ho. Okay, tingnan natin kung ano na yung mga lugar na yan na baha pa rin dito sa Metro Manila. Bagay, wala namang klase yung mga estudyante, kaya wala namang dapat ipangamba yung mga mag-aaral. Pero yung mga babasok ko sa tanggapan sa mga opisina, ano na ho to sa mga naglilingkod doon sa gobyerno, may pasok ko kayo. Ano ho? Pasok ko ang mga naglilingkuran sa gobyerno. Ito sa NCR ho, wala pong utos na FHM para sa mga manggagawa ho ng gobyerno, kabalin ng gobyerno dito sa Metro Manila po naman. Pero yung update po natin sa baha, ha? Inahong alas 3:30 ng madaling araw, ayon po sa pinakahuling report, meron mga ilang humupa na rin po yung baha. Ano ho? Tulad ng sa may Espanya Boulevard dyan sa Maynila, meron ng mga natitilang baha na half-gutter deep na lamang sa bahagi po ng Tayuman, Corner Abad Santos. Talay tinasun naman ang pag-asa ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila po sa pinalakas po namang habagat. Aasahan pa rin po ng katamtaman hanggang sa malakas yung pag-ulan. Abot naman sa 80.27 meters ang antasyon ng tubig sa Lamesa Dam. Alampas po sa spilling limit itong 80.15 meters lamang. At po dyan, ingat po yung aksidente sa mababang lugar. Malapit po naman dyan po naman sa Tulyahan River. Ikina, Bulacan, Cavite, Rizal, ang mga walang pasok ko yan ngayong araw. Ano? Mga sadyante, pwedeng tumulong sa bahay. Makabawas man lang ng kalat. Ano ho? Nakipermisyo dyan sa bahay. Kasi nyo muna ipaghawak ng gadget. Yung mga nanay, tatay, checkin nyo. Yung mga anak niyo hindi nga lumalabas sa bahay. Ako lang nasa kwarto. Kasan-san ho nakakarting yan na wala kang malay-malay. Biktima na pala ng scam at kung anong kalokohan. Kaya ingat kayo pare-pareho.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Martes at sa mga nagsaselebrate ng kanilang karawan ngayon. Happy birthday na lamang. May mga list na patay rin eh. Nakunti sisilip tayo ho. Report tayo ho. Ilang po ng mga residente ng Metro Manila na apektado ng habagat. Umakit na ho sa 24,000 o 24,000. May po ng DSWD NCR. Aminin natin na makumpletong detalye ng balita yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Mabot na sa higit 11,000 pamilya ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat sa Metro Manila. Sa report ng DSWD Field Office sa NCR, nasa higit 5,000 pamilya o 24,000 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa higit 100 evacuation center sa Kamaynilaan. Kasunod nito ay walang tigil naman ang pagpapadala ng tulong ng ahensya na umabot na sa higit 6 milyon piso ang halaga ng naipaabot na humanitarian assistance. Tinayak naman ng DSWD na sapat ang available relief resources ng kagawaran para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Patuloy rin ang koordinasyon sa 17 LGU sa Metro Manila para matiyak ang mabilis na pagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas. Itong LGU sa Metro Manila para
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nasa ang unti-unting bubuti po ang panahon ngayong araw. Ano ho? At po sa paghina po ng epekto naman ng southwest monsoon o habagat na ayon po sa DOSD Pag-asa. Kaya pa man, nakataos pa rin po ang alerto sa ilang lugar dahil po sa panganib ng flash floods at landslides. Tulad po naman nakaraang pag-ulan sa labas naman ng PAR. Nabantayan po yung tropical storm na ano ba pangalan nun? Peilu? Dating LPA-OHC. Walang direktang epekto po naman dito sa ating bansa. Yan po sa Visayas, Bicol, Mimaropa at Zamboanga Peninsula. Ay sinasabi, makararanas pa rin ng madilim na kalangitan na may kalagkat na pag-ulan at kulog at kinlad. Dito naman sa Metro Manila, di po pang bahagi po naman ng bansa. Agyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan na may tsasa po ng pulong-pulong pag-ulan o thunderstorm po naman, particular sa madaling araw at sa hapon. Yung mga walang pasok, yung work suspension, alam na na, binabagitan natin kanina pa yan. Manila, suspendido ang klase sa lahat ng antas na publika. Balis Bataan, Occidental Mindoro, memorandum cellular number 124 po yan. 9 classes muna at work from home. Mga naglilingkod sa gobyerno. Yun lang ang lugar na yan ng walang pasok sa gobyerno. lugar po ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Hilang. The rest, the NCR, ay pasok po ang mga naglilingkod sa gobyerno. Sa Abra, walang pasok sa lahat po ng antas, pampublik at pribado ng para lang po naman. At pababas na po yung pag-ulan na yan, nagpapayo po at pinapayo tayo ng pag-asan sa manatiling mapagmatsyag. Lalo na yung po mga nakatira malapit po sa mga ilog at mabababang lugar dahil sa mataas po na water level ng mga dam, ulat po dyan sa may Lamesa Dam. Ano ho? Eh dapat palagi tayong alerto. E-report agad, hindi ka kaaya-ayang mga istura o klase ng paligid natin nagbibigay kaba. Merong pong nakabang na pinsalang pwedeng dumating anumang oras.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Tambay lang sa mga report manggagaling sa mga probinsya. Ho, alamin nyo natin, ikutin natin yung mga report manggagaling sa mga probinsya. Alam na doon sa mga naapektuhan po ng sama ng panahon itong mga nakalipas na araw. Philippine National Police nagadit po ng tulong sa mga apektado ng daang bagyong Maymay. At habagat po naman ay detalye ng balita dyan si Jem Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mahigpit na tinututukan ng liderato ng Philippine National Police ang sitwasyon sa mga lugar na pinaka-apektado ng mga pag-ulandala ng habagat. Kahapon personal na siniyasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang kalagayan ng iba't ibang police regional office sa buong bansa. Dito kanyang inatasan ng mga commander sa ground na kagyat na tumugon sa pangangailangan ng mga apektado ng masamang panahon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tauhan at kagamitan sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, bukod sa paresponde, nagatid din ng tulong ang mga pulis sa mga lugar na apektado ng mga nagdaang Bagyo Maymay at Habagat sa Baguio City, Abra, Rizal, La Union, Nueva Ecija, Bataan at Batangas. Nananatili naman ang commitment ng PNP na umalalay sa mga pamayanang higit na nangangailangan lalo na sa panahong ito ng kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, James Mark Dagala, nagitid sa ating oras, Radyo Pilipinas, 20 minutos. Alipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sabay-sabay tayo napapahinga sila ito ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ho? Samantala, wala muna tayo sa 738 kHz sa AM. Ano ho? Tama po mga pagsasayos, magkukumpuni. Lalo pang higit pong mapagtibay namin yung aming serbisyo publiko sa bayan ng Pilipino. Ay, Pantal, Sinokan, nasa critical level pa rin habang ilang bahagi po ng Agno River Basin sa Pangasinan. Binabantayan sa posibleng pagbaha po naman. Ay, detalye ng balita dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Yoga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nananatiling kritikal ang antas ng tubig sa Pantal Sinukalan Allied Sub-Basin sa Agno River Basin batay sa hydrological forecast ng PAGASA na nilabas alas 8:30 ng umaga Agosto 10. Ayon sa PAGASA Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center, nasa above critical level ang Pantal Sinukalan habang above alarm level naman ang lower Agno River Basin. Below alert level ang upper at middle Agno River Basin at Kayanga Allied Sub-Basin. Sa mga telemetry station na itala sa Santa Barbara ang water level na 7.70 meters na above critical. Above alert naman ang San Vicente sa 3.40 meters habang above alarm ang Bogalyon sa 1.59 meters. Sa nakalipas na 24 oras hanggang alas 8 ng umaga noong Agosto 10, umabot sa 81 millimeters ang ulan sa Mapandan, 74 sa Santa Barbara, 52 sa Tibag at 31 sa San Vicente. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng fluvial flooding sa mga tabing ilog at mabababang lugar dahil sa pagkaipon ng tubig ulan. Para sa araw na ito, Agosto 11, nakasaad sa update ang high tide alas 7:10 ng umaga na may taas na 1.03 meters. Wala namang nakasaad sa inilabas na datos tungkol sa nasawi, nasugatan o halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat dyan sa Tayog, Pangasinan. Suspendido pa rin ang klase mula elementary hanggang high school sa Tayog. Ano ho? At dahil po sa walang tigil na pag-ulan, dulot pa rin po ng pinagting ng habagat na yan. At may ilang universidad na rin o kolehiyo na nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase at operasyon ng kanilang tanggapan. Kasama po ang Tayog sa nakararanas ng mahina katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Patuloy po binabantayan ng Pangasinan at PDRR mo ang mga anyong tubig dahil sa marami sa mga ilog sa probinsya ang lumalagpas na po sa critical at spilling levels. Thank you, Tayog Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Pangasinan, dako tayo ng Bicolandia. Tawid dagat po tayo sa Catanduanes. Ay sa Beraga. Ay Bio Security at Border Control. Pinahigting po sa Catanduanes laman po sa African Swine Fever. Alamin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Piranga.
8: Radyo Pilipinas.
4: Pinaihigti ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapatupad ng biosecurity measures at border control upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Sa pangunguna ni Governor Patrick Asanza, katuwang ang Provincial Veterinary Office, Municipal Agriculture Offices, Livestock Technicians, Quarantine Personnel at iba pang ahensya, pinalalakas ang pagbabantay sa mga pantalan at entry points. Kabilang dito ang inspeksyon sa mga hayop, karne, feeds, kagamitan at iba pang kargamento, gayon din ang pagsusuri sa mga kaukulang dokumento at pagpapatupad ng quarantine protocols. Hinikayat naman ang mga hog raiser, trader, transporter at iba pang mamamayan na makaisa at sumunod sa mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang industriya ng paghahayupan at kabuhayan ng mga magbababoy sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
8: Agrikultura. Usapan. Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Vera Catanduanes. Oh, kansilado ang face-to-face classes sa lahat ng antas, kindergarten hanggang tertiary, kolehiyo. Diyan po naman sa Catanduanes, sa Vera Canoho. Pendido rin ang trabaho naman sa mga tanggapan ng pamahalaan. At ayun na rin po sa direktiba po ng DILG para sa buong lalawigan ng Catanduanes. Naranasan dyan ng pabago-bago at masamang panahon tulad po ng low pressure area na huling namataan sa silangan po ng Vera Catanduanes. Oh, sabay yun pinaigting ng southwest monsoon o habagat po naman. Babalang pagkasahurian na ang LPI may kitamtamang chance o medium chance ang maging isang ganap na bagyo o tropical depression na naman ay naasahan po yung tuloy-tuloy na kitamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan na maaaring magdulot po ng biglang pagbaha. Paghuhunan ng lupa sa mabababang lugar at kabundukan. Maraming salamat, Vera Catanduanes. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Abid naman tayo sa Albay. Diyan tayo sa Albay ngayon ho. Balong Agri-Trade Fair. Binuksan na bilang bahagi po ng 35th Ibalong Festival. Tingnan natin ang detalye si Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
8: Radyo Pilipinas.
4: Binuksan na ang Ibalong Agri-Trade Fair 2026 sa Ayala Mons, Legazpi bilang bahagi ng mga aktibidad ng 35th Ibalong Festival 2026. Tampok sa Agri-Trade Fair na may temang promoting sustainable agriculture, local products and agribusiness opportunities, ang iba't ibang produktong agrikultural, processed food, handicrafts at iba pang produktong mula sa mga magsasaka, kooperatiba at lokal na negosyante. Kabilang sa mga kalahok sa Ibalong Agri-Trade Fair ang Flory Vegetables, Organic Trading Post, Legazpi City Vegetable Producers Association, Bicol Entrepreneur for Mushroom Agriculture, Sustainable Livelihood Program, Kakanin, Legazpi City Jail, Azores Agri Products, Sweet Zamel Bread and Pastries, Lawat Binhi, Gumtang Seedlings Production, No New Seed Philippines Incorporated, Neon Ornamental Fish, Gems Fruit and Vegetables, Red Hill Nature Farm and Learning Site Incorporated, at Magayon Vegetable Cluster Incorporated. Bukod sa mga produktong ibinebenta, nagbibigay rin ang City Agriculture Office ng mga impormasyon at babasahin tungkol sa iba't ibang pananim para sa mga bisita. Namamahagi rin ito ng libreng seedlings na sili sa mga mamimiling bibili ng produkto mula sa mga kalahok na negosyo sa Agri-Trade Fair. Magpapatuloy naman ang Ibalong Agri-Trade Fair hanggang August 23, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Sir Al Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay. Tuloy si Boss Manny Luzon. Napilidong Luzon, merong Visayas, Mindanao. Ang dyan po sa may parte ng Albay, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas. Pampubliko at pribadong para maging yung trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, suspendido rin. Ano ho? Minumukahi po ni Albay Governor Noel Rosal sa sungulian panlalawigan na pagkapatupad po ng state of emergency sa mga baybayin komunidad sa probinsya, yung mga nasa coastal communities. Yung po niya mapabilis ang tulong at relief assistance para po sa mga mangisang apektado ng malaking alon dulot po ng habagat. Maraming salamat, Albay. Thank you. Good morning.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
9: Kulansya pa rin tayo. Sinod natin ang naga. Ang mga produkto ng 43 exhibitors bumida po sa katatapos lamang ng 9th Aspire 2026. Detalye ho ng balita si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Buda ang produkto ng 43 na exhibitors na binubuo ng mga micro, small and medium enterprises at mga farmers cooperatives and associations sa katatapos pa lamang na 9th Aspire 2026 na ginanap sa lungsod ng Naga. Ayon kay Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Emelita Menes, sa pamamagitan ng Aspire, nabibigyan ng mga magsasaka, mangingisda at MSMEs ng oportunidad upang makapagbenta at maipakilala ang kanilang produkto at iba pang agricultural products sa publiko. Binigyang diin ni Menes na patuloy ang ginagawang hakbang ng MNCCI upang mas maraming mga maliliit na negosyo ang kanilang matulungan at masuportahan. Una rito, nagbukas noong August 7, 2026 at nagtapos nitong August 9, 2026 ang 9th Aspire 2026. Naging highlight sa aktibidad ang nailunsad na Benting Bigas Meron Na o P20 Rice Project ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Naga City. Bagamat maraming lugar po sa Greater Manila area, selado ang klase, eh dyan po, eh walang ma-official na cancellation ng face-to-face classes sa Naga City. Liban na lamang daw kung magkakaroon na bigla ang localized heavy downpour. Okay. At paalala po sa mga mamamayan dyan, bukas po yung opisyal ng Naga City Portal para sa mga naisong magbayad doon ng buwis. Kuha ng permit o mag-access ng mga pampublikong dokumento na hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Yun. Salamat, Naga. Good morning. Thank you.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Pwede tayo na mas malayo mula sa Bicol. Punta tayo ng Cebu. Yung mga magsasaka ng mais sa Bohol, sumailalim po naman sa Pest Management Training ng DA Central Visayas. Ay detalye po naman dyan si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Isinailalim sa 3 araw na Integrated Pest Management Training ng Department of Agriculture Region 7 Corn Program ang 35 mga magsasaka mula sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bohol. Layunin ang nasabing aktibidad na mapalawak pa ang kaalaman ng mga magsasaka kaugnay sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa kanilang tanim na mais. Kabilang sa itinuro sa mga partisipante ang tamang pagtukoy sa mga insekto na umaatake sa mga tanim na mais, pagsasagawa ng monitoring at pest control measures. Maliban sa mga lectures, nagsagawa rin ng field activities ang mga partisipante ng nasabing training kung saan ang kolekta sila ng mga pest samples sa taniman ng mais upang tukuyin kung anong uri ito ng insekto at paano ang tamang pag-control dito. Tinuruan rin ang mga kalahok na magsasaka ng angkop ng mga pataba at pesticides at ang tamang paraan ng paggamit nito. Umaasa ang DA7 na magagamit ng mga magsasaka ang kanilang nakuha mula sa training na mapalago ang kanilang tanim na mais sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa sa mga sakit at insektong maaaring umatake dito. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ano ho? Sinasabing maganda naman at maliwala sa panahon dyan sa Cebu ngayong araw. Ano ho? Subalit nananatili yung babala sa localized thunderstorms at malalakas po namang hangin. Meron ng mga paserong patungong katiklan standard sa Cebu dahil po sa masamang panahon sa ibang rayon at ilang technical po ang problema. Ay binabantayan po ng pag-asa yung Tropical Storm Pailuho na nasa labasunang par. May diniklarang suspension ng klase sa Cebu City ngayong araw. Pero meron binabantayan ho dyan yung 60 bilyong pisong pondo. Meron investigation ng ombudsman, flood control project sa Cebu. Oh, ano nga naman eh, paan Cebu eh. Yung fact check, ikasan na ho ang nagpa-fact-check, nagpapaulan ho yung langit. Ano ho? Si isa lang ang kontraktor. Ano pong binumpiso niyan? Kontraktor? Oho, ay naiba. Oh, sige, bahala na ka rin.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
9: Babalik po kami. Babalik po ang Usapang Agrikultura. Tuloy-tuloy po rin po tayo sa pagtanggap ng mga report. Magagaling ko sa iba limang panigo ng ating bansa, sa iba limang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. May kapag-unayan po tayo sa film. Ano ho? Makakagnoy, makakasama sa ipagpuyod mga may pulamang. Be-break muna kami ha. Walang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
16: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati ako inalala na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
17: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
18: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
19: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
17: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.

0: Karawan, maligayang karawan na lamang po sa mga nakatutukuryan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa Beltran family, nakatutok din sa May Santa Cruz, Laguna. Ho. Iba pa, mamaya, tingnan natin. Mantala, meron tayong report tatanggapin sa Cagayan de Oro. Onin kay Vice President ng PhilHealth, Adel Aceron, na nandyan ngayon. Bago na Presidente PhilHealth ngayon, ano? Babae. Oh, babae. Inugitan, Misamis Oriental, magkakaroon muli ng bagong farm-to-market road project makalipas ang halos isang dekada na paghihintay. Dahil lang, dumagal, ano? May natin ang mga detalye ng balitang yan. Sigaw kay Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Sa halos 10 taon na paghihintay nang matapos ang unang dalawang farm-to-market road ng bayan ng Kinugitan sa lalawigan ng Misamis Oriental, ang lokal na pamahalaan ay pumirma ng Implementation Management Agreement para sa bagong proyekto na farm-to-market road para sa pagkongkrito ng daan ng Buko Kagumahan. Pinangunahan ni DA-10 Regional Executive Director at DAPRDP-10 Project Director Jose Apollo Y. Pakamalan, OIC Regional Technical Director for Operations Viralo Tukib at ni Mayor Danilo A. Lagbas ang pagpirma na sa nasabing kasunduan. Ang 3.73 kilometrong FMR project ay nagkahalaga ng 102.8 milyong piso. Inaasahan na kapag matapos na ang nasabing proyekto ay ito ay magbigay ng kaginawaan sa mga magsasaka sa pagdala ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Hindi masira ang kanilang mga produkto at lumiit ang kanilang gastos sa transportasyon. Ang nasabing proyekto ay nagpapakita ng pagtutulungan ng DAPRDP at ng lokal na pamahalaan upang mapalawak pa ang mga infrastruktura sa kanayunan, mapabilis ang pagkonekta sa mga daan at magbibigay ng mas malaking oportunidad sa ekonomiya para sa mga magsasaka at mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat, Kukoy Medina, dyan sa Cagayan de Oro City. Ngayong araw, August 11, dyan sa Cagayan de Oro City, ang pagbubukas po ng 35th Mindanao Business Conference, ano ho? Dyan sa Limketkay Atrium. Maglilinaw po yung lokal na pamahalaan po dyan. Walang entry restriction. Walang entry restriction. Pagbabawal sa pagpasok ko ng mga sasakyan sa lungsod para po sa Higala Eye Festival. Yan po yung pinsinungalangan po yan ni Sheila Lumbatan ng City Mayor's Office. Kumakalat sa balita sa internet, bawal daw pumasok yung mga bisita sa sasakyan mula sa labas ng lungsod ngayong buwan. O, totoo yun. Karoon lamang po ng traffic regulation na dry run ng mga nakalipas. Ayan, okay. Gaganapin po yung Minbiscon na yan, August 11 hanggang August 13. Ang pastiyosong summit sa Limketkay Atrium, Limketkay Hotel. Maraming salamat. Thank you. Good morning, Cagayan de Oro.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Isang danat na 1 milyong pisong halaga naman ng Farm to Market Road, paikinabangan ng Maharatag sa Surigao del Sur. Kami po natin ang kompletong detalye ng balita sa Angel Luis Obo sa Radyo Pilipinas Sandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isang 106 million pesos farm-to-market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng No Objection Letter 1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa konstruksyon ng kasada. Ang Bayan to San Isidro Farm-to-Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, nyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang farm-to-market road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Tandag. Nagkaroon po ng 4.5 na lindol dyan sa Caguait, Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Tandag City. Ano ho't marami nakaramdam na mahina paggalaw. Intensity 2 sa lungsod po ng Tandag. Wala namang pinsala o

0: tsunami mula o threat at dyan po sinasabing pagyanig na yan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa lokal na pag-ulan na dulot po ng localized thunderstorms. Ligtas po naman at walang opisyal na suspensyon ng klase o trabaho. Sunod ngayong araw dyan sa Tandag. Good morning, Tandag. Maraming salamat. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, sabutuan naman tayo. Green Fiber Project, formal na pinagkatiwala ng Felfida sa mga kooperatiba po naman sa Agusan del Sur. Detalye ng balita si Dayanara Sumapad na hakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Formal nang ipinasa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang Green Fiber Project sa Kioya Sinay Agricultural Cooperative at Kalambogan Padiay Perez Agricultural Cooperative sa Sibagat, Agusan del Sur, kamakailan. Ang dalawang kooperatiba ang mga benepisyaryo ng programang ipinatutupad katuwang ang EcoWeb Incorporated. Ayon sa PhilFIDA, ang turnover ay hudyat ng formal na paglilipat ng mga proyekto at responsibilidad sa mga benepisyaryong kooperatiba upang higit pang mapalakas ang mga community-based enterprise, pangangalaga sa kalikasan at napapanatiling kabuhayan ng mga komunidad na nagtatanim ng natural fibers. Binigyang diin ni Executive Director Arnold Atienza ang patuloy na suporta ng PhilFIDA sa pagpapalawak ng merkado ng abaka at iba pang natural fibers, gayon din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga katuwang na organisasyon at lokal na komunidad upang maisulong ang inklusibong pag-unlad at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Dayanara Hake, ng Radyo Pilipinas, Butuan. Yung operasyon po ng Butuan Airport po dyan, nagkaroon po ng cancellation ng flights. Ano ho? Apektuhan po hindi bababa naman sa 11 na flight ng Cebu Pacific at Philippine Airlines patungong Maynila at Cebu itong mga nakalipas. Pansamantalang sinisipindi po ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang landing at take-off dahil po naman sa isang disabled aircraft sa runway. Ngayon po yung mga pasero na tignan ang kanilang airline status bago muna bumiyahe po naman. Sa lagay ng panahon doon, naging maulap na kalangitan, ano, partly cloudy skies sa Butuan City, Agusan ngayong araw. Walang banta na malubang bagyo sa riyon. Ari pa rin nung makaranas ng mga localized thunderstorms hapon o sa gabi naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat dyan sa lalawigan ng Butuan. Good morning, Butuan. O tayo, balikan natin ang Tayog, Pangasinan. Yung mga miyembro ng isang farmers association sa Pangasinan nagsulong ng kabuhayan sa bamboo weaving training. May detalye ng balita dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa kampanya na isinagawa ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program, ang isang skills upgrading training on bamboo weaving para sa mga miyembro ng Homalong Kuliling Farm Association sa Barangay Kuliling sa San Carlos City. Dinalo na ito ng 70 kalaw kung saan pinahusay ang kanilang kasanayan sa paghabi ng mga dekalidad at pamilihang basket gamit ang mga lokal at sustainable material gaya ng kawayan, buri at abaka. Sa pamamagitan ng hands-on training, itinuro sa mga kalahok ang mga makabagong pamamaraan ng paghahabi at product finishing upang mas tumaas ang halaga at kalidad ng kanilang gawang kamay. Nakiisa rin sa aktibidad si Kagawad Christopher Marquez kung saan ang kanyang binigay na suporta at tulong ang malaking pakinabang para sa mga susunod na pagpupulong, pagsasanay at gawain pang komunidad ng asosasyon. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na commitment ng DTI Pangasinan at CARP upang palakasin ang mga lokal na samahan na magbigay ng karagdagang oportunidad sa pangkabuhayan at isulong ang inklusibong pag-unlad ng ekonomiya sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yan daw sa Occidental Mendoza, dyan daw sa Mindoro. Walang physical o face-to-face classes at cheap sa work from home ang mga opisina ng gobyerno sa Occidental Mindoro ngayong Martes. Ano ho? Dahil sa patuloy na malakas sa ulan, dulot po ng habagad. Sa mga paral na naman, walang in-person classes sa lahat ng antas, all levels, parang publiko at privado. Ibat muna sa distance learning. Naman, meron tayong report po naman sa Albay. Alo, siyam na lang kilo. Hanggang tilapia fish, hagi ng bifar sa Ad Bicol sa Camarines Sur. May detalye po ng balita si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umabot sa kabuwang 846,800 pesos ang halaga ng tilapia feeds na ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agriculture Development Bicol, sa Buhi Indigenous People, Farmers and Fisherfolk Agriculture Cooperative sa Bayan ng Buhi, Camarines Sur, na kinabang sa naturang programa, ang 19 na miyembro ng kooperatiba na tumanggap ng kabuwang 760 sako ng tilapia feeds. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na magbigay ng agarang suporta sa mga mangingisda at higit pang mapalakas ang sektor ng aquaculture sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay, sa mga nagtatanong kung may pasok ko sa may pati ng Batangas. Ipasok ko sa pangkalahatan sa Batangas ngayong Martes, ano, walang opisyal na malawak ang anunsyong ng suspensyon ang pamalaang lalawigan. Kayo pa ba, nakadepende rin po yan sa sitwasyon ng inyong lugar sa lungsod o munisipalidad. Nakalipas sa mga araw, nagkansila ng klase ang ilang bayan po dyan tulad ng Balayan, Lemerit, Lian, ano. Ang ganyang klase ang suspensyon dyan sa Batangas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 3,418 mga pamilya naman sa Rosario, La Union na kinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program. Bad Kawiles ng Radyo Pilipinas, ag-oo sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Mahigit 3,400 pamilya mula sa 33 barangay sa Rosario, La Union ang nakinabang sa Bagong Pilipinas Rice Program sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ayon sa pamahalang bayan ng Rosario, 10 milyong pisong pondo ang inilaan para sa programa na magbibigay ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan sa loob ng 5 siklo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bilang suporta sa lokal na agrikultura, ang ipinamamahaging bigas ay binili mula sa isang akreditadong agricultural cooperative sa Rosario, alinsunod sa sagip sa KAAT, na ipamahagi na ang unang bungso ng ayuda sa mahigit 3,000 benepisyaryo habang nagpapatuloy ang distribusyon para sa mga natitirang kwalipikadong pamilya. Pinangangasiwaan ng Office of the Municipal Agriculturist at Municipal Social Welfare and Development Office ang implementasyon ng programa upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahagi ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Diyan po sa Agoo ngayon, ano ho, ang LGU Agoo, abanggito nila, tuloy ang klase, trabaho, back to school, back to work. Kalat po ng antas ng publiko at pribadong paralan. Ina rin po sa tanggapan ho ng gobyerno. Maghina po ng epekto ng habagat. Habang yung mga kalapit bayan na dyan sa La Union, gaya po ng San Juan, San Gabriel, Caba at Bangar, dito pa rin po ang face-to-face classes sa mga lugar na yan. Pero ang Agoo, back to school, back to work na area. Good morning, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 10 minuto na lamang bago tayo magpaalam. Dito naman tayo sa Lucena. Ho. Ang libo mga pula ng VU2 at GY7 Purple Ube. Pinagkaloob ng DIM Maropa sa isang kooperatibo po naman sa Occidental Mindoro. Ay detalye ng balita si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagkaloob ng DIM Maropa ang 1,000 dekalidad na punla ng ube sa Unlad Magsasaka Agriculture Cooperative sa Paluan, Occidental Mindoro. Ayon sa pabatiin ng DIM Maropa, ito ay alinsunod sa direktiba ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na palawakin ang produksyon ng ube bilang isang high-value crop na may malaking potensyal sa merkado. Ang pagkakaloob ng ube ay pinangunahan ng High-Value Crops Development Program. Ang mga ipinamahaging planting materials ay binubuo ng VU2 at GY7 Purple na mga uri ng ube na kilala sa kanilang matamis na lasa, kaakit-akit na kulay at mataas na demand sa merkado. Ang mga variety na ito ay maaaring gawin na iba't ibang processed products tulad ng ube halaya, ice cream, pastry fillings at iba pang value-added products na magbubukas ng mas maraming oportunidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Diyan sa Lucena, pag-uusapan, cancellation ng klase, official pong suspindido ho ang face-to-face classes sa lahat po ng antas, all levels. Tingin sa publiko, pribadong paralan dyan sa Lucena City. Yan po ay ayon kay Mayor Mark Alcala. Tutupad muna yung modular o online learning. Salamat Mayor Mike Alcala. Dati may nakakusap tayong Dr. Alcala sa lugar na yan eh. Salamat. Good morning. Gandang maga. Diyan po naman sa parte ng Lucena. Good morning, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ang huling report natin to siguro, no? Ang buntok. Sige nga. Solar-powered irrigation system na i-turn over sa mga magsaka sa Parcelis Mountain Province. Ay detali po dyan si Donna Cavizbal, yun ng Radyo Pilipinas Buntok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Formal nang itinurn over ng Department of Agriculture Cordillera Regional Field Office sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ang solar-powered irrigation system sa Butige Kapamilya Farmers Association sa Paracelis Mountain Province. Ayon sa LGU, nagkakahalaga ang proyekto ng mahigit 3.6 milyon pesos at gumagamit ng solar energy upang magbomba ng tubig mula sa source nito patungo sa mga sakahan. Inaasahang mapapatubigan ang humigit kumulang 30 ektarya ng lupang sakahan, mababawasan ang gastos ng mga magsasaka sa irigasyon at matitiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Ang programa ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng Climate Smart Agriculture at iba pang matatag na programang pang-agrikultura. Nagpasalamat naman ang LGU Paracelis sa DA sa pagpapatupad ng proyektong ito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Diyan sa Bontok, wala nagpatipad po ng suspension sa klase at trabaho sa maging gobyerno sa buong rehiyon. No? Sa masamang panahon, yung Bagyo Bontok Road sa may barangay Gunogon isinara sa trapiko. Sa malalaking pagunang lupa, slope collapse. Ano? Paring gamitin po alternatibong ruta sa Balilio, Suyo, Takong, Nakayang, Sabangan Road. Ang Bagyo Bontok Road, kilometer 48, Atok, Benguet, na isang lane lamang ang maring daanan. Bontok Tutukuan Road po naman patuloy na tinututukan dahil sa kabikabilang pagunang lupa at mga nahuhulog po namang bato. Ang junction Taluben Barley Gakalakad Road, karanasan ng open-close na sitwasyon sa Sitio Pingo Barangay Tulubin dahil po naman sa gumagalaw na lupa. Yun! Na kaming oras, so maraming salamat po sa ginawa niyong pagtutok at pagsama sa amin. Adun sa mga patuloy pong nakatutok sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Oy, thank you. Maraming salamat po sa mga nakatutok huryan. Shout out doon sa kanila. Good morning kay Regan Sapalio. Kay ganun kay Joffer Francisco, kay Kylie Luistro, and Audrey Rambuyon. Maraming salamat. Sa Ilocos Sur ba? May pasok? Sinipin natin mamaya na kunti ito. Ano kaming oras sa sangalan po nila Roger, Jamari, Alvin, Arnel, Mary, Mary Ann. Kapanin po sila Nida, Susan, Jemart. Kapanin po natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Sangalan po nila Julius Gonzalez, Christopher Terambolo. Manang niyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama hindi mo ginawa? Inuturing na kasalanan, aban sa'yo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Ay minsan pa, wag ho tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Oh. Wag ho tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kasama si Alan Alyanige.
6: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas City na naapekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat.
7: Headlines.
6: Bilang ng mga naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, umabot sa halos 586,000 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
7: Headlines.
6: Department of Social Welfare and Development nakapagatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
7: Headlines.
6: Senator Francis Pangilinan narawagan sa pamahalaan na bumuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan.
7: Headlines.
6: 7.2 trillion peso National Expenditure Program. Prioridad na rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon sa Malacanang,
9: mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
10: Sa buong bansa.
9: Radyo Pilipinas
10: News.
9: News Nationwide.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 11, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas na naapekto ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Potable o portable water pump sa Sapote, Las Piñas, inspeksyonin. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
7: Report.
11: Siyudad ng Las Piñas na isa sa nakaranas ng matinding pagbaha nitong habagat ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para bisitahin at makamusta ang pamilyang naapektuhan ng masamang panahon na nagbuhos ng malalaking volume na mga pag-ulan. Pero bago sumadya sa mga evacuees ay una munang pupuntahan ng Pangulo ang Alido Bridge sa Sapote. Ito ay para inspeksyonin ang high Vahyun self-priming drainage trailer pump. Ito ay isang malaking mobile water pump na pwedeng hatakan ng sasakyan at gamitin sa paghigop ng baha o emergency drainage. Mula sa pote ay dediretso na ang presidente sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 Las Piñas para bisitahin ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan doon at personal na pangunahan ang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Halos 586,000 individual ang naapekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang nasabing mga individual ay nasa 33 lalawigan. Abot sa 4,866 na individual ang preemptively evacuated sa Regions 1-3 Calabarzon at Mimaropa. 8 katao naman ang iniulat na nasawi, 9 na iba pa ang nasugatan at isa ang nawawala. Patuloy namang vine-verify ng NDRRMC ang mga ulat na ito. Abot naman sa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala at infrastruktura. Namigay din ang pamahalaan ng tulong na nagkakahalaga ng 16.7 billion pesos sa mga apektadong pamilya.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaghatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Social Welfare Secretary Gatchalian nag-iikot sa ilang evacuation sites. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umakyat na sa 68 milyong piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na inaipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay, kasama sa ipinamahagi ng kaguran sa mga apektadong komunidad. Ang nasa higit 88,000 family food packs, 6,000 ready-to-eat food boxes at 4,000 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang Metro Manila, Angkor, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na rin nag-ikot si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa ilang evacuation sites sa Bulacan at Cavite para personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak rin ng kalihim na walang tigil ang pagproposisyon ng kagawaran ng relief supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bilang ng mga napinsalang silid-aralan dulot ng bagyong Maymay at habagat, pumalo na sa mahigit sa 4,000. Ito'y ayon po sa Department of Education. Ang detalye atid ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mahigpit na binabantayan ng Department of Education ang sitwasyon sa mga paaralang apektado ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyong Maymay at Habagat. Batay sa datos ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, pumalo sa 4,792 na mga silid-aralan buhat sa 858 mga paaralan ang napinsala ng masamang panahon. 917 rito ang tuluyang nawasak, 1,003 rito ang nagtamo ng matinding pinsala habang nasa 2,772 naman ang mga nagtamo ng bahagyang pinsala. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa rehiyon ng Ilocos na sinunda naman ng Central Luzon, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Negros Island Region at Metro Manila. Samantala, abot naman sa 387 mga silid-aralan mula sa 107 mga paaralan ang kasalukuyang ginagamit na evacuation center ng may 2,065 pamilya sa Calabarzon, Central Luzon, NCR, Ilocos, Eastern at Central Visayas, Mimaropa at Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Narawagan si Marikina City 1st District Representative Marcy Chudoro na maikomisyon ng maayos ng Department of Public Works and Highways ang Tumana Pumping Station. Ito'y matapos ang 3 taon na umanong makumpletong proyekto pero hindi ba na napapakinabangan at hindi pa formal na naiti-turnover sa pamahalang lungsod ng Marikina. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Chudoro na sinubukang pandarin ng contractor ang nasabing pumping station para makatulong sa pagpapababa ng tubig baha. Pero sinabi niya, na nag-automatic shut off ang floodgate na naging dahilan ng pag-apaw ng creek sa pagitan ng barangay Malanday at barangay Tumana. Sinabi pa ng Bambabatas na imbes na makatulong ang nasabing pumping station ay nakaperwisyo pa. Ayon kay Chodoro, dapat na matugunan ng DPWH with urgency itong problema ng nasabing pumping station. Sa kabila naman ito ay malaking bahagi ng Marikina ang hindi binabaha dahil sa patuloy na dredging operations sa Marikina River na nagpalalim sa water capacity ng ilog.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa inaasahang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang Marikina City, Las Piñas City, Taguig City, Parañaque City, Caloocan City, Pataha o Pasay City, San Juan City, Mandaluyong City, Maynila, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa at Pateros, lalawigan ng Abra, lalawigan ng Benguet, lalawigan ng Laguna, Bawang sa La Union, Calasiao, Aguilar, Bugalyon, Dagupan City at Mangaldan sa lalawigan ng Pangasinan, Bacoor, Naik, Amadeo, Imus, Tanza at Kawit sa Cavite.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Suspendido rin ang klase sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Nor, Sagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan, San Fernando, Makabebe, Santo Tomas, Candaba at Magalang sa lalawigan ng Pampanga, San Felipe at Botolan sa lalawigan ng Zambales, Montalban, Cainta, San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, suspendidong klase sa Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System ng Quezon City ngayong araw.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Work from home arrangement mananatili sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagpapatupad ng alternative learning modes sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Pinaubaya na sa local chief executives ng tatlong lalawigan. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinanatili ng Malacañang ang work from home arrangement para sa mga government offices sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito'y kasunod ng inisyong Memorandum Circular 124 na nilagdaan Executive Secretary Ral Proyecto base na din sa naging rekomendasyon ng NDRRMC sa gitna ng inaasahang patuloy na makararanas ng matitinding pag-ulan sa nabanggit na mga lalawigan. Sa kabilang ang dako'y nasa pagpapasyanaan yan ng mga lokal na pamahalaan kung magpapatupad ng alternative learning modes kapwa sa public at private schools at all levels sa tatlong probinsya. Nakapaloob din sa inilabas na memorandum circular na ipinapaubaya na sa desisyon ng mga local chief executive sa iba pang mga naapektuhan ng habagat kung magpapatupad ng suspensyon sa pasok ng kanilang mga kawani at sa paaralan. Sa kabilang dako'y depende na naman sa diskresyon ng mga nasa pribadong tanggapan kung magpapatupad na ang alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran Rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si Senator Kiko Pangilinan sa pamahalaan na bumuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan kasunod dito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan dulot ng malalakas na pag-ulan. Gayt pa ni Pangilinan, hindi dapat normal ang baha lalo't malaki ang epekto nito sa kabuhayan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi rin anya dapat umasa lang ang bansa sa emergency response tuwing may kalamidad. Sa halip, kailangan na anyang magkaroon ng pamatagalan at maagap na flood management strategy. Kasabay po nito, hiniling din ni Pangilinan ang kompletong accounting ng mga pondong nilaan para sa flood control project. Ito'y lalo na't patuloy na napapabalitang mga kontrobersya kaugnay ng pagpapatupad ng naturang mga proyekto. Dapat anyang malinaw kung ano ng proyekto ang pinondohan, saan sinagawa ang mga ito, magkanong halaga, sinong mga contractor, anong status ng implementasyon at kung naging epektibo ba ang mga proyekto sa aktual na lugar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mahigpit na safeguards kailangang ipatupad sakaling ibalik na sa 2027 national budget ang mga kailangang flood control project. Narito ang balita mula sa Kamara, hatid ni Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Green na dapat ituloy ang mga kinakailangang flood control at shoreline protection projects sa Malugan na napatunayang mataas ang panganib sa pagbaha. Ayon kay Green, hindi dapat tuluyang itigil yung mga flood control program dahil lamang sa mga naunang anomalya at substandard na proyekto. Maaring naman kasi anya na idaan ito sa validation at karagdagang pagsusuri gaya ng site inspection, project boundary, technical specifications at mga hakbang laban sa pandaraya. Mahalaga rin anya ang mahigpit ng monitoring kabilang ang pakikilahok ng mga citizen watchdog upang maibalik ang tiwala ng publiko sa flood control spending. Pwede rin man anya na i-blacklist na yung mga contractor na mapapatunayang responsable sa substandard ng mga proyekto. Samantala, sinabi niya na anumang pagbabago sa panukalan 2027 national budget ay dapat may malinang nabatayan at hindi basta-basta insertions. Ayon kay Green, maaring amyandahan ng pondo kung may lehitimong pagbabago sa sitwasyon gaya ng paglipat ng daluyan ng ilog, pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga lugar basta't may malinaw na justification at dumaan sa pagsusuri ng House Leadership at Appropriations Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Latin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Itinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang mga aligasyong masinuuna ng Kamarang Impeachment Proceedings kaysa sa pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay Green, patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga ahensya ng pamahalaan para sa relief at recovery operations habang ginagampanan din ang kanilang constitutional duties kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang regular na nakikipag-coordinate sina Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Pinuri naman ni Garin ng DSWD sa maagang pagpoposisyon ng mga relief supplies malapit sa mga komunidad bago pa man bumaha. Patuloy ring minomonitor ng mga leader ng Kamara ang relief operations upang matukoy kung saan kailangan ng karagdagang tulong at pondo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 7.2 trillion peso National Expenditure Program Prioridad pa rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinulitan na ng Department of Budget and Management sa Office of the President ang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, muling binigyan prioridad sa budget para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Anya, layo nitong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat piso mula sa pondo ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa taong bayan. Ang forma na pag-turnover ng NEP sa Kongreso magaganap mamaya bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget.
16: Tuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Beverly Lorraine C. Ho bilang bagong President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Kilala si Dr. Ho sa kanyang malawak na karanasan sa public health, universal health coverage, health policy na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng mga programa ng PhilHealth. Samantala, dinalaga rin ng Pangulo si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Dala ni Dr. Mercado ang kanyang malawak na karanasan sa healthcare management, health financing at universal healthcare, kabilang ang kanyang dating tungkulin bilang acting president at CEO ng PhilHealth. Inaasahang makakatulong ang kanilang mga karanasan sa pagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan para sa mas mahusay, abot-kaya at accessible na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Senator J.V. Ejercito, suportado ang pagkakatalaga ng mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Suportado ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH at kay Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Ejercito, umaasa siyang magagamit ni Mercado ang kanyang malawak na karanasan bilang doktor at healthcare executive para higit pang maisulong ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Anya, napapanahon ang pag-upo ni Mercado sa DOH dahil marami pang kailangan gawin para mapalakas at mapahusay ang mga umiiral na health reforms sa bansa. Samantala, sinabi ni Ejercito na nagkaroon na siya ng pagkakataong makatrabaho si Ho sa pagbuo ng Universal Healthcare o UHC Law kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng healthcare services para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Ejercito na marami pa rin kailangang tugunan para matiyak ang mas abot kaya at ikalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng zero balance billing, pagpapahusay sa mga package ng PhilHealth at pagtaas ng partisipasyon nito sa mga gastusing medikal sa ospital. Umaasa si Ejercito na sa pamumuno ni Mercado at Ho sa DOH at PhilHealth ay mas maisusulong ang layunin ng UHC Law na mabigyan ng lahat ng mga Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Inihayag din ng senador na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa dalawa sa planong review sa implementasyon ng UHC Law, lalo na't papalapit na ang 10th taon nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pilipinas nakakuha ng $600 million grant para sa o para palakasin ang sektor ng kalusugan. Darito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Nakuha ang Pilipinas ng panibagong $600 million na grant o tinatayang 36.95 billion pesos mula sa Estados Unidos upang palakasin ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ang tulong pinansyal ay napagkasunduan sa ilalim ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems in the Philippines sa pangunguna ng Department of Finance. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad ng Department of Health o DOH. Layunin ng kasunduan na makabuo ng isang integrated, sustainable at self-reliant na sistemang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng health security, pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyong medikal at kakayahan tumugon sa mga nakahahawang sakit. Susuportahan ito ang prioridad ng programang pangkalusugan tulad ng pagtugon sa HIV, TB, neglected tropical disease at maternal, newborn and child health. Layon din itong palakasin ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Amerika sa global health security. Ang grant ay tulong at walang obligasyong bayaran ng pamahalaan. Binigyan din ni Finance Secretary Frederick Go ang kahalagahan ng proyekto para sa mamamayang Pilipino. Anya, nagpapatibay ito sa commitment ng Administrasyong Marcos Jr. na palawakin ang access ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mas pinalalakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense cooperation matapos lagdaan ang 2027 Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDB-SEB Plan of Activities. Nilagdaan ang kasunduan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sa pagpupulong ni na AFP Chief General Antonio Navarrete at United States Pacific Command Chief Admiral Samuel Jan Paparo Jr. Nakatao ng plano sa pagpapalakas ng joint military training at exercises, defense capability development at maritime security cooperation. Layunin din itong palawakin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba pang usaping may kapwa strategikong interes. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na ugnayan upang matugunan ang mga makabagong hamon sa seguridad sa rehiyon. Gayun din ang pagpapahusay sa interoperability ng sandatang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Mga nagkalat na kabaong sa Metro Manila dapat imbestigahan ayon sa iba't ibang civic organizations. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Report.
19: Nanawagan si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan ng mga kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Goitia, dapat matukoy kung sino ang naglagay ng mga kabaong, kung magkakaugnay ang mga insidente at kung may nilabag na batas sa mga ito. Gayunman, sinabi ni Goitia na hindi dapat mawala ang, sa usapan ang ipinahihiwatig na pangamba ng ilang Pinoy sa usapin ng soberanya, teritorial na karapatan at seguridad ng bansa kaugnay ng China. Binanggit niya ang mga nagdaang tensyon sa West Philippine Sea kabilang ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga Pilipinong maingisda at mga sakyang pandagat ng bansa. Iginit ni Goitia na mahalagang pairali ng ebidensya at batas at iwasan ang pagbibintang ng sabuatan o pagkakasangkot ng mga anumang organisasyon nang walang sapat na patunay. Anya, dapat papanagutin ng sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, ngunit hindi dapat maisantabi ang karapatan ng mga Pinoy na magpahayag ng kanilang saloobin na mausaping may kinalaman sa soberanya ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinatupad na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong umaga. Ayon sa Department of Energy, abot sa 4 pesos 70 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina, habang 4 pesos 30 centavos kada litro naman ang binaba ng diesel, kabilang ang Diesel Plus. Pinakamalaki ang bawas sa kerosene na 4 pesos 88 centavos kada litro. Pinatupad ito simula ngayong alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy na ring nakaapekto sa supply at presyo ng langis ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Tiniyak ng DOE na patuloy itong gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCO kumpiyansa na muling makakabawi matapos bumaba ang gross gaming revenue ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, Alan, ang kumpiyansa nga ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na maabot nito at muling makakabalik ang gross gaming revenue ng bansa matapos ito yung bumaba ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Ayon nga kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na optimistic sila na magiging may babalik sa normal gaming revenues ang ating bansa matapos nga bumaba ng 20.3% kung saan umabot na lamang sa 88.13 billion pesos ang naitalang gross gaming revenues ngayong second quarter na sa kaparehong taon. So sa nakalipas na taon ay umabot ito ng 110.63 billion. Ayon pa kay Tenco na patuloy din ang ginagawang pagsasaayos ng ilang mga gaming facilities ng PAGCOR sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga electronic gaming segment upang mas mahikayat pa ang ilan nating mga kababayan na pumunta sa mga lehitimong PAGCOR gaming casinos. Dagdag pa nga ng PAGCOR chairman na patuloy din ang mga kanilang ginagawang pamamaraan upang mas mapahikayat pa ang ating mga kababayan na maglaro at mag-contribute sa PAGCOR upang hindi lang makatulong sa iba't ibang mga sektor na inaabutan ng tulong ng PAGCOR sa ating bansa. Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: National Commission of Senior Citizens muling binigyan din ang kahandaan ng mga nakatatanda sa panahon ng sakuna. Narito ang balitang hatid ni Jolly Mar Acuyong.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Muling iginiit ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kahalagahan ng paghahanda at proteksyon sa mga senior citizen tuwing may emergency o kalamidad. Ito ay matapos lumahok ang NCSC sa Emergency Preparedness Forum for Senior Citizens and Person with Disabilities na ginanap noong July 20 sa SMX Convention Center sa Pasay na dinaluhan ng mahigit 4,000 participants. Ang NCSC Chairperson at CEO Attorney Maria Merceditas Gutierrez, hindi lamang dapat ituring ng beneficiaryo ng tulong ang mga nakatatanda kundi mga aktibong katuwang sa pagbuo ng disaster resilient na komunidad. Tinalakay sa forum ang paghahanda sa iba't ibang sakuna kabilang ang bagyo, lindol at sunog, gayon din ang mga early warning system at emergency response techniques. Samantala, binigyan din ang mga organizer na mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matiyak na walang senior citizen o person with disability ang maiiwan sa panahon ng sakuna. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita naman si Bayon Dagat na sa 13 katao patay sa pag-atake ng Ukraine sa Tatarstan, Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kinumpirma ng mga opisyal na di bababa sa 13 katao ang nasawi matapos isinagawa ang drone strike ng Ukraine sa Republika ng Tatarstan sa Russia. Batay sa ulat ng BBC, isang bata ang kabilang sa mga biktima habang 39 ng iba pa ang sugatan sa itinuturing na isang pinakamalubhang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Sinasabing tumagal na ilang oras ang pag-atake na nagsimula kagabi hanggang kinaumagahan. Wala pang inilabas sa pahayag ang Kyiv hinggil sa naturang insidente at wala pa rin opisyal na ulat sa mismong pakay ng drone. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Narito ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas, Sports.
6: Sa PBA Governor's Cup, magpapatuloy naman ngayong hapon sa Inyares Center sa Antipolo. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Matapos makansela ang kanilang Sunday ball games, nakatakdang mag-resume ang PBA 50th Season Governor's Cup ngayong hapon, weather permitting, sa Inyares Center sa Antipolo. Una, maghaharap ang Converge Fiber Xers kontra sa Terra Firma Jeep dahong 5:15 p.m. Paglalabanan ng Jeep at ng Fiber Xers ang potential na solo 4th place ng Group A bilang pareho parehong nasa 3 and 4 ang kartada ng Converge at Terra Firma. Magtutuos naman sa 7:30 PM nightcap ang TNT Tropang 5G at NLEX Road Warriors. Target ng Road Warriors na makabawi sa pagkaudlot ng kanilang 6-game run, samantalang gusto naman ng Tropang 5G na ma-improve ang kanilang 4-3 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ceremonial payout para sa Provincial Special Financial Assistance sa mga senior citizens na 70 taong gulang pataas, sinagawa sa dalawang bayan sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Rodeline.
8: Matagumpay na naisagawa ang ceremonial payout ng Provincial Special Financial Assistance Program para sa mga senior citizens sa lalawigan ng Batanes. Ginanap ang unang pamamahagi ng tulong pinansyal sa bayan ng Basco at Ivana. Ang nasabing programa ay pagpapatupad ng Provincial Ordinance Number 2026-504 na naglalaan ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na residente ng Batanes na may edad 70 taong gulang pataas. Pinangunahan nila Governor Ronald Aguto Jr. at mga sangguniang panalawigan members ang nasabing payout, katuwang ang mga LGU at Senior Citizens Association. Sa initial na payout, matagumpay na nakatanggap ng tulong pinansyal ang 47 na senior citizens sa bayan ng Ivana mula sa target na 115, habang 120 naman na senior citizens ang nakatanggap sa bayan ng Basco mula sa kabuang bilang ng kwalipikadong senior citizens na nasa mahigit 600. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Carol Hubalde, tagapangasiwa sa pagpapatupad ng nasabing programa, unang nakapagsumite ng mga dokumento ang dalawang munisipyo para sa inisyal na pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, magpapatuloy ang pagsasagawa ng payout ngayong Agosto, oras na maproseso ang payroll ng mga ito. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: DSWD Cordillera, patuloy ang paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Jong Munar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Jong.
9: Habang nakataas pa rin ang red alert status sa Region Cordillera, patuloy naman ang paghatid ng tulong at relief operations ng Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera para sa mga pamilyang naapektuhan ng pinagsamang epekto na habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 1,379 na pamilya o 4,272 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa buong rehiyon. Umabot naman sa 250 pamilya o 844 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers at sa mga pansamantalang tuluyan. Bilang paunang pagtugon na mahagi ang DSWD car ng mga food and non-food items at patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga internally displaced persons sa laang evacuation center sa Lagangilang Abra kung saan nakapagtala na ang ahensya ng kabuang 1.7 milyong pisong alaga ng tulong pinansyal at relief foods.

0: Nakatutok din ang ahensya sa sitwasyon sa lalawigan ng Abra matapos ma-isolate ang lahat ng barangay sa Likuan Bahay dahil sa mga naganap na landslides at troll cuts. Samantala, nang ipagunayan din ang kagawaran sa City Social Welfare and Development at City Disaster Risk Reduction and Management Office ukol sa naitalang pagbuo ng lupa sa Disad Surong. Patuloy ang pag-ipagugnayan ng DSWD Cordillera sa mga lokal na pamahalaan, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at Disaster Response Management Division upang mapabilis na maipaabot ang karagdagang relief supplies at pangangailangan sa mga apektadong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Field Office 1, patuloy naman ang pamamahagi ng family food packs sa mga apektado ng pagbaha sa bawang La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Antoniette.
3: Patuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng Family Food Packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng Bawang La Union. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Partikular na naabutan kahapon ng FFPs ang mga apektadong pamilya sa Barangay Parian Weste, Parian Este, Potot at Dili sa nasabing bayan. Bahagi ito ng 2,000 FFPs na ibinigay sa naturang bayan na isa sa mga malubhang na apektuhan ng pagbaha. Magugunitang patuloy ang mga disaster response operations ng DSWD Field Office 1 sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1 upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilyang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Nananatili ring nakaantabay ang nasabing ahensya upang maghatid ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan ng ayuda para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 50 pamilya sa Zaragoza sinailalim sa preventive evacuation dahil sa pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Leslie.
4: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 47 families sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija matapos pumasok ang 1 hanggang 2 talampakang tubig paha sa kanilang mga kabahayan dulot ng patuloy na pag-uulan mula sa habagat. Samantala, masugid ang pagbabantay ng motoridad sa higit 100 iba pang pamilya sa mga bayan ng Nampikwan at San Isidro na nanganganib din sa baha. Ayon kay Raul Biltra ng Zaragoza MDRMO, pumasok ang baha sa mga bahay matapos sumapaw ang kalapit na ilog. Kabilang sa Manilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers ang 28 families mula sa Sitio Balumbum, Barangay Mayamot at 19 na pamilya mula sa Sitio Cabasta, Barangay Santa Lucia. Wala pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan dahil nananatiling mataas ang level na tubig. Sa bayan ng Nampikwan, ihiyag ni Ian Louis Berayo ng local MDRMO na 10 sa 21 na barangay apektado ng baha, partikular na ang 55 pamilya sa Sitio 1, Barangay Kabadukan East na nakatira malapit sa creek. Sa San Isidro naman, ayon kay MDRMO responder Domindor Pascual, humigit kumulang 50 hanggang 70 pamilya sa boundary ng Barangay Mangga at Pulo ang napapaligiran ng baha mula sa Sapang Pulo. Bagamat ayaw lumikas sa mga residente sa Nampikwan at San Isidro, hinatiran na sila ng relief goods mula sa tanggapan ng alkalde habang patuloy ang tight monitor ng mga MDRMO sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbaha, pagguho ng lupa at natumbang puno, naranasan sa ilang bahagi ng Region 1 dahil sa masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
5: Naitala ang mga insidente ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagbagsak ng puno sa ilang bahagi ng Ilocos Region bunsod ng pinagsamang epekto ng enhanced southwest monsoon at mga nagdaang bagyong Luis at bagyong Maymay. Batay sa pinakahuling situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o ang RDRRMC 1 na inilabas nitong Lunes ng umaga, 10 ng Agosto 2026, may kabuang 65 lugar sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Sur ang nakakaranas ng pagbaha. Naitala rin ang mga insidente ng pagbagsak ng puno sa Pangasinan at Ilocos Sur, habang tatlong rain-induced landslide naman ang iniulat sa La Union. Samantala, umabot na sa 60,394 na pamilya o katumbas ng 215,074 na individual sa Ilocos Region ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng masamang panahon. Sa Lagupan City, nagbabala naman si Mayor Belen Fernandez sa mga residente na manatiling alerto at mapagmatsyag dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig baha sa lungsod. Ayon sa alkalde, dulot ito ng patuloy na pagdaloy ng tubig mula sa upstream areas. Tiniyak naman niya ang kahandaan ng lokal na pamahalaan na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Albay LGU, inalis na ang suspension ng biyaheng dagat patungong Masbate. DSWD at LGU ng Pio Duran, mabilis na nagpabot ng relief packs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J.M.
6: Inalis na ng pamalang pandaliwigan ng Albay ang suspensyon ng biyaheng dagat papunta at mula sa Masbate upang mapatuloy muli ang operasyon ng Roro vessel sa Port of Pio Duran matapos ang bahagyang pagbuti ng panahon. Ayon sa ulat ng MDRRMO Pio Duran, nananatili pa rin mapanganib ang karagatan sa Burias Pass para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kaya pinapatupad pa rin ang ban sa pangingisda at mga aktibidad sa Lampasigan dahil sa patuloy na pag-iral ng malakas na hanging habagat at pagulay tsokolate ng tubig dagat na dulot na matinding pag-ulan sa mga kabundukan. Batay sa pinakauling weather bulletin ng DOST Pag-asa Southern Luzon, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa buong Luzon. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga hiwa-hiwalay na pag-ulan, pagkulog at pakidlat ang inaasahan sa Bicol Region, habang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran ang iihip na magdudulot ng katamtaman hanggang sa may kalakas sa pag-alon ng karagatan. Samantala, ang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay uling naitala sa layong 3,000 km silangan ng extreme northern Luzon na may taglay na lakas ng hangin na 75 km per hour at kumikilos silangan sa bilis na 35 km per hour. Bilang mabilis na intervensyon ng gobyerno, alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., matagumpay na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, katuwang naglokal na pamahalaan ng Pio Duran, ang mga family food packs sa kabuuang 6,092 na apektadong kabahayan sa 10 coastal barangay matapos isailalim ang bayan sa state of emergency. Ayon kay Mayor Evangeline Arandia, bukod sa tulong ng DSWD para maibsan ang kagutuman ng mga mangingisda at residenteng nawalan ng pangkabuhayan, patuloy rin ang pikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang pangkabuhayang suporta, kasabay ng pamamagi ng 200,000 pisong tulong pinansyal sa 33 barangay sa ilalim ng bawat barangay may kinabang program ng Pangulo na naglalaan ng 100,000 piso para sa mga pampublikong proyekto at 20,000 cash grant para sa mga graduating student. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout para sa fuel subsidy ng mga TNVS beneficiaries sa Bohol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli.
11: Patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito sa Central Visayas para sa kwalipikadong mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng special payout ang LTFRB para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS beneficiaries sa lalawigan ng Bohol na hindi nakapag-claim ng kanilang fuel assistance sa isinagawang payout noong nakaraang ang linggo dito sa lungsod ng Cebu. Ang mga TNVS beneficiaries ay makakatanggap ng 2,500 pesos sa bawat unit na kanilang nairehistro at naaprubahan para sa nasabing ayuda. Sa pinakahuling datos ng LTFRB 7, nasa mahigit 18,000 operators at mahigit 6,000 drivers na dito sa Central Visayas ang nabigyan ng fuel subsidy. Ang pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB sa mga transportation sector ay alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ang mga sektor na lubhang naapektuhan ng epekto ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DOH sa Northern Mindanao nagbabala laban sa mga kumakalat na impormasyon sa mga Peking Link website at social media platforms. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Darito ang balitang hatid ni Dandy Macarambon.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Dandy.
12: Nagbabala ang Department of Health laban sa mga Peking DOH link website at social media page. Nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa ipinamamahaging 30,000 pisong tulong medikal. Ang mga opisyal na tulong medikal ay makukuha lamang sa mga DOH hospital, accredited facilities at pag-apply online gamit ang eMAIFIP sa eGovPH Super App. Pinapayuhan ng publiko na huwag i-click ang mga kahinahinalang link o website humihingi ng mga sagot sa mga katanungang personal, bank accounts at mga sensitibong datos. Ang mga lehitimong program at impormasyon ay inilalabas lamang sa official Facebook page at iba pang official social media platforms ng DOH. Maging mapanuri, i-report agad sa mga kinaukulan kung makatanggap ng mga kahinahinalang post online upang hindi makabiktima ng iba pa at mapigilan ang mga ganitong illegal na transaksyon online. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 10th Infantry Division palalakasin ang kanilang external security operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atid ni Armando Fenequito.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Arman.
13: Palalakasin ng 10th Infantry Division o 10th ID ang kanilang external security operations sa mga lugar na nasasakupan ito sa pamamagitan ng pakikipugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inihayag ni 10th ID Public Affairs Office Chief Major Ben Gadot na nakaantabay ang kanilang puwersa upang alalayan ng mga law enforcement units para maging maayos ang pagpapatupad ng batas. Ayon kay Gadot, ilan sa kanilang sinusuportahan ay ang operasyon ng Bureau of Immigration o BI kung saan hinahabol ito ang mga undocumented aliens na lumalabag sa batas. Paliwanag ng opisyal na sa pagtulong nito sa operasyon ng BI, mapoprotektahan nito ang pambansang interest. Nitong nakaraang Agosto 3, 2026, matagumpay na naaresto ang 5 Chinese national sa bahay ng Trento, Agusan del Sur dahil sa kasong misrepresentation, fraud at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, August 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamay ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Bayang Broadcast, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
7: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning.
8: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may Monte de Piedad hanggang makarating na po yan dito po sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po ng Shaw Boulevard ay bahagyang bibilis ng takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkatapos naman po niyan ay makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Tramo hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa Magallanes Flyover hanggang makarating naman po yan ng Buendia Avenue. Pagdating din po natin dito sa parte ng Boni hanggang makarating naman po yan dito sa Maysho Boulevard, makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
7: Gia.
8: Yes, sir.
7: Wala na tayong namomonitor ng mga flooded areas sa flooded streets sa Metro Manila sa ngayon.
8: Yes, sir. Wala na po. Subsided na po yung mga flooded areas po natin starting pa po kagabi.
7: Okay. Gia, salamat na marami for the updates, ha? Thank you.
8: Thank you po. Ingat po.
7: Thank you. Ingat. Gia Rivales, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Hoy, good morning, good morning. Yung pong mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning sa inyo. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. And of course, yung mga nakikinig naman sa atin sa FM habang nasa biyahe sa mga oras na ito, ha? 104.3 The Capital FM. Oy, etong latest, diyan naman po sa Lamesa Dam. Ha? Umaapaw ang Lamesa Dam sa kasalukuyan o makinig, lalo na yung mga kababayan natin, mga barangay na nasa palibot po ng Lamesa Dam. Naritong balitang iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary,
5: Alan, patuloy nga ang pag-apaw pa rin ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat. Sa inilabas na situationer ng PAGASA ay nasa 80.20 meters pa ang water elevation ng Lamesa Dam na nananatiling lagpas sa spilling level nito na nasa 80.15 meters. Dahil dito ay patuloy na tinututukan yung mga lugar sa bahagi ng Tulyahan River sa Quezon City at maging sa Camanaba. Sa kabilang dyan, dito sa Quezon City, ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome. Kagabi nga ay may mga inilikas ng residente ng North Fairview, mga nasa higit 400 residente yan, na isinailalim sa preemptive evacuation dahil nga sa inaasahang pag-apaw ng Tulyahan River. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa status ng Lamesa Dam. Meron pong pag-apaw. So, ingat-ingat, ha? At makinig, manood, at magbasa ng mga tamang impormasyon. Huwag hong basta-basta maniniwala, ha? Kung saan-saan sa mga fake news. Kinakailangan sa mga tunay na website ng mga government agencies po kayo tumutok. Maya-maya, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon. Sensasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Kebiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, good morning Sir Alan at maraming salamat po sa oportunidad.
7: Yes, hingi po kami ng mga updates sa naging operations ng Philippine Coast Guard kasama na yung inyong mga district stations nito pong nagdaang mga araw dahil sa matinding mga pag-ulan at dahil din sa bagyong si Maymay. Ma'am.
13: Yes Sir Alan, so mahigit kumulang 8,000 individual po ang atin po na evacuate sa iba't ibang probinsya po yan ng Romblon, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Nagsagawa rin po tayo Sir Alan ng ating libreng sakay, particularly doon sa area po ng Batangas at ng Cavite sa mga stranded po na mga commuters po natin. Nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa pagkasagawa ng road clearing operation, particularly sa area po ng Tingloy at Lobo, Batangas. We also assisted the LGU and the DSWD for the distribution of the food packs sa area po ng Romblon at sa Batangas, kasama rin po ang Cavite. At nagsagawa rin po tayo ng howling ng ating family food pack sa area po ng San Fernando, La Union. At currently, Sir Alan, meron pa po tayo minomonitor na pantalan.
7: Opo.
13: Halos 23 ports pa rin po ang ating po mga minomonitor. And out of that 23 ports, ay meron po tayong 6 na pantalan na meron pong natala na stranded na mga pasahero. And as we speak po, we have 463 stranded passengers from the area of Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog, and Central Visayas. 7 vessels are stranded, and then 25 vessels are taking shelters, 318 motor bangkas, and 5 tugboats po. So yan po ang isinasagawa po natin ngayon. At again, dahil hindi pa rin po gumaganda ang panahon sa iba't ibang area, patuloy pa rin po ang isinasagawa nating coordination with the PDRRMO and the CDRRMO. Meron pa rin po tayo mga tauhan na nakaistasyon sa mga opisina nila para magkaroon po tayo ng mabilisang pagkuha ng impormasyon. At the same time, madali rin po tayo makakapag-responde. At pinakahuli sa lahat, Sir Alan, we are also conducting coastal patrolling, particularly sa mga low-lying areas and mga flood-prone areas po.
7: Okay, dito sa more than 20 ports na inyong nabanggit na may mga 23 ports, ano, merong mga stranded na almost 500 passengers pa rin. Ito'y dahil hindi pa pinapaintulutan ang paglalayag ng mga sea vessels mula po doon sa mga ports na yon, Commodore, ma'am.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Pero kung mapapansin din po natin, so nabanggit ko kaninang bilang ay 7 lang po ang vessel stranded. No? So itong malaking bilang ng stranded na pasahero, nakikita po natin ito na although wala pong naglalayag muna ngayon, no? Pero ito yung mga dumarating na mga pasahero despite of the cancellation ng mga trips.
7: Ayun.
13: Kaya ang ating din pong paalala, Sir Alan, talaga sa ating pong kababayan na naganais umuwi or gumamit ng mga sasakyang pandagat ay i-check po muna kung tutuloy po ba ang biyahe or kanselado po ang biyahe para hindi na rin po sila pupunta sa pantalan or sa mga terminal at maiwasan din po yung pagkakastranded.
7: Ayun, malaking bagay yun. Yung bago pumunta sa mga terminal, mag-check muna. Pwedeng tumawag o kaya kung meron silang data connection, ay mag-check na rin doon sa mga official social media pages nung mga companies kung saan kabilang yung mga barkong kanilang sasakyan. Para lang sigurado, Commodore, di po ba?
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At ang Philippine Coast Guard po sa aming social media platform ay regular din po tayo naglalabas ng mga updates, particularly anong mga pantalan po yung apektado. So pwede rin po silang mag-check sa aming mga social media posting po.
7: Ayun, okay. Pero itong mga stranded na ito, nagtutulong-tulong naman ang ating Coast Guard, ang Philippine Ports Authority, at iba pang ehensya para magbigay sa kanila ng food supplies kung kinakailangan, ma'am.
13: Yes, tama po kayo. At bukod sa mga nabanggit niyo, Sir Alan, ay katuwang rin po natin ang local government units po.
7: Ayun. Okay. Ma'am, makikibalita lang kami dito po sa napaulat naman na merong nawawalang fisherman o manging isda diyan po sa gawin ng karagatan ng Batangas. Any update tungkol dito, ma'am, please?
13: As we speak po, continuous po ang ating coordination din po with the coastal barangays and yung pagbibigay po ng mga information sa ating po mangingisda. So currently po, wala pa po tayong natanggap na formal report kung ito po ay nakita na. So we are constantly doing our sea patrolling po for the location and locating itong ating po hinahanap na mangingisda.
7: Specifically, sa ang coastal area po ng Batangas, nagaganap ang mga paghanap ngayon, Commodore Kebia, ma'am?
13: Ngayon po, I don't have that specific data, Sir Alan, okay. But I can get back to you po, no?
7: Opo.
13: Pero ang naging report po sa atin ay continuous po ang isinasagawang paghahanap and information dissemination po na ating po mga kasamahan.
7: Ayun. Isa pa, ma'am, kanina you mentioned na maging ang mga assets, mga land assets ng PCG ay dineploy para sa libreng sakay. Specifically, dito sa mga lalawigan ng Batangas at Cavite. So ano po ito? Yung mga na matataas na trucks ninyo, mga 6x6, ganun po yon, ma'am?
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Yung mga M35 trucks po natin, yan po yung ginamit sa pag-asagawa ng libreng sakay dahil based po sa report sa atin. Halos mataas po talaga yung baha that time na during the weekend. So just to assist din po ang ating mga commuters ay nagsagawa po tayo ng libreng sakay.
7: Ayun, okay. Talagang ano ha? Talagang pati sa pagbaha yung ating mga kababayan. And isa pa, maging ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasi nga mga ekspertong mga yan pagdating sa rescue and relief operations. Sila mismo tumulong dun sa pagre-rescue ng mga kababayan natin sa mga flooded areas, Commodore.
13: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong weekend, halos hanggang dibdib po ang lalim ng ating isinagawang rescue operation, particularly sa area po ng Romblon at ng Cavite. So, tayo po ay nagpapasalamat din po sa mga kababayan natin at talagang sumunod po sa mga advice po natin. Ang naging challenge lang po talaga dito, Sir Alan, based sa feedback ng ating mga responders.
7: Opo.
13: Ay may pagkakataon po na talagang makited yung dadaanan. May mga dala po kasi tayo mga rigid hull inflatable boat po, yung mga rubber boat po natin.
7: Mm.
13: So yun po ang naging challenge talaga. Pero again, naging successful naman po. Again, ang Philippine Coast Guard hindi po nag-iisa sa ganito mga panahon. May mga kasamahan din po tayo sa iba't ibang ahensya. And of course, yung mga volunteered residents po na tumulong din po sa atin.
7: Okay. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
13: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
7: Thank you. Good morning, ma'am. Kaibigan ng boses mula po sa Philippine Coast Guard, ang kanilang spokesperson, Commodore Noemi Kebiab.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, mga kaibigan, ha. Update naman sa MMDA. Ito pong mga mobile booster pump na inilagay sa bahagi ng Marikina City, ininspeksyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
9: Masalan, magandang umaga, personal na inspeksyon ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicholas Orr III ang large booster flood pump sa Marikina City na siyang humihigop ngayon sa baha sa mga barangay ng Tumana at Malanday. Ito'y matapos na hindi gumana ang mga nilagay ng Department of Public Works and Highways na pumping sa pumping station sa lugar sa kasagsagan ng pag-apaw ng idog Marikina, bunso ng walang patid na pag-ulan nito mga nakalipas na araw. Katuwang ng Marikina LGU ang MMDA sa pagkakabit at pagpapaandar ng Natura Mobile Pump para sa mabilis sa pagpapahupa ng baha sa mga apektadong lugar. Nabatid na 3 beses sa mas malaki ang pumping capacity ng booster pump na ito kumpara sa pump na nakalagay sa Tumana Malanday Pumping Station. Una rito ay ipinabatid sa Radyo Pilipinas ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro na magtatagal ang naturang booster pump sa bahagi ng Tumana at Malanday hanggang sa ganap na may sa ayos ang pumping station dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: J-Mark?
9: Yes, Busan.
7: Bali, ang tinutukoy mo rito yung mga pump na mobile, ibig sabihin ito ay pwedeng hatakin ng mga truck at maipuesto kung saan higit na kinakailangan, ano?
9: Tama yan, mobile ito, Busalan, at malaki ito, malaki. At sabi nga, ang pumping capacity nito, 3 beses sa mas malaki at mas malakas kumpara dun sa nakalagay dun sa pumping station sa Marikina at sa may Tumana at Malanday, Busalan.
7: Ayun, so talagang malaking bagay yung mga ganyan ka mobile booster pumps sa of course hindi lang sa Marikina kundi sa iba pang mga lugar na madalas sa binabaha. Pero kapansin-pansin na yung mga dati na matagal mag-subside ang tubig baha ay mas mabilis nang mag-subside sa kasalukuyan, J-Mark, di ba?
9: Tama yan, Busanan. Sabi nga kahapon sa panayam ko kay Congressman Marcy Chodoro, hindi naman talaga babaha sa Marikina kung gumana itong pumping station dito sa may Tumana at Malanday.
7: Mm-hmm.
9: Kaya ibig sabihin na epektibo yung pumping station nila at dahil nga lang sa hindi gumana at yung pumping station kasi sa Tumana at Malanday ay hindi pa na-turn over sa lokal na pamahalaan. Kaya hindi sila makagalaw, hindi nila ma-repair yung pumping station na yun. Kaya hinihintay pa nila yung contractor na kinomisyon ng DPWH na siyang magsasaayos nito. Pero sakaling ganap na maayos ito at may turnover na sa lokal na pamahalaan, itong pumping station sa Malanday at Tumana, lokal na pamahalaan na mag-ooperate at magpapatakbo dito, Busalan.
7: Okay. Salamat na marami, J-Mark Dagala. Thank you.
9: Busalan, balik muna sa'yo.
7: Thank you. Si J-Mark Dagala, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Maya-maya, makikibalita naman tayo diyan po sa Central Luzon. Ang ating makakausap ang Information Officer po ng OCD, Office of Civil Defense sa Central Luzon, si Ms. Francesca Quizon. At syempre, hingi tayo ng mga update sa sitwasyon diyan naman sa Region 3. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
18: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Alas 7:30 ng umaga ang ating oras. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Central Luzon, Region 3. Ating makakausap, OCD Central Luzon Information Officer, Francesca Quizon. Magandang umaga po.
21: Magandang umaga po, sir.
7: Nako, si ma'am medyo namamaos na rin ha. Mukhang talagang naging busy kayo nitong nagdaang mga araw. Opo.
21: Pasensya na po.
7: Okay,
21: po, sir.
7: Okay lang po yun. Saludo po kami sa inyo. Of course, una, hingi kami ng mga update sa kasalukuyang sitwasyon diyan po sa inyo sa Central Luzon. Dahil meron pa rin mga epekto po nitong mga pag-ulan na patuloy na induced ng habagat, Ma'am Francesca.
21: Yes po, sir. So dito po sa Central Luzon, particularly po dito sa Pampanga, ay ngayong umaga po ay sumikat na po ang araw, no? So inaasahan po natin na mas mabuti po yung panahon sa mga susunod po na araw po dito po sa Central Luzon. Bagamat atin pa rin pong tinututukan, of course, yung mga situations natin po on the ground. So meron pa rin po tayong mga flooded areas or flooded barangays po na itala dito po sa Central Luzon, as well as meron pa rin po tayong mga open na evacuation centers po na nakikater po ng ating pong mga evacuees.
7: Opo, inabanggit nyo, ma'am, yung mga evacuation centers. Meron po bang mga kababayan tayo dyan na hanggang ngayon ay sa mga evacuation center pa rin po naranatili, ma'am?
21: Yes, sir. Bagamat inaasahan po na bababa na yung bilang po ng ating mga families and individuals na nasa evacuation center ngayong araw po, not sa mga susunod na araw. Pero base po sa ating latest report po, at po yung source natin, yung DSWD Region 3 po, ay as we talk po this morning po, meron pa po tayong 383 na open evacuation centers po, catering 7,404 families po. And kung i-breakdown po, we have 24,325 individuals po na currently ay nasa loob pa po ng mga evacuation centers.
7: Mm-hmm. 23,000 individuals. This is across Region 3, Ma'am Francesca.
21: Yes, sir. So ito po ay sa mga provinces po natin dito po sa Central Luzon.
7: Ayun. May mga, wala naman po yung napaulat na mga casualties o mga missing persons so far diyan po sa Central Luzon, ma'am?
21: Opo. So far po wala po tayong natatanggap na mga reports po dito sa ating Emergency Operation Center about casualties.
7: Okay. Let's talk about some areas na maaring lubog pa rin sa tubig baha. May mga areas, I understand, maging dito sa lalawigan ng Bulacan, pagka nagkasabay yung high tide tapos malakas na pagbuhos ng ulan, maraming areas dyan sa Bulacan ang underwater. Latest lamang po sa aspetong yan, Ma'am Francesca, please.
21: Apo. Sa ating pong latest report po dito po sa Central Luzon, sa Kabuuan po, meron pa rin po tayong 493 flooded barangays po, no? So yan po yung sa mga probinsya po ng Bataan, Bulacan, meron din po sa Nueva Ecija, Pampanga, dito po sa Pampanga, Tarlac and Zambales. So tulad nga po ng nabanggit niyo po earlier, sir, yung sa Bulacan.
7: Opo.
21: And some parts of Pampanga, no, ganun po talaga, medyo mahirap po pag nagsabay yung ulan, yung baha, and at the same time may mga meron po tayong meron po tayong opo, mga high tide, no? So pag nagsabay-sabay po talaga, medyo medyo mahirap po, no, at pasakit po sa ating pong mga kababayan. Pero rest assured po, sir, na yung mga DRRM offices po natin, officers, and our local chief executives po are on hand po, no, dito sa mga naitalang mga pagbaha po na ito.
7: Ayun, okay. So, ibig sabihin, patuloy pa rin ang pagtutok ng ating mga team, ano, mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa OCD. Dito sa mga areas na ito na binabanggit nyo na may tubig, baha pa rin, at maaring nandun pa rin yung evacuees sa mga evacuation center. Ma'am Francesca, ano po?
21: Yes po, sir. So patuloy po yung monitoring and coordination natin. Yung po aming emergency operation center po dito sa region,
7: opo,
21: still on red alert status po tayo. So patuloy po yung ano natin, no, yung pag nation natin sa member agencies po natin, no? So on hand po tayo on that.
7: Ah, okay. Yes. Aha. Ngayon makibalita naman kami, meron bang mga infrastructures na ano na apektuhan, na halimbawa, syempre mga paaralan, mga pangunahing kalye, tulay, Ma'am Francesca?
21: As of this moment po, sir, we are still waiting for the official reports po on the side of the infrastructure, no? So, hinihintay lang po natin yung official report ng ating pong DPWH. Pero I can share to you po, meron na pong nilabas na report yung ating Department of Agriculture po, Region 3. So, dito po sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales, ay a total of, nakakalungkot man pong ibalita, 96,192,997 po yung damages on the agriculture. So ito po ay naapektuhan po halos 2,404 na mga fisher folks and farmers po natin dun sa mga nabanggit ko pong mga provinces. Pero actions taken din naman po ng Department of Agriculture, of course, is yung assistance po,
7: yes,
21: na ibibigay po dito sa mga fisher folks and farmers po natin na naapektuhan po ng habagat at yung mga nakaraang pagbagyo po.
7: Ayan. At syempre, nabanggit mo yung mga magsasaka at mga mangingisda natin dyan sa area na yan. Pagdating sa Central Luzon, ano na ang pangunahing pananim? Bigas pa rin ba ang pangunahing pananim natin dyan sa Central Luzon?
21: Yes,
7: palay-palay,
21: no?
7: I mean.
21: Yung ano po natin, no, as we all know, yung sa Nueva Ecija po, yung rice,
7: yes,
21: granary natin.
7: Tapos yes,
21: meron,
7: oo,
21: din po tayong ibang mga crops, no, na dito po pangunahin na kinukuha sa Central Luzon po.
7: Ayun. Okay. Now, in closing, Ma'am Francesca, yung mensahe po ninyo mula dyan sa Central Luzon para dun sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong Tuesday morning. Please go ahead, ma'am.
21: Apo, para po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon, of course, tayo pa rin po ay maging video.

0: yung mga nakukuryente. So, tayo po ay mag-ingat. So, dahil marami pong baha, basa, probably may mga inaayos po kayo sa inyong mga bahay. So, tayo po ay doble ingat po dyan, no? And also, pinapaalalahanan din po ng ating pong mga DRMOs, yung wala po mo ng maliligo, no, dun sa mga ilog natin or mga sapa na maaaring malakas po yung daloy ng tubig o yung current po. So, asahan nyo po, 24/7 tayo po ay bukas dito sa regional office, ang ating po emergency operation center. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga DRRM officers, mga barangay disaster committees, just in case kailangan nyo po ng assistance.
1: Okay, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga update mula po sa inyo dyan sa Central Luzon, ma'am.
0: Thank you very much din po and magandang umaga po.
1: Thank you mga kaibigan. Yan po ang latest sa OCD Central Luzon. Mula kay Francesca Tuazon, Information Officer po ng OCD diyan sa Central Luzon. Maya-maya sa ating pong pagbabalik, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updates naman mula sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
10: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
11: Ang tagintig ng FM.
12: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa.
11: Para sa mas malawak.
12: Mas maraming mararating.
11: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
12: At serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon.
15: Sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738,
19: Sports Radio, 918,
20: Radyo Magazine, 1278,
21: at Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio,
28: Radyo Magazine,
29: Serbisyo Publiko,
30: the AM and FM collab.
31: Sa Capital 104.3 FM.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Pilipinas
34: and Capital 104.3 Colab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning Ang spokesperson po ng Department of

0: Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ate Carnel, sir, magandang umaga po.
1: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
0: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, mula sa DA, kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan at ang government intervention dito po sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan dahil sa habagat at yung nagdaang bagyo, ASEC. Sir.
1: Yes po, Sir Alan. Meron tayong dalawang bagyong nagdaan, si Luis at si Maymay at saka itong pinaigting na habagat.
0: Opo.
1: At as of yesterday, Sir Alan, ay nasa 135 million yung kabuuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki po nito ay sa rice subsector at 102 million at sumunod po yung sa ating mais at 12 million pesos. Pinakamalaking damage po na itala dito po sa Region 3, in particular po sa Nueva Ecija at 72 million. Sunod po sa Pangasinan at 29 million at pangatlo po rito sa probinsya ng Tarlac at 24 million. Dahil po sa mga damages na ito, napag-utos na rin po ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko yung ating pong mga tulong. Ito naman po ay naka-preposition na yung ating mga farm inputs, kagaya po ng mga binhi ng palay, mais at gulay.
0: Opo.
1: Dito po sa mga naapektuhan ng mga regional field offices, na ihanda na rin po yung ating survival and recovery loan packages.
0: Mm-hmm.
1: Tag 25,000 po ito. At umiikot na rin po yung ating mga kasamahan sa Philippine Crop Insurance Corporation para po sa indemnification doon po sa mga insured affected farmers. And of course, later on po, pag may mga nasira din po na mga infrastruktura at saka po mga pananim, yung ating pong rehabilitation and recovery through our quick response fund ay mailalatag din po natin through our regional field offices.
0: Opo. Ase Carnel, sir, nabanggit mo sa industriya ng bigas, yung palay nasira, umabot sa 100 million pesos so far. How would this impact sa magiging supply ng bigas natin sa darating na mga araw, ASEC? Sir?
1: Sir Alan, may katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. At yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged is 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa.
0: Mm.
1: At ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi doon sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So definitely hindi po ito makakaapekto doon sa kabuuan productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
0: Ayun. At saka nabanggit mo, sir, yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Sir, ano ho? Ibig sabihin, yung mga magsasaka natin na nagkaroon ng losses sa kanilang mga pananim dahil nga dito sa mga kalamidad nito, covered sila ng PCIC, yung insurance sa ASEC, sir?
1: Yes po, yung mga damaged lugar, lalo na po pag registered po sila sa ating registry system for business sector in agriculture.
0: Opo.
1: Kaya po, palagi po natin silang sinasabihan na mag-registro po dahil magiging beneficiary po sila pag may mga ganito pong sakuna para po makaahon sila, makapagbigay ng additional na puhunan po pag sila po ay magtatanim na muli.
0: Ayun, at malaga yung point na inyong binibigyan din, kinakailangan registered. Ibig sabihin, mayroong sapat na documentation, kung ano man yung hawak nilang lupa na sinasaka, para ma-determine ng maayos kung ano yung covered pati ng insurance. Sir, ano po?
1: Yes po. At ngayon po kasi pinamamadali natin, gusto rin natin i-digitalize yung sektor ng agrikultura, lalo na po sa insurance. Malaking bagay po pag rehistrado sila, mas mabilis po yung pagtugon ng ating pamahalan.
0: Mm-hmm. Okay. Makikibalita rin kami, of course, yung mga magsasakat mga isda natin, yung mga pananim. Of course, yung mga infrastructure, farm-to-market roads, maging yung mga machinery at equipment ng ating mga magsasaka? May meron po ba mga reported na damage, sir?
1: Mayroon pong naitala na ilang irrigation facilities na nasira na nagkakahalaga po ng 16 million. So ito naman po ay aayusin agad. Nga po, under our mga programs, either sa NIA po o sa ating regional field offices. Maliit lang naman po ito na bahagi sa ngayon at yung ating pong mga field offices ay tumutugon na po dito.
0: Ayun, ibig sabihin ang DA down to the regional and even provincial and municipal levels nakatutok doon sa ating mga magsasaka at mangingisda na maaring naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, sir. Ano po?
1: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
0: Okay. Sir, in closing, mensahe, lalo tigit dun sa mga farmers and fisher folks na nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday. Please, go ahead, Ase Carnel, sir.
1: Maraming po uling salamat, Sir Alan, sa pagkakataon at muli po para po sa ating mga magsasaka at mangisda, lalo na po dun sa mga naapektuhang lugar, ay kagad po na makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan, lalo na po sa ating municipal, city, and provincial agriculturist para po sa mga assistance at interventions po na pwedeng ibigay parehas po ng lokal na pamahalaan at ganoon din po ng ating Department of Agriculture Regional Field Offices. Ang ating pong kagawaran ay patuloy po na magsiservisyo para po sa kanila. Muli po, magandang umaga, Sir Alan, at mabuhay ka. Magandang umaga po.
0: Thank you, sir. Thank you. Assistant Secretary Arnel De Mesa ang spokesperson ng Department of Agriculture.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 10 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Yan. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa ng live sa streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ha? Ilan muna ang mga paalala. Ay, hindi, andito na eh. Ha? Okay, teka muna. Ha? Narito muna ang ating update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
3: Good morning, Sir Alan. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at palayo na itong si Tropical Storm with international name na Peilu dito sa may Pacific Ocean. Within 24 hours, pinakamataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Meron pa rin paminsan-minsang malalakas sa mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Asahan din po ang makulimlim na panahon ngayong araw over Metro Manila. Ganyan din sa Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Ganyan din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil yun po ay sa southwest monsoon at kasamahan din yan ang paminsan-minsang mga light to moderate rains and thunderstorms. Habang natito ng bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
0: Thank you so much, si Benny Estareja, mga kaibigan. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: So dito sa Metro Manila, unti-unti nang gagandang panahon. Yan. Pero siyempre, darian pa rin ang mga paminsan-minsang pag-ulan. So kung lalabas ng bahay, may pasok ko na ho ngayon. Ha? Kung lalabas ng bahay, may pasok na sa opisina. Ha? Pero mga estudyante, maraming LGUs po ang nag-cancel pa rin ng klase. At yung iba naman, instead na face-to-face, ang gagawin nila ay online classes. Kaya yung pong mga lalabas ng bahay, ingat-ingat pa rin. Huwag tatama rin na magbitbit ng payong. Dako, yung iba eh, ganun eh. Ayoko magbitbit ng payong, istorbo lang yan. Pero pag umulan, sisisinan sarili. Sana nagdala na lang ako ng payong o kaya ng jacket. Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 11, 2026. Thank you sa ating mga executive producer. Thank you, Paula Antolin. Thank you, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side. Maraming salamat, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.